0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Magnum 45.
3: Parenta mga eksyon, chat mga balita.
4: Nanawagan si Task Force Oro Commander Colonel Christian Uy sa 4th ID Philippine Army nga doon sa katawhan sa Rakbayan nga tabangan sila sa pagbantay sa kalinaw ug seguridad ilabi na sa mga kalihukan sa Higalay Festival 2026. Mato ni Uy nga kung dunay mabantayan nga kadunahang mga tao butang gilaing i-report sa mga otoridad. Nagpanghimang no usab si Uy sa katawhan nga likayan ang pagdalog mga dagkong butang sama sa bagpaka panahon sa mga kalihukan.
5: Security is a shared responsibility. So kung aduna itong mamatikdan nga may suspicious nga tao or suspicious baka nga butang nga napilindiha, itugan kini sa atong mga kapulisan o sa atong kasundalon o uban mang mga barangay tanor o kinsang na sa otoridad diha aron nga ma-action ng dayon kini. No, again, no, ang ato ang reminder sa gihapon, no, nga sa panahon nga ano na yung mga dagkong aktibidades, kining gigili na ito, nga pagbitbit sa mga backpack, pagsulubog mga baga nga jacket, sa imo pang wisulti kagahapon, nga doon ay na anapay magkalo o magsaglasis, bisan paggabi ina. Mo na ato niya pa na unta, pohon, sa doon ay mga panagtapok, kining mga gidili, unta, gidili na gidili unta, kinuupuan sa i-violate sa ato mga katawahan. Aron nga mas madali na ito, or mas hapsay, or madali na ito, mamonitor, if ever man nga doon ay mga adautang intention sa ubang tao. No?
4: Ang pamahayag ni Task Force Oro Commander Colonel Christian Uy.
3: Ginapit ni Mayor Lando Clarix Uy ang mga silingang lungsod ng sudan nga mubisita o mudoyog sa magsaulog sa Higalay Festival 2026. Mato ni Uy nga daghang kaligawan na di ang paggaon o uman pa ang nagpaabot sa mga mamistahay. Ginugan pa sa mayor nga ang ilang pagbisita na kung tama ang usab sa ekonomiya sa syudad.
6: And experience the beauty of our city. Discover our culture. Support our local business. Celebrate with our people and experience. Why Cagayan de Oro is truly a city where everyone is welcome as a tigan.
3: Ang pamahayag ni Mayor Rolando Clarix Uy, panahon na nis mga members Buntakapi magmaili, no?
4: Oh.
3: Buntakapi. Yung mga siya mayroon Buntakapi?
4: Bunyag.
3: Bunyag.
4: Bunta.
3: Tapos.
4: Oh, tapos. Kanan sa namatyan.
3: Namatyan, no?
4: Oh.
3: Kasal.
4: Kasal din. Fiesta na yun.
3: Fiesta.
4: Oh.
3: Oo. Oh. Kausap na kuno karon kay bisan ang lubog kuno karon magduelin?
4: Ah,
3: na. Na di kaon ni.
4: Oh.
3: Iho nag baboy.
4: Murag guay man nga to, wala kay iyaw.
3: Oh, birthday, of course birthday.
4: Oh, murag wala na pil sa.
3: Wala ba pil?
4: Wala pil sa Bunta Kapi ang birthday.
3: Usbon siguro nga acronym ba. Lubog the Kapi siguro. Lubog birthday, bunyag tapos kasal unya pista.
4: Pista.
3: Na pa may lain. Parenta sa itong mga balita.
4: Gibudyag sa Department of Health kung DOH Region 10 nga gihingusgan nila ang breastfeeding kung pagpasuso aron malikyan ang stunting sa mga kabataan. Kinuman mabantay nga mas misa kakaroon ang ginaghanon sa mga bata nga putot. Mato ni Dr. Elma Oclaret, Medical Officer for sa Family Health Cluster sa DOH Region 10, nga mayungdanon sa mga inahan nga magpa-breastfeed tungod sa kadaghang nutrisyon nga makuha sa usa ka masuso.
7: And it is very sad, no? Nga daghan tag mga stunted children. No, mauna nga gi-push nato kay ang ato pong mga gi-push nato ang breastfeeding kay ang atong mga companies gapanikad pud sila to push their commercial milk, no? And it is also dili tanan mama makasustain sa presyo. Dili po tanan bata mo accept sa commercial milk. Ang breast milk is as kung ibutang na to sa kung brand pa na siya, super brand na siya. It is a super food for our children. Unguna na ka superior si breast milk over all other milk when it comes to nutrition for our babies.
4: Ang pamahayag ni Dr. Elma Oclaret, Medical Officer for sa Family Health

0: pastor sa DOH Region 10.
1: Sa Tamagdob National, giakusahan ni Ombudsman Jesus Crispin Dimulya ang gampo ni County House Speaker Martin Duvaldez nga nagpalayo sa mag-recant o magsibog sa pat mga kani 18 ka mga marino gagawang bagba ni kani Congressman Zaldico sa ilang mga testimonya. Matod ni Dimulya ang away lain nga magkapahibuos niini gawa sa kampo ni Duvaldez.
2: At the camp of the accused. You know what we're talking about? Camp of former Speaker Romualdez. His lawyers, his strategists, his advisors. Yung mga tumuturong sa kanya. Kasama na yan. I wish I could give the other names, but wag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. Oh, they're trying to do it. Yeah. Siyempre, sino pa? Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabag dyan pag nag-recant yan? O, diba?
1: Oh. Ang inyo nabati mo si Ombudsman Crispin Rimulya. Samtang yung may makakusap ni kani House Speaker Congressman Romualdez ang legasyon sa Ombudsman nga siya ang nagpalayo sa recantation o pagbakwi sa testimonya sa upat sa kani 18 ka mga sundao.
0: Gibutyag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga kabahin sa destabilization plot ang pag-hire sa mga tao nga bayran sa mga Duterte supporters aron matud pa dauton si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kinihuman upat sa kanhi 18 ka mga Marines ang misibog sa ilang mga testimonya. Mananawagan na sab si Castro sa publiko nga di magpailad tungod lang sa kwarta.
3: Nakikita naman natin ang mga style ng mga Duterte supporters. Kung paano sila mag-hire ng mga tao na gumawa ng katang-isip na kwento. Kapalit ang malaking halaga laban sa Pangulo. Marami nakakaramdam na parte ito ng plano ni na Mike Defensor at ibang kasamahan niya para sa isang destabilisasyon. Ako ay nagsasalita lamang para kay Pangulo Marcos Jr., hindi para sa kwento laban sa ibang tao. Kaya sa mga kababayan natin ay huwag magpabitag sa ganitong plano para lang sa pera dahil may mga taong inosente ang inyong sisirain. Kung ano man ang mga naimbestigahan ng Office of the Ombudsman sa Maleta Boys patungkol kay dating Speaker Romualdez at ibang na ituturo pa ay nasa kamay na po iyan ng Office of the Ombudsman.
0: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
1: Nagtuo si National Bureau of Investigation kun NBI Director Melvin Batimag nga posibleng gikapoy uwa batuman ang mga gisaad sa kanhi 18 ka mga marino, kumanduro upat ka mga nag-backway sa ilang mga testimonya. Matin Matimag nga ipaubos una sa group nga investigasyon o validation sa NBI ang pag-backway sa upat ka mga kanilato mga marino.
4: Hindi ko na second guess yan. Siguro, ako lang, intelligent na based from where I'm standing, where I'm sitting, ang intelligent na conclusion ko lang dyan is baka pagod na rin itong mga ito eh. They have several cases already at alam naman nila yung nangyari talaga. I'm not saying, I'm not giving credibility already to their latest testimony, yung affidavit nila. I haven't read the whole of it. Sa news ko pa rin lang nakita. Pero ako lang, the possibility na pagod na. They want to go on with their life. Akala nila ganyan. At saka, siguro, may katotohanan yung sa sinasabi na yung pinangako sa kanilang mga pinapangako ay hindi nangyari.
1: Ang inyo nabati mo si NBI Director Melvin Batimag.
0: Gipamugos ni Kabataan Partylist Congressman Rene Kong walay basihan ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte nga gingong dunay bending the law sa impeachment trial batok ni ini. Mato ni Kong nga mas dunay klarong bend the law mao ang karaghanan sa ebidensya sa anomalya sa paggasto sa confidential o intelligence funds sa Office of the Vice President.
5: Yung mas pinaka nakikita nating clear evidence of bent laws ay yung napakadaming ebidensya ng anomalya sa paggasta ng confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President and Department of Education. Imagine yung thousands of acknowledgement receipts submitted to support their audit report. Ni isang official receipt walang nakita. And marami rin po tayong mga acknowledgement receipts nakalagay ang paggasta gamit for medicine, for safe houses. Clear naman po sa joint memo na hindi po yung acceptable use of confidential and intelligence funds. If there's anything that has to be answered with regards kung paano na na-observe yung law, yung rules, yung regulations, it should be VP Sara Duterte.
0: Ang pamayag ni Kabataan Partylist Congressman Rene Co.
1: Nagtuo si House Private Prosecutor Attorney Lourna Capunan nga giusab sa defense team ni VP Sara Duterte ang ilang istratiya, human pulihi si Attorney Michael Poe isip spokesman sa depensa. Matundi ang kapunan nga ang pagpuli kang Michael Poe mahimong baka lang adlag kini sa trial.
6: Ngayon, people are saying, uy, lumalabas na ang strength ng evidence sa confidential funds. And the documents speak for themselves. So maybe change tactics doon. Baka lang to change tactics sila. No? The fact na pinalitan nila si Attorney Poa and put in a younger lawyer. No? I don't know if that is intentional. But putting in a young lawyer who does not really appreciate the time is of the essence, no? Lalo na lang sa impeachment court, will further delay. Kasi ang every step of the way, mag-object yan. Yan ang tinitignan namin. And then it becomes, people will stop listening to the impeachment court kasi puro objections.
1: Ang inyo nabati mo si House Private Prosecutor Attorney Lourda Capunan.
0: Giklaro ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tulusa Jr. nga girespeto nila ang gahom sa mga Senator Judge nga mangutana sa mga clarificatory question sa impeachment trial batok ang Vice President Duterte. Mato ni Tulusa nga masaligon usab sa hustong desisyon ni Senate Presiding Officer Ches Escudero sa pagdawat sa mga pangutana ang mainungdanon nga maayo ang pagkatubag sa ilang mga testigo.
7: Briefly, of course, we respect the authority and power of the senator judges to ask clarificatory questions, and we also trust in the presiding officer's judicious discretion in determining if the questions being asked are material and relevant to the issues at hand. So, but I guess what's important also is we want to focus on the fact that we think our witnesses so far have been able to properly respond to these answers give clarity on the issues that may be the topic of these questions.
0: Ang pamahayag ni Prosecution Legal Spokesman Attorney Benjamin Tulusa Jr.
1: Gipasalig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga tagang trabaho ang kamatalunan. Mato ni Marcos kargahin ang gobyerno ug dakong pundo alang sa scholarship sa kamatalunan nga gusto magkakong trabaho pinagi sa mga kurso nga gitanyag sa TESDA.
8: Anda rin tayong tutulungan ng mga kabataan na kailangan maghanap buhay. Kaya dinagdagan natin ang pondo sa Tulong Trabaho Scholarship Program. 19 billion piso, 19 billion pesos ang inilaan natin para sa scholarship program upang mas marami pang Pilipino magkaroon ng pagkakataon, matuto at magkaroon ng magandang hanap buhay kagaya ng ating mga graduate ngayon.
1: Ang inyo nabati, mao si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Karon sa tumag ng international sa Yemen. Di mo minus 30 kasundao sa Yemen ang patay sa missile o drone attack sa rebuilding Houthi sa Yemen. Kinuman at takiha sa nasgutang grupo ang military base sa magdasod ng gisuportan sa Saudi Arabia. Baton sa grupo ang Houthi nga tumag nila kini sa mobilization sa puwersa sa gobyerno sa Yemen. Samtang akusahan usab sa Houthi ang Saudi Arabia nga nagplano ang opensiba batok kanila. Isaran nga kini na ang pinakadako ng pag-atake sa Houthi sa Yemen.
0: Sa Amerika, susamang wanay interes si US President Donald Trump katabangan ng Ukraine sa gubat ni inibatok sa Russia. Kinuman sa hangyo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa rugang armas ilabina sa Patriot Missile Systems. Matod ni Trump nga naginagdan usab ang Amerika og missiles nga pang-depensa.
9: We want missiles too, and we're working on it, and I think we're making progress, but it's a violent, very violent war. There's a lot of hatred in that war, a lot of hatred between the two leaders. I settled 8 wars. I thought this would be maybe one of the easier ones, and it turned out to be the most difficult.
0: Ang pamahayag ni US President Donald Trump.
1: Sa Ukraine, patay ang unong kamangatao sa laghugda sa pag-atake sa Russia sa Ukraine. Matod sa report na igo sa missiles o drone attacks ang mga building sa Kyiv region nilgipuyan sa mga sibilyan. Matod sa Ukraine na nagparayon sa mag-ilang mga pagbataki sa mga planta sa Russia. Samtang iyon sa Russia nga ang ilang himong pagbataki tumagdag sa pagbataki sa Ukraine.
0: Sa Iran, maski pahugtan pa sa Iran ang seguridad sa ilang nasod samtang nagparayon ang tensyon tali sa Amerika. Matod sa Iran nga nakatutok sila karon sa pagbaligon sa ilang porsa ug uban pa. Gidugang pa nga dili usab sila magduwa-duwa sa pagpahamtang og silot sa bisan kinsang musupak sa ilang balaod. Hisarang mabot sa 56 ka tawo ang gipahamtangan sa silot kamatayon sa Iran tuod sa kasong dunay kalabutan sa national security.
1: Ano sa tamang eksyon sa atong Magnum Higala Eye Festival Updates.
0: Gagat ni Mr. John Gilmore Aktub, tigpamaba ni City Mayor Rolando Clarix Uy ang katawhan sa Dakbayan nga pahimudsan ang kahigayunan sa Free All Rides for Everyone sa Mary Rose Carnival sa Limkit Kay Center kinisugdan karong Agosto 13 og balikon usab pag Agosto 18 ning tuiga. Mata ni Aktub nga magsugod kini sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 12 sa tungang gabi.
10: Gibayra ni sa ilahang pamilya, gisabot ang maong carnival nga operator nga maka-avail ta sa duha ka adlaw. Muni ang August 13, no? Gikan sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 12 sa gabi. Asin ang oras. Dayon pagkapit sa 18, August 18, maog hapon. So sa mga oras, alas 5 sa hapon hangtod alas 12 sa gabi. Free rides ni, no? Apil ang entrance. Kaya na may entrance, I think, pero gi-free na tanan. Apil dayon ang rides. Kaya diha man din malingaw, no? So gi-free tanan, no? Sa gikan ni Mayor Clarix, uban sa iyong pamilya.
0: Ang pamayag ni Mr. John Gilmore Aktub, tigpamaba ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
1: Otsa ni ga-ride? Ride gikan sa balay? Sa gusto buo.
0: Kanang carnival rides da sa Merirose
1: Magbunjun. Dito sa...
0: kanang sa sulod.
1: Dili. Masay pa nga ride, gikag
0: ang nalibring sakay.
1: Gikag bisigan, gikag ipunan pa yun, di ba?
0: Dili.
1: Rides dito da sa sulod.
0: Sa carnival, katang ilang mga rides nga.
1: At least tataw.
0: Klasik-klasik mga rides.
1: Kaya masig ba yung itong tuas bisigan ka, asar ang ride, wapa man niya. Ang ride, ride na ba na?
0: Klasik-klasik mo na siya magnumjun. Naay gatong Ferris wheel, naay gatong roller coaster.
1: Ride yun gapo na siguro.
0: Appeal gapo siya magnumjun. Naay gatong ilang si Dragon. Nang klasik-klasik itong magnumjun. Naay mga bago karon nga mga rides nila.
1: Kano ba kayo yun gimarang mag... Kano ba itang muraong busulong kahigit-git kayo dyan na
0: horror train. Appeal siguro na magnumjun.
1: Di na ride siguro.
0: Mag-ride man gapo ka. Sakay mga tumurag train.
1: Train ang sakyan. So, na ay train ka sakyan.
0: Hadlo ko din ka dito sa sulod.
1: So, naging gapo na, no?
0: Oo.
1: Ako magkutog naman, sukan pa sa pagkapan niya mo talagang tiguan na lang, wagi ko kasakay mga Perisville.
0: Ako lang po kung ano magdunjun kasakay, sukan mahadlo po.
1: Mahadlo ko sakay. Masi mapuwas ba?
0: Dito na lang ko sa katong bomb car. Ito mag-drive ang sakyan.
1: Arang na na, kaya medyo mintag bomb car, murag na ano ba ako kanyan to, ano ba kung sakay kabaw.
0: Magkumukos kabaw. Murag kariton.
1: Karon sa ito magdong business, narawagan ang Group of Grains Retailers Confederation of the Philippines kung Gricon sa Department of Trade and Industry kung DTI o sa Department of Agriculture kung DA, ngayon mistigahan ang giingong tie-up scheme sa mga rice importer. Mato ni Gricon spokesman Orly Manuntag. Nga dakong epekto kini sa mga gagmay ng mga retailer, labi na nga nagpatuman ang gobyerno og price cap.
11: Bakit paano siya nakaka-apekto? Kung ikaw ay simpleng retailer lang, gusto ng gobyerno magbenta ng mura yung mga retailers natin, hindi naman po kasalanan ng consumers o ng retailers. Tapos nag-i-impose ang gobyerno ngayon ng price cap, ipit sila sa price cap dahil mahal ang kanilang punan, di po ba? Tapos bilenta mo pa ng mahal. Saan lalagay yung mga retailer na maliliit?
1: Ang inyo nabati, mao si Gricon spokesman Orly Manuntag.
0: Nagparay ng price monitoring sa City Economic Enterprises and Business Development Administration Concepda, Agricultural Productivity Operations Office Conapuo, ug DA sa merkado sa Cugon, Carmen ug Puerto. Kaya aron masiguro nga nagpabiling ang sunod sa suggested retail price kon SRP ang mga baligya sa nisgutang merkado. Pinagi sab nini mapahinumduman ang mga mamaligaay nga kunay sundo ng SRP aron malikayan ang posibleng ipahamtang nga silot. Gawas ini masiguro sab ang kayuhan sa mga konsumer manting mo palit sa mga produkto sa kamerkaduhan. Samtang sa itong foreign exchange rate, may busog 15 centavos ng balor sa sa US dollar, batok sa peso nga nasa 60 pesos, o 70 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kong itandi sa 60 pesos, o 35 centavos sa pagsira sa trading niya itong adlong Webes. Samtang sa nagparaing tensyon sa tunga-tungang sidlakan, ang kansamtang ang presyo karon sa Dubai crude oil, ay nasa 78.38 US dollar per barrel, kanimisak 1.80% kung itandi sa daan yung presyo nga nasa 76.99 US dollar per barrel.
1: Karon sa ito Magnum Sports, gitinguha karon ni Strong Group Athletics kung SGA guard Remy Martin nga mahimong kamahin sa Gilas, Pilipinas. Mato ni Martin nga padayon pa siya karon nga naghanay sa iyang FIBA eligibility. Ganun nga pa ni Martin nga nakatutong sa siya karon sa pagdula sa SGA sa William Jones Cup.
12: And I hope that one day, like, you know, Gilas gives me the opportunity, because that is my dream come true. That is bigger than making it to the NBA. Gilas is like, I've been watching him since I was young and always wanted to be on that type of platform. We've been trying to figure it out. You know, I like to think I respect everybody and I want everybody to know that I have to prove myself. I'm dual to actually play and represent the country that I've been, you know, waiting for since like high school.
1: Agi nyo naman tibaw si SGA guard Remy Martin.
0: Giyagat ang mga kabataan-unan ng mahiligon sa dulang basketball nga salmutan na ang umabot nga PSP Basketball Brothers Season 3. Kinipagayon karong Agosto 15 ning tuiga sa Barangay 24 ning Syurad. Ang registration limitado lang sa 18 under division. Samtang alang sa dugang impormasyon, pwede ka mong mabisita sa ilang official Facebook page.
1: Inyo nabati ang Magnum Guadesig ng Andawa, Andawag Sabado, Agosto 8, Hagturugma, Timani. Ayaw karimti, nga sa usang kagawas ng katilingban, katauhan ang labigamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Yun si Magnum June Albino.
0: Managlahi manang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang opinyon, prinsipyong baruganan sa Magnum 45, bato kang bisan kinsang kurakot nga politiko, mga politikong nagpatuo nga karniro, apan di ay lubo. Opisyal ng opinyon, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaong serbisyo,
0: Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtunugma dinhin lamang sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
14: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
15: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan niya brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nag-iskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ang mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
16: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Dinida Ilanggos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na nainitubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon niya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
16: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
15: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugrabi pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan o gisaligan o gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent o concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 katuig ang Life Extension Foundation nagpadayon na gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies? Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kinidi kalidad, potent o standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, o sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies? Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kinidi kalidad, potent o standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
19: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco Uno.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
20: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Igsoon ang Geritox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag-adlaw sa Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
23: Mga higala, bukas na
2: ang Merry Rose Carnival sa Lipka Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, hurricane coaster, top spin, drop tower, wall of death, and more. Dada ang tibuok pamilya, barkada, ubuyan nimo. Open daily, 5 p.m.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
6: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
7: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag Shera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
8: Happy Higalaay Fiesta ka natong tanan. Kini yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
9: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off on Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Tech Fair Trade Permit Number FTEB 26236 Series of 2026.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na o Mighty C!
11: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
14: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
12: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
15: San Agustin.
16: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival.
17: Oras, hatod ganato may gala ni Kuya Ronald Rufin sa may barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
18: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
15: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
17: Alas 8.36. Higala, kumusta mayong nga buntag kayong tanan? Welcome sa Tumrag Uban sa itong programa nga itong Magnum Rapido.
15: Magnum Rapido, Rapido.
17: Adlaw na siyam karon may gala nga Sabado o nga Pizza 15 na may gala. Sa, ano, Pizza 8 may gala sa bulan sa Agosto 2026. Pizza 8 na karong adlaw mga igsoon. Adlaw may gala nga Sabado o nga alang sa talanta ka mga suking tigpaminaw. Karong adlaw may gala para nang managkanayan nag-open na. Nga mga bago may gala, nga mga fiesta activities. Sigala ay fiesta activities may gala. Dini sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. After may gala ni atong gipaygaon nga grand launching sa atong may galang higala ay festival. Nagsunod-sunod na dayon may gala. Ang uban pang mga aktibidades matag-adlaw may gala para dini sa atong syudad. Sa tanan ato ka mga kaigsuran nga nakaroon may gala. Nag-monitor ka na ito ni Matagtas Kabuntagon. Mayong nga buntag na siyam. Salamat na siyam sa laing adlaw. Nga ito mapag-uban ka ninyo may gala sa laing programa sa Magnum Rapido. Hapit ng fiestas Cagayan de Oro may gala, pero muuna sa ta sa fiesta na napita may gala sa may barangay Lapasan. Karong sunod simana may gala o prior ang piyesta sa syudad. Sa Pizza 28 may gala, mamiesta sa ta na napita may gala sa may barangay Lapasan.
15: Magnum, Rapido, Rapido.
17: Sa tanan nga nakakaroon may gala, kamonitor ka na ito, pinagi mga egsoon sa atong sa ato may galang Magnum Live o even may gala sa ato mga egsoon nga nakakaroon may gala, kamonitor ka na ito. Sa ato may galang gawa sa nasod live streaming may gala makita nyo da ang sibihan sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Sa tanan ato mga igsoon mga Pinoy mga nasa abroad OFWs may gala pinagi may gala sa atong streaming live inyo makita daw sus ang Magnum Radio daw susamas ni Aragi hapon mga may gala des Cagayan sa Pilipinas. Samantang salamat sab sa ato mga viewers karong matagtas kabuntagon may gala pinagi sa ato Magnum Live sa Facebook inyo makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Sa tanan nga naanak ka monitor ka na ito, may gala sa ato Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa itong CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Sa tanan nga naanak ka monitor ka na ito, mayong buntag mga suking tigpaminaw. Sa tanan nag-birthday, karong adawa, happy birthday. Sa tanan mga igsoon, di matakabalo kinsa nag-birthday karong adawa. Pero sa tanan nga nag-birthday karong adawa, happy birthday. O hopefully doon na pailain pang katuigan nga mo abot sa inyong kinabuhi. Hatagan po ang takamog taas ka kagayunan sa itong Ginoo na magpakabuhi ibabaw ni sa kalibutan. Dinis ato sa Dakbas ka Gandura. Salam alaikum. Warak maturay barakato mapia mapita kanyong tanan mga igsong taga mga Muslim. Mahag sa ialdo niyong tanan just bukid sa itong mga igsong lumad mga bagoma sa tanan nga nakaros kamukiran. Maupay na buntag. Maupay na unjuan sa inyong tanan diya napita sa maya probinsya sa Kamigin. Sa tanan nga nakaroon na kamulitor ka nato may gala diya sa Isla sa Paraiso mayong buntag. Balik na may gala sa kahimtang sa atong lakaw sa panahon.
15: Magnum, Rapido, Rapido.
17: Kinigabahin sa itong programa may gala atong kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa maya barangay Tablo ng atong syudad. Sa kahimtang sa lakaw sa panahon, karong adawa may gala. Wala na yung ngayon kabalakan mga igsoon din sa atong nasod tungod kay kanto may galang bagyo na LP o dalusa o ragin siya. Ang nagprevail sa atong nasod karon mga igsoon maulamang may gala kining habagat. Ang bagyo may gala nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility nga mao may gala si Bagyong Dolphin naapagyapon siya may gala gawas sa power line o one ay chance nga musulod nagpanuol lang siya may gala sa power line hinungdan mga igsoon nga makapahigo pagyapon siya sa habagat. That's why may gala daghan pagyapon karon mga igsoon mga lugar nga maulanon especially na napita may gala sa Luzon area. O gusab din napita mga igsoon sa maya Mimaropa, Bicol Region o Bisayas, tungod na may gala sa higop sa hanging habagat, nga kansa magipakusog may gala tungod sa nesgutan may gala nga bagyong si Dolphin, nga nakaroon gawas sa Philippine Area of Responsibility. Di na siya musulod may gala, nalang siya nakadool mga igsoon sa power line, ang iyalaging epekto is makapahigop langit siya, makapa-enhance lang yun siya may gala sa nasgutan mga igsoon kabagat nga hangin nga may makapaulan karon sa tuwa may gala. That's why matingala mo nga na mga ulan at the same time na may gala ay kanabang mga paghangin kusog nga hangin kaya kining habagat may gala dala hangin ni siya nga kusog mga igsoon o nga makapauan. So that's why ni mga kusog nga hangin na tumasinati may gala. Okay, but take note mga igsoon, gawas may gala kang bagyong dolphin mga igsoon nga nasa gawas na sabtay nakita na karon may gala nga usap pa ka low pressure area nga napagyapon gawas sa Philippine Area of Responsibility papaingon paghihapon dinis ato may gala sa Pilipinas na siya si ibabaw karon may gala sa baya atbang sa may Luzon area. So sa karon ang nasgutan may gala nga LPA di pa nato may gala may mahulagway kung unsay kapalaran but layo pa siya na pa siya may gala sa gilayon nga moabot ganto may gala sa 2,000 plus kilometer at bang may gala din napita sa Luzon. But, doon ay dakong chance may magyaponing bagyo. Magsunod din siya may gala ni Dulpin. So, kung maghisguta sa sunod ng bagyo, na ay coming. O ga ka na, mga igsoon ng bagyo, na sa gawa sa Philippine Area of Responsibility, LPA pa. But, doon ay chance na mahimo siya may gala ng bagyo. Siguro may gala sa sunod ng mga adlaw. At walang hulaton unya may gala kung makasunod na ni mga igsoon sa information area. Di mismo pag-asa may gala para nga mahatag na to ang dugang pang details sa niskutan may gala nga weather disturbance nga nagawa sa Philippine Area Responsibility o nga panuluro nga gihapon din may gala sa teritoryo sa Pilipinas. So kana ang LPA may gala. Okay? O niya dayon din sa ato sa pulo sa Mindanao padayon pagyapon kita makasinati may gala sa mga pag-uwan sa pipila ka mga lugar tungod na sa epekto may gala sa gitawag local thunderstorm na yung mga localized thunderstorm gihapon sa pipila ka mga lugar dispulo sa Mindanao may gala. O hinung taga dunay pipila ka mga lugar ang makasinati gihapos mga pag-uwan. Ang atong temperatura attention sa atong mga kaigsoonan, grabe kita kainit karon may gala. Ang atong temperatura karon ang pinakaubos nga temperature kaganinang kadlawon is 26 degrees Celsius bugnaw, di ba? 26 god. But unya or karon mga orasa hangtod sa unton nyo sa hapon, ang atong temperatura may gala mo padayon sa iyang kainit mga igsoon nga 35 degrees Celsius. Grabe kainit ni Maygala. Kay balikon ko, ang atong average din sa atong Northern Mindanao, din sa atong sa Region 10, sa atong sa Dakbayan, sa Bisamis Oriental, ang atong laging average ng kainit ni Maygala nga kainit kayo tumatagamtaman is 30 to 31. Mugin ang average dato din ni Maygala. 30, 30 or 31 degrees Celsius. Init na kayo na. But this time, karong adlaw mo abot na Maygala o 35 degrees Celsius. Now, kining 35 degrees Celsius may gala, dili pa ni mao. Posible mo saka pag hindi ka kainit sa sunod ng mga adlaw. Ngano man, karon bulan tas Agosto. Take note, my John, pag abot sa bulan sa September up to December, January, February, nana, mauna ni ang peak may gala sa pinakainit o gitawag strong, super El Nino phenomenon. Karon wala pa paak may gala, gamay pang paak niya. But pag abot sa Bermans, muna ibiingon ko mga igsoon nga karon medyo mukatawa pata pag makadungog tag El Nino tungod ka na apay mga pagulan-ulan. Tungod kay ang El Nino, dili makapugong sa ting-ulan. Nga maukini karon ang habagat. Pag buingon ka nita may galag habagat, ting-ulan na siya. Di na makapugong may gala ang El Nino. Dikan sa June, July, August. Pagtungtong sa mga Bermans, mag-iba na ang ihip ng hangin. Ngano man, mubiya na dayon ta sa bagat, wala na ting ulan. Tuloy-tuloy na dayon din nga kainit may gala. Tuloy-tuloy na dayon nga kainit may gala pag-abot sa Bermans. Take note, balikon ko, pag-abot sa hinapos ni Aning Tuiga, mupaak na ang Super El Nino nga wala pa matagamtami sa Timog Kalibutan. First time ni, inani ka strong, inani ka super ang El Nino may gala nga masinati is kalibutan ug usa ang Pilipinas sa maigo niya ni. Buta nga angayan may gala kini siyang pangandaman. Kung unsa ang kainit na tumatagam taman karon 35 degrees Celsius. 35 ta, pinakainit gani, mga igsoon. Doon na pa'y mas mulabaw pagkainit ani pag-abot sa panahon may gala. Tungod kay August palang ganit ha, naapagani pipila ka mga lugar nga nakasinati ipas pag-ulan bunga sa bagat. But, doon na yung mga pipila ka mga lugar ang gikabutyag may gala nga nakasinati na sa grabing nga kainit, way ulan. o kini may gala nga pangandaban unta dapat sa gobyerno, mauni ang lugar nga unang maigo, una nga maigo ng mga lugar sa Pilipinas sa pag-strike may gala sa El Nino pag-abot niya ng Birman. Sunod bulan, September na ta. Tuloy-tuloy na ni siya. Padulong may gala sa Disyembre nga El Nino. O ang unang makasagumak sa kainit o ang paglampurnas may gala ng El Nino nga masinati may gala, base na sa mga datos available sa PAGASA, ang unang makasinati may gala sa drought nga condition, pagtaas may gala sa temperatura o ang kainit may gala, base sa mga pag-silip sa itong tinigan sa PAGASA is maukin yung mga lugar may gala nga unang makasagumak yun, Camarines Norte nga probinsya. Ikaduha, ang Catanduanes. Ikatulo, ang Biliran. Ikaupat, ang Cebu. Probinsya sa Cebu, makasinati ani. Dayon, Negros Oriental. Usana sa mga una makasagumak sa drought. Apil may gala ang Northern Samar Province. Apil may gala ang Western Samar. Western Samar, apil ang Samar proper. Apil may gala ang probinsya sa Siquijor. Muni unang tamaan, Agosto pa lamang mutama na ni. Labi na sa pagtunob na to may gala sa bulan sa Setyembre. Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, kini nga mga buwan may gala. Mauna ni ang pagpamaak mangigsoon sa unang kasaysayan sa kalibutan nga dunay grabe kainit nga El Nino nga masinati may gala. Kay balikon ko, way back 150 years ago, mga igsoon, na ay pinakainit ng temperatura o akiling ato may galang El Nino, but mas grabe ni ang ato masinati karon nini may galang ng El Nino. That's why may gala, kung mahimo palang unta gani, ang gobyerno, mangandam na unta karon mga gala. Mangandam na unta karon. Sigurado ni may gala na ay kagutom may tabo ani. Nga naman, tungod kay sigurado kung ang mga pananom ani mga matay. O ang ato mga farmers di makapananom. Tungod sa sobrang kainit, wa na ulan nga masinati. Kundo na may ulan, abnormal. So, kini may gala, mga lugar kining gipangadlan ko, nga base sa record sa PAGASA, unang tamaan, hangtod, magsunod-sunod, daghang mga lugar pa ang maigo may gala sa gitawag niya ng Super El Nino. So, pag-abot may gala sa Super El Nino, of course, unsa may tabo may gala? Kagutom. Nganong kagutom man, tungod kay ang El Nino may gala, maghatag kini mga igsoon o grabing kadaot sa agrikultura. O tungod kay apektado ang agrikultura, apil mga igsoon, ang ato maapekto ni may gala, ang ato mga igsoong panubig. Mumala ka ng ato mga irrigation na projects sa ato nga gobyerno. Of course, may gala, muubos usab ang law ang kanabang level sa mga tubig nato may gala labi na diya sa atong kuag source atong mailib nun. So tungod ana may gala ang atong mga gisaligan sa panubig muubos pod, so muminos ang tubig, so dapat kana may gala ang ato may galang pangandaman. So dapat layo pa lang may mga pangandam sa tubig, mga storage para may gala sa mga tubig na mainom sa posible may galang pag kana bang kwan pag-ubos may gala sa supply sa tubig na to. Okay, so pagkaon of course sa mga kabos na to o kilas mga adunahan kanto may gala nga doon na bang kay mga malita-malita nga kwarta kani man to apektado, but kita mga pobre dapat pangandaman tani ang pagkaon tungod kay kasagara na to ang mga kabos na atagasalig diya mismo sa unsay abot na to sa unmahan. What if kung wala na ibadanom, wala na may gala masaligan na to? So delikado kung ayaw may galang kagutom niya ni. Kini siya may galang nga El Nino, mo strike ni siya magala magsugod sa mga Bermans. Hangtod pa ni sa 2027 sa first quarter. Meaning sa 2027 sa January, February, March, April. Muabot pa ni siya may gala, muabot sila sa, kwan ba? Mag-abot sila sa summer, next year. So dako ga epekto ni, kay super gini siya nga El Nino. Kung naka-experience na ta sa previous ng mga El Nino, mas grabe ni. og butang unta kini nga dapat pangandaman sa gobyerno sa epekto. Okay? So, balikon ko may gala, kini atong kainit nga itong nasinati karon. Grabe kainit. Gani, mulabay, mudagan lang tapayon sa pikastampi. Daganon lang gani, pero grabe nga itong panit ngayon. Manghalang diretso sa kainit. Imagine may gala 35 degrees Celsius. Actual nga kainit na. Dili na siya heat index. Actual nga kainit na. That's why sa ato mga igsoon, mag-amping niya sa expose sa init. Kaya delikado kayo may gala. Kaya atong temperatura karon 35 degrees Celsius siya. O magtuloy-tuloy pa ni. Ni apata may gala. Sa first week sa Agosto. Sa hinapos nga bulan sa Agosto, hinahina ni nagpaak siya pag-ayaw may gala. Kay Bermans ang iyang pag-strike niya ni. O muna may gala ang dapat pangandaman. Tubig, pagkaon, tungod ani may galang El Nino nga naa may gala hinay-hinay nang namaak. In fact, sa pipila ka mga lugar din sa Asia, doon na nga matay na nga matay nga mga igsunta sa ubang nasod tungod sa heat wave, tungod sa grabing kainit. O ang uban, gabi na may galang mga grass fire, uban pa, tungod sa kainit. Dala na may gala siya nilang epekto sa El Nino. Busa Pilipinas, champion mantas corruption, but kung mahimo, naagya po ng kawat ang corruption but magahin unta og panahon para may gala sa pagpangandam niya ning kaming may gala nga Super El Nino pinuminon. Kana ang atong intuto kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon karong adlawa. So samang higayon, kinigyapon yung alagans kanginan, kinyong anchorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya may gala sa atong papraguban sa programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan sa atong programa niya karong may gala ka itong tough stories mga hidanos. Unahon tayo magalang uluhan sa itong mga dagkong balita, balitang lokal.
19: Magnum, rapido, rapido.
17: Uluhan sa itong mga dagkong mga balitang lokal nga nahipos, mga igsoon, panagbangga sa usa ka motorsiklo, tali sa usa ka truck, dito na pita may galas, balingasag, driver sa motor, patay. Samtang kuyugta sa Servicios Barrio kon KSB, mayor nanguna karon na napita sa may City Central School sa aton dakbayan. Og karon sa itong mga dagko mga balita, balitang nasunod.
19: Magnum, rapido, rapido.
17: Kiningabahin sa itong programa, ito ka nato ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay Tablo ng Siyudad. Sa balitang nasunod, may gala para nag-inkwentro sa mga teroristang Dawla Islamia Terror Group. Tali sa itong mga otoridad dito sa Cotabato, 5 ka mga terorista patay. Samtang 4 sa 18 kabaga kani Marines nga tigatod sa balita nga kwartang billions mibali na sa ilang statement karon, allegedly ang katumbas 20 to 25 billion aron lamang sila mubali. Og karon sa mga dagkong balita, balita may galang international.
19: Magnum, rapido, rapido.
17: Dito sa gawas, laing 14 anyos nga minor de edad nga estudyante nagdalag pistola sa ilang eskwelahan. Ge pamosel ang ilang ang iyang kauban ng mga estudyante sulod sa eskwelahan dito sa Bangkok, Thailand. 17 sa Maran, 7 ka mga estudyante patay. Standby sa itong mga dagko mga butang at isgutan karong gabutaga sa itong programa itong Magnum Rapido. Niling adlaw karong may galang nga Sabado. Istipot sa itong magbalik ang ato mga follow-ups. Mga butang isgutan ang takarong gabutaga sa itong programa. Oras mga ginikanan alas 8:55. Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsakit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Opol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
20: TJX 500.
21: Ako sa Jubilance.
22: Sobra kataas akong blood sugar.
21: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
22: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
21: Sunod sa isa ka bulan.
22: Normal na jud akong blood sugar.
21: 95 na lang.
20: TJX 500.
23: Mabali sa mga butika.
20: TJX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
20: TJX Coffee Mix.
23: Mabasa ka butika.
20: Sa
0: inyo sa Anagustin.
2: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
3: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
23: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
17: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-4163.
26: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Gikapoy ka pa sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
3: Balik ta magal flag oban sa tong programa magatong nga Magnum Rapido. Na standby magala sa tong mga dagko mga butang at iskutan karon ka butang sa tong barangay oban. By the way magala ongoing karon mga igsoon kamulo karon ang dula magala tali mga igsoon ni champion na tennis champion na Alex Iala. O gatali may gala sa lain na sabi niya nga nakaatbang karon gipang laras-laras sa manya tanan may gala gipang pildi manya tanan ang iya may gala nga gipang dula karon nunot may gala sa gipagayon may gala nga National Bank Open 2026 mga igsoon dito sa Toronto, Canada. Now gipang pildi na niya tanan may gala karon lain na sa niya na inkwento tanaon ta kung iya baka na impildihon ang lain may gala usa ka American tennis player may gala sa ilang third round karon mga igsoon nga mao may gala si Cathy McNally. Tanaon ta ni may gala kay kung sa pabatan-unay sa tanan nga mga champion may gala sa kanibang tennis player mao man may gala si Alex Iala ang pinakabatan-on sa iyang edad may gala nga 21 years old lang usa ka Pinay. So kini niya naatbang karon dili pod ni kayo matawag ta may gala nga taas og edad kay 25 years old man ni may gala si Cathy McNally. So 21 years old again sa 25 years old. Usag gyapon ka Amerikana may gala. Usag ka Americans. So tanan to ni mga igsoon, ilang dula karon may gala kaya ongoing lang dula mga igsoon para sa third round may gala og kini sa gipaygan may gala nga National Bank Open dito sa Toronto, Canada may gala dinhi nga tuiga. So galawan-lawan gyud ang ato may gala nga kanabang sa Ligandos, Pilipinas. Actually, balikon ko may gala si kiniabang Alex Iala. Nakaparihangin siya may gala kang Manny Pacquiao yun sa iyang mga away kanyan to. Kwan yun, sold out yun tanang tickets may gala. Kinikanon may gsoon kang Alex Iala. Pag siya ngay mudula may gala, sold out tanang tickets. Kanyan to.

0: og kana mga gala agi og pag-update nato tungod kay imagine sa tibok kalibutan mga gala pinakagatos ni kamang nasod but ang Pilipinas ang number one karon mga gala nagahisgutan kuisgutan ta mga gala sa dula sa tinis mga gala tungod kay nangaparot niya ang mga kaniadto magakadunggan talang ang mga pangalan mga gala mag-champion sa tinis association nga mga Exxon games but karon mga gala ang ato magkadunggan kaniadto karon Pilipino na gyud nga mo may gala ang nang haros karon sa mga dula mga gala diha mismo sa kiniabang championship sa tennis mga Igsoon og kana may atong hulatan may gala karong mga panahon na okay so yang away karon may gala mga Igsoon na pili namin to si Parks Alicia Parks kay sapato may gala karon ang yan sa nga giulatan nato may gala si Kodapod ikatulo na niya ni may gala nga kaatbang dili karon may gala sa kiniabang National Bank Open may gala sa Toronto, Canada sa kanibang Women's Tennis Association may gala o tanaw to kung iya bang maparot ni kung katong previous ginangaparot niya mga may laki to kinipod Aro Garcia Cathy McNally may laki siya ni may gala although kung iskutanta ang ilarugar nga mga records medyo labang-lamang gamay may gala si Alex Iala but remember nga ang rank number 7 may gala gipil di mapunta ni mga Igsoon ni Cathy McNally. So ato hulaton may gala sa ila siyang away karon kay ongoing may gala ni mga takna og tanaw na to kon muwaragway na ba usab sa laiki gayon ang flag may gala sa Pilipinas. Ilado kay Pilipinas may gala sa tibok kalibutan sa ongoing karon nga dula may gala sa World Tennis Association na mga Igsoon. So sige, ato hulaton ni may gala kay despite guba kayang natong nasod sa Pilipinas sa grabing kawats kwartas corruption may gala karon but naapagyan po'y pangbawi nato may gala. O kini mao kining atong mga players may gala nga nagdala og dungog sa natong nasod. Standby, kalabot ala may gala. Samtang sa itong mga butang iskutan karon may gala. By the way, itong kaupan karon niya, si Magnum Versida Blanca, kiniabang naa karon may gala diya sa gipaygan nato karon sa atong kagamanan sa Dakbayan. Ang gitawag may gala nga kuyog ta sa servisyos baryo. Naadya karon may gala ang KSB sa may area may gala sa Kwan. Nakaroon diya napita may gala sa may City Central School. In fact, may gala karon butaga. 16 ni may gala ka mga parisan ang nakasal sa itong mayor. Sa gipaygan may gala nga kiniabang mga parisan sa KSB. O ang 15 kaparisan, gilangkuban kinis 40 ka mga barangay, may gala, nga kanabang urban ng mga barangay, o ang gikasal karon sa itong mayor, o tas-taas lang ka puyo-puyo, may gala, o qualified na sa silang pagkakaslon. That's why, gikasal sila karon diya, may gala, 16 ni kaparisan. Mga batangang servisyo sab na yun, may gala, ang ginidalit kanila karon diya mismo mga Igsoon sa ato may gala nga kagamanan sa Dakbayan tungod kay ang mga department heads na karon diya may gala gidala ang City Hall sa Tungkaran mga Igsoon og this time na diya napita may gala sa Maya area sa City Central.
1: Magnum rapido rapido
0: samtang sa pikas kamay pabuta may gala atong laing paluapon karon mga Igsoon kay tanaon tani may gala kay gikabutyag mga Igsoon nga doon na sa mga estudyante na saan may gala ang nangasaniba na sa dautang espiritu. Pipila kini ka mga estudyante may gala, gikan may gala sa public elementary school sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang kagahapon may gala, huwag yun sila makatunga yun. Human may gala kay doon ay upat ka mga estudyante ang gisudlan matod pa may gala allegedly sa dautang espiritu. May laon tatong espiritu may gala sa Espiritu Santo. Ang delikadong espiritu ni Santo Rodrigo may gala. Kung sa mga ito, ni Sandayong o Santilmo baka. Na kana mo delikado may gala kay wain taon makatunga. Kining naiskutan may gala ka mga estudyante silang eskulahan. Kay gipang sanipan madaw kuno may gala sa mga daotang espiritu. Di magkakani espiritu may gala sa mga demonyo. Na sabi aging simana may gala. Ang public elementary public school mga Igsoon sa Diastaguluan may gala gingong kiniabang nangasaniban kini sila may gala o kami mga Igsoon mga istorya gikan diya mismo sa lugar mga

0: ginikanan nga nag-info sa kanato, mangigala nga doon ay mga estudyante ipangsaniban na kamangagag may papasakit yung mga bataa, mangigala, nga mga elementarya pa man. Napabuta kay nas magdumkiya karon di may gala ng pagsuta ni ng giingon allegedly nga mga estudyante mato pa may gala upat kuno kini kabuk sila mga igsoon niya magkatay-katay man eh hangtod nga magdaghan ni sila may gala kadumdum ta sa imiaging toy niya napita sa may Taguluan National High School nga ubay-ubay ni sila may gala nga gipangsaniban sa diyang among gipangagyantuan ni Magnum Jewel dito. Natagbo na to ang ato higalang pare nga mo'y nagbindita kanila aron lagi mangundang sa ilang may galang pangbation. Pagtagbo na to, Dre, kumusta, Dre? Ah, kulang na skaon man. Pas mo siguro na. Inko ko muna ang istorya, Dre, nga nangapas mo ni sila, that's why ka nagipangsaniba ng lupad na. Daghan mga gutom sa Pilipinas o matakadungo ka doon ng lupad. Kay katong niya kanyang to may gala sa Taguluan nga high school, ng lupad naman kayo sa paingo sa Alcuba may gala. Uy, kangilan ba tanawon mo na magsalida sa sini, may galang nga horror. Nang lupad naman sila mga igsoon. Dayon nila mga bata, mga ilan, muti naman pagkayo. So, gantuan sa itong higalang pare, giwiris-wirisan may gala sa bindita, gipangadjian, wa man madala. Wa man madala, atras ang pare may gala, atras. Gantuan may gala sa Ghostbuster may gala, pahuway sila. So, tanawon sa natin ulit karon mga igsoon, kay gikabutyag basan may galang alain na saan kining mga estudyante ang gikabutyag batan pa may galang ang gipangsaniban na sab saw sa mga tao kining mga daotang espiritu na palibot may galang ang gipangsaniban sab hangtod may galang disturbo kayo may galang sa mga estudyante ang rugar napa po yung mga tinuod po ng kapangitabo napa po yung ban may galang buat-buat na saan mga gisoon nga daotang espiritu. Sama ko itong na-controversial na viral dyan na napitas butuhan may gala o saka dos anyos ka bata nga na-missing may gala sulod sa so kasimana. Giantuan may gala sa albularyo. Giampu-ampuan may gala ang balite. Ang dakong kahoy may gala kay mag-kwan kuno. Mag-himo na kuno may gala sa pagpa kanabang paghalad o pito ka mga manok. Daghan pa itong gipahalad may gala kay aron kuno iuli sa inkanto may gala ang bata. Ah, sa may iulis, inkanto ka to, aramlis, kalibunan, gipatay man.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Wa magsilbi, may gala ang hula sa mga albularyo, may gala. Nga nagdalag habak ni Dr. Kwak, mga igsoon. Wa magsilbi. Kaya ang pagto, may gala, nga ang mga bata, mga igsoon, gidala ko no sa inkanto. Gidala sa inkanto, may gala, aron iuli na ko no. Kayo sa kasimana na gunsya, may gala, nga namising. Aron iuli ko no sa inkanto, may gala, gihalarag manok. Gihalarang pagkaon, may gala. Ay, pastilan ang ilang mga igsoong gahalad-halaran ka engkanto. To aramres kalibunan, gipatay.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Na, otso may iulis engkanto ni may gala, ang engkanto na may nun ipasangin lang. Kung makagawas pa lang siyang itago engkanto, may gala, ipangsikaran na ning mga nagalad-halad, may gala, manok. Kasiya na pasangin lang sa pagkamising, gipatay, maning bata, may gala. Pabuta mga igsoong, kaya itong kaban karon si Magnum Kia, naadya karon mga igsoon sa kiniabang area aron to masuta kung tinuod magiging kini mga igsoon nga gipataakan ibang gipangsaniban kini sila or napasmo ra baka or on sila lang nasulod sa ulo may galang baka ingon nga sila nangasaniban o gipang sudan may galas mga demonyo ang mga lawas ang ilad baka may galas sa leader nito makita may galas horror standby kalabutan na sa itong kauban nga nakaroon may galas dinapita sa may lungsod sa Taguluan. Dagan ka pangutan na may gala nga, sir. Madayon, magin ka ang eleksyon or dili? Aw, muna gitawag may gala, murag madayon, murag dili. Malaki na po ng duha, ano man? September na tasunod bulan, October, November, na ang atong mga kwan karon, mga congressmen o pipila ka senador, gusto may galang ipuspo na sa mag-eleksyon. Looy kikaning barangay election may gala kay wala sukat pa kay to hatong karon nga kapurnada gid kanon ay may gala kaning eleksyon na remember may gala nga nagkaprinta na baya mga igsoon nakaprinta na ang kumili karon mga gala kung mo na malagaling ning i-postpone sa layo pa unta ni aron di makahinayak may galang kumilik gasto may gala pag umani gyapon ni matuman pero di pa ni maklaro may gala, di pa ni masuta ang ginato may gala mag-confirm tungod kay unang-una. Wala pa'y confirmation na may gala nga mahingpit o sa kabalaod nga nagsupak may gala sa Balaod nga i-postpone ang ato may galang eleksyon. Hulat na lang ta. Wait and see lang ta. Stop, look and listen lang sa ta. Hulaton na ato ang finals ba. Kay karon gani ang usa ka election lawyer may gala si Attorney Macalintal nag-file na sad may gala og complaint dito sa Supreme Court sa pag-question may gala nga i-postpone na sab doon na sa plano nga i-postpone na sab. Pero kani ka plano magbigala apiki na kay November na ko ng eleksyon. Na September na takarsod bulan, September, October, duha na lang ka bulan kay ang November 2 election man. So apiki gyud, duha na lang ka buwan may gala. September, October. Kay pagka November 1, ano to, halagkalag eleksyon naman. O, tanaw na to ni may gala unsay finals ani mga eleksyon. So kamudyang gaulat-ulat kung mag-eleksyon magdili, kuan lang siya, stipot lang. Stipot lang further sa atong decision sa kiniabang sa finals. Kay karon doon ay ilang plano. Plano pa lang. Doon ay balaod nun. Planong is-postpone. Pero wala pag-ihimpit may gala. Labi na kay na-busy sila dito sa impeachment. Tangtangon si Sara pagka-busy presidente. Dili pagka-ganon pagka-presidente. Kay kung ma-presidente, disgrasya ang itong mga halandong kawatan.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: So, sige, ala na itong kapangutana. Wala pa ay kwan pa. Proposal pa lang kini. Kini bang plano pa lamang kini nga ipospon sa ang eleksyon. Lipay tumagalang mga pildihon nun. Lipay tumagalang wala na maoyunis katawahan. Kaya at least ma-extend na sila sa laing tuwing. Sige, so standby lang. Kalabutan na may gala. Samtang sa pikas kamang sa mga eleksyon, doon na may gala ay rollback sa presyo na sa produktong petrolyo sunod simana. Doon ay rollback pero dapat unta mag-rollback may gala. Iuli unta na itong ilang 10 pesos kanyan ito may gala nga diretso nila pag-increase. Giabot na bayat na may gala sa 66 pesos unta per liter sa diesel. Gikan sa 66. Nisaka naman sa inuntag balik paingon to na pita may gala sa may presyo nga 89, 87. So, wala na may gira. Sige na sa pamuyok ang Amerika sa Iran nga magsinulti ay lagi sila. So, peaceful na sab, sila balik. Na karong sunod simana may gala, posible mag-rollback. Posible ha. Di pa gini siya hingpit may gala kay Sabado pabanta. Dito na gano'y mahibaluin may gala ang finals. Sa finals may gala karong Lunes. Pilag yun. But mga more or less, naaragin na siya may gala sa 5 padulong 6 pesos per liter. Sa diesel, 5 to 6 pesos per liter. So, kung ibutang na itong 6 pesos, mura gamay pag yun gihapon, dapat iulit itong 10 pesos ngayon lang kanabang kalit ng pagsaka. I-10 pesos unta na. Mula gini problema may gala kaya pag mag-increase, paspas kayo, dako kayo gi-increase. Pero rollback gani may gala, sintabos lang.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Ang tumiaging si Manag, rollbackan mo lang ta may gala, og 60 sintabos. Karon, naragin ani may gala, 5 to 6 pesos, more or less, sa diesel, disimpos gasolina. Ah, tanaw na to ni may gala, karon, pag-abot mga ikson sa Lunes. Ha? Basta kay mag-rollback yun. Kay, mo naman ni may gala, karon, ang kanabang kwan, kanabang lakaw na to kanong may gala. Gamay lang tandog sa peace and order dito sa Middle East. Na, tuwa na siya. Labi na karon kay ang gira karon may gala. Murang tuwa na siya dito na pitang kagubot mga igsoon sa nasun sa Yemen. Sa mga Hezbollah, sa mga Houthi. Houthi na siya may gala. Na, remember kaning mga Houthi mga igsoon. Houthi rebels. Kasi may tawag anin nila ng grupo. Kaning Houthi may gala. Moog sila po ang gabuot may galang ilang i-control sa karon mga eksyon ang Red Sea. Mauni nga dagat may gala, adjusted ana may galang Strait of Hormuz o kini nga dagat may gala, maupo ni nga dagat mga eksyon ang gitawag nga Red Sea nga pasulod may gala o doon ay mga dua o tulo kanaso niya. Nga diapon mo agi may gala ang ilasag ka mga produktong petrolyo, labi na may gala dito sa mga nasa sa Saudi Arabia, sa Jordan. Di mo agi may gala kung ilang babagan na siya o ilang magkang hilaptan ng mga tanker niya na maapiktuhan na siya may gala nga itong supplies lang na. Although tuhan ito si Yemen, akaduwa ka ron, kininasan may gala ang mga nakigbatok mga egsoon sa nasun sa Saudi Arabia kay ang Iraq nagbahad sa atake sa Saudi Arabia kasamok pag di matawhan si gira may gala dinis ato corruption ang gira dito sa ila may gala magira gyud. So hopefully unta may gala buntang natong kay ilang sigig panggira-gira di may gala nagpuyo na ganing Amerika kay di na gyud nila makaya mga igsoon kaning Iran kay usa ka tira sa Amerika balos na pulong Iran. So, maka-apekto gyud sa tibuok kalibutan ang gabuhaton si Iran may gala. So, balik kasi ang panginmuyo karong Amerika. Iran, istorya sa ta. Atong istoryahon eh. Una si Iran nga, kamo bitaw si panggira niya karon si kamura man gani mamuyok ra gyapon. Patuga-tuga mo panulong day kanamo paguban kamura si kapamugos kung magsinulti ay ta. Alimusong kaning mga tawhana di may gala nga mga nasod sa sige gira. Ang resulta kita apektado. Mobitaw gani may gala tungod kay di man to unpredictable maning ato may galang presyo sa mga produktong petrolyo, kalitang saka, naog, paghirap, saka na sab. So that's why may gala, ang direktang apektado nining pagsaka sa presyo sa lana is mauman may gala ang transportation. That's why may gala, isigyan na ni karon may gala og convert ang mga car manufacturer sa mga sakyanan may gala ang mga electric. Di na magsalig sa gasolina may gala krudo. In fact, may gala, daghan na kayo ng mga electric manufacturers karon may gala ang nag-produce ng mga sakilan ng mga electrics. Kanyan to, kiniraman may gala ang BYD. Gani karong, I think, ugma ba siguro to karon? Karon o ugma ba to may gala nga mag-introduce sa buglaing maanindot may gala nga kiniabang lain may gala nga sakinan sa BYD ang ilang ilan sa may galang i-release karong adawa. Kaya mura ba to na yung nakapanawag ka na to, kagahapon ba to, kateks ba to nga adto ta dito, witness ta sa kaning bagong ilons karon nga bagong sakyanan sa BYD. Kay halos karon may gala ang produkto sa mga sakyanan sa BYD. Halos muna ni karon may gala nga pangdagan nga mga sakyanan dis palibot. At mga silingan isigya nagkuha may gala nga mga pick up nga mga BYD. Kita ra may medyo ginawa lang unta pero wala pa man tay ayom wala pa man tay remedyo. So antos sa ta kon usay na sa ato karon nga sakyanan. But labi na magiging tangkwa may galang electric may agyod. Kaya halang naging kayo may galang gasolina krudo agyod. Halang na may agyod buto na naon may gala. Labi na niya, di takatagaan na ni karon mga igsoon. Kajot-jot gira, kajot-jot may gala, saka na sab. So mas mayot ng electric kasakyanan may gala kay wate huna-hunaon pa may gala. Labi na pag hybrid ang sakyanan ni mo. Kung unsa may diferensya sa hybrid o kining fully electric. Ang fully electric is pag ogar wala naging gamayng sagol nga fuel nga imong itubil diya, full naging electric ni. Ang sa hybrid is nakay pundo, gasolina krudo, or gasolina baka, pundo rana siya diya. Magkaabot na gyapon, bisan asa ka, ang gigamit ana is ang battery man, electric na gihapon siya. Nga while gadagan ang imong sakyanan, magsigi sa fuel charge. Dili ni mo magamit ng imong gipundo diya nga gasolina. Kay while gadagan siya, magsigi mo siya siyang karga. Charge. So, walang gasto may gala sa fuel. So, muna yung diferensya sa hybrid. Unlike may gala sa fully electric, sa pagbatani mo, pagkatulog rin sa iyong balay, sa gabi, charge ka. Pagabuntag, gamit ka. Imagine 400 kilometers good na may gala ang full charge sana nga magamit. May ganing mahurot ni mong katunga niya na. Ang siguro, tibok adlaw, sa out of 400 kilometers nga daganon sa imong full kwan na, full charge siya. May ganing buabot, may gala o kwan siguro, 50. Sa tuyok-tuyok ni mo, magiging buabot ng 50 kilometers. So, napakay reserva ka, 350. So, kwan yun, tipid yun kayo, huwag gastos gasolina. Imong sakyanan, may gala, electric man. So, inana ang diferensya, may gala. Kusog ang dagan, huwag tingog, wala magiging environmental friendly, dayon less sa maintenance, muli naka-advantage pag electric imo sa kanan. So, karon isigyan na karong buhat may gala sa mga electric vehicles ang mga kumpanya, tungod lagi may gala kay di mo na ito matangkaan may gala mo kartagsaka ang presyos gasolina krudo, muna o gamay, saka na sab. So, number one affected niya is ang transportation. So, para may gala nga di na ito magsalig sa krudo gasolina, ang mga sakyanan karon may gala, nag-introduce na sa mga electric vehicles. In fact, kani karon no, ring ang atong cellphone, atong higala ni diya sa usa ka kumpanya gihapon nga nagtanyag kanato sa electric gihapon ka pickup. Inkosos. Swerte lang yun nga watay kwarta kay kung kwartahan patab. Hurot ganun yung sakiran nga electric na itong ipamarking sa itong panimalay. So tama na gitas, ginhawa na lang yun ang dako, may kala. Anyway, pabuta na mga Ekson kay Atoling Siron, may galagid kung pila ang presyong i-rollback. But balikon ko sa diesel, naragyan na maglaro, may gala 5 to 6 pesos or pasaka baka. Di kita mo naugpon sa 5 pesos, may gala, ang presyo sa diesel. Okay, so standby, kalabutan na, may gala. Sa Tabaraguban, karong ka buntaga, may gala. Mga Ekson, dito karon may gala sa Bangkok, Thailand. Morning, ikahadlo ka na to. This ato, may gala. Gamay lang nga bahad, mga Ekson. Tuwa na din, may gala. Kansilado din ang klase face-to-face. Tungod lagi, mga Ekson, sa posible, may gala, nga nainagbahad sa Facebook, nga mamusil, may gala. Mamusil. Sa estudyante, ang mga kanabang kwan, kanabang gala nga doon ay mubahad, may gala nga mamusil sa eskulahan. That's why may gala nga kansilado ang klase. Na dito may gala sa gawa sa nasod, dito may gala sa Bangkok, Thailand, anay tabo na siya. O sa may gala kabata, batanon, minor de edad, ang namusil may gala dito mga eksyon sa eskulahan sa Bangkok, Thailand. Pito kamok ang patay ng mga estudyante dahil doon ay 15 saan may gala ang samaran. Pito ang kumpirmadong patay. Apil mismo may gala ang maong suspect na bata, 14 anyos. Ang nitabo may gala, iyang gikuha ang pusil sa iyang lolo. Gipusil niya iyang lolo patay, gipusil po niya iyang lola patay, pag nangamatay na ang iyang mga apuan, miadtong kini may gala sa eskulahan. O dito sa eskulahan may gala, walay pag lantaw, walay kukaluoy may gala, gay pamusil ang mga estudyante dito may gala nga makita niya. Hinungdan may gala ang maong 14 anyos nga kinibang minor de edad nga estudyante. Dala niya may gala kining 9mm nga pistola. Ala, pusil tamas ginawa mga Ekson. Pinusila yun nga makalilisang may gala nga nagresulta nga pito yun ang patay may gala o 15 ang mga samaran. O kini may gala nga mga nangamatay. Naglangkob kini may gala sa balikon na to. Una niyang gipatay dito sa ilapang panimalay. Gipatay niya yung lulo, yung lula, yung gipamusil. At to na siya mga Ekson sa kiniabang iskulahan. O dito na saan may gala, nag rapid fire may gala. Ano yung matawag rapid fire tungod kay na MM ang pistola. So dito sa iskulahan may gala, hala, pusil tamas ginawa mga Ekson. O nakita dito may gala nga buabot nga to sa 26 kabala may gala yung napagawas. Kay 15 man ikabok ang samaran. Pito po na yun may gala ang patay yun. So grabe sa ning mga bata may gala ba? Amot na lahi ng mga bata karon. Kaniya to mga bata may gala, wala man isang utok ning mga inani. Wala gani mga Ekson ning mga lahi ragin sa kayo kaniya tong karon. So muna nga dis ato, pag naganay bahad, labi na sa social media, automatic na kansilado. Ang last may gala, ang atong kwan yun, City College may gala, kay Diyas Agusan, kay Gibaharan man nga, doon na lagi kuno'y pagpamusil. Di, way klase. Kanyan to, kita mga sa atong kapanahonan, malipay ta may gala kung magbangting recess may gala o gabiting kay way klase. Labi na pag mudiklara gaugma, way klase ka naman, nabasa ang blackboard. Malipay ng estudyante may gala kung way klase kung mabasa ang blackboard. O sa'yo, magbinong-binoang may gala ang mga bata nga way klase kung mabasa ang blackboard. Karon, way klase tungod kay naibahan. Kanyan to, makansil mo lang ang klase may gala pagbasa ang blackboard, mga Ekson. But karon, lahi na may gala. Ang way klase tungod kay naibahan nga mabusil ang mga estudyante. O muna, tabo karon may gala to napita, mga Ekson, sa may Bangkok, Thailand. Mga gala. Diin ang usa ka 14 anyos nga binatilyo, walay kukaluoy, walay pagpanagana may gala, pusil gyud tamas ginawa, pusil gyud. Pito gyud ka mga estudyante may galang patay, 15 may galang samaran. So standby diana may gala kay kana nga gikahadlukan kaniadto karon may gala sa ato nga hitabo na sad gid sa ila dito dapita may gala sa mga nasod dito may gala sa takluban pusil tawas ginawa gihapon dagan patay dagan pun sa maran. That's why may gala gakahadlukan na karon karon may gala dito sa gawa sa nasod Bangkok Thailand 14 years old this is 14 anyos minor pusil tawas ginawa may gala pito kabuk ang patay dito sa eskwelahan. Nangaunsan may mga bata, may gala. Kaniyan to, mga igsoon layo, ramang gingkayo kini sila. Kaning mga pusil, kadlong may mga bata, karon mo na may mamusil. Kaniyan to, ang bata, may gala. Kung tukatib ka, dito kay palingkod, may gala, sa roof 4. Dito sa roof 4, kay dool ra ka sa CR. Dool ra sa broombox, may gala. Broombox man yung kasagara yun, pag nakas roof 4. Kung ikaw, labi-labi ka, tukatib ka bata, dito ka sa roof 4. Pero karon ang mga bata, lahi naman mga igsoon. Mamusil, mamatay, mupatay naman. Kuy, ginoo ko, may gala. Mupatay na. Lahi rin yun. Sige. So, pabuta na. Oy, by the way, sa update, may gala dahil sa dula karon ni Alex Iyala. Tali, may gala sa iyang kalaban nga si McNally. Set 1, mga igsoon. Sa set number 1, nagbadaugan yapon si Iyala. Kuyo, ganun si Iyala, may gala, oh. Si Iyala, 6 ayang score against may gala kang McNally nga 3. 6 against 3. So, sa first set ni may gala. Tanaw na ito sa second set. Kung mudaog yapon gani may gala sa second set si Iyala, daog na siya. Niani may gala nga pag-away nila sa ilang dula mga igsoon. Kaya kung makigtabla pa mga igsoon si Kwan, makigtabla pa may gala si McNally, so proceed sila may gala sa third o final set mga igsoon sila pag dula. So kuyaw gini mataa may gala nagtuloy-tuloy yun. Nagagapagutan nga si Alex Iyala, igunsa man yung commissioner kanya to may gala nga si Commissioner Iyala. Iyan ang uyuan. Iyan ang uyuan. Tungod kay kini may gala si Alex Iyala, anak ni sa mga kwartahan nga tao. Kwartahan nga pamilya. Mga bilyonaryo nga pamilya. Even kini may galang mga nag-champion dia sa tennis, mga igsoon, kini na-encounter niya. Mga bilyonaryo gihapon to. Kini si Alex Iyala, dili ni pobre para sa nato, may gala, nga pamilya. Kwartahan ni sila nga pamilya, mga igsoon. Kwartahan. That's why may gala, dito gini siya nag-training sa Spain. Gamay pa may gala, dito ni siya ka-training, mga igsoon. Tungod kay back-up man siya sa iyang mga apuhan, sa iyang mga pamilya, kay kwartahan man. But ang importante usa ka Pilipino nga nagdala og dungog sa Pilipinas may gala labi na ning iya karon mga igsoon nga naangkon may gala nga sunod-sunod gagi pangparot niya mga laki may gala sa tennis tournament mga igsoon. So tennis gyud aron may gala tas tagkampaing nan. Pero kung gusto kang makauyab pickleball. Yes, pickleball dali ra ka kakauyab da. Labi na kung galing tanaw ka sa magdula ka, kay kigol ba kayo? Pinakigol yun. Diha ka.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Kung gusto ka magdung simpred, magkauyab ka, just pickle. Pickle ball. Unya, monitora po na sa mga banay niyo mga asawa nga nagadulang pickle ball, kahit kadlaon naman siya mamauli. Sa mali nga pickle ball, mga eksyon, kadlaon mamauli. Agay giipang ismiring hoy man.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Giipang imang ismiring hoy may gala. Ha! Paitan ng dula ang mga igsoon ba? Muni na kayo nik mga igsoon ng pickleball kay dali ka magkauyab. Dali rasaw kay ka mga ismiring hoy.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Biyan ta ng ismiring hoy may gala. Dito sila yung isyo at iskutan mga igsoon karagbutaga. Mga igsoon, sa 18 ka mga ex-Marines nga nag-expose nga sila ang naghatod sa kwarta may gala nga billions-billion sulod sa malita ngadto sa itong mga halandon nga mga opisyal, dunay upat ang mibali. O kining nagbali, matod pa silang kauban kay tanan din sila gipanghailuan di may gala. Gitanyagan ba nga? Hawa na muna ng inyong kuan? Hawa na muna ng inyong baruganan nga inyong pangitaon ng hustisya nga kwartas tao, ayaw na. allegedly may gala matud pa silang mga kauban gipang opiran dai sila may gala og tag 20 to 25 million pesos kada usa. Mubali lang silang statement na 18 man ni sila nagi upat nga nibalig yun may gala kay allegedly midawat daw sa gitanyag nga 20 to 25 million. So matud pa nga natintal magid lang kauban daw. Natintal ko ilang kauban, may gala. So, pila na na sila, mga igsoon. Kay 18 man sila, naapagihapoy, may gala'y 14 na bilin. Kay 18 man sila, mga igsoon. O niya, nakuag upat kay matapos lang mga kauban nga dapat di untata magpatintal sa kwarta. Kay kita mga Marines, kay balutas prinsipyo na to ng mga ex-Marines. Ang Marines, may gala, ligon kay baruganan. Og dili mahadlok. Pero matod pa nga sa unta man gyud. Natintal man kuno ilang kauban may gala kana sa statement sa ilang na kauban nga nabilin. Kay tanan man da kuno isagi pang offeran may gala. Ah, nga tag 20 million. 20 million to 25 million. So, ang ila lang nga mo retract lang sila sa ilang statement nga silang nagatud sa kwarta sa atong mga halandon nga opisyal. Pero matod pa sa nabilin, gipang priso man gani sila may gala, gipang pailag kaso. So sila nga nag-witness, sila gipang priso. Kadtong mga galang mga utok yun sa malitang nga kwarta, nga mo'y nagkawat sa kwartas mga tao nga billions, billions, trillions pesos, nara karon may gala, smile, smile. Kadtong may galang mga witness, mo'y nga priso yun noon karon. Naiupat na nibali, naiupat nibali. Ambot tinuod ba sa kakining allegation silang kauban may gala nga na tintal daw sa gihanyag may gala nga 20 to 25 million pesos. Ah, sisi ra kay na may gala. Malita ra na nga kiyot gamay ra kay na nga malita ang sulod ana may gala nga 20 million. Ah, importante nga mubalik ka sa mong statement nimo. Now, sa 18, naay upat nga nibali. Og matapos lang kauban, nga hupuli unta di na madugangan pa ilang kauban nga matintal sa kwarta. Kwarta ra daw kuno na. Nga dili angay matintal tungod kay kaugbaon sa Pilipinas kinlang magpabilin sila sa ilang baruganan o sa ilang pagtindog sa pag-expose sa kwarta nga malita nga ilang ipangatod gato sa itong mga halandon sa itong mga honorables nga mga opisyal puwira lang sa mga tarong. So nagi upat may galang nga may balay mga igsoon o kining upat kabahin ni sila sa 18 ka mga ginganlan may galang ang mga malita boys. Malita boys, kaya sila man ang tigatons, malita may gala. Hatod lang dito mga isos Ilocos. Matod pa nila silang statement, balay ko no sa presidente. Matod pa silang statement, balay ko no may gala sa speaker. Matod pa silang statement, dito ko no matod pa may gala sa Palacios, Malacanang. Dito may gala sa balay sa mga senador, balay sa mga congressmen, balay ni father. Katumag si pangataki may gala kang Duterte. Gihaturan yapon si father dito, nakasutana pa. Nakasutan na pang itim o niya kinsa pa nang ipanghatdan may gala nga mga kwarta pinagis malita na sa ilang baruganan nagi may galay na tintal matod pa nila. Hopefully unta kuno wala na ilain pang kauban lang nga madugangan pang matintal sa gihaylo may gala gi-offer nga 20 to 25 million aron lang ibali ang ilang statement nga sila ang naghatod sa kwarta. Daghan gining kwartaha gid gi megalo di gi kakahurot gid kwartaha gyud kita raman mga igsoon ang pobre pero kining kwarta may gala kini abang nangakuan gyud panghatag damo lang gani ni tag 25 kata kada usa kuy kanang kwartaha may gala 25 buhi na bay kanana kinsa ba makita ba nimo na imong 25 million sa satan to nimong paningkamot pag panarbaw di makita ng kwartaha oy. So kini sulbad imong problema. So, nadalag yun. Ang upat matod pa may gala. Nadalag yun. Kana, kontinuod ang statement may gala silang kauban, nga gipantanyagan sila mga igsoon og tag 25 million, mubali lamang. Og sa ilang na 18, naging nadalag yun may gala, og nidawat yun mga igsoon matod pa sa offer. Ang problema o ang pangutana, kinsa nag-offer nila, aron mubali. Matod pa suban, ipangutana pa ba na? Kailangan pa bang i-memorize yans? Alam na yans?
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Sige, so kini mga butaga mo natin iskutan karon sa tumagbalik may gala. Kaya ato sang sutaon tumagkauban karon o ato sang i-update ni mo may gala dahil sa tumagbalik sab. kadto bang babae bitaw gani may gala nga gipatay, gilabay may gala spinyahan, o nya dayon may gala gilaslas ang iyang suso, gilugak ang iyang kinatao, giputol-putol, gigabas ang iyang may galang portion siyang tiil o kamot. Now, may resulta na sa autopsy. O kana may tumaseran, may gala sa itong magbalik o niya sa baba na itong mga butang iskutanan. O sa stipot sa itong magbalik, oras maginikanan, alas 9.35.
2: Kapanakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pagbaitisin na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C gabupaubos sa uric acid sa imong dugo mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Copimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
5: Happy Fiesta Sitio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nanahimutang sa Osmeña Street, Sitio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, masaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
6: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Frong's GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Take their paper permit number FDEB 263368 series of 2026.

0: BBB Bernie Busog Bike CM Recto Branch is now open. Doon sa Nazareno Church, kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bikes.
1: Wow!
2: Bawat bikes busog.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka pananaw,
3: ug pagpaminod sa mga tiil,
4: basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500,
4: epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes,
3: mag-DTX 500.
4: Karun na yun,
5: mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Erina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa, pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod nga diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido!
7: Balik na magal pragoban sa itong programa magal itong Magnum Rapido. Now, this time magal itong maglangan katong unaon sa mangala pag-update kalabot ng mga Exxon ang nitabo magalang krimen sa usa ka babae na napita magala sa may Libon na Bukidnon nga gipatay magala gidlabay sa usa ka pinyahan nga bahin. Og may ongoing investigation og giautopsy og gani daw man ang autopsy may gala maki-update ta karon mga igsoon pinagi sa to mga ginsakpas ka pulisan dito na pita sa Libuna kung unsay mga development may gala sa ilang investigation sa kaso niya ni niya speakas niya may gala si Police Captain Erwin James Tabikiro sa Libuna Police Station. Captain, may buntag under kas Magnum Radio uban ni Magnum Manny Agustero. May buntag, sir.
11: Good morning, Sir Manny. No, maglabi na gid sa atong tigpaminahon yung programa, may buntag.
7: May buntag, Captain. Now, sir, unang-una, unsa na mga development sa inyong investigation, ongoing investigation sa kaso nitong usa ka babae nga gipatay diya sa inyong EOR, sir?
11: Ang latest development, sir, no, atong Thursday na uman naman ang
7: autopsy.
11: Wala pa na ako na-receive ang official report. Apan sa death certificate sa maong biktima, ang nabutang dito is blood trauma ang hinungdan sa iyong kamatayan.
7: Unsay but pasabot ana, sir?
11: Posible na hard object gibunal sa iya.
7: Ah, okay. But katong giingon captain nga gipanamastamasan pa ang iyang upper portion iyang suso o ang iyang kinatao, confirm ba da?
11: Wala pa na ko na receive, sir, no, ang official report yun sa atong forensic unit bahin sa autopsy.
7: Oo.
11: Pero ang sa butang sa death certificate, mula na ako masulti, is blunt trauma ang cause ng death.
7: Okay. Now, Captain, kumusta na kung mag-iskota sa kaso, labi na sa suspect? Unsa ni development, sir?
11: Yes, sir, no. Ang atong yung suspect, mao yung live-in partner, ato nang giandam ang mga papilis, mga witnesses, aron pag-file sa sumbong sa batok atong live-in partner niya.
7: Mm-hmm. So, wala pa mo patimaw ang suspect or na-aristo or siya ba voluntary nga mag-clear siya ang pangalan niya, Captain?
11: Wala, sir, no. Mugay na nanawagan po mi kung tanaw niyang wala siya labot anong krimen. Ang atong kapulisan willing mo dawat niya o atong paminawan niyang side.
7: Mm-mm. Captain, base sa iyong investigation, unsay hinungdan, unsay motibo, nganong ang kalibin partner po niya ang mipatay niya, sir?
11: Matawag ni sir nung crime of passion, sir. Natural sa magrelasyon nga nay selos-selos nga nitabo. O tungod niya to, sir, atong July 24, motong hinungdan sa ilang away. O mo na po itong adlaw nga last makita si alias Fritz sa iyang mga kaila, silingan, o mga parinti, no?
7: Mm-mm. Confirmado ba, Captain, nga kining iyang kalibin, kining suspect na mga tumatawagan niya, kada bang previously may mga records po ni siya nga gadagmal po sa iyang mamahimong maikalibin po niya?
11: Yes, sir, no, na-interview mo ginato ang iyang former nga karelasyon po. Amo po istorya, pero kung bahin na file lang to sumbong ula, wala man siya magingon yung nag-file siya sumbong. Pero positive, sir, no, nga base sa testimonya, no, sa iyang mga previous nga na partner nga, mangdapat ni si alias Melvin kung mag-away.
7: Oo. Pero kung galing man silos lang, kagrabe din sa kay nga brutal magiging nga pagpataya o nya gilabay pa gyud dunay mga plano niya nga itago ang kamatayon kay dito man ganya gilabay sa layo nga lugar.
11: Yes, sir, no, ang according sa mama sa suspect, iya na kaning gi-advise ni ang anak nga biyaan na ni ang maong biktima. Apan ang tubag ni Melvin nga di niya pwede mabiyaan kay nahigugma gid siya.
7: Okay, nahigugma siya. So far sa inyo karon nga pag-trace og sa kanunay nga pagsunod sa kaso, Captain Tabikero, sir. Na sira ninyo or inyo na ba kang na-locate kun asa karon gatago-tago kining suspitsado?
11: Natay mga report, sir, no, pero di na nato pwede siya ma-dakop kay nilapas na ang time para sa mabutang nato siya sa hot pursuit na operation. Ato lang ibuhat karon through regular filing, kung nasa warrant o baris, ato na siyang dakpon.
7: Okay. So, regular filing siya, gahulat mo kung although gisangat na ang kaso agad sa iya, sa suspect?
11: Masangat to, sir, no, mauman ang lubong ni alias Fritz, kaya mga ginikanan o mga igsuon o uban nga mga naghangyuman po nga tagalang sa sila o privacy, no?
7: Okay. So, after sa pagpalubong, that's the time isangat ang kaso batok sa suspitsado?
11: Yes, sir.
7: O, unsa pa posible nga kaso sa atubangon niya, Captain?
11: Murder, sir, no, atong iandam ang kaso nga murder.
7: Kaso nga murder, okay?
11: Yes, sir.
7: Oho. So far sa pag-build up ta sa kaso, preparation sa kaso karon, may mga makuha ba ta mga witnesses, Captain?
11: Na, sir, no, naay mga witnesses. In fact, ang pamilya mismo ni Melvin, mo witness sila sa mga circumstances na nangahitabo. Silingan, napod, og napoy kailan ni Melvin nga anda mo testify against siya.
7: Okay. So, Captain, salamat kay nga panahon. Gawas ko doon na kay gustong minsay ipaabot. Namino man siguro ni si Melvin karon sa Magnum Radio or yung mga parinti gigala. Aron nga ako makonvince nga voluntaryo na lang siyang isurrender niya yung kagalingon rather sa magulat pa siya kung unsa may tabo nun kaniya, labi na sa pag-file kaso, Captain.
11: Yes, sir, no. Kung naminaw manggaling atong suspect karon, kung madungog ni niya nga mensahe, ako lang gihangyo nga kung may mo tahan siya, no, sa kamot sa balaod, mo voluntary surrender siya, aron po ma-clear ni ang ngalan. So, kung wala bagid siya ay kalabutan ni Inkramen, o kung nga manggaling siya ay kalabutan po, hinaot nga makontensya siya o mo surrender siya, no, voluntarily.
7: Okay. Police Captain Erwin James sa Tabikero, sir. Salamat kay sa panahon og daghang salamat, Captain.
11: Walay problema, sir. May adlaw po, sir.
7: Okay, salamat, sir. Inyo na bati, may galang atong hipi sa Libuna Police Station, may gala. Si Police Captain Erwin James, Tabikero, kalabot na sa update, may gala sa kaso. So, namina mas Melvin karon, surrender na lang, Ben, or else, base magkag ma-disgrasya na hinong ka, makapadugag pa rin pa na ko si mong kaso ang pagtago-tago. Okay, so muti update may gala nitong usaka gipatay, may gala ka babae, gilabay di aspinyahan sa Libuna Bukidnon. Kagahapon, ano, Webes, giotopsi. I think kagahapon, Bernes man, gidala na iyang patay ngalawas karon may gala dito sa iyang lugar, sa may lungsod sa Balingwan. Gikan may gala ng isyo, mga igsoon kalabot na sa gipatay, adto sa tas Taguluan. Unsa man na adyas Taguluan. Dito sa Taguluan, may gala, doon ay mga estudyante dito, allegedly, ang nangasaniban, may galas, dautang espiritu. Dili, makagisudlan ni mga demonyo, ka, may gala. Unsa kay nahitabo ni ane, i-check na may gala. Magno, Makia Abilenusa, Director Gikas Taguluan, go ahead.
1: Yes, magnaman in our live yadri karon sa Maya Gracia Elementary School diri sa Maya Gracia Taguluan misami sa Oriental. Kung nga diin kagahapon adlaw pa to pamagnaman ni, eh, upat ka mga estudyante agagingon nga nasudlan og gadawtang espiritu lagi daw magdumama ni isulod sa ilang classroom diri sa grade 6 level na magdumama ni. Kay kung mo makita ni nga Gracia Elementary School napuno gini siya og punuan
7: nga
1: mga tuhaan o mga mangga kaning ban pa nga mga dagkugid pud nga mga kahoy.
7: Gawas gyud sa ilang eskwelahan sa gate pa lang or dapis sa dalan, dagkog ang kahoy mo gani dia.
1: Ko gani sa tag video dira magnama ni no para po i-reference to ang mga tikuminaw karon.
7: Atong live tanaw niya may kala.
1: So kagapo nga daw ang magnama ni nagtugod kini nga pagpakita og agbo nga kani nga mga lihok ani nga usa ka upat ni sila magnama ni no. Usa ka og tulo ka babae ang magka-classmate ang ingon nga kanina nasudlan o gadaw tang espiritu kagapong adlaw po magnumama ni kay ang kaning usa ka lalaki nga sa yahapon nagasugod great matutakili siya nga nagasinggita o ga medyo nag-action po no ga kaning isog pangisog ang mata po magnumama ni
7: puti ang mata
1: o something ning wala ni sulirap magnumama ni ba o nag-strong siya o niya muraga risod na gapugong ang iya nga mga classmates iya. So human nga kaning medyo nga niya ipakita nga behavior sunod o matod pa katong iya nga laing classmate nga mga babae nga tulo ka buong nga nagdungan o kakuyapan po magnumamani. So human nga nga tulo nakamata din mo balik mo siya kakuyapan o maraging ko nanawit nagsekwensa sila magnumamani magikan sa isa hangtod sa gisundan sa isa hangtod sa isa doon upat kabuong sila kagahapon ang allegedly nga gingon nga gisulan sa dawtang espiritu. So diha nga gipangutanahan ng katong mga bata po magnumani kung unsa yan nahitabo. Kani nga prior sila nga nagpakita atong agresibo po nga mga behavior po nila magnumani, doon na daw sila yung nakita nga kani nga nakong tao nga si Magno kayo uga mata nga mupo nila nga gingon sa ilang teacher po magnumani nga mao ilang nga nakita prior nga nahitabo ang maong pag- kani nga gingon nga pagkasulod sa ilang daw tang espiritu sila magdaman isa tungod ana nga pagkita po nga medyo nahadlong pa mga bata di ba rin sila uga building kay kani ilang building magdaman ni nasa second floor ni sa ilang classroom pero nakadikit sa og balite.
7: Huy,
1: nakadikit og balite.
7: Ipakita na sa atong video ang balite be.
1: Ito nga, pagkita out kay
7: na. Para makita ni karon sa ting tawal ani, para makita sa ting tawal kung nabagyod. Para matulutin ni Bang Babo atong labyog-labyogan sa atong medalyon kung naabag yung kapuyo niya.
1: Hindi kung gunaan, kusog o gliho, kaya nga nalagaw.
7: Pas-pas magiging siya labyog ba?
1: Na daw, Dari, ang ilang kaso mong magdumani na siya din sa pinakatumoy, unya, doon lugad ako ng punuan sa balite. So, nakapangutan na po doon katong mga estudyante sa una magdumamani, na katong grade 6 po doon sila kaniya to niya karon. Maraga nang graduate ka sila, naging sila nga tea, pero may ginadira tea, bisag ka itong kami, elementary pa may, naging mga ingat na ganyan. Consistent magnaman nino, ang itong ilapot makita daw kaniya to, itong elementary sa sila, ito daw gihapon pa dako daw nga tao nga kanina, si Magno yun kaayo uga mata.
7: Sigag mata.
1: O, mo ila nga
7: makita. Kita na ta sa salida na.
1: Makita daw nga kaning muraga pang tiaw sa ilahapon magnaman ni ang kaning agi kaingon sa kaninga mga bata. So tungod itong itabuang medyo nahadlok ang katuban po. Doon naman na kansilar ilang klase magdumani. Balhin sila o ga-building.
7: Balhin na lang.
1: Doon sila sa tubangan na kinangahadlok nga po ng mga bata. Magdumani kay kung sa pamanggaling po ng mahitabu. Pumapanang behavior sa mga bata. So after po na itong pagkahitabu sa kaningi pang nagsasadudin ng mga bata po magdumani. Yanihan gila yun o ga-pari.
7: Pari.
1: O ganyan gila yung mga pangapari o pastor aron nga kani nga pablisingan or ampuan kani nga mga bata po nga dili na gilingon nga maduulan or kani maulian sila gumikan po sila mga posible nga nakakita or malamakahang nga disturbo nga mga dautan po nga espiritu po magdumani. So karon naman tanda ni sulod gid po sa maunga tungaan.
7: Ikaw sa itong video sabi katong na balite niya sa eskwilahan?
1: ato ang pangitaon.
7: Pangitaon ato asa ka. Balite.
1: Kaya
7: ito si Tabi. Ato na lang siguro ng konon. Ato na lang siguro ng halarag manok na sab siguro.
1: Kung ako nga kayo nga, ako nga kayo ba kayo para surgit nga delay na bito sa mga mangunsa po at magdawani.
7: Aron din na siya manghilabot sa mga bata niya. Kaya disturbo kayo sa mga estudyante ng pangiskwila. May pangitaro itong balite. Hindi na kayo nakong compound na. Gamay raman kayo na ang Gracia Elementary School.
1: Gamay rin sa pagsunod din mo magnamani. Makita rin mo ang tibok. Ang kitibokan yun sa skwilahan. Gamay rin baklay. Pero atong makita yun po nga puno yun kayo sa punuan. Dagan kayo kahoy. Kanayon, dagan kahoy.
7: Advantage yun yun na. Kay kanang kahoy, makapabugnaw mana.
1: Pagbugnaw siya. Nya, kaning dagan pag masilungan ng mga bata o kaning uto nga init kayo. Dilibitay nga mo direkta yun ang igo sa mga klasyo. Kasi
7: yung silungan ba? Kini mga magtutudlo dia, mga classmate kung manang uban dia, kanyanto, karon nagtudlo sila na dia.
1: Pero wala may teacher karon magnaman ino kay
7: Sabaduman.
1: Ang nadiri, kanina mga nagpractice yung kaning mga sports nga mga bata. Pero sila po, nakaingon nga, sa unang panahon, pag yun daw na magnaman nga naagin ka kahitabo, nga nga nga na yung muraga pang hilabot, or na sila nga kaning dakong tao nga si Mag lagi daw kuno og mata magduman ni sa lang pod sa expression I mean na based na lang pod sa
7: gi siguro na agta
1: ang mga bata
7: kanang agta ba
1: patin pod
7: mo na tumabasa sa libro god ni Lola Basyang na agta na naas ka hoy na
1: oh magina to bisikat ang elementary ko mo magid gyapon na sa kay
7: na mangyud sa libro na to babasa ka kaning say kita mo tanog libro di man to gabasahon kay taas kay sulat kaning picture sa meto gatanaon ko mag ukab tag libro.
1: Huwag ka maglibro pag makitag ka ninyo na dakong tao kasi magmata, agta ba na?
7: Agta, lagi o. Huwag na ito na siya nga, ito mga tao nga, agta. So, wala, lagi lang yung makita sa itong balite niya.
1: Pagkita pa niya magnumrudy, magnumani. Kaya dapat gusto pa sa layo. Yung
7: saka pa sa record, layo. Kaya makita ito nga mga kaoy, mga mahugan
1: naman. Ito pangitawa ng balite. Kaya basin po niya, Ewig, anak ko nga, anong tanong mga bata diri ko nga, wala baka ito sa diri pagbunod. Sa bado kay basin makahakita po yung makikitaan.
7: Basig di opo sa tagta karon niya ba?
1: Basig kita niya makadurbo niya si Makulang.
7: Aka na, ang agta na may mahadlok niya mong pag-abot niya. Hindi mo siya makita ang tasi mo. Ang agta mo yung mahadlok.
1: Kaya nga sa, di ta mag-ilabot anay kay kabalurbo niya sa fundamentals.
7: Wala, kabalo so ito ni. Mas makontan ni, malampuan ang atong powers anay.
1: Papaul ta anay.
7: Kwanta, mas grasya ta kay mas labaw powers ni.
1: Simba ko. Ay, tara-tara ito. Ang adoon na. Ito sa dolon gamay. Huwag naman niya. Atras na sa tagamay.
7: Pag di madala dito sa mahugani, atras pa yung balite. Kay grabe siya ng balite. Ah, may galang nga daan naman yung nagkadlukas mga bata niya. Kaya na ako na ipapakita lagi niya. So, mas may kuwauta lang siguro ng balite niya. Putlo na ito ng balite. May gala, bilan na rin mga kahoy, oh. Parang wala na eh. Kapuyan ba sa agta niya? Pero, napamaylaing kahoy, gyapon. Pero, kung actually, kining balite may gala, gwapo man nga kahoy, kay kana bang na-beauty niya ba? Oo, pero kung maghatag na malanggalin ni o ka-hassle niya mismo sa mga bata tungkol kanyang gapuyo ka agda, kwaon na lang siguro nga balite. Magnum, Akiya, wagin niyo makita.
1: Anara? Ito na magnuman
7: niya. Anara niyo?
1: Para makita yun nga.
7: Kana nga balite, nakaduol po sa classroom, kadto mga bata ang agipang saniban, ana?
1: Kini sa kaning maong dance naman ang picture ay video sa kaning balite nakadikit rigid sa actually kaning nga building atong agi tindugan ang gilid ang likod na ang kaya naman siya gawas gid sa area sa ay building na siya sa gawas sa building pero makatawag gid sa classroom madungawan gid niya ang I mean madungawan mga bata sa tulog kaning balite pod nga na diriga kuan diri sa ay may kaning punuan sa balite nga diri sa kilid po sa classroom po magnuman ni do second floor siya pero visible gid sa mga bata ang kaning balite nga ila nga makita nga ila nga gituhan nga diri po nagika nang katong atiaw nga gapakita sa ila magnuman ni sila pang description na kung tao nga si Mag ug mata so nakita sa balite
7: si Mag ug mata beta
1: na magnuman
7: ni amo man nga kani kani ga eskwelahan anara amo ni gamay pa man nga balite di nga balite ni
1: Gamay pa siya magdumani, gamay pa siya nga so, balite.
7: Posible ang kapuyo niya gagta, gamay pa siya.
1: Dili pa
7: ang anak, ang anak-anak pa ba? Ang anak-anak sa agta po yung napuyo niya?
1: Basin po kay gamay pa.
7: Gamay pa ng balite.
1: Basin baka gusto siya mag-skwila po ng kapil
7: magdumani. Alam, hadlok na naman pa yung skwila ako ng balite. Aka na yung agta na. Kay, bito mo na yung gihapon ipalingko na gihapon dito sa boombox gihapon.
1: Grade 6 season 11 gapon.
7: Kung si Magnum Siegfried pa basig bonsai nang klase sa Balite, madala bagong bonsai nang Balite. Ay no, naman sa tumbalay. Check ako ha. Ako Magnum kaya na ko indok bonsai nga Balite. Gibonsai lang siya. Ah, bonsai sige lang kaniya mo sige lang gidimo siya lutan gyud bonsai. Pero kini di naman imo daw bonsai kay gilapaw na sa atop.
1: Nakakalili naman siya magdumani sa kaning classroom. Bali level na siya
7: gadumaw na siya sa classroom ba sa second floor.
1: Level sa second floor sa
7: kanto. Unya dayon kini pod ga building karaan naman pod.
1: Ah, nagyud kayo magdumani. Kumenon kag siguro makaedad na siguro na ko ning mga building or mas magulang pa ni sa ko kay mo makita faded na pod ilang mga pintal.
7: Oh,
1: dayon ang mga alcuba ilang nga mga dingding pod magdumani ang mga kwan nang bakbak na pod ang mga pintal. Oh. Naga-fade na pod ang mga color o nga mga drawing pod. So makaingon gyud nga karaan na pod siya nga building pero ang katong Balite malantawan gyud sa mga bata. Well, na sila sunod sa ilang nga classroom.
7: Ah, okay. So sige, so naisikyo diyan ka tumahinabi, basig ka amigo rin na sa sikyo ng agta diyan. Basig ka pa ilumilom lang sa pero amigo rin na sila ba?
1: Kasi wala, wala yung sikyo.
7: Wala yung sikyo. Wala guardia diyan?
1: Wala, may security guard. Wala security guard, sir, no?
7: Na, ano, may tabo ay,
1: lang. Ikaw, na rin, sir, kay ikaw, sir. Ikaw ang mag-slaw ka na.
7: Caretaker mo rin eh.
1: Atong pangatanan si Kay.
7: Basi, Kay, nabi araw.
1: Ano pangalan niyo, sir?
12: Aldeus Alberto.
1: Alberto, sir, nabanay mo sa kaning mga, hindi ko naging suya nga, nalagi na nga sudlan nga mga bata diri kagahapon, sir.
12: Ay, wala mo ko majuti.
1: Pero before ito mga na-experience, before ito na ito mo kagahapon, sir, ano yung mga nabantayan ni mga experience sa mga bata nga marag na dungog-dungog lang ni mo, sir?
12: Nga dungog, kung nagahapon la.
1: Itong mga lain pa, sir, itong mga ingon nila nga na ay mga nangasudlan naging lain nga mga itabo, ina na, sir, na ba inaabot sa iyo, ha?
12: Wala na buntag na ba?
1: Ha?
12: Buntag na ko ka. Ibalo sila.
7: Pagabuntag na.
1: Ah, pang buntag ka. Ang paggabi nga word sa may kabalo.
12: Oo, kasi toto.
1: Sige, sige. Salamat, sir. So, wala
7: kayo sa siya na matikdan niya. Isip kertiker niya. Ano na ba yung kaparamdam niya?
1: Pero ikaw, sir, na kayo na matikdan, sir, nga kung marag something unusual dito sa lugar, sir, nga marag makaingon ka nga nag-idingon na ito dito sa malibot.
12: Wala.
1: Wala po sa mga kabahin, wala.

0: iskulahan na, kini abang na ay balite, pero di ba makaya kayo nga balite, gamay pa man. Pero, kung naging nagpuyo niya, naging siya. Ang importante niya, nga ang mga bata, asa na karoon, nga ulian na ba sila, magdum kaya?
1: O, na nga, kagapon, napatayin mo nilang klase, magnamamani, pero...
0: So, kisi nagtambal nila?
1: Ha?
0: Kisi nagtambal nila?
1: Katong, ganyan din ito, kung pastor, pare o pastor, ang niyan, hindi kagahapon para i-pray over sila, blessingan,
0: yeah.
1: O ga, tagahan sila, o ga, kanibitong marag assurance, hindi narigin niyo itong makita, kanibitong pag-ampulang mo, pa din usap po nga magpakita sa inyo, ha?
0: Oh.
1: Ang gatay niyang nangakita, po, kung adlaw po magnamani. So, ino,
0: wala na dahala diyan, banok, diyan ka Bisaya?
1: Wala may nag-go for manok ka Bisaya? Ah, wala may nag-go for manok ka Bisaya.
0: Wala kay Igo pag-upir, pag-lakaw sa nag-upir to, gikuha, gihalang-halang. Gihalang-halang
1: nino.
0: Bisog kaya giadubo nino sa nagkuha inoon. Ay, importante lang, wiris-wirisan na siya, bindita na, at least nga, di na namang hilabot ng mga agta diyan.
1: At least ba naman magdamani kay at least ito mga bata o airport sa daingon nga na unsa or na oh. Kanimo babitaw sa mga kita na to nga mga lutaw na or kanimo
0: right na lang sa kuhan sa National High School kaya doon mo naman yung magdum jewel to kadaghan mo kayo ng lupa na sa Alcuba ang atong iso atong kalang pare iyang yantuan atras siya kadi kuno kaya iko noon siya na itabo dre ato ng lupa na sa Alcuba inko ngano na itabo mo na dre insya ah pasmura na man iko yan napas mo mga lupa man.
1: Nigano
0: gayo. Nigyo mo na magnangahimo ng Superman. Pero wa may lang nakatambal lang to. Diniram gyapon to sa ato.
1: Mao yun. Yan na biya diha itong pinakabanggiitan may agin magnamamani.
0: Dili, tiaw.
1: Tiaw. Dili, tiaw. Kahadlukan sa mga tiaw.
0: Kana.
1: Oo.
0: Kay matun pas tagasantaan na nga na may pang-abog ko ni ana. Halaran daw ko na sa mga drusikakins.
1: Timbako.
0: Kuy, ginoon ko ni Puyaw, ni taga-Santaan na ganyan, kaliwat.
1: Pwede ka maroon eh, ng tiyaw. Dustikakins eh.
0: Dustikakins, maihalan.
1: Timbako, kalok, wala nga tiyaw, ma. Kaila mag-dustikakins.
0: Di mo yung mag-tiyaw, ana, ayaw, tana, kay mga kontana na. Mga sumbong kita sa DSWD niya.
1: Papatawag ako lang sa oras sa DSWD niya, mga tiyaw, tungo sa dustikakins.
0: Iliyaw sa ninyo, taga-Santaan na. Oh. Dahil yung tao, matigulang na. Kaya ang pangitawan doon si Kakens na ba? Di na niya kalibil ng edad.
1: Di na katong taganog itong
0: hapsak. Wala na ito, katong galaygay na. Di na katong
1: hapsak.
0: Dakong gasto to, galaygay na. Nahulat na ito sa lakasyon. Sige na.
1: Gikan din sa itong lokasyon sa may agresya ay nabdari school sa may agresya at nag-wide sa amin sa oriental para sa Magdum Rapido. Kini, si Magdum Hunter ko na trick kaya bin sa balita o servisyo Magdum Radio.
2: Magnum Rapido! Rapido!
0: Salamat niyo nabati may gala si Magnum Kia Abilanosa direkta mga eksyon ito na pita sa Gracia Elementary School. Dindi kabutya galigid may gala doon ay upat ka mga bata dito ang nangasaniliban sa Dautang Espiritu. Uman may gala ang ilang classroom. Dool man may gala sa dili pa man kayo dako kay gabaliti. Pero nakulay ka po yun diyan nga agta. Uy, kuyaw ba kayo may gala agta? Kadang agta-agta, may gala. Ato mo lang na mabasa niya sa libro, may gala. O badunggan sa istorya, may gala ni Lula Basyang. Karoon na namang yun, mga igsoon pa. Napagyan ni hapon sila. So, sandi lang, kay kung di magkaya niya sa nag-ana niya, ana ay mga igsoon, ilang ikahadlukan sa tanan yun. O sarang na kawiris-wiris, may gala, dagan.
2: Magnum, rapido, rapido.
0: Kanyan to, naitabo na dinapita mga... Diyas ato, sa nasarit, gapon siya na nagyapon to niya, oh. Kaya giputol tong kahoy. Ang worst kid katun to napita sa initaw man siguro to. Initaw, o na, ayan, initaw. Kaya gusto man lang gumuon, may gala ang ilang karaan nga building, kanang gitawag Galbaldon building. Di mo sugot ang mga apo? Ay, nakignegosyate ang mayor, may gala. Nakignegosyate sa mga apo, mga igsoon, kay suko man silang anong gumuon, may gala ang ilang kunong Pinoyanan, nga mao kaning Galbaldon building. Nataw-tawuran yun ito may gala kay dagan lang yung mga bata na nga saniban. Doon ay negosisyon nga nahitabo. Karong kabukan dungog mga igsoon, doon ay negosisyon tali sa mayor o sa mga apo may gala nga nagdumili nga gubon mga igsoon ang Galbaldon building.
2: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Kaloy sa Diyos, nga nasitol rasab sila. Doon, nasitol rasab sila. Between sa mga apo may gala o sa LGO dias initaw kanyan to. Nga gipang saniban may gala kay dili mo sugot ang mga nagpuyo nga dili ingon nato. Nga bungkagon may gala ang ilang Pinoyanan nga mao ang karaan nga building. Okay, sab gyapon may gala. So tanang butang gid ay badala ra gyapon sa sabot-sabot negosiasyon. Kay kulat to negosiasyon, dakan mamagay sa niban,

0: sila maging gilingkuran. Naa sila peace negotiation gapo no. Chada sa bregala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Api kitas oras kadunay busunod bay kalang program karon matagnas kabutagon. Salamat kay kaninyo mga listeners ha. Salamat kay kaninyo mga viewers kay nagamonitor kanato karon matagnas kabutagon. Kusog kay monitoring may gala ni kini abang Mr. Salbanya, dia dapitas gusa may gala oh. Sa displays mga sakyanan. Rolando Salbanya dia sa may gusa mga igson sa mga display dia sa mga sakyanan may gala. Kusog kayang monitoring dia pag-agi na to may gala pagkapaka lang magnom grabe sab. Salamat mga listeners, salamat mga viewers. Ang kalimot may gala sa usa ka kagawas ng katilingban, katawhan na bigabhanan. Managdahi man ang atong baruganan, hukom sa katawa na matuman. Kailaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agostero din lamang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
1: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 10:07.
2: Time check is brought to you by McDonald's.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga
3: butika. Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
4: Mari, ngano na ginuktok man ka?
5: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
4: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
6: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
9: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Tag sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.

0: Mic check. Good morning, Cagayan. Kumusta ang tanan? Ninot nga panahon. Sahay, dili lang masabtan kay init. Murag uyab nga sa puton ang atong panahon. But anyway, a happy weekend sa tanan. Sabado na usab. Makauban na po niyong pinagkagwapog pinagkamacho nga angkurman sa radyo. Dinhing bahina sa Cagayan de Oro City. Welcome! Kumusta ang mga Cagayanon? Kumusta ang atong kinabuhi? Kumusta ang atong mga pamatigibate? Okay pa sa alright? Hinaot kong sadya ang tanan, mali pa yun. Pagpaabot sa nagsingabot na itong kafiestahan, pagselebrar sa atong pinalangga nga patron, nga mao'y nagabay na itong atong gimodelo, ang atong pagpanginabuhi. Being Cagayanon. Biba, Senyor San Agustin. Ayon ako ang uyuan si Kuan Tito Joe. Once again, hinaot ko tanan sa Cagayanon ang atong inspirasyon, ang atong ideal being a Christian mostly community. Kaya actually, naman tayong mga lumad, nasab tayong mga iksong mga Moro or kaning iksong na itong mga Maranao Muslim, apil na ng mga naaditong bahina sa may South, nabang mga tausog sab ng mga tribo sa mga Moro na itong iksoon. Kumusta mong tanan din sa Cagayan? Ang Cagayan is the City of Golden Friendship. Ang lugar sa Bulawanong panaghigalaay. Maunang kitang tanan, maghigalaay ta. Together with it, ang atong kafistahan o gang festival. Higalaay festival o gang kafistahan sa Senyor San Agustin. Karong upcoming, a matter of 20 days. Fiesta na sa Cagayan. Exciting na ay mga core nga mga programs ug activities nga gihanay sa ato ang city government. O gani atong Thursday, gi-launching na nila officially ang mga core ug mga big events nga expected alayo na sa atong kafiestahan karong pitsa 28. Manantanan, pamati lang mo, paabot lang mo sa mga schedule sa atong mga activity. Hinaot sabta nga sa pagkakaroon naamgay mga challenge ni atong katilingban labaw na karon bita sa social media, sa advent sa social media, usahay ang mga tao dali kayong matuo mura pog asawa nga sige bakakan sa bana ba kadali kayong matuo hangyon na sa mo nga kung naamang gani mo madunggan makita kaya ng social media mostly mga video mga nag-audio. Ayaw mo dali-dali og tuo. Oy, i-confirma gid ninyo sa mga right authority but match adto gid mo musalig sa mga information sa mga ligon nga institusyon sa broadcast industry susama aning Magnum Radio. Sa inyo ming mabati sa 99.9 FM nga band aning Magnum Radio. Well, kumusta nga kung mga pinalangga nga mga vendors? Set na mo? Mag-reverse ko og kanang kuana flow instead nga katapusan na kung isgutan ng kugon o nahon na ko ang kugon kay primarily naamanggo din hiyan dako kay nga bahin sa isgutanan og isyo. At least ako nang nahibawaan na updated na tanga at least set ng ato ang mga vendors na meet na nilang atong amahan ng atong mayor ng atong alagad awalay lain si Mayor Rolando Clarix. Oy! Ingon na nga itong amahan, susama sa atong istorya, not on his watch, over his lifeless body, nga mahitabo ng giingon, yes, tinood, nga naay nag-attempt, pero dugay rang, daghan ng ka-interest, kaya naman kung merkado, daghan kayong pangwarta din na, kung pangwartahon good reality, kay mga prime space ba na, prime lot ba na, mga strategic ba na nga mga location, kung i-take over bitaw na sa mga private nga mga businessmen, kung naigingon sa kongreso malita, din ha, mura-mura, sab kwarta jamo, ginadya. Maunang, naamay mga tao na susama sa akong uyuan nga si Joe Jack ba, pariha manggubing orientation, naagod mi nang inabuhi, nagdagko sa merkado na as much as possible, amo ginang barugan, kung mapadangat nga to sa atong amahan ang sitwasyon o ang interest sa atong mga vendors. Kaya once again, kana nga lugar para na sa mga gagmayng tao. Ibutang na din ha para pagpamatuod nga na ay gobyerno nga naglantaw mo alima, muhatag o kahigayunan mo protoher sa mga gagmayng taong gustong manginabuhi. Mabitang sige na kung balik-balikon, nag-create tag-merkado para sa mga gagmay nyanong magpapatigayon nga gustong manginabuhi nga hapsay o malinaon. O obligasyon sa tong gobyerno, labaw nas nagdumala, nga kana sila proteksyonan. It's not about the money or income. Anong gitawag nila like entrepreneurial nga right ba na or authority sa city government, but that's not the point. The point is to make sure nga ang gobyerno maghatag og space protectionan tungod sa principle of social justice. Those who are less than life must be more and less than protection. Mao na siya'y manifestation nga ingon na nga tong amahan, while siya'y mayor, di na mahitabo ng gusto sa uban nga pungartahon. Paphaon, paimusla ng gagmayng negosyante, ilisdan atong mga dagkong magpapatigayon. Ka-afford manggod na sila. Mao na ang gobyerno, incumbent on the end of the local government, especially the administration, that not necessarily perpetually, ha? Masustain, maalimahan ang mga gagmayng tao para kabalo mo kana manggong ekonomiya dako kay nag-aspeto sa kahapsay o kalinaw sa usa ka lugar. Manang incumbent sa usa ka amahan susamang clerics nga matagaag kahigayunan nga manginabuhi ang halos tanan as much as possible, pero di man gid kaya kay limited raman. Mao ni siya karon nga atong sitwasyon nga at least set na mo dinha sa kogon. Makatulog na mong magkulob, maghaya nga di na mo maghunaw nag-urumon anang giistorya sa uban. And at least ang atong mga taong natahasan muatubang og tarong ninyo. Di bitaw makakanangkuan ninyo, murag piling nila dagko sila kinaa sila sa posisyon. No. Once you are a public servant, you are serving the public. An oath to courtesy gig ka sa mga tao, and as well, kinahanglan yun ni mong tagaan na silag. Maayo yun niyo pagtagad. At this karon, set na ni siya. May hatag nag-position ng palisiyang atong amahan. I-confirma man na kaganiya. Nag-istorya man sa admi. Dugay-dugay sab ni Magno Manny. Siya may nag-represent yun. Ana, what sab? Ang ngayon sab, di ba? Munang inon ta mo. Padayon tas pangyan ng buhay. Dihan nyo, ansad mo na kugbalik. Tabangin ninyo ang atong mayor nga mahapsay, magmalinawon, limpyo. Dayon, honest po mo din ha. Sabuan ha, ka ng mga tindirog-tindira na to. Walang atong mayor. Konben na siya. Nag-receive na siya daghan kang criticism. Usahay siya pa'y maalanganin kay makot siya sa uban, kay naay mga official sa gobyerno nga di kahibalo mulan ta og musunod og unsay palisiya og katuyuan sa atong mayor. Nama magsukway mag gina. Lain-lain og sulog ba ang uban, pahunas ang uban patao, pero ang atong mayor iyahad yung gilantaw ang mga gagmayng tao. Manambalikon ako, maghimo pamanggay tag merkado, gawa sa merkado, daplin sa daan ato pamangganing siradaan ang dalan on specific days and specific time para mahatag nato atong mga taong di makasulod sa merkado or matagaag kahigayunan nga makaposisyon anang mga pwestong gibuhat sa atong lokal nga gobyerno. Ato nanong ihatag sa pribado? Never. With it, hinaot ko ninyong taga-kugon, mga pinalangga na kong mga tindir o tindera. Pasalamat tas labaw makagagahom og labaw sa tanan, di ta mo undang og suporta sa susamang mga lider. Wala ilayin akong gi-refer ang atong amuhan, ang mayor sa siyudad, si Clarix Uy, ang atong papa, ang atong mayor. Huwag ninyo sabtanan, magpasalamat sab mi sa kontinyo ninyong pagsalig sa amahan sa ato ang siyudad. Once again, Biba Senyor San Agustin. Advance sa pipiesta ninyong tanan taga-Kogon ha, na may daghang kananan din ha. Basig makalaag ta din ha. Ang atong pangayon, balbakwa lang. Kay si Jojak, lahi man ang iya. Putog si Kwante naman na. Then kang manipod ko no, ismiringhoy. Nabay piniritong ismiringhoy? Or tinulang ismiringhoy? Murag ka ng ismiringhoy. Uncle Manny, kwan man na ka ng kinilaw. Nadili butang agsuka. Love as always. Well, once again, daghang salamat. Og ninyong tanan din ha sa may puerto. Mayong buntag ninyo din ha sa mga tinderog tindera sa merkado publiko. Rest assured, nyaka ng problema na ito din ha, gihanay na. Ayaw magkabalaka. Kay continually ang atong mayor nangitag pamaagi nga mapadayon ug maplastar ng tanan kay dili lalim ang gibiyaan din ha nga problema sa past administration. Dili man maayo nga manudlo bitaw ta din mambasol ta, but actually wa man tay mahimo good kay once i-attribute nimo ang failure sa uban ngadto sa current administration, wa gitay laing mahimo kun dili ipasabot na to sa tao ang complications. Nagihatag anang maong problema tungod anang problemadong proyekto. Dili kay gibyaan lang na dina, unaccomplished, underbuild. Tungod kay namulitikan, no. Dako kay naging problema, realidad. Kaya ang mga proyekto, bitaw nga na ay problema, biyaan sa past administration. Dili sa yun, pag continue, ana, kay na ay mga flags, ana, na ay maka red flags, COA, other agency, na nakakita problema, kinahanglan sa isang sulbaron ng problema. Una, mapadayon ng klasiyas mga proyekto. Mugin ay tinod, pasabton talang mudaan. Kay ang balaod, lahi, yugayo, labaw na pang gobyerno, labaw na hisgutan, kwartag pundo. Munang, manghinautan ninyo, makasabot mo, but rest assured nga, the earliest possible, masulbad ng mga problema ninyo din ha sa puerto. Of course, sa ato ang mga other nga mga merkado, kanang atong dual merkado na terminal pa nga medyo controversial kayo karon dina sa Agura Lapasan, kanang atong westbound terminal and market. Later on akong i-complicate nga nung controversial. Hinaot ko ang inyong pagpadayon nga pagpalang pagpangalaga ug pagpanerbisyo nga mahimo mong dagway sa syudad. Kaya kanang inyo habit ang pagpangalaga din ha sa terminal, mo reflect na kamo may face sa tourism o reception of being a city of golden friendship. We must be and continually courteous and hospitable to our guests and visitors. Ha, inaot ko ha sa nag-manage din ha sa Agurag Lapasan. Kaya maunay katuyuan sa itong mayor nga ang tanan ninyo din ha magpakita gyud og pagpangga, pag-alima, pag-atiman sa tanang dumuduong dinhi sa Cagayan. Nga muagi din ha sa atong lugar nga gitawag natog Westbound Terminal and Public Market sa Agora. Inaot kong okay ramong tanan. Then sunod ang atoang Bulwa West, Est Mandaytong Agora. Ang westbound nato nga as well usa ka terminal ug usa pod ka merkado. Critical kayo na sa atoang business, atoang economy sa syudad. Kay kanang terminal din ha o merkado sa Bulwa, dako-dako nag-market. Dako nga market ang Decatur, ana. Ang entire Zamboanga Peninsula, Lanao, din ha, reliant sa supply sa agrikultura. Manang moingon ko ninyo, kay taga dito man kong bahina sa Zamboanga Peninsula as well, kanang Lanao del Norte, maumunay ako ang teritoryo. Napoy dagko kayong mga dinastiya sa politika din ha nga pamilya. Way back then nga part sa ako ang profession as well ng Zamboanga Peninsula. Ang feedback nila mostly sa amo ang agricultural product na makita ninyo sa atong mga public markets as well ang atong mga supermarkets kanang private ba. Mostly an agyod gikan gina sa Cagayan de Oro City, meaning ekonomiyag panginabuhi oportunidad sa mga Cagayanon og revenue sab na siya sa ato ang syudad. Manang the same ang atong panawagan sa nangalaga din ha, ang pagpadayon natong pag-alima, courtesy, hospitality, friendship sa tanang dumudoong din ha og nanginabuhi. Diba senyor? Then ang pinakapalangga na kong barangay nga Carmen, ugang naay merkado din ha, ang Carmen Public Market. Kumusta mong tanan? Pinalangga na akong mga tindera. Ang mga labas pas ilahang gibaligya nga mga labasera. Labasera, good. Nag-refer na siya sa tindera sa isda. Labasera. Labas, sera, ang gitinda, ang butlang. Ano yung tanan? Diyas isdaan. Mga pinalangga na akong mga inday. mga ante, mga lula, mga iya. Kumusta mong tanan? Dili manikas ha? Ingon si Papa Clarex o si Kuya Kikang. Si Kapitan ba? Kapitan Kikang, Cupcake. Wala, walay grasya ng pagpanikas. Kanang pagpanikas, pagpangawat o pagpanulis. So, sama rin na sila. They are the same birds. Mo namang hinaot, the honesty is the best policy. Kaya kung anong guna, servisyo, panginabuhi. Kanang namaligya sa merkado, service na as well, livelihood. Manang tarungan na ninyo din, ha? Kaya kamo sa rest assured, always naka-monitor, naka-watch din ang atong agency, ang atong economic enterprise, ang atong institutional managers din, ha, sa Carmen Public Market. Of course, monitored kayo na supervise sa atong amahan o gang sa iyang anak nga atong kapitan nga si Cupcake. Inaot yung okay lang pamahon-pahon ninyong tanan. Well, mag-hisgota o mga hisgotanan. Of course, sa upcoming natong kafistan, ipanawagan natong tanan. Magmaya ta, magselebrar ta as well. Ipakita na to sa tibuok kalibutan, sa tibuok Pilipinas, sa tibuok Mindanao, nga dini sa Cagayan, malipayon mi, mauswagon mi, magtinabangay mi. Diba? Lain-lain ang tribo din eh. That's why we call it convergence. And as well, diversity. Dini sa Cagayan, there is convergence. There is diversity, lain-lain nga tribo. Pero sa daghan kayong tribo na naghiusa ta sa common kay na tong katuyuan, na makapadayon ta sa atuang mga obligasyon, makapadayon ta sa atong mga misyon, na kining lugar sa Cagayan is lugar ni sa oportunidad. Sa tanang tao sa Pilipinas, uglabaw na gyud sa Northern Mindanao. Muslim ka man, nitibo ka man, Kristiyano ka man. Kung diring bahina ka sa Cagayan, welcome o open kayo ning lugar para kaninyo manginabuhi. Mangiskwila, mulaag, musuroy, maglatagaw. Aslo, nga musunod lang yun yapuntag mga palisiya, ha? Pamalaon. Manahang yun ang tanan, sa nagsingabot nga kapiestahan, magmaya tang tanan. Og, welcome sa ato ang lugar, kining gitawag na to, the City of Golden Friendship, wherein natay festival. Higala ay festival. Kay gusto gyud ang atong amahan, nga atong ipakita, nga ang Cagayan, lugar sa mga taong mahigalaon. Bulawan nun nga panaghigala ay. Panaghiusa, panaguban, panagtinabangay. Kanang pagpanaway, aw, iyan as politika. Watay problema rin ha, kay balo naman ta. But first, naigi-offer nga mga program, mga kalihukan, wherein ako yun ning i-mention kay talagsaon rin ni kayo. Ang atong amahan, nag-offer og specific nga kalingawan sa katawhan nga, wherein ang iyahang pamilya, nag-support niya kay always man na niyang isgutan. Iyang mga anak, gariklamo ba ginang iyang mga anak? Taas nag-edad si Papa Clarex, oy si Mayor, 70 plus na biya. Pero bata pa na para niya kay lagsik mong gina si Mayor. Naagod na igipang tumar nga makapalagsik niya. Niya hilut-hilutan kag esposa nga bisan o may pagkamaldita, mapalanggaon sab kaayo ng among mami na si Lorna. Nag-offer siya nga together sa iyang pamilya kanang naadin sa carnival bidaw sa Lemkin kay baligduha kaadlaw na siya 2 successive nga weeks prior to the fiesta. Panahon na siya nga maglipay-lipay. Malingaw ang mga pobreng tao. Kaya actually, kaninga klase sa programa nga gipunduhan sa pamilyang uy, talagsar, yun kayo na mahitabo, labaw na politiko. Kabantay mo karon sa biggest issue sa ato ang nasod, corruption, mali-malita, muadtos politiko, dili mo gawas nga ito sa tao, instead ang para sa tao, kaukawon pas mga politiko, but not the OIS. Ang mga OIS, ligon naman ang ilang panginabuhi, kinaamay anak si Mayor, mga anak si Mayor nga, very successful kayo sa field sa business. Ang uban ni ana tuwa sa dagkong mga syudad. Nabaw na good, specifically sa Davao City, dagko kayong mga negosyante. Ang ilang mahimo, na kung kalipay sa ilang amahan, kung ikalipay po sa mga Cagayanon, ilang suportaan. Manamuingon si Papa Clarex, ang akong kalipay, ilang kalipay o gang akong kalipay, inyong kalipay Cagayanon. Maunang kuot sa bulsa ang pamilyang oy para malingaw ang mga yano o pobreng tao na dili maka-afford sa nang rides, masakay mong perish wheel. Dili perish siya, perish wheel raday, perish wheel ka. Listen kayo ng masakay kag-wheel o niya, mo perish ka. At to, tas bulunsori, ana pa doon. Okay nang, unsa pa'y mga gifang offer din ha, ng mga rides or any recreational ng mga activities or services ana nga carnival para na sa mga tao dini sa Cagayan nga dili maka-afford na mo recreate. Dili na mo procreate. Kaya lahir ba ng procreate? Mo recreate. Maglipay-lipay ba? Despite sa challenge sa kaigayunan o panahon, at least ang atong amahan nagtaga na o adlaw o lugar nga labaw na ang kabataan, bitaw ka ba mo? Apil na tong mga bata o buot bisag tagas ng edad na may mga ingunan na susama na mo. Adila susama nila ra. Nga gitagaan mo kay gayunan, nindot kayo nga lugar, nindot kayo nga venue, nindot kayo nga mga services, nga malipay yung ka, malimtan ni mo kadiyot. O kung sa may challenge sa kinabuhi, kay once a while buhi ang tao, naagin ng challenge. But for now, magfiesta man ta, gasto ang pamilyang oy, pinaagis atong amahan. Lisod man mga hambog, pero ato nalaning to daon, kinaamang ko'y manaway. Ang nakaparat rin laki ng politiko, mga politiko og ning ilahang mga barkers, sigig panaway, wapoy mahatag. Kunang balikan ni nako at least, ingon ani kabulawan ang kasing-kasing ni Mayor Clarix Oy og ang pamilyang Oy nga diin ikalipay sa Cagayanon, ikalipay sa ilang amahan ang pagpangalagad, dili pagpangalabad. Even mo gasto kaugalingon nilang resources, kay ubang politiko, sige lagkabla. Dagko kinang malita pero masuot ilang bulsa. O yun sa nakadagkong bulsa nila. Ano ilang ipangsuot din ang mga saya? Ang bulsa ana, dagko pa sa ilahang balay? Susama, maragingon na na, limang kag maleta. Pero not on the, or in the side sa mga oy. Kay once again, napamatud na naman na to. Yaning atong amahan, willing ni siyang mugasto o willing sab mo suportang mayang mga anak. Bahalag mo gasto basta magmalipayon ang tanan. Kontra ng uban din ha, wag yung laing buhaton. Ala, sige, pagpanaway. Kung nasuya mo, if you are envious or jealous mo, pagmugna mo og mga programa nga inyong gastuhan, ay lang mo, sige, kabya po doy. Sige po, pagkaroon ingnon nga mura mog mga tarong. Mura lagi mog mga tarong, padigil mo mga tarong ay. Mga wingig jud mo. Once again, ingnon tagin mo talag sa onra og susama nga ingon ani nga klase katao. Usa ka leader nga mugastog ka og galingon niyang kwarta para lang ikalipay sa katawhan. Alayo na sa kafiestahan, may gusto gyud si mayor og ang iyang pamilya nga ang kadtong dili gyud kaya nga maglipay-lipay, malipay. Bisag dili nila kaya, ang kaya man sa mga oy nga mahimong magmalipayon tong those who are less than life. Atong butangan, more in laws and protection, even private fund ang gamiton, not necessarily government fund. Monang, once again, ninyong Cagayanon, duha ka higayon, duha ka adlaw, murag 13 o 15 man siguro na, karong upcoming waves. Then, sunod anak si Mana Martes. Nakalimot lang ko sa specific nga date. But surely sa Agosto na siya kay alayon man na sa kafiestahan. Di na sa limkit kay naadinay carnival din ha. Nga at least makalipay-lipay. Labon na ng inyong mga anak bitaw. Ako, father man ko, even lolo na. Ang ikalipay sa akong mga anak, daku na kay naku ng himaya. Muna akong himaya nga makita na ko akong mga anak. Even ako mga grandchildren. Aga, lolo na day ko. What is? 75 na ba ako? Magulang ba ako ni Jojo kung ni Manny? Sa edad pero dili sa buot ha. So sama rabig buot. Di po mga way buot. Anyway, hinaut ko. Magpasalamat ang tanan. Dayon atong sakyan ang kahigayunan. Nga gitagana sa atong amahan. At taas-taas gining pagdayo. Dako yung mabayad akong padrinog principal ani. Anyway, once again, the rest na ang atong mga civic religious, cultural, appeal na ng mga sports program, gitagana na para ipakita na to kay kaniadto gisaway man gud pagsulod ni mayor ang syudad mingaw ano nang nagparamdam ang nangwan pa ba namati pati pa nga to ang mayor kamaugoy pa pagsulod gisaway na atong mga critics niya o mga politikong kaatbang di na kamao di na makabalong mo pabibo sa diang mihunat si Clarex anang 2024 daghan na kay kiyaw-kiyaw gubot ang syudad traffic ang syudad kaniadto pa even before the time of Clarex Oy being the mayor kanang inyong giingon nga baga o congested ng syudad na existing na siya. Himola na ninyong sitwasyon nga ipasakay ninyong pagpanaway kay di man ninyo kayang buhaton o hunahuna mangon ninyong di makamao si Clarex kay hilom-hilom si Clarex hilom-hilom lagi si Clarex pero ang ipang buhat ni Clarex mamanay muhatag o kisaw o giyaga sa tao munang usahay kamo na lang buhato ninyo pagpangintriga ng rumors and gossip bitaw gintrigs labaw na ng katbang pamilya o kanang ilang barker din ha o kanang ilang gold-plated station mo na yung numero unong nagpakailap o mga disinformation mga fake nga news kana nga institusyon o kanang mga tawhana eh gusto lang yung daot-daot to ng atong amahan once again nakumbalikan 2024 ni Lance ning Bibo o Maayo on sa isaway aga traffic-traffic lang na mohinungdan nga magkadilatar-dilatar tangano man ay kanian to dili na yung na unsay na abdan ni Clarex nga higayon og sitwasyon muna ni karon pero at least ang atong amahan nangitag pamaagi na mapagaan ni siya kay once again kini nga problema na anani paglingkod niya libog ang iyang ulo labad yang ilugon saon ni pamaagi nga mugaan ng trapiko kung naay solusyon na nga itong amahan hala babogan napo ni si congressman nga rain na po kayo sa rumors intriga madtos institusyon kay babagan ang kalihukan sa mayor tinood ba na rin dalaro ba kayo ganoon ipakwanta na i-congressional inquiry na wag ba eh anyway gikan atong pizza atong tuig sa 2024 2025 now 2026 mas bibo og maya ang Cagayanon. Pasalamat sa itong amahan. Of course, ang iyang kakaubanan. O kita pong Cagayanon, we continue to support. Ngayon, we must be vigilant ha. Labaw na ng mga information bitaw di mao ang katuyuan, i-disrupt yun. Ang gibuhat sa mayor para sa Cagayanon, para ning Cagayan atong mapakita the more attractive, the more viable para sa investment in all aspects. Ang atong purpose din eh, nga muable o mas mulapad ang ekonomiya para ang mga Cagayanon na ay daghang oportunidad. Kaya kung daghang investor, dako ang ekonomiya, mas lapad o daghan kaayong oportunidad sa mga Cagayanon, sa mga taong manginabuhi, negosyo man, services man, din labaw sa tanan, revenue. Ligon ang atong local market. Buhat sa itong mayor, kabalo mo, instead nga mamayad ta og mga marketing institution para i-advertise na to. Kini nga pamaagi to showcase the international market as well sa national market nga dinhi sa Cagayan, daghan king opportunity. We have all the resources, the human resource, including ning mga properties, lugar, og the rest ang mga vicinity bitaw nga mga territory. Kaya mag-converge bang gina sa Cagayan. Mao nang maingon ta, din sa Cagayan, viable. Dayon, ang pinaka-importante sa tanan, malinaon mi din eh. Malipayon mi din eh. Mahigalaay mi din eh. Diba, mga Cagayanon? O mabayos ako kajot.
1: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalaw gawani sa Magnum Radio.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ang Xera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. palit na og syera sa labing dool na autorisado ng mga hardware o Depot Stores dool kanimo.
3: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's three-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki France GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
4: Tech Fair Trade Permit Number FTEB26236A Series of 2026.
5: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ang nagbawang akon panulog.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Dugay ka nabang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
9: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
10: Magalingin bala ang imo nga uno.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Magnum Fire Alarm.

0: Alright, may gala, no? Kadyot lang, kaya sa di pa may gala, magpadayon kining bidarang uras may gala. Ato sang ipasulod, may kadunay sunog karon diya sa Zone 7, Barangay Bulwa, ning ato syudad. Parito ka rin to sniper, si Magnum Sniper Jonas J. Abdi ka may gala, to dito, kay parol, dunay balay may gala, nga gilamoy sa kalayo. At nanto sa kahimtangan ni karon Magnum Sniper Jonas J. sa Zone 7, Bulwa. Magnum Jonas J., kumusta niya?
1: Yes, Magnum Joel, natakaroon live dili sa may Zone 7 Bulwa. Lini mga oras na Magnum na Joel.
0: Oo.
1: Adunay usa ka panimalay ni Ma'am Amor Mabanto, ang tagiya sa mao nga panimalay. Then ang first or second floor unit niya, dayon ang first floor ani mo ang tagiya ni kang Ma'am Mabanto.
0: Uh-huh.
1: Si Ma'am Mabanto karon tuwa sa bukid no, tapos ang kaning second floor mura kining iya kining gipa puyan sa mga borders o Vegas mode. Dayang halak.
0: Uh-huh.
1: Dayon matud pa sa mga residente din niya, Magnum Joel.
0: Uh-huh.
1: Matud pa lagi nila, adunay kusog nga buto nga nahita mo. And then, maghuman ato, adunay aso nga nakita nila.
0: Uh-huh.
1: Dayon, napasalamat po sila kay Kumikal Usab sa maaptikon nga mga silingan din eh. Wala yun ingon nga nakapinitit og dako ang maong kalayo.
0: Uh-huh.
1: Pero tulog yun, lugar siya. Pero mo lagi, gitabangan miss, gitabangan karon sa mga katauhan. Dinit sa may barangay 27 na Bulwa ang maong panimalay mo lang wala gid siya kayo ingon nga mitiling og ayo kay usa lang kini ka ibabaw nga bahin ang nakapabor pud ani Magnum Joel.
0: Oh.
1: Kay nasa ibabaw nga bahin lang nagsugod ang maong kalayo, so dili kay siya ingon makapinitrit kay nga lo pag ibabaw ana atop naman ang iyang makaon
0: atop na, so bali nagsugod sa second floor.
1: Nagsugod kini sa second floor nga ang kini pong maong panimalay usab gama kini sa mga hakawan, siminto. So,
0: siminto.
1: Dili, oh, dili ni kay ingon nga makakaon gi siya og kaning mga kahoy baka kay siguro ang iyang makaon ani, kana lang siguro mga alkuba o kana mga o kana mga tela kana siya Magnum Joel, pero ipon gi kayon Magnum Joel sulog gi lugar yon.
0: Ala
1: ang sangpit nga si Kentor kay dili ni totally kay duha man lang ka kwarto ni, ang pika sa kwarto wala niya mapil og lamoy sa mga kalayo kung mikelo sa kaya update ko sab nga may responde po ang ato mga firefighters dinhi karon mga panahon na Magnum Joel.
0: Aha.
1: So karon gitabangan na karon sa atong mga firefighters mga residente dinhi sa
0: nara bay mga bumbero diha karon.
1: Lalay bumbero Magnum Joel, pero pagabot sa mga kuan pagabot sa mga kabibirohan ato medyo
0: kontrolado na.
1: Aso kontrolado na siya Magnum Joel kay natabo man ato ning maong usa ka fire trucks.
0: Kaya diyan Magnum ay sa per Jonas Gino, diyan sa Zone 6, sa Zone 7 mo na, ang Zone 6, na ilang kagulingon diyan nga fire truck yun sa Bulwa, arigining fire station sa Bulwa. So, basig mo nang unang nirisponde, diritso na yun, no? Kay ang sunod din, Ana, murag layo naman kayo, dinin sa Kauswagan. Pero diyan mismo sa Bulwa, sa sentro, diyan sa Zone 6 mismo, kanang paubos, ikan ka na na yung murag mini market diyan. Sa ubos ka bayan, Ana, doon sa kining na ilang basketbolan diyan sa Zone 6, doon na ilang fire, kaning fire station diya. Basig una na mo'y nakaresponde dayon diya anang lugar. Kaya nag-duol naman na, nag-abay naman na ang Zone 6 or 7. Sniper, kung Magnum Hunter Jonas J.
1: Yes, Magnum Joel, no? Tinood na Bulwa fire station. Ang atong natabo, bago pa kining mga fire trucks. Mo'y atong nasugat ka ron, nasugat ka liha. Motong paswas, huwag kayo ang ilang pag-responde.
0: Uh-huh.
1: Mo'y lang usap, nalikayan, pag-ulbo sa dakong akalayo. Dindi nga stampit nga lugar, din sa may Zone 7, Bulwa.
0: Uh-huh. Lagi kay karong panahon na, Sniper Jonas J, grabe kainit kayo.
1: Pero na, Magnum Joel, maski nga libre ka ron, natas na plate ka ron, kaya grabe kainit.
0: Oh.
1: Pero so far ka ron, ato itong talawang po na ito, ang kanyang maong abalay ka ron. Video kontrolado na yun, Magnum Joel, kaya gitabangan kini. Sa na may usa ka fire truck nga ambi abot kining crimes o sali crimes nga
0: sa crimes oh
1: fire truck sa gamay so duwa sila ka bukaron ang gatabang pero kay kini pagabot nila medyo gitabangan na sa mga katawhan dinhi sa sangpit nga lugar.
0: Aha. Ah, okay, so nabaya ang tagiya da wa da katos bukid noon pero walay tao lugar da kay boarding house man ka unya ang second floor posible siguro nga ang mga voter sana tuanas trabaho basid og mga tindira baka da sa kaisano da sa dool asa man na nag-board kaning tagasa man na sila.
1: Ang Magnum Joel, no, ang kini nga panimalay ka ron, ang tagiya ni si Amor Mabanto, matod palagi sa mga residente abay sa mga balay, nga tuwa sa bukid nun. Tapos kini ang second floor, na ay gaabang, o ang pikas mo, na ay iyang anak mismo, ang puyo. No? Pero wala itang karon pa na hula, kay gagalingan ako, no, na sila'y nabati nga kusog na buto, buto dahil ay halin nga biyaso. Matod pa, dahil uptake po kini ang mga silingan din.
0: Mga silingan na lang ni Kat-Kat diha siguro.
1: Oh yes, Magnum Jewel, namo lagi daw ko no, mikuha siya og basta nga kuan, basta nga habol. Mo gi kuan nila Magnum Jewel, gimistiga naman ako lagi kilay, ko lagi siya. Nga og nasunog
0: na yun. Wala na kay sunog na bakit siya, siguro kung wala to tabanga sa mga silingan, kaya inala na ginang sistema karon pag doon ay sunog, siyempre ang mga fire trucks, dugay pa man na, kay manawag ka pa, unya, travel pa na, alang-alang ahiyan na lugar pasagdan mo sunog, pero kung makaya, ang kananga, dilaab nga kalayo niya, dapat ang mga silingan, no? Maraga magtinabanga, maraga bayanihan na istaya na yun, na para sa imo, ikaw mag-lumsever, Jonas J, kay maraga eksperyensyado ka ng mga susama na ng lugar, kung doon ay sunog, lugar mo sulod, ginmos balay, para nga inyong pagitagpagi nga makontrol ang kalayo sa guha pa'y tubig niyong dalon. So inanaon ta ang buhaton sa mga dilang ka sa diano kundili sa tanan kay karong panahon na delikado gi kay nga panahon kay sus perting inita kayo nya na pay kami nga El Nino ay labi na super El Nino ni so dili lugar layo ang posibilidad sa sunog kung simbakog magpasagad lang ta diya sa atong panimalay Magnum Sapper Jonas J.
1: Yes, hello na, Magnum Chewer. Okay, lagi, kung wala pa lagi ko na yung mga silingan.
0: Oh. Pero haya na. Napay mahinapin na itong silingan diyan? Napay mga mahinapin na itong mga silingan? Kauso sa mga nagtabang? Karoon, mabawa na ito. Ang
1: nga.
0: Oh, ano? Sige,
1: ma'am. Ang nga, na ito karoon. Ito si ma'am, nga mo yung misa kayo. Oh, maestra ni si ma'am. Maestra sa
0: maestra si ma'am.
1: Maestra si ma'am. Oh. Ma'am, ako ba ko si Magnum Chewer Jacobo? Mutala siya kung yun sa loon mo.
0: Ikaw na rin pangutala na siya. Hello,
1: Magnum Chewer.
0: Hello, ma'am. May konto ni mo.
2: Mga elto, sir.
0: Adihaman mo pagkitabo. Unsa ba? Asa man nagsugod ang sunog ka kanina?
2: Nagsugod dito sa kuwan, sir. Kanang kwarto. Isa sa kwarto sa boarding house ni Ma'am Amor Babanto.
0: Oo. Oh.
2: Unya. Kaya namay nanawag na ni Buto. So, nilili ko. Then ako man yung student siya mga anak. So, akong isugod pagpakuha og tubig.
0: Oh.
2: So, nikat-kat me dito sa ilang second floor. Ako kipang basa tong mga habol. Unya, ako na yung kipang gilabay dito sa nai na tunog.
0: Oh. Okay. Unya.
2: Pero ning sila nagayo sir, daghan man appliances sa sulod. Sumutong gitabangan ko sa akong mga anak nga duha ka laki. Then pagbuto na sa ilahang glass ning naog mi kay nangalagsikan namin sa kuan. So ako bisugo ako anak dayon nga third son di pa adto sa musilingan di pa tawagan ang bombero.
0: Aha. So bali ikaw ma'am una gid ka mo inisaka dito.
2: Oo, sir. Uban sa iyang anak. Kay delikado makayo. Kay after sa isa kabalay, amuan naman dayon. So, nagkuan na lang gid ko. Nigris gid ko saka, sir. Kay delikado gid kaayo.
0: Oo. So, ang so meaning, ang imo ng balay, nagsikit ra mo. Lugar iya, imo na yun.
2: Oo, napay isa kabalay, isa. Bardinas Abiliedo, aya din amuan, sir.
0: Aha.
2: So, so nanugo na din ko sa silingan. Pakuha o balde, nga na itubig ikan sa amuan. Akong gipasugo ipakatkat sa atok nila ni Bardinas kay aron mapalo. Then thereafter niabot naman ang bombero sir.
0: So meaning ang kalayo day gid ma'am nagdako na gid ang kalayo.
2: Nagdako na gid siya sir kay niabot naman sa ilang kisami ni makita na gid siya sa layo.
0: Oo
2: sir.
0: Pero sa imong tanaw kawa may di ba ang kanang kwarto nga diha nagsugod ang kapag dilaab sa kalayo walay tao na nga kwarto.
2: Wala tao sir mo galing nanugo ko sa among silingan nga isa gipa kuag bato gipa abrihan na gisikaran sa ako ang third son ang ilahang door para maabri itong ginainay og butang og tubig so
0: aha okay so kining sa pagsaka nimo dito kay ikaw may una ni responde lugar diha sa mao nga nasangpit nga sunog asa man dapat nagsugod ang kalayo gyud kaysa for sa second floor sa usa ka kwarto unsa man eh. Naday kusina diha sa mana naay appliances
2: sa tanaw. Sir, more feeling na ko sir appliances ta nga wala na ibot kay ning buto man sa kunya dagan sa appliances sa sunod.
0: Oh, so man katong naay border.
2: Oh, boarding house man ang iyang second floor sir.
0: Oh, katong dito nagsugod ang kalayo naay mga mga appliances so posible dunay wala ma wala sila umaibot nga kuan kini appliances so moto ang nagsunog kay una buto man yun nabati sunod dayon ang aso.
2: Yes, sir. Aso, tiga na dayon, sir.
0: So, sa ato pa, kato siyang kahimtang, kung palitan wala ka doon niya, way mga taos palibot, mudako ang kalayo.
2: Kung wala'y nag-greet siguro, kaya mo silingan mo, nag-panic siguro, kay igo naman sila naglantaw. Ang mga bata niya, ako naman gitawa, may kumagkuha o balde, so mora to akong nauna. Murag, salamat sa Ginoo sa presence of mind, sir, kay na kuad.
0: So, at least, no, At least dalay ko ni mong gimo ma'am, no? Kay una, babae ko ka, pero kusunada ka kamukat-kat dito, ikaw pa yung unang responde para lang matabang ang kalayo nga dili mo dako siya diya sa inyong area, no? Sa Zone 7, Bulwa, yes, ni Kondak Bayan. Sige ma'am, no? At least karon medyo ka na, kalma na kay naanaman ng mga bumbiro, napalong sab. Of course, yes, sa pagkwasan niyo, paningkamot yung sa nasangpit ng lugar. Salamat kay ma'am.
2: Oh, yes, sir. Sige.
0: Oh, Sniper Jonas J. Abtik mo ni Sniper Jonas J. Oh, Sniper Jonas J. Oh.
1: Yes, ma'am Jill. Wala na. Kontrolado na. Wala
0: kontrolado
1: na. Kontrolado na. Oh, wala na.
0: Ah, so, sige, so.
1: Back to normal na.
0: Oh, so, siya tumakaw pa. Naman po na, at least, mabawa na ito kung sa ilang investigation. Sa baka, ilabi na sa itong tinugyanan sa Fire Protection. Ikadua, lugar ba ba ito, pila ba'y damage sana, no? Ang ato muna, itong gingon lagi pirmi sa atong programa, ang Bureau of Fire Protection, ang paimang nog yun sa atong katawhan, nga magbantay o mag-amping ta, o ganyan atong likayan, o mag-amping kita, no? Bato ka sunog, ilabi na kay grabe kainit kayo, karong panahon na, so dali na kayo madaptan sa, mataptan sa kalayo, ang mga ilabi na kahoy, so ato ng ampingan, kaya dili sa yun, masulugan ta, ilabi na kay lugar nagsamot na kainit ang atong palibot karon. Sige, pag-lose sa Pajunas Jay, sa pala India.
1: Wala na, Magnum Joel. Wala kaya ang kaling bulwa ng fire station, fire stock, brag mo pull out na niya, kaya may usaka fire truck.
0: Aha. Okay, sige, final report niya mo sa mong ina.
1: Ika sa itong location, ano ka din sa may bulwa zone 7 para sa Magnum Election. Kini si Jonas Jay sa Balita o Serbityo, Magnum Radio.
0: Alright, salamat, may ganyan. Nabati ang report ng kaban, Magnum Hunter Jonas Jay. Exclusive lang ito may gala sa itong sibihan. Kining sunog may gala nga nitabo diha. Although natabang na siya kay doon na sa mga silingan diha. Maestra pa yun, no? Grabe, maestra ang unang nisaka, babae ha. Ni kat-kat siya sa balay nga lugar na sunog. Unya siya mismo, nag-agid diha. Murag ready siya kay nabawa niya ang saon, gibasa niya ang habol sa tubig. Dito niya gisalaba atong nagkalayo. Para nga man-neutralize mo na yung pinaka-importante, no? Kung na habol diha, basoon ninyo. Kundi mo imong idagpa sa ibuna lang ng kakalayo kaya para mapalong sa basagin siya. Unya dala dahil ang uban magtubig para ato na yung lugasundan sa tubig. Inanara na while magpaabot ta sa bumbiro nga maabot kaya di ba manawag pa ka. Unya layo ang mga ang fire station, sindri, travel pa na ang fire trucks. So kung atong biyaan na kaya nagkwanta, nagdahumta nga na ay fire trucks nga maabot, muda ko ang kalayo, maglisod na noon siya tabangon. So mo na ang sikrito din, yung mga silingan, mo ginatungan, bayanihan style ni, di nila mahimo magpaabot sa mga bumbiro. Ang bumbiro, atong lugar while coming sila, at least kita nangitag pamaging atong sumpo ng patabangon na ito ang kalayo. Pero dako na yung kayo nga makadiskrasya na, ay na pagpugsa. Pero ang kalayo di ba magsugod sa dako, gamay magin siya. So pagsugod sa gamay, of course, kaya pa na siya, pero kung tanaw nga video, di dako na siya, asibat na diya, kaya basi ikaw pa yung madisgrasya. So mabuta na may gilan, dugang kalambuhan, kalabot ninis ng mga kaoban. Labi na may gilan, nining sunog diya sa Zone 7, Barangay Bulwa, ning atong syurad. Atong oras, alas 11 na sa auto.
3: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung minagkondom ato ay nahadlok ko.
4: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
5: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining istasyon.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
0: Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everest Building, Jarboa Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salaig sa Principal Mart. Baling ang sang Misamis Oriental.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kalunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot, sa barato na presyo, busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera, sa labing dool na autorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
1: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
2: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.

Huwag kang pagmahigala. Medyo na stone sista kay. Nag-isgot na kami ganihan ni Magnum Jewel while on broadcast si Uncle Manny. Ang sa maling kagayan, sige magsunog. Suddenly na ini-break nga alarm. Matong. Atong programa. Pero malipay yung kaging unani kay. Once again, kitang naan sa radyo. Always ginato ni priority mga unani para sa kahibalubas ka kinabagang katauhan sa Cagayan de Oro City, especially kani mga emergency. Anyway, once again, pasalamat ha ato ni ma'am maestra, grabing presence of mind. Nilingig kayo si ma'am. Ay, dako kayo na nabutang. Naangay panaminan sa uban bitay instead of magpanik, mangitag pamaagi para madilatar ang pagdevelop ni kalayo para dili mo dako ang sunog o di maapil ang atong panimalay. Thank you kayo ni ma'am. Nindot kayo nga panaminan ba? A lesson learned. Now once again, salamat na ma sa imong pagluwas sa Katilingban. Labaw na din na sinyong lugar sa Bulwa, Zone 7. Ato nang taga anug premyo si ma'am. Dalaygon kayo nga buhat. Well, balik ko sa isgutanan ng atong kafiestahan. Yan sa nina ko momentarily ang isigotanan by saying dini sa Cagayan de Oro City atong ipakita labaw na ang katuyuan sa administrasyon na hiusahon ang tao dayon ang gobyerno continue nga mag-focus para sa katawhan kaya mao man ni trabaho sa gobyerno gon kaya kining gobyerno is for the people by the people and of the people. The biggest resources nga makuha sa gobyerno gikan sa katawhan kay ang tao may mukretong revenue atong i-spend atong gastuhon ug unsay numero unong prioridad ug makapagaan sa kinabuhi sa tao susama sa gibuhat ug gimugnas atuang amahan natong mayor nga si Clarix Oy. Kung pwede pa lang bitaw nini no kung on the top ang atuang estado ang atong nation atong gobyerno bas Pilipinas atong i-adaptar ang gitawag na to welfare state policy pero di mo nga welfare state policy kanang welfare state policy wherein ang primary focus sa atong gobyerno especially spending the resources para gud nga to makatabang makapagaan sa kinabuhi sa tao. Numero uno anak kanang mga medical and health nga mga issues and expenses ang gobyerno na mo shoulder ana education opportunity of earning a living, mga subsidies nga masustain sa tao. Kusama ana bitaw mga estado nga naa sa Europe, America, Canada. Mostly ana mga welfare state maguna. Wherein, ang tao din na kay mabalaka sa uban pa mga butang. Mo-focus ang tao sa panginabuhi, mawadaan sa oportunidad. Ang gobyerno mo-focus po ang pagpangita. O opportunity nga ito kaniya, well, di pa siya kakita opportunity, ang gobyerno may mo-support niya. Mauna siya welfare state principle or policy. Kining atong syudad, gibuhat kutob sa mahimo sa atong syudad o sa atong amahan. Kung dili man gani masundog, it is not a state policy, at least din sa syudad. Atong gibuhat kutob sa atong mahimo, kinaapoy mga balaod nga mahimong constrain sa maong kabubuton o katuyuan sa ato ang amahan. Ang paggasto kinaamang yung mga regulations

0: when it comes to spending government money. Unang unsay maalaw o ma-maximize sa itong mayor na ma-execute niya ang iyang gustong makabuot o mabuhat para mapagaan ang kinabuhi mo, create og mga opportunity, gibuhat na sa mayor. Bisan pa siya sa wayon. Unang at least karon atong nakita o atong gipamatuod na kung ninyo, lahi ni nga klase sa leader si Clarix. Panawan ninyo ng uban. Lukop lag panaway, panguntana. Unsay mahatag na solusyon sa pagpanaway kung ang inyong gibuhat pagpanaway lang, di ba? Nagingon ko ninyo, ingon akong idol ng si Tupac Amaru Shakur, if you are not part of the solution, consider yourself as part of the problem. If you could not give, shut your mouth. Di ba? Anyway, arikos mga hisgutanan nga medyo na ay semblance of mga political motive. Nagmonitor man gyud ko. Ako di man gyud unta bitaw nako atuyo nga maabot sa puntong yun. Pero ilang matang pugson gud. Nagmonitor ko, persistent kayo ni ilahang pagpalapnag kining mga disinformation, misleading information, mga fake nga mga information. Unya anak aparat. Hala, institusyon ang gigamit gyud nila. Ang uban mo gamit man og mga fake and trolls, especially social media. Hala kani di gyud mauaw. Wala gyud reservations. Kanang mga taong why reservations? Di mauaw. Mumugnag istorya bisan gamiton ang radio. Unsa may tawagan na nila? Mga bakakon, di ba? Nya mingon man tang kawatan, kurakot. Og bakakon, mara na sila. They are the same bird. Or they are the same dog. Ano? Maba, yun na, di ba? Kagayaan nun. Ang akong katuyuan, nga gusto na akong ipakita ninyo, mag-distinct ha. Gigamit na nila sa kabagas ilang mga dagway. Kanabang, diring kayo mabuhat og pagpamakak. Ipatuo nila sa katauhan ng ilang istorya. Kaya nagsugod sila murag insakto ang gipakapin o ilang gisandwich ng mga bakak, mura na sag matuod. Mauni schemes. Mauni dula or modus aning klasiya sa mga tao. Ako daring yung kong moingon na istasyon din sa FM sa Cagayan de Oro City ang naglingko din ang primary ilahang deans anchor man. Inana kabagagnaong unya na ilahan raba nga insakto kunoog. Sabi itong integridad, kanyad to. Pero sa pagkakaroon man good, we continue to monitor ang ilang gibuhat ng mga black propaganda or kanabi itong smearing campaign against the mayor, including the family. Imagine, ato na na silang giwarn nga, ayaw mo pagbuhat og na ng istorya, kaya dili man good na tinuod. Then kana silang ilang modus lagi mag-istorya og tarong, karon murag yung tarong. And later on, pakapinan din ang mga politically motive ng mga stories which is fake. Matter of disinformation and misleading ang mga information. To prove my point, kamo makadungog mangin mo anang istasyon na anang akong gingong gold-plated radio. Imagine, continue gyapon sa silang campaign. Sa black nilang propaganda nga, giangkon daw sa mayor. Giangkon daw ni Kikang ang credit sa pagbugna anang gitawag og Mega Health Center nga nila pa kalabira pa kuno hangtod karon kay ila man ang gibutang sa isyo nga mga unfinished kuno nga mga project according pa nila gipangita sa kuwa. O nya na nako na hisgutan ng kuwa. Arisa ko sa hisgutanan nga giangkon. Taganta mo example ha nga dili na gyud maglibog mo. Nganong susama parallel. Parallel aton tawgon susama. Kanang Cogon Public Market, established na siya nga city government infrastructure and institution. Ang kapitan din ha kaniadto si Clarix Oy, si Lorna Villis Oy among mami, o karon si Kapitan Kikang. It does mean ba nga giangkon? Kaginganlan na siya og Cogon Public Market, giangkon na ni Clarix, nakadungog bagod mong giangkon? Nakadugong bagod mong giangkon sa panahon nga naglingkod nga kapitan si Mami Lorna nga kanang Cogon Public Market because of the oil na pabarog na din. Wagin mo kadungog. Si Kikang nagingon ba kanang Cogon Public Market? Amo na kay ginasa Cogon, kami kapitan. Di ba wa? the same anang nahitabo anang kugon nga kaniadto gitawag lang og so a mega health center. Naturally, tungod kay naa siya sa teritoryo to identify or kaya naabitang convenience and practical purpose. Kaya naaman siya nahimutang ang maong gisugdan nga gitawag na itong mega health center. Naaman siya sa Kugon. At least for convenience, tawgo na siya Kugon Health or Mega Health Center. Diba? Susama rasab sa Kugon Public Market. O wagyod mo kadungog. Miingon si Kika nga tungod niya partly. Kaya ka na nga proyekto, collaboration mong gunag coordination. Kaya antuyo ana to serve the entire city. Even taga District 2, not just District 1. Pero it does not mean, kagirigard, gingalan na siya sa Kugon, ang kapitan si Kikang, buhatan na rin na to baot nga istorya, nga bakak, o waad yun mo'y madungog nga material. Nagiang ko na ni Clarix, giang ko na ni Lorna, o giang ko na ni Cupcake. Nahitabo lang nga nausab ang pangalan. Kaniad to, generically, gitawag nag mega health center nga nagkapurnada-purnada kaya ang kontraktor nagkaproblema sab. And later on, na problema na po ang syudad kaya na-escalate man ang pricing. Ang kaniad tong tag sa kalibo, karon tag 2,000 na. Naturally, matandog yun ang proyekto tungod kaya nausab man po ang scale sa finance nga kinahanglang i-put up din ha. Kaya kaniad to, butang na to, naana siya 50 million. Na suddenly, may escalate ang presyo sa mga palaliton in regards sa nang maong proyekto. Ay ko ignak, maurug yung Japon nga kanang kwan, maurug yung Japon nga budget, imuhang sundan, short ka. Naturally, mo reposition yung ka, especially sa budgeting. Oh, there comes the issue. Nag-ingon ba ang Kugon Public Market? Gito, gikuan, giyang ko ni Clarex, giyang ko ni Lorna, or giyang ko ni Kapitan Kikang, di ba wa? Manay pagpamatuod ba na nagmugna mog istorya? Ang gusto lang yung makabot ninyo, anang inyong mga bakak, na ipadating ninyo sa katauhan sa Cagayan nun, nga mga tigpanghambog-hambog o kanabitang credit greed ba? Kulang sa pansin ang mga oy, di na mangod kinahanglan. Mabitang kasigi mo, gisgot kay insecure mo, envious mo, jealous mo. Sorry to say, pero pagpamatood ni Cagayanon nga kanang mga tawhana, malicious yung gayog katuyuan. Aside from that, kasigi sila gisgot nga ang pamilyang oy nasuya daw sa mga Duterte, waay kamaturan. Gani sa pagpamatood ninyo, ang mga anak ni Mayor Clarix oy tua ng inabuhi sa dagkong negosyo. Sa Cagayan ay pipilang mga anak ni Mayor Rolando Clarix oy na successful kaayong mga negosyante sa Davao. O di mo makadungog nga nasuya, nakikumpit. What for? Lahi ang mga Duterte lang pamaagi. Lahi si Clarix oy o ang iyang pamilya o ang pamaagi nila sa liderato. O never mong makadungog nga giprohibit ang mga Dutertards dinhi sa Cagayan de Oro City. Never mo makadungog na si Mayor Rolando Clarix oy naghimo og mga pulong na mapasakit or nagadaot sa mga Duterte. Dili mo makadungog, ana. Kanang nagpalapnag, kanang ilang principal, kana sila mo naiklarig yung lihok og buhat aside sa pulong na atrocious, adverse and hostile politically sa mga Duterte, not Clarix oy and not Kikang oy. Kanang inyo makita sa social media, all are generated by AI or fabricated na siya ng mga narratives. Ang tuyo ana, dauton si Mayor Rolando Clarix oy. Smearing na. Libel na siya actually. Kay balo man ta unsay purpose. The same as well, ngadto ni Kika nga it seems undermined nila si Kika nga di makamao. Nga nila pa abogado ng ilang principal, ha? Unsa ni rabuhat sa inyong principal nga abogado? Sige, atong isgutan. Kana si Lord and Swan, ako, inyo man tanggibutang sa inyong naning posisyon, atong i-head on. Unsa di iyang natabang sa Carmen? Kana ko ng mga sewer drainage well. scheduled naman na o calendared naman na ng mga project sa DPWH. Ang pangutana na ko, kinangangkon man po, ang pangutana, ang konon niyo. Kanang fact na nga, sa mga proyekto sa DPWH, ang mga congressman, ng mga contractor, sigurado man na, nga pangorta, ang konon ka na ninyo kung ipasangil na to. Kaya nangangkon mamuha ng mga proyekto ha, kanang mga redundant ng mga project, kanang andalan gisiminto sa pawan o gispalto. Later on, gobo na po ng ispalto. Kay ilisa na po glaing ispalto. E ngayon si Benjamin Magalong, Mayor Benji Magalong. Pangwarta na, di na ma. Oh, wrong na. Then kana mga proyekto, redundant. Dayon, grabe ang taas kaayo nga pagdubli-dubli sa presyo. Bloated. Sunod. Unsa may gihatag nga kaayo ana nga mga proyekto nga instead nga kanang mga pundo magamit unta og mga proyektong nasyonal para dinhi sa local sa Cagayan, mga dalan, mapabarog nga mga institusyon, infrastructure nga mohatag og serbisyo sa tao. Nga ang kwarta, inyo mang gikalas-kalasan. Atong balik og pangutana instead, unsay nabuhat ni Lord Danzuan sa distrito uno og sa Cagayan de Oro City nga moingon ta? Makumpara na to or labaw pa sa mga oy, labaw na ni Kapitan ta, Kapitan Kikang o ni Mayor Clarix oy. Ako simple moingon ko, dili gyud magakumpit. Economically, socially, nahaba siya nahatag nga programang sustainable para sa Carmen. Actually, taga-Carmen man na sila. Unsa maihang natampo para mapagaan ang kinabuhi sa mga Cagayanon labaw na sa Carmen o sa distrito o no. Atong i-account. Ako na ako'y nahibawan ng mga proyekto. Ng proyekto. Imagine, abogado ka, naging mo kag proyekto na walay building permit. Sakto na. Amayingon lang ka, ako na'y bahala na si DPWH. Kay basta government project, wala na na'y permit. Ha, ganun. Abogado na. Uy, ambak suba. Taka, di mo eh. Manangingon ta ng taga gold-plated radio sa lang yung anchor man din ang asaag. Pangambak mo sa bahay. Sige lang magbuhat o istorya ng di mo ha. Mga bakako ng mga tao na. Anyway, balikan ako. Kung lang tao ninyo, masulod mo. Sa city government, especially sa barangay government sa Carmen, nakahilira din ha ang mga program nga muingon ko. Mauna siya'y pundasyon sa syudad kay susama man na ang level lang o magnitude sa financing o extension sa maong program kaya di man susama kadako ang pundo sa barangay o sa syudad. Pero rest assured mo o unsay kaya sa barangay with attempts to social services and welfare ng mga program to elevate the condition of the people, i-execute na. Sa usa ka ekonomista nga barangay kapitan, negosyante na nga makamao ang values ana o ang mga prinsipyong gisunod sa pagdumalag, pagpangalagad, iyahan ang gisunod sa iyang amahan o iyahang inahan. Makita man ninyo ang semblance, ang model ba, ang blueprint, ang difference lang yun, ang magnitude sa financing nga kayang isupport sa program o mga services, but totally sa mold, sa pattern, sa kind of services, they're of the same. Sa Carmen, as much as possible, ipagaan ang kinabuhi sa tao. Ang services, makita, madungog, ma-experience, mabati, ginas mga tao. Sa lain-laing mga sektor, lain-laing hutong, inana ka-committed, plus the pack, in times nga kinahanglan sa katawhan ng ilang leader, inyong makita. Manang akong balik-balikon kung na ay sunog. Nabay Lord Danzuan inyong makita. And the rest na nila. Si Cupcake, makita agin na ninyo. O na ay mga importante kang buluhaton nga even damage his political prospects. Kanabita ang pag-watch ni mo anang court order ng mga demolition. That is not good for political prospects. But by mandate of law and commitment, being leader, good or worst, he must be there for his people. Ingon ana ang integrity. Uncompromising kayo ang klase sa leadership na may makitang Lord Danzuan ngayon ana sa Carmen. patakka ba ning taon mo? Namoy makita nga Lord and Swan nga naglingkod gikag Lunes, taman og Bernes to serve the public, to talk to ordinary people from different sectors. Namoy makita, di ba wa? Occasional kayo na sila dayon. Kana sila kaila gitag unsa na sila. While ang mga oy 24/7 nag-serve sa tao. And any times nga mga tao manginahanglan sa leadership. Kaya ang leadership nga klase nga naa sa mga oy, leadership ni nga naguna, a leadership ug example. Una ay mga problema, inyo yung makita, madunggan ang mga oy, muposisyon para siyang mga tao. Ulan, init, baha, sunog. Ug naay mga panginahanglan or tawag sa katawhan o kahigayunan. Inyong makita, mabati, maeksperyensya, madait ang mga oy. Dinha sa barangay, always naa ang kapitan dina. Ug di gina, tinuo di lang gipang istorya ang mangangkon. Dili gina, credit grabber ng mga oy. Kamara may sigig hisgot. Kaning pamatudan bitaw na to, tinuod ni na to kay katuo mangud ni silang Morelenta. Morelenta hinuon ming tinuod ning amo. Wa gani mo Morelenta nang bakakon kaayo mo. O wa mangud mo mga wow, di mo mauwaw ang inyo ang gipang istorya. Hoy wa uroy mo gabay. Pangambak mo kanal, aw kanal suba kuno para di mo mapiang. Once again, kanagmog ng istorya nga ang mga oy, labaw na si Mayor Rolando Clarixoy, na ay palisiya, na ay gipang istorya, adverse to the Duterte, it is not true. Wagid na ay kamatuuran o never gina, sobra kadiskrit ng atong amahan. Seldom kay ninyong madungog na siya nga na si adverse nga mga statement unless of course you are forcing his hand to do so. Rare kay nang occasion kay discreet kay nang atong mayor kay di siya gustong mupasakit og tao or even sektor. Buhatan ninyo og istorya ngon ana maka nang sa tawag ana sina in the Jesus Ginoo kamo moy nagshow sa ingon ana nga symptoms kanang inyo habit ang envy og jealousy, actually insecurity man, political insecurity. Dumuingon mo si Kikang na pildi ni Lord and Swan for 2 times. Pero dili sa yun nga fight, diba? Pero who knows? As magkadugay ng panahon, ma-realize sa tao nga mas na ay value si Kikang nga mahimong congressman while siya ay Kapitan Garon. Ilan na lang raba? 3,000 na raba itong labaw ni Lord and Swan atong last election. Perte siya. Kaya nakabuhat siya istratehiya. Kaya kung wala, awala na. May siguro konsihal na lang na siya sa barangay. But anyway, once again, sorry to say ha, nga medyo hambugiroon ko. Ah, ako na lang ang hambog. Eh di mo ni hambugiros Kikang, di po ni hambugiros Clarix. Ah, bahala na ako hambugiro, basta kato sila, dili. Once again, dili tinuod ha. Kanang inyong madungog o makita sa social media o istorya ng intrigador nga igagaw ni Boy Abunda o ni Christy per minute kanang naadin hang tigula nga saag, di na tinuod nga nasuya. Makig-indigay ang atong mayor nga dos mga Duterte. It will not and never it happen. Inaot kong ma-realize ninyo nga kanang mga tawa na sigig mong nag-istorya for what? Gusto ninyong i-gain ang mga Duterte? Actually, kanang inyong principal mo inay problema. Kinsa ay nag-support sa impeachment? Is it? Daoy? Never. Diba, si Lord and Swan, pro-impeachment siya? Well, kanang imuhang tigpama ba, it seems mura o sara, ang inyong manggungtuya, nag-double hand mo. While ang principal, again sa mga Duterte for purposes of political convenience kay niya pa kung mag-antay ta sa administration di ta kadawat pero kadungog bagubog susama nga statement or position or policy from Mayor Clarix or Kikang to despite the fact nga naan na sila issue pero they continue to contain their emotional aspects. Kabalo man ta. Pero once again, kana tanan mugna na di na tinuod di mo kadungog kanang inyo makitag madungog wanay saktong basihanan sa kamatuoran kay never gyud nang gibuhat sa mga oy ngadto sa mga Duterte kahibalo ta di lagi ninyo ma-win back ng Duterte nga grupo kay kanang inyong principal evidently by words and by action adverse ng inyong gibuhat sa mga Duterte to play safe. Ang imuhang padrino na asa wala, ang mga biyahe nga na sa radyo, tuwa sa toon. Sa may tawag na 200 mo. Ang other words, bitaw ana, nga prominently known na itong mga Pilipino, na mamangka sa dalawang ilog. Sugot din ang bana, nga ang iyahang asawa, na puylaing uyab nga bana, or masugot din ang asawa, ang iyahang bana, na ay uyab. O na ay kanang kibitser. Di ba, dili? O man ang sitwasyon na lahat ng ilog binabangka. Klaro mang ginong inyuhang dula, good. Pero not the oy. Ang posisyon sa mga oy, dili magmugnag istorya nga ikasakit sa uban. But, if inyo silang pasakitan, as much as possible, ilan ang i-contain nga dili sila mubuhat o action nga makapasakit sa ninyo, sila. Not me. Not for this program. That's why kami, kini nga programa, gimugna o gitoyo ni sa susamang higayon o sitwasyon nga akong gisgutan. If not, the OIS, we and me will do it. Para makabalo ang mga tao sa sitwasyon nga kamo baka ko nagmugna mo istorya. Anos ama na? Nahitabo nga nagbuhat si Clarix o ginana nga sitwasyon. Pagpangdaot kay dili manahi mahilig mga istorya si Mayor nga ikapasakit sa uban. Buhatan na ninyo istorya. Na, taki-taki man mo. Next pa ng mga butang, aside ang mga intrigue o gossip, kanipong ilahang gi-controversial karon nga sitwasyon, tuwain sa atong sisyon karon. Kanibitang gisgutan nila nga palisiya, dili sa pasudlon ang mga outside of Cagayan de Oro City nga public utility nga roads, meaning to say outside of Cagayan nga mga ruta, mga local franchise. For example, kanang Opol outside naman na Taguluan outside kamaoman ay east o west boundary sa ato ang syudad, kanang Opol ngadto sa west o sa east pod nga bahin ang Taguluan. The rest ana nga outside nga within sa so-called gitawag na tog Misamis Oriental nga mga lines di na pasudlon sa syudad nga mamasahiro din hisulod sa downtown or uptown. Pero wala magingon nga dili makasulod sa syudad, terminal lang sa sila while implementing sa old nga palisiya to see to it if it is effective to address the congestion or traffic problem of our city. Wa man magingon ang mayor o ang mga implementor nga di mo pasudlon sa syudad, makasulod mo terminal. But the very beginning, nagitagaan mo kahigayunan nga mamasahero mo pick up ang mga pasahero bin public utility, kahibalo na mo nga dinharigid mo taman sa terminal kay naamay kaugalingon niyang public utility nga nakaprangkisa para sa syudad. Ang katuyuan ana para makita ang schemes kung bisan pag moingon tag 10%, 15% muhatag siya ease sa atong congestion o sa atong traffic, that is good enough nga move. Then later on, mangita na puglaing nga schemes to add on the 10 on 15% na congestion solution or traffic problem sa atong syudad. Dili man na small things, dagko na nga mga things, ay enforcement lang daan. Dayon, pagbutang ni Mugman power to implement then plus ang feedback pa sa mga tao negatibo, umaman ni nahitabo. Kanang mga bloggers kuno, kanang mga napiktuhan nga grupo, sakyan po aning mahilig kayo mangintriga, ang dating nga exclusive na sa syudad sa Cagayan, ah, magsige pa mga ito pangabiyaan nimo din sa Cagayan. Nalay limit. For example, atagaan tamog paralel para masabtan yun ninyo. Nga di mo makaingon, alahin ng Cagayan. Ano din ang aeroplano? Pwede din na matugpas atong dalan din sa Cagayan. pwede din na siya mutugpang adto sa mga pantalan. Adto ragin na siya sa airport. For example, kana mga barko, pwede din na sila makapataka-taka o dunggo. Diba? Specific na. The same. Anang schemes karon nga old na siya nga policy ga-implement sa tong city government to see to it if it will work. Reality na. Karon sa ken o di maong istorya, aning mga kaatbang sa mayor o ka na mga mga tao nga mga vlogger na wapon maghuna-huna. Wako masuko ninyo ha. Gusto na na kong butangag emphasis to make sure nga malid mo. Then, kanang tanang gi-istorya bakak na makasulod sila sa Cagayan, gihangyo sila, gitagaan ganit sila time, especially ang information drive of the city government to the institution and to the group or to the sector. Gi-make sure nga maabot sa ilaha, di naka-timeline na. Kaniad to, pamadaan man ang apalisiya. Ingon sila, ang mayor kuno, why political will kay dili tig-implement o mga balaod? Karon sa dihan, nag-implement ang mayor o daan nga balaod to test whether it is effective or not, created the schemes, enforced the old policy because of the ideals nga muhatag ni siyang solution even by a bit. Ingnon na pod nga harsh. Exclusive. Wow, sala sa init, sala sa lamig. Tagaan ni mog ice cream, reklamo. Paimnon ni mog kape, reklamo. Ah, dili tagaan. Oy, samok. Ay, nayabag na kasaag-saag naman ta. Kagaya nun. Nga namang akong gisgutan. Para matinawan, kinita ng gibuhat sa tong mayor sa pagkakaroon na ani siya'y dako kay kalabutan sa katuyuan sa tong mayor nga mapagaan ang atong sitwasyon. Mauginig ka matuorin kung masuko man ang uban. Sige na lang. Parago na nang gibuhat sa mayor nga gikasaway anang mga kaatbang sa politika kay ang mga critics. Hatag og bugas. Hatag og 500. Panakip butas ra na. Ah, sige. For the sake of argument. Granting without admitting. Ang pangutana. Gutom ang tao. Daghang sitwasyon nga lisod ang kinabuhi sa tao tungod sa challenge sa sitwasyon og higayon. Amay mas maayo maghatag o gingog panakip butas pero dili na sustainable kayo na regular na nga program sa tong mayor then mostly ana gika na sa kaugalingon niyang pundo o sa iyang mga anak kay ingon iyang mga anak ang ikalipay ni Papa Clarix sa pagpangalagad o pagpanerbisyo panghatag ngadto sa tao amo na nang kalipay nga malipay ang among amahan. Kamo unsa di inyong kalipay ang pagpanaway ang wala pagtampo nga masulbad ang challenge sa kinabuhi sa tao? Yes, i-admit na to. Adili kay nadako pero kanang 500 panud-an or tabang-tabang sa maintenance kada adlaw ug ang bugas nga 5 ka kilo. Duha nga tustulo ka adlaw mugaan imong kinabuhi. At least maka-restart ka, makalingkod ka kadiyot ug asa ka padulong makaginawa ka. Dako na kay nasyanong tao. Pero sa uban nga walay tampo, sige lang reklamo. Nga wag yun gani tampo sa solusyon. Nagisgot sa problema. Pero walay gitampong solusyon. Ingon si Tupac lagi. Tupac Amaru Shakur. Urban poet patay na. If you are not part of the problem, consider yourself as part of the solution. Ingon ana mo. Hinaot kong nakagiyan ta karon ha kini nga tong tulumanon nga tong katuyuan nga matinaw ng mga gilubog-lubog gihiluan ninyo nga huna-huna kay kining mga tawhana tungod sa ilang insecurity, envy o jealousy mo resort sa ingon ani nga modos pagpamakak, pagbuhat og istorya, pagpangdaot to put the mayor including ni Kikang into political bad light. Ay, Ginoo kuning mga tawhana. Once again, kung gusto mo o makabuot ninyong inyong tuyo, palabwi ninyo unsay gi-offer nga serbisyo og tabang ni Clarix, serbisyo og tabang ni Kikay in terms sa Barangay Carmen, para at least makakumpit sa mo. Reality man na, nga, mingon sila akapila na napildi ni Lordan si Kikang, pero it does not mean nga mo give up si Kikang siyang ideals nga mas angayan o mas daghan siyag mahatag pagpangalagad, pagpanerbisyo tabang sa kagayaanon, much more nga tong amahan nga mapadayon siya sa pagkamayor, kay kahibalo siya nga makatabang siya, mapagaan niyang kinabuhi sa mga kagayaanon. O ang pagpamatuod na kining mga programag servisyong tabang nga gi-implementar sa kagamhanang lokal sa syudad o sa pinalangga nga barangay sa Carmen, pinaagi sa mga programa, proyekto, if it is possible, kana mga gagmayeng-gagmayeng butang, kana pag-patch anang mga kana bitong mga limaw-limaw sa dalan, di mo na dako nga problema. Nga it seems, i-grandeur ninyo ang numero onong challenge sa ato ang administrasyon o nga sa katilingban, ang ekonomikanhon nga sitwasyon o ang social kana bitong short services sa ato ang gobyerno nga ni dili niya ma-deliver, muna'y pinaka-priority sa tanin. Once again, it's all about prioritizing. Kumingon sila, sasayas among dalan, nagkalimaw-limaw na. Ang ano man, malumos mo? Kung kamo di ay, kung muingon ng taga-gold-plated, apel ng ilang grupo, na ay problema. Once again, using the principle of you are not part of the solution, you're part of the problem. Occupied naman kayong city government. Occupied naman kayo ang local government sa barangay. But it does not mean nga wala na alantawa. Every now and then, itagaan nag-remedy. If impractical, nga i-concrete na, ano nga ito mag-i-concrete? Nga mas maayo man ang dili-concrete, kaya mo-breath ang yuta, mo-absorb ang tubig. So, makahibaluha, naagid po yung applications. Kung kanang ilang gaingon nga problema sa sayas, murag dako na kayong problema sa Carmen, it seems negligent, incompetent ang atong kapitan. No, no, no, sir. Dili gyud na matuod. Kay kanang problema sa sayas, gamay kina nga butang nga inyong gipadako. Kamora may nakakita nga big deal, na ang big deal, kanang mga priority problem sa atong community nga kinahanglan buhatan og priority solution sa ato ang administration, whether city or barangay. Kanang sayas nga problema nga magkapita-pita kuno sila, pwede man nga magbuhat og kalihukan ang ato ang community sa sayas. Inyo din ang tambakan din na magkuha din mo mga bato, graba o yuta, daghan man ang available. Collectively, part sa inyong obligations, being part of Barangay Carmen, being part of the community, di ba obligado sabda on a little way to contribute, to solve the pending or current problem of our community or even sa atong sitio or zone din na sa Sayas? Kaya man ang buhaton. Yan ang buhaton pag unang big deal. Ngayon sila, negligent daw. Ay, Ginoo, pangambak mong suba. Pwede na ipatch. Pwede na ito na. Oh, kita community, kita may nagamit na eh. Okay raman eh, at least ay agianan nga tarong, ginamintay na to. Kung naay mga hole na din ha, nga mo create o mga limaw-limaw, butangan na to, graba, bato o balas. Di natong dukdukon para mo solid siya. Kamu may nagamit. Nganong himo, dako, mangkay nang deal o sala na. Ni Clarix oy o ni Kikang na. Diba? Una-agin ninyo, taga-Sayas, taga-Carmen. O di ba yung saktong akong gistorya? Big deal na kay para nila. Oy, akong pangunta na. Aka mo, naama mo's position. Congressman man na si Lordan Swan. Kanantik ba maaba ni Lordan din na? Ngano nagpadala ni Munag? O sa katrak? Nga bato, graba, o kung sari, kung gusto niyang simintohon, may nalang makatabang sa mo. Ang shortcoming sa barangay, o sa barangay, kapitan, it seems, grandeur ninyo na. Mama mo'y gibuhat. Once again, if you're not part of the solution, you're part of the problem. By merely criticizing, you will not solve the problem. Diba naman ta, nga occupied kayo ng atuang barangay. Pero it does not mean, wala na tagig pagtagada. Every now and then, itagaan man nagsolusyon. Pero kamupod, as a matter of initiative, to solve your own solution. Oh, I mean, to solve your own problem, you must find means, a collective solution. Mag-iusa, managuban, bayanihan, to complement. Ikaw mo may nanimuyo din. Wa man si Kapitan Permi din. Ha? Nasa opisina si Kapitan. As much as possible, dili ba-ba ang musulbad sa problemas inyuhang zone or yun sityo. Ang inyong paglihok. Do ang Carmen, dako siya o NTA, tungod kay pinakadako siya nga barangay, it does not mean kaya niyang kabira ng mga infrastructure necessity. No, no, no. Gamay ra na sa mga programa nga gi-priority sa barangay. The same sa syudad. Pogi na'y kamatuuran mga igsoon. Realidad din nga to ang katilingban. Labaw na sa panggobyernong Pilipinas. Pinili-pili. Labaw na, dili presidente taga Mindanao. Left out na punta. Pabitaw, masigit ang pangindahay nga inaunta na si Clarix Oy, mahimong presidente sa Pilipinas. Ako tinod, anay. Bahalag mo ingon na si Clarix, grandeur kayo na. Dako ra kayo na nga dam ko. But ideally ba, na atay susama nga presidente nga dili sakit mang istorya, humok kay mutunol, din dali ra ba kay muhilak? Dayon, hilom kay mutabang. Kung makapresidente tagingon na ni. Ayay, kaayos si Juan. Again, sa si Carmen. Ayay, kasi kagayadon. Once again, it's a matter of ideals, it's a matter of experience and knowing the leader. Mangindahay gito, eh. Pero di man maato ang tanan. Once again, karong panahon na let us face reality. Ang nagdumala sa nasyonal, takubon kaayog mga mata. Manungod-tungod na ng ilang gilantaw. Ilalaging tugkaran. Ilang tugkaran, apiki pa man gani. Kita pa Dennis Mindanao. Akong gimin ang resources sa Pilipinas. Sige pangutang. May tatog ng utang. Padulong adto sa tao. Sige pangutang. Ngadturo po siya mga chronic alipores. Sulod sa bulsa nila. Pero, din eh, sa dakbayan, sa barangay, mugasto si Kikang o kaugalingon niyang kwarta. Yan ay mga butang na dili na kaya sa barangay na disallowed na siya yung buhaton. Gastos kaugalingon nilang kwarta. Pero once again, kung kalipay ni Kikang, tungod kay kalipay siyang amahan ang susama nga pamaagi ang pagtabang sa tao, ilang buhaton kutob sa ilang mahimo, even spending their own family money, personal money, just to help. Pangodana, kanang kaatbang, nagbuhat ba? Ang gibuhat ana pagpangintriga, pagpanaway, paghimog istoryang dili tinuod, daotong lang ang kaatbang. Kay nahadlok mapulihan na Ginoo ko, for Dios, for Santo. Once again, as a departing, as a final na ko nga statement, hinaot kong makatuon mo, if you are not part of the problem, consider yourself as among. I mean, if you are not part of the solution, consider yourself as part of the problem. Diba? Kagayanon. Once again, sa nagsingabot niya pesta, timan ilang ninyo ang gitakda ng mga schedule, labaw na itong akong giingon, ang panahon, schedule, lugar, kay gayunan, nga maglipay-lipay ang katawhan, nag-sponsoran sa itong mayor o siyang pamilya. Kanang carnival din na sa Mayalim Kitkay, para at least for a while atong malimtan kadiyot ang gihambin o kabugat nga hagit sa kinabuhi. Once again, sa ngalan sa itong amahan sa syudad nga si Mayor Rolando Clarix Oy o sa pinanga na kong igsoon nga kapitan namo sa Barangay Carmen nga si Kapitan Rene Joaquin Kikang or Cupcake Uy, kining atong programan Good Morning Cagayan. O of course, kining gwapo ninyong mensahero, ang piratas kahinginan si Mr. Jones, may ngunasab ka ninyo. Hangtod na po sa sunod, happy weekend. Advance, happy fiesta. Biba, Señor San Agustin. Kagayanon, daghan kang salamat. God bless to us all.
1: ang programang inyong debate, Binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: May gila na may balita sa may panglawas. Ang toxin muna sa function sa blood cells kamoy tigatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toxin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Madugod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igbit o Pulmi Samus Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
6: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off on Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Frong's GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Tag fair trade permit number FTEB 263368 series of 2026.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalrikan
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
5: Luya na ba si Manoy? Wa na'y gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga mapiktuan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar hani pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindurong Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindurong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
8: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
9: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
5: May gala na may balita sa mga panglawas. Kanunay kabang hilantan si punon o gubuhon. Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumalog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Mighty C, your best body to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng consultation o senior citizens discount, duha lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Kagindoro. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EVP Klinika de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan, ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
4: Life Extension Vitamin D3.
11: Kasi ganita na pag pupong tuhog, sakita, gano'n ba? Habit na 4 months ang sakit sa kong tuhod. Pagkabalo nga ko nga, naligit ko na yung Life Extension. So nagsulay kong palit, nagkakaura ba kong glitson. So nag-iinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butas gina itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
4: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for for longer life.
5: Oras sa 11:54. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nag-usar ang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
5: Pag-inapit na sa pregumante ni Sato nga Trono Miguel ato nga Magnum in Action. Mabuta Miguel kay Sato Miguel ang Magnum in Action Miguel ato nga isyo nga isugutan. Mga tulong ni Miguel ka isyo karon no? Labi na kining lipay Miguel ang atong taga-Amerikanos Kogon. Human Miguel ang ipasalig sa mayor sa Lakbayan. Ilabi na mga isoon nga mintras siya pa yung mayor sa syudad. Di may tabo nga mahimuon Miguel o i-privatize ang atong Kogon Market. Ogo ba merkado Miguel din sa aton dakbayan.
12: Magnum in Action.
5: Mao na Miguel nga grabing ang bakambak hila ka mga vendors Miguel. O human ang atong mayor nagpasalig nila nga mintras siya pa ang mayor sa dakbayan mga igsoon, madili may tabo nga i-privatize Miguel ang atong public market.
12: Magnum in Action.
5: Samtang ug balita Miguel no sa pabuta sa Miguel sa tuiskutanan karon kay aton tagas pagtagad. Kay dunay nang utana Magnum Jewel madayon ba pag transfer sa City Hall? Kay purisyo, kay lugar na diya kaninga diya sa City Hall. Alam mo yung traffic, nagkadaghan kayo sa kinasa Cagayan. Ni Samot, may gala, problema sa traffic, may gala diya sa katulang na sunog diya sa kwano, katong na sunog, may gala sa Jarbura o kining Jarbura Burgos. Sos, Maria, grabe nga traffic, may gala, murang ibalik ta sa katong sa una ba. O niya, bisan pa gani, karoon may gso, makita na nato ang kalisod yung kayo, sunay na ang utana, nga madayon pa ang pag-transfer sa City Hall. Sa ato na sabdar, may gala, madayon kin siya, dili man yung mahimong dili i-transfer. O, so, kanang mga, doon ay mga lugar di gusto kay mahandlok sila nga, dili sila lugar, musikat, may gala, ang maningkamot. Pasagdal na ito na sila kay ang tuyo ani, paras ka, o future, o, sa umabot, may gala, sa atong dakbayan. Mauna nga, karoon pala, priparahan na ito na, kaya kagayan mo, dako na magyod. Diba? So, grabe na kadako ang kagindioro mga igsoon. Sumaw na may gala nga dapat karon pa lang na nag-inis siya mga igsoon.
12: Magnum.
5: Kabuta lang kato ninyo tagas pagtagad may gala kay
12: Magnum.
5: Wala na may tao may gala nga di masugot nga i-transfer ang City Hall kay tanan naman apektado niya. Ilabi na agi ka na o labi na o magsakinan ka. Ang apektado lang may gala nini lugar kato mga tao may gala nga lugar kong politika kay tanan nila nga sa atong panahon huwag man ni mahimo karon inanabang murag kasina na lang. Mauna nga di man na mahimong kasina na lang niya pugong-pugongan ni mo. Ano taong kasina may gala niya mapugong-pugong ka?
12: Magnum in Action!
5: Mauna may gala no? So, mabuta ka tagad na sa pagtagad may gala sa panaguban din sa atong tulungan nun.
12: Magnum in Action!
5: Kunya ato sa tagad sa pagtagad may gala sa ato may isoong reklamo.
12: Reklamo i-Magnum!
5: Ang may tungod may gala nining diya sa lumbya. But kinsa ba ni mga igalang na kapangatang diya may gala nga hulgaon ka. Labi na kining gagi din ang mga kanabang hakot o balas. Ang lugar nalagi ko noy kwan niya, mga sila may galag, by dump truck yun nga balas. O di ako noy dump sa Amerikada, but kinsa ba ni sila mga igsoon? Ikadua, lugar dili ko noong kamuhatag, ang may tabo may gala, ila ko noong i-hold ang imong balas, imong karagabaginin imong sakinan nga nagkargag balas. Kang ilan mo sa gaya mga igsoon?
12: Reklamo, i-Magnum!
5: Kung mga ayon naman lang gani, kanang tarong ba, dili kay manggulat. O diya mga igsoon, dito ko na idam sa merkado. So, muna nga natingala sila. Kinsa ba'y nagsugo ka ni? Tanawang tani. Kaya ito na yung tagas pagtagad may gala. Kalabot ini.
12: Reklamo, i-Magnum!
5: Buta sa lahat ng may gala ang barangay SK election. Kining pag-postpone may gala sa barangay election.
12: Reklamo, i-Magnum!
5: No, so ilabi na may gala sa atong kapistahan, may gala no sa atong dakbayan.
13: Viva, viva, Señor San Agustin.
5: Happy fiesta, Señor San Agustin, advance, happy fiesta. So kaliukan may gala sa fiesta, may gala mabuta kay ato sang update kamo may gala kalabot sa nining atong update may gala sa kapistahan sa atong Señor San Agustin.
13: Viva, viva, Señor San Agustin.
14: Viva, viva.
5: So advance sa pagpiesta, viva Señor San Agustin, viva!
13: Viva, viva Señor San Agustin,
14: viva!
5: Sa mga nangutana, may gala sa away, may gala ni Alex Yala sa Canadian Open, sa tennis may gala. Ang atong pinalangka, may gala ng player, may gala nga si kining Alex Yala. Mga egsoon, bisan pa ang natapilok yung TL kaysa iyang kontra may gala kasi McNally, natapilok yung TL. So sa second set may gala, unta. Pili siya, first set, tadawag siya, second set, pili siya may gala kay sa sigdagandagan may gala, nabikil lang yan TL Mike Son. Pero bisan pa man yan sa third set may gala, midawag yan po si kining Alex Yala. Subot pa subot nga si Alex Yala may gala, lugar daog siya, batok kang Magnili. Amerikano yan po, Amerikana yan po. So kaduha na siya may gala, ang kaduha na sa iyang na-inkwintro, duha na ang pili niya. So, kanon sa Miguel ni abante ni siya sa quarterfinal sa Canada Open.
13: Viva, viva, o,
5: sa mga fans Miguel ni Alex Iyali mga igsoon. Sa ato para kontin sa atong tulumanon.
13: Magnum in action.
5: Oras alas 11 o alas 12, dos na. Alas 12, dos. Alas 12, dos na mga igsoon.
13: Magnum in action.
15: Blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood

0: salamat. Baling asang Bisamis Oriental.
1: Happy Higalaay, fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consel John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consel John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
3: Mayong adlaw mga pinanggana mo nga tagapaminaw, welcome na sa Health and Wellness Program nga yatud sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Karong adlawa, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini na'y duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually gakos ni siya blood clot nga gabaran ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o magkos na og bleeding sa utok. Naay usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad, tinuod nga trusted, tested and proven. Uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing nga concentrated nga vitamin D3. Uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
7: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga
8: text
7: butika.
8: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-25.

0: 1-800-333.
1: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga na ay tatak na LE ang kada soft gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
4: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, magbuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
5: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Kanahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, de kalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
6: DTX 500 mao itubag sa diabetes kundi na kini makababus sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagendeo ug Misamis Oriental. Paimon si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Antitla ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Pre, na ako'y project run. Nakinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, o minidam. Asa na makarent og mga ekipo, pre?
9: Nagana na, Marioy. Nga nung dili na lang ka magpalit, Marie.
0: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pag yun mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat yun imong ulo. Maayon ng rent lang, kainiguman sa project, iuli lang ni mo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
9: Wise jud ka, Marie.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
9: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo, almost brand new. Ug ang renta, barato.
10: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
11: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: Magnong Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
13: Alas 12:14, gara, kumusta may unto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Walas Magnum Lokal, kapig 100 mil pesos sa talang tamyo sa sunog sa Osaka Boarding House sa Bulua ning syudad sa itong Magnum National LTFRB. Magsugod na sa pag-inspeksyon sa mga depresyon sa kinahan, sugod sa sunod bulan sa itong Magnum International. Pito katao patay human pamusila sa minor edad dito sa Thailand. Sa Magnum Beses Grupo sa mga supermarkets sa nasud, mingong dili kinanglaan na sa panugot sa gobyerno ang pagtakda o presyo sa mga MSMEs sa ato Magnum Entertainment and Cortes. May klarong pagmintinar sa mayong lawas, kinanglang makanunayon o sa ato Magnum Sports Pinay Tennis Star Alex Ayala, nakabantina sa round of 16 sa Canadian Open.
12: Magnum Noontime News.
13: Mga Exxon, kumusta may ang otto? Karong adlaw karon nga Sabado, Agosto 8, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
14: Ug Magnum Aileen Akuri.
13: O karong si Ritales Magnum Lokal, gibanabala mga bulsa 112 mil pesos ang damyos. Human lamya sa kalayo ang usaka lawak sa boarding house diya sa Zone 7, Barangay Buluan ng syudad. Gibanagyan ang maong panimalay sa pamilyang Babanto. Diyan ang ikaduang andana dunay mga kwartong gipabangan. Subay sa report at dunay na dungog nga buto sulod sa usaka lawak nga gisundan gilayon sa pag-ulbo sa kalayo. Asa na wato Miguel Pusungaban, bini Magnum Kea Villanosa sa investigasyon kalabot Miguela sa Suno Kagrina. Natabang na Magnum Aileen kay dunay maestra, paspas kay mukatkat. So pagkatkat niya, siya ilikatkat ha, babaya. Oh. O niya lugar, gigamit niyang utok, iya nga nagbasa siya gahabol panapton. Dito nagil sa laba at doon nagsiga.
14: Okay, sa mulamay pa ang kalayo.
13: Sa mulamay. So, sakto yung gimo kay basaman. So, wakay makaungat ang kalayo. So, muna ang sitwasyon kalabot sa banini. Piyato sa nga dawato, may gani po sa kaban. Magnum, Kea Villanosa. Kea, go ahead, Kea.
15: Yes, sa magdamadro na nagpalayan tagyapon ang kaning investigasyon sa mga bumbiruhan gikan sa Bulua Fire Station sa itabong sunog. Yes, may Zone 7 Lower Bulua. Ninga to nga sa giingon nga maong gambalay Magnuma Joel o sa ka boarding house ito na upat ka kwarto sa taas kung gino sa ni ini ang nasunog Magnuma Joel. Pero sa diha nga ilapot nga gikuan Magnuma Joel katara mga isa ka kwarto gid pud ang totaling nga nasunog kapag kato nga ipapad wala man pud ingon nga naangin Magnuma Joel tungod kay adudol ra man pud ni ang fire station diha sa kaning maong boarding house. Kunya nagauna na mag-initiative to ilang silingan it pud nga mapatay to nga kalayo pud Magnuma Joel. Pero sa niwa na gid pud ingon nga nilamay ang kaninga kalayo nga to sulayin pa nga mga kwarto. Narang man sa 12 mil pesos Magnuma Joel og first alarm ra ang kaningang alarma sa kalayo gitpod yung i-declare itong mga taga BSP. So na inabong nga sunog inoon, wala man po ingon nga nakakon og injury. Apan na itong pag-inabong sunog Magnuma Joel, ang border ito, usang matagpaga cup artist, kanya wala man siya diha sa maong iyang kwarto sa pagkasunog po Magnuma Joel. So ang atong mga bumbero po, they have pa nga ginatawang angulo, kanaliging elektrikal magdumadzoe, nagbas pa nga posible pa nila nga makonekta. Aron gitpod nga masulta, ang tinugitpod nga hinungdan, ani nga pagkalayo. Pero hinoon, wala may nakakonog ito yung Robinas nga taga BSP, o ga kaning sa mga border po, magdumadzoe, o ga tundan nila nga parao na, nagpadayon paghihapan ng investigasyon sa atong mga kabumbirohan gikan sa BSP. Update report, kinabot sa mga sunog, yes, may zone 7, lower Buluwani nga itong asyudad. Para sa magdumunan news, kini, si magdumado dyan ang Tricky Abilin, o sa subalita o servisyo, magdum radio.
13: Alright, salamat din naman ni Miguel ang live report sa kaban na pinagi ni Magnum Kia Avillanosa.
14: Dugang Magnum Lokal sa bling giagat ni City Mayor Rolando Clarix o yung katawahan nga di gilayan mo to sa mga fake news nga gipagkata sa social media nga gididaan niya nga di nga makasulod din sa dakbayan ang dili taga Cagayan di Oro mato ni Uy nga pulos lamang kini pagpangdao tungod kay bisan kinsa welcome din sa dakbayan.
16: Palihog ayaw magtuo sa mga Facebook nga trolls. Usbo na ko, kinsa ba ko nga mubabag nga walay pasudlon sa dakbayan? Dili ako tag-iya sa dakbayan. Dili ako tag-iya sa kadalana. Sayang kaayo ang atong bansagon nga City of Golden Friendship unya atong babagan. Dili na to i-welcome ang atong mga kaigsuona. Apan, wala na ko na tagai o pagtagad kay kamo mismo ang nakaila sa ako kun unsa ang akong kinaiya ug batasan labi na sa pag-abi-abi pagdawat sa mga katawhan. Wa gani ko muatras mutago sa mga tawo nga magkinahanglan ug tabang giatubang nako ang tanan kana na hinuon nga akong babagan dili kana mahitabo muna ayaw mo pagtuo.
14: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
13: Alas sa 12:18 na sa mga dugang balita lokal gagawin ko ng City Councilor Kirli Balaba, Chairman sa Committee sa Tourism sa Konsilyo sa Dakbayan nga walay bagong mga turista sa tourism site din sa Dakbayan. Matupan ni Balaba nga doon ay mga ubang pwede untang mahimong tourism site usama sa bagong discovering langob apan ubos pa kini sa proteksyon sa DNR.
17: Kusap pa ilain, napay mga bagong himog so, nga mga tourism spots din sa ato mismong Dakbayan, ma'am?
18: Wala man tay bag-o siguro karon magdumjo no per naatay katong katong river cruise dito sa taas sa barangay ni Kapitan Chow Gumapak sa Biking on ya Kabangkalan River. I don't know kung na develop na ba to or na clear na ba to siya for isa sa mga tourist spot natin. Wala po kuy update pa magdumjuno sa nahitabuan ning sa Gardens Malasad and then yes, sa Sinulong no kay sa Sinulong Falls.
13: Agapayag ng City Councilor Kirli Balaba, Chairman sa Committee sa Tourism sa Konsiyo sa Dakbayan.
14: Ukuran sa itong Higalay Festival 2026 update, ipahigayon karong alasay sa gabi ang grand launching sa Higalay Festival Market sa Rio de Oro Boulevard. Kinikabahin sa mga nagunang kalihukan sa Higalay Festival 2026. Ana sa 80 ka mga booth ang nag-display sa regalyang produkto, pagkaon man o dili pagkaon, ha pwedeng mapalit diya sa nisgutang lugar. Samtang ito sa launching karong gabi, doon na sa live band Magnum Joel nga siguradong maghatag lingaw. Karong gabi na siya Magnum Joel ha. Nakasuroy na baka dito Magnum Joel. Daghan kay mga pagkaon nga pwedeng nga mapalit ito Magnum Joel. Oh. Imong mata mo rag maglanto pa lang ka, mabusog na lang.
13: Sige ka diya, karong gabi ka ba diya?
14: Wala, gusto ko Magnum Joel mo adto. Oh. Pero wala pa'y panahon. Siguro mga pipila ka mga adlaw makadalikit ragi hapon ta kay natay gustong kanon dato Magnum Joel katong murag avocado nga
13: uy murag gilabog
14: murag si gilabog kanang
13: ano bang gilabog ba tangan og gatas tangan og
14: murag inana pero lahi siya Magnum Joel kana ana leche flan nai ice murag halo-halo nga basta lahi na siya nga klase nga
13: avocado,
14: gusto na ko to adton Magnum Joel so gyud aghat ang tanan sa pagdalikyat sa Higalaay Festival Market diya sa Rio de Oro Boulevard nga gitakdang buksan karong gabi.
19: Magnum Higalaay Festival. Viva! Viva! Senyor San Agustin!
20: Viva! Viva!
13: Alas sa 12:22 na.
21: Ma
20: Maing adlaw mga higala. Viva Senyor San Agustin. Pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
21: Andito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
22: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercials, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
21: Magnum Noontime News.
13: Alas 12:23 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Magsugod na sa ilang pag-inspeksyon ng Landa Transportation Franchising and Regulatory Board for LTFRB sa tanang lipasayrong sakinan sa nasunsugo sa September 1 ng tuiga. Mato pa ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza nga nagpasupot lamang kini nga kinalang mapasar sa inspeksyon aron maka-renew sa rehistro. Hilugang pa ni Mendoza nga tumong dini nga masigurong luwas kini alang sa mga pasayro.
23: Hindi man sa hindi na pwede bumiyahe, no? What we're telling them, ayusin nyo yung sasakyan nyo. Kasi hindi pwede pagsumakay ang isang pasayero sa isang, for example, taxi. Tapos punit-punit ang silya. Di-service po sa pasayero po yan, eh. Hindi na po sila sasakyan. At pag hindi na sila sasakyan, lalo sila mamawala ng kita. This holds true for buses and jeepneys. So starting September 1 po, bago po ang mag-confirm ang LTFRB, kasi taon-taon, lahat ng operator dumada ano sa amin para i-confirm ang kanilang prangkisa at ang kanilang sasakyan at duly authorized yun before going to LTO to register their unit. Starting September 1, LTFRB po mag-i-inspeksyon na. We will tap the Private Motor Vehicle Inspection Center accredited by DOTR to conduct the physical inspections and test the roadworthiness of the vehicle.
13: Ang payag ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza.
14: Giklaro sa pasang basta nga dili sibog apan temporaryo lamang gipadaplin ang petisyong piso nga dugang pitihan sa traditional jeepney.
24: Ang 12 pesos nga fuel subsidy sa mga BUV driver gubang pangtabang nga gihatag sa mga ahensya sa gobyerno sa sektor sa transportasyon.
25: Inanunsyo sa media na pagtitigil pasada itong nakahapon, Friday, sapagkat talaga hindi na ko namin makakaya. I texted the secretary para lamang po bilang respeto. Subalit, ipinatawag po niya ako po ng mga ibang grupo kung Merkulis sa kanyang tanggapan. Napag-usapan po namin ito yung mga sinasabi nila at ipinag-usap sa kagalanggarang na Pangulo at Executive Secretary Ralph Plekto. Yun niya pong 2 pisong dagdag subsidy. Nag-umpisa na sa 20 pesos. Nagpunta ng 15, hindi ho pumayag. Hanggang sa naging 12. Sabi nga niya, kahit paano, may nakuha tayo bilang adagdag sa inyong weekly fuel subsidy. At bukod po niyan, natawag na sa amortization na magbibigay din ng DOTR ng 20,000 per unit sa mga nag-modernize, nakiisa sa programa ng ating pamahalaan.
24: Ang pamahalaan ni Pasangmasa President Obet Martin.
13: Alasa, kung alas 12:26 na asap ng ipanumdumang karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ipayag sa SUNA nga ang pinaka-importanting puhunan sa Pilipinas mao ang katawhan. Maduan ni Marcos nga kini ang rason nga mas ipalapdan pa niya ang mga programa alang sa kalambuan sa abilidad sa mga Pinoy. Hinugang pa sa Presidente nga tungod nini usa ang testa sa hatagan sa rakong pundo karong tuiga.
26: Itong nakaraang SUNA, sinabi ko na ang pinakamahalagang puhunan ng ating bansa ay ang ating mamamayan. Kapag namumuhunan tayo sa kakayahan ng Pilipino, namumuhunan tayo sa mas matatag na pamilya, mas masiglang ekonomiya, mas magandang kinabukasan ng bansa. Kaya ngayon, this year, bibigyan natin ang TESDA ng pinakamalaking budget sa kasaysayan ng TESDA. halos 19 billion piso, 19 billion pesos ang inilaan natin para sa scholarship program upang mas marami pang Pilipino magkaroon ng pagkakataon, matuto at magkaroon ng magandang hanap buhay kagaya ng ating mga graduate ngayon.
13: Ang payag ni Presidente Federal ng Marcos Jr.
1: Samtang gagat ni Vice President Sara Duterte, mga miyembro sa Association of Southeast Asia Nation kan ASEAN nga magtinabangay og batasanon ang bayanihan alang sa maayong ugma. Mata ni Duterte nga to sa iyang termino is Presidente sa Southeast Asian Minister of Education Organization Council, nakita niya kung unsang may tabo kung dunay kooperasyon ang mga nasod.
2: As we look ahead, our shared goal is simple, to build a future where every young person can thrive, no matter where they come from. Having served as the President of the Southeast Asian Ministers of Education Organization Council, I have seen what happens when we work together. It reminds me of a beautiful Filipino tradition called Bayanihan, the spirit of an entire community coming together to lift a neighbor's house on their shoulders and move it to safer ground. This is exactly how we must build our shared future. No country carries the weight alone. We lift each other up. As we celebrate 59 years of ASEAN, let us bring this spirit of Bayanihan to the global stage. I challenge our ASEAN youth to conquer and challenge in shaping our shared future, united by our shared vision and driven by our shared purpose.
1: Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte.
13: Alas sa 12:28 na, karon sa atong Magnum Health Alert.
3: Magnum Health Alert.
13: Bipirma kasabutan ang Department of Health o Philippine Statistics Authority alang sa pagtukod sa PhilSize registration kiosk sa mga DOH hospital. Tumong sa mga inisiyatibo nga mapaduol ang registration sa PhilSize National ID sa mga daghang Pinoy. Matod pa sa DOH sa Sekretary nga si Jose Brex Puhalte Jr. nga mas mapadali usab ang identity verification sa mga pasyente sa laing health services lakip sa pag-access niini sa mga benepisyo sa PhilHealth.
4: Makabagong teknolohiya is no longer optional. It is essential. Thus, we affirm our support for the Department of Economy, Planning and Development and the Philippine Statistics Authority in advancing the National ID co-location strategy in DOH hospitals. But technology must never replace compassion. Hindi layunin ng teknolohiya ng palitan ang malasakit. Ito ay isang kasangkapan sa pagkalinga. When used well, it reduces delays, improves efficiency, and allows our healthcare workers to focus on what matters most, caring for patients.
13: Ang payag ni Dr. Jose Brex S. Puhalte Jr. Alas sa 12:30 na, o kalos ng Magnum International sa Thailand, 7 kataong patay, 23 ang samaran sa pagpamusil sa Osaka, 14 anyos nga tinunan sa Bangkok, Thailand. Subay sa report nga unang niyang gipamusil ang iyang mga apuhan sa ilang panimalay sa wapa siya mitungha sa Div Serena North Bore School. Din iyang giparayon ang iyang pagpamusil sa mga magtutulog staff. Dugdong nini, gipanagyan ang armas sa apuhan sa hospitalo diin 23 katao ang samaran o gipusil na niya ang iyang kagalingon o man ang insidente. Ang maong insidente, gikonsidera nga usa sa pinakadako nga mass shooting sa Thailand sulod sa 4 katuig. Samtang nagparayon usab ang kreditibukan kung gikabalakan sa mga otoridad at doon ay dagang armas nga naa sa civilian population. Kasi sila rito, murag wala may kwa, no? Di para sa ato din, stricto kayo.
1: Oh, pero nagyapin makalusot na ito.
13: Oh, sa ato kayo din, nga stricto kayo, maprisog yung ka. Pero naapagyapon. Sa ila dito, wala man, murag open sila dito.
1: Ipatay mo po niya yung kagalingon
13: magulong. Oh, kay mula gina, patay na iyang, sabakato siya, kay katursya yung sobya, patay na iyang mga lulag-lulo, di ba?
1: Ipatay niya.
13: Pang, oh, so,
1: ato siya iskwilahan. Mga maestra.
13: Mga maestra yung ipampusil. Pagtahan niya, okay na, dagan na ipampusil, dagan, kay 23 kong samdan. Iyasang ipusil yung kagalingon. Pastilan ba? So, sabakana, nganong inana man, di ba? Murag dita kasabot, mga nung inana ang dagan. Magnum Aile, no, sa kalingon siyang edad. Pero,
1: makahadlok Magnum Jumbo.
13: Hadlok paminaon ba nga? Ato dito, pamusil, iya mga, kwan na, gipampusil. Gi, ato giskulan, namusil-pusil. hantod nga taon niya nga ay wa lagi ni posible pa niya kagulingon so giplano gito siguro niya nga monto yung buhaton ay dunno usabay nagsugo niya.
0: Sa Espanya, magpatuman na Espanya og border control sa tanang air og sea travel gikan sa Italia. Kinuman ang temporaryong pagsuspenso sa Italia. Kontemporaryong gisuspenso sa Italia ang Schengen Agreement tungod sa nagkalapad nga panagbangi sa duha ka mga nasod bahin kabahin sa migration. Gihangyo sa Espanya ang Italia nga wagtangon ang border checks apan mibalibad matod pa ang Rome kung dili sila modawat sa bisan unsang ultimatum gikan sa Madrid. Dugtong niini ang ubos sa bagong restriction ang pagpailaom sa passport, nationality ug visa checks sa mga biyaherong gikan sa Italia. Posible usab nga molungtad ang mga sitwasyon sa kabulan tungod sa puruhang pagdagsa sa illegal migrant ngadto sa Spanish enclave din gipanghimakak sa Madrid ang maong allegation.
13: Alas sa 12:33 sa karon sa tong Magnum Beses gibutang karon ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director nga si Stephen Kuwanga ang mga micro small and medium enterprises kon MSMEs ang gawas noon kining magtakda sa presyo sa ilang mga produkto nga walay panugot gikan sa gobyerno. Matubal ni Pag-asa Executive Director Kuwa nga dunay kagawasan ng mga MSME nga magdugang og tubo sa presyo sa ilang mga produkto. Gidugang pa ni Kuwa nga dili lang kini pag kunhod sa sales kon survival kini alang sa mga negosyante ilabi na ang mga MSME.
5: Di tayo communist state. We don't have to inform the government if we want to increase prices, no? Kasi kailangan eh, di ba? Paano tayo mag-paano tayo? This time we're not talking about lowering of sales, no? We're talking about survival, survival mode na ito, di ba? For the, lalo na for the small and medium, you know, MSMEs.
13: Ang payag ni Pag-asa Executive Director Stephen Kuwa. Sandas tong forces rate ng usa ka US dollar balor karon sa 60 pesos og 70 centavos Canadian dollar 43 pesos og 30 centavos Hong Kong dollar 7 pesos og 73 centavos Australian dollar 42 pesos og 66 centavos Taiwan dollar 1 peso og 88 centavos Korean won 4 centavos ang euro 69 pesos og 94 centavos.
0: O karon sa tong Magnum Entertainment. Gipaambit ni actress Curtis ang kamahinganan sa healthy lifestyle o consistency bisan sa iyang kabisi sa schedule. Matinian nga bisan pa sa kabisi niya, iya kining gigahinan o 45 minutos aron makuha ang 5,000 steps matag-adlaw. Kinugang pa sa actress nga di kinahanglan nga komplikado ang lifestyle, ang importante kanunay kining ginabuhat.
13: Mm-hmm. So, gabi ni buhat niya.
0: Oo.
13: Five step, mura mo naglakaw-lakaw ka, di ba niya?
0: Ina-comply niya.
13: Comply niya.
0: Lakaw niya.
13: Sa kadaadlaw.
0: Oo. Marang may goal niya. Dapat sa kadaadlaw, Magram Joel, maka-step siya og 5,000.
13: Umawag yun.
0: Niya ang makuha. At least.
13: Exercise ka po siya.
0: Oo.
13: Pasingot ka po siya.
0: Bahalag ka na lang.
13: At least lihok ang lawas niya. Importante yun, no? Alas sa 12:34 na sa itong Magnum Sports sa kabantina sa round of 16 na si Pinay Tenisar Alex Yala sa nagpanay ng WTA 1000 Canadian Open. Kinumahan niya pilya si American Tennis player nga si Cathy McNally sa dulang mabut sa tulo ka set sa score 6-1-4-6-6-4. Kinanglan pa nga magpahulay si Yala sa second set na pinagi sa medical timeout o man natipalok. Ang iyang walang tiil na di na kinanglan pa sa foot wrap. Taliwala pa man sa injury sa NTL, wala gyapon na what is sa paglaom ang Pinay Tennis sa sensation o giparayon ang dula o gitapos pa pinagi sa kadaugan nagtong nini sa iyang minsay emosyonal sa pagkatag minsay human sa dula.
6: Yeah, I think I survived that one. It was so tough. Yeah. I want to thank Katie for a great match, being a great sport. It's one of those matches that I really could have gone either way. I think it was really down to details and a little bit of luck. So give her flowers, guys. It was a really great match. It's the motivation to come here and play another match. Like, it, everything just becomes so much more emotional, guys. Like, like, I don't know, someone in the crowd said like they wanted to be Filipino for tonight, and I don't know, that that stuck with me because actually I went to like a Bad Bunny concert and I felt Puerto Rican for that night. So, I mean, for the Filipino community to also have that impact on other people, you know, the Canadians have been so hospitable to me. They've been amazing these past couple of days. So I really hope that, you know, the Canadians also get that feeling of hospitality from the Filipinos. Yeah.
13: Ang payag ni Pinay Tennis Star nga si Alex Iala. Mga kasunyo ni Bate, itong kompleto ni Tali sa itong Magnum Noon Time and News. Salakarong ang lawda karoon ng Sabado, Agosto 8, 2025. So karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, Kapiga, Sinmel Paso, sa Talang Damyo, sa Sunog, sa Osaka, Boarding House, sa Barangay Bulwaning Syudad, sa Magnum National, LTFRB. Magasugod na sa pag-inspeksyon sa mga depresyerong sa Kinan Sugod sa sunod bulan sa itong Magnum International. Pito ka mga tao patay. Human pa mo sila sa minoridad dito sa Thailand. Sa itong Magnum Beses, grupo sa mga supermarket sa nasud, may undili kinanglan ang panugod sa gobyerno sa pagtakda o presyo sa mga MSME. Sa itong Magnum Entertainment, Ann Cortez, beklarong ang pagbintira sa maayong lawas kinanglang makanunayon. Og sa sports, Pinati ni Sir Alex Ayala ng kabanti niya sa round of 16 sa Canadian Open. Mga eksyon, tuman lang sa kawaso katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga itong barugaran kung sa katawan ng batuman. Hangturug makini ang iyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
7: Og Magnum Aileen Akuri.
13: Kawa sa mga newswriters sa Chingin Tirina, Lana Delgado, Chris Neri. Dinilamang sa balita og serbisyo,
7: Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dinhilamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
13: May gila na may balita sa may panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagadlaw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Mari, ngano naginuktok man ka?
15: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
12: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
15: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
12: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
27: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.

mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX.

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl D. Asilanggelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: May kailangan natin sa ito para kumando sa itong tulumanon. Ito may kailangan Magnum in Action itong oras. Alas sa 12.42 na sa kautohon. Grabe may gala. Mangingit yun may gala. Ang kailin sa panahon. Grabe yun may gala. Halo sa mudulot si mong panit mga gala.
3: Viva, Senyor, San Agustin.
2: Oye, advance sa pipiesta sa tundak pa yan. Viva, Senyor, San Agustin. Advance sa pipiesta, Cagayan de Oro.
3: Viva, Viva, Senyor, San Agustin.
2: Alright, so sa itong pagkuman din sa itong tulumanon,
1: Magnum in Action.
2: Kasi ito may gala kay Nespi kasi niya karo, no? Kaya atos ang inabiyo may gala kay kagapong adlawa niya itong Lunes, Martes, pitsa 4, diya sila itong mga tanang presidente may gala sa Merkado sa Kugon, dito sa Pisinas Mayor. Inaunsa ba, murag magdala na magbanig kay dito mga tulog na sila. Pero wala sila may gala kay busy ang mayor. So kagahapon sa itong naibawan, kagahapon may gala pitsa 7, dito gigatubang sila sa atong mayor kay nagdala sila hang lugar na papel may gala nga naghangyo usab sila nga kay di naging mga marites og chismis may gala nga ang merkado sa Kugon i-privatize. Ay grabe may gala ang presidente karon sa merkado sa Kugon gitawan sa may gala dili crying lady kun dili crying president. Hilak may gala, tulo-tulo may gala ang luwa sa Bulanon nga presidente may gala tubangas mayor.
1: Magno, hilak yon.
2: Murag bata may gala, kulang na lang muumpak may gala. Paghilak sa ilang presidente, pakiloy may gala tubangas mayor, hilak sa mga tiguan ng mga presidente sab, hilak po sila. So naglumbag hilak may gala, kitagaan na lang tubig sa mayor para mukalma kay basig atake yon may gala sa sakit.
1: Magno, in action.
2: Pero ang good news kay Gingon matun pa, kay hilak lang ito, pakiluoy, may gala. Unta, dili ka na mga chismis nga i-privatize, dili yung tama na yun. Dili yung tahin na yun, may gala, kay panginabuhi mo na o niya para silang pamilya. Yan yung mga speaker siya karon bi, ang atong crying president, may gala, sa Cosimba, di crying, gibansaga na crying president, may gala, kay muhilak mag yun. Amo, tagdraba ba ka, may gala, o muna ginagiyan nga, tahilakin siya, may gala. O, so, President, taluwi marasamolo sa Cosimba de los Mercados Cogon. President, mayingod to ni mo.
4: Mayingod to ka ni mo, Magnum Joel, og sa tanang pagminaw sa iyong programa sa Kanginan.
2: Aha. Muna mag-aluya ka. Sama na, tinuod ba? Nahilaka kagapon kagabi sa Tubangas Mayor?
4: O, tinuod ka na, Magnum Joel, kay sa among paghangyo, giyot, unang bulyada sa among speaker ni Mayor, kipatrilingan mi niya.
2: By the way, kinsa may kaoban ninyo rito gapon? Kinsa may kaoban ni mo?
4: Ang kinatibukan gyud halos sa amrag na
2: presidente, absent, presidente ako sa mga seksyon sa Merkados Kugon.
4: Oh, tanang ko ba na kung opisyal sa mga seksyon?
2: Aha. Ah, okay, kay mo lagi na naghilakilak dito kuno sa Tubangas Mayor. So, usa ni tabo kagapon kay nasabtan ta ang tuyo ninyo, mao man ang paghangyo nga kun mahimo kana mga marites chismis nga i-privatize, dili unta madayon daw unsa may nitabo dai kagapon sa pag-atubang niyo sa atong mayor sa Dakbayan, Mr. Crying President. Lumer sa mulo.
4: Agapon Magnum Joel, pag sulod din mo, siyempre, mga tanag si Mayor sa ituyo.
2: Oh.
4: So, among kipabalo nga, nag-follow up ni Mayor sa among gipadalang sulat na itong pizza putso.
2: Oh.
4: Aron, kaneng mga mustami.
2: Sulat na lang siya nga, sulat na.
4: Sulat hangyo bahin sa pag babag na mo sa maong plano nga i-BOT scheme o privatization sa merkado sa Kugon. Una na ang apil niya na ang Puerto Market. Muna ang Puerto niya apil ang Kugon.
2: Oh.
4: Nga plano pa lang.
2: Plano.
4: So amo nang gibabagandaan kay nablaka kami magdumzuil nga mo lagi nga nakita na namo ang tabo sa Agora Market. Human kini gidumala sa pribado nga wala pud itaw nang original nga mga panindahay nga pobre niya. Kamango na lang ang may tabo kay uli ka kalaw tay pulihan na pug kaglayan kay sa kanaog man ang kuan. Kining balero noon kay pag ikaw na mo posisyon siksa ka.
2: Mm.
4: So di na ka kakaya. So hawa ka. So pag puli atong bago lahi na ginawa di wala na kay dahil naman sa mga dumala kaysa kining gobyerno nga pamagi.
2: Mm-hmm. Ah, okay, so muna yung toyo kagapon. So sa may naitabo sa inyong toyo sa inyong hangyo sa atong mayor sa Rakbayan kagapon.
4: Oo, una ako na lang.
2: Para sa mga taga-merkado, ha, kanaminaw man yung taga-merkado, of course, Dilas Mercados Kugon, apil ang Carmen, talang mga merkado, kay ang Mercados Kugon, sintro man eh. Huwag na ang kusimba, di ba? Sintro. So, kay once may tabo, katong ikabalakan nyo nga, doon ay mga lugar na tingwa nga, i-privatize na, sila naman sa'y gusto, ang bot, sabay tuyo nila nga i-privatize man nila. Apil na din ang mga gagmay nga merkado, Carmen, of course, at ako gapon, Puerto, Guban pa. So kagahapon kay ang target sa mga gusto nga i-privatize na wala ko tong nagchisyon although gayon man lang dili tinuod kay murag di tinuod kay nga bulan ako nga bisto man pero unsa may gipasalig sa mayor sa inyo kagahapon sa diyang naghangyo mo
4: una ako na tong imo naging eksekuta nakabalor ka nakahilak ko gapon.
2: Oh hilak lagi kay di kay crying president like ano ang itawag sa imo hilaka ka dito murag bata
4: na kung magun mong zoil, kung magisukod ni Mayor ba, kung sagit ang mong vibration gyud bayna ng butanga.
2: Oh, niya.
4: Kanya, kanang murag ikubaan naman may kaisay, kanang mingo siya nga, wala para ba ang kanhi ang kontraktor, ay ainsi.
2: Hmm.
4: Pero di ay nanasi ang kasing-kasing, ang pag-ila, pag-kuang pero tinil kay kubaan naman gyud mi, lugay mag-iikuan ni Mayor ang paborit ka na mo, nakatulog ikong luha sa pagangyo kay ligi. Kasalalay mo diha magdumduy lang kaugmaon sa mga anak.
2: Oh, unya.
4: Oh, kaugmaon sa pamilya, nga diha ta nagikuha ang mga gasto sa mga kay diyang vendors nga nanginabuhi nga diha ang mga gasto unta nan nakuha
2: pinabi sa pamilya. Sabda na panginabuhi man guna para sa pamilya. Oh.
4: Oh, mo tong nga pag-sikar na mo, gipakita na mo tong papel sa ordinance number. So gibasa sa mayor. Mo tong pagsulti na mo sa among mga rason nga bahay niya nang masamay kakulangon sa merkado, andami sa pagsuporta, Mayor. Masamay mga kining angay nga buhato na mo. Kay uglosing man, ako kung ipaybalo nga, wala man sa vendor ang problema, Mayor, na man sa management. Kay mo support mag vendor, galing kayo sa amo na ugkita lang sa koleksyon, nanggang may gika na, kay wala may delay koleksyon sa among mga stores. Na may gika ko pa kolekta, pero kining selective rasab. So ang figure nga gipita ni Mayor na mo sa may ledger nga ipakita, kudili na mo, Mayor, naunan, nasabtan tili ni Mayor nga lagi kay di man to among trabaho. Trabaho man sa management sa SIBDA. So may nga ipakulikta kayo may kadlaw-adlaw, Mayor, di ba? Makatamang gamit sa siyudad. Kay ang netabo muna na bayad niya kung yearly, baka nang yearly, di ginaingon nga tibuok sa mga babayad sa vendor. Ihangyo pag ina, di naingon pareha sa ako, 11,000 ang tuig. Di ginasahay may 11,000, kumahangyo pa man nga di makaya. Pero sa inadlaw, medyo pagkapos sa tuig, kung nakahatang nag-8,000, makaya na ginamot itong kulang at 3,000.
2: Mm-hmm.
4: And hinay nga, is na kanong maglumzuel, sa kalimpyo, Mayor, gani ang karinihan kanong maglumzuel, gi-improve na, kay itugutan naman ni Mayor nga, ang mga tagamit seksyon.
2: Magdala, magbuta lang, preser.
4: Oo, nanay chiller
2: na okay, lang. Okay, mga requirements mo na nga butangan og mga chiller sila para butangan sa kanil, para limpyo sa tanaw, mura og mga mall na pod.
4: Oo, oh, aron sab ka nang mapagwapagid ang merkado, pinagi sa mong panag-uban ka ron pag dumala sa kusimba.
2: Oo.
4: Oh. Oo, so, sasabtan ka na ni Mayor. Mga itong pag tindog na niya, kay ingon siya pamauli na kay namagoy time pud dia bagong pamagi ron
2: mag na lang pag pamagi so unsa may natabo na yon dito na ta mura sa piki
4: sano kini uli na mo kay pag tinuod mientras ako pa ay mayor dili na may tabo ana inyong kahadlukan.
2: Mhm.
4: Uli og pangatulog na makigingnan man ko siya ang mayor pag tinuod mayor wa gamit tulog mayor in taon.
2: Uy,
4: tarong, mo ba? May tarong tulog, gumana mo, nabalitaan na mayor. Siya, di ko gusto may tabo na nga na inyong batiyon. Uli mo, mga tulog na magtarong. Kay, mitras ako pa yung mayor, dili gina may tabo. Kay, kita na ako.
2: Dili may tabo nga i-privatize.
4: Di may tabo nga i-privatize. Kaya nakita na mayor ang kinabag ang mga katawan as kogon nga mo ay mapektuhan kung may tabo ka na Magnum Zuel.
2: Mm-hmm. Ah, okay, so,
4: salamat kami. Oh. Ang pa-rin palakpak na naulian na mag-naib daw sama sa naibdan kami tunok Magnum Zuel sa mong dugan.
2: Mm-hmm. Give that tunok. Ay,
4: oh. Ako kayong tunok. Mga naibot yun. Pagkatinood lang.
2: Mm-hmm.
4: Okay, seryoso magiging kami sa mong ating mga aunta. Maluoy ginong mayor kay siyara mang yun ang makakuan na makadupa o makakuan na makatabang na mo.
2: Oh, of course, kaya siya may mayor sa lakbayan. No? May, usara may mayor, si Mayor Clarex naman. So, tanan nga mga plano sa bandiya o dili sa musugot, awagay po yung mahitabo na. Kaya siya may mayor sa lakbayan.
4: Oo, sumala niya Magnum Zuel. Tinood ka. Tinood yun.
2: Mm-hmm.
4: Mo'y ang sulti.
2: Aha.
4: Kaya nakita po niya ang kanang kuan yun, ang sitwasyon. Kaya mo na magsitagaan siya o senaryo sa may tabo sa Agura, nga na yung model sa digin mayong kanahitabo ni mayong kapalaran sa mga vendors kanya ito sa Agura Market.
2: Aha. Okay. Uh-huh.
4: Pasalamat. Akong famous na naman yung panahon.
2: Sige, famous na. Mientras sa payuras, kaya narapat tayo Barug Mindanao ang programa. Pagkumanan eh.
4: Oh, magpasalamat tod ko sa atong nandun nga Mayor Magnum Zuel.
2: Inbiyap sa imong mga sakop ya. Sa imong inbiyap sa inyong mga sakop.
4: Oh, salanga. Sa ngalan sa Kusimba, sa akong mga kubanan.
2: Oh.
4: Ako isip presidente. Pasalamat ko ni Mayor Clarex Oy. Sayang pagtubag gayod o pag sulti gapon nga dili ka na niya ipadayon ka ng maong plano.
2: Isulti niya tubangan sa mga presidente sa matag seksyon.
4: Oo, oh, ingon siya, dili ka na mitabo. Mitas ako pa'y mayor. O sa uli ka mo, pangatulog mo, tarong.
2: Mm-hmm.
4: O sa magpasalamat ko, Magnum Zuel ni mayor kayo dili. Tungod ka niya, kagapon. Tingali, gabi, Magnum Zuel, nakatulog na gigong tarong.
2: Amo ba, nakatulog ka?
4: Oo, oh, kay di man klikayan ka na magkadaon. Itabitis mo ko, na huwag itabitis. Makamatata, diyan tayo kabalik, tungkol kanon na ito sa merkado.
2: Pero kahapon, street ang tulog ni mo.
4: Kano siya Diyos, Magnum Zuel, na plasta na yung pagtulog, nakalahosin ko pagkabuntag, na wala kong mata-mata.
2: Mm-hmm.
4: Kino uh-huh. lang, oh, nasayod mag-inoo, sa kong istorya karon kanin mo.
2: Uh-huh. So, yagata ang mga, kwan, ang mga tanang vendors, no? Kahit ikaw, ikaw may presidente sa tanang yun nga, ikaw may pinaka-presidente sa tanan, so, daghan mga 3,000 man ang mga vendors niya. Sige, so unsa may mensahe nimo sa mga vendors niya nga 3,000 kapin?
4: Kung pahibalo sa tanang mga vendors o sa tanang mga officers sa kapunungan sa Kusimba sa Mercado Skugon Public Market, kaunta, ayan mo ka pagtuon ng mga kundya, mga hungiyo nga dilimaw.
2: Mm-hmm.
4: So, nga kauban ng officers gapon sa Kusimba sa atong asosasyon, maugin mismo ang nato sa atong langdon nga mayor, gisulti niya nga kanang ikabalakaan nato dili diya tinuod kay iya kanang gipasaligan gapon nga dili ka may tabo nga IBUT scheme o privatize ang Kugon Public Market mitra siya pa yung mayor. Busa mo hangyo ko kaninyo nga kung doon naman yung mga sweet-sweet nga dunggan diya labi na murag pagpandaot sa pangalan sa mayor bayan ng Kugon nga isyo, wala na ka na ninyo, ako si presidente, muhangyo ka ninyo nga maninda na kita gisakto doon na istorya ino ninyo nga wala na na dilit natin noon kay kung na sa mayor gapon gipasaligan na kita nga mga inubuhi na nga tarong kay mintas siya pa mayor digi na may tabo nga privatize ang Kugon ipoyagi sa BOT scheme.
2: Aha. Okay, so at least kato mga tiguang taon nito di na musakan dugo no? Kaya disturbo kay lang pag imbis matulog sige kunahon na usahon na lang ni nga, na, at least karon kalma na, relax na. Okay lang. So, Mr. President, luwi mo sa mulo sa Kusimba. Salamat kayo, Mr. Crying President. Sakto ba na? Crying President? Agay tawag niyo mo kay kahilak mangikuno ka. Ang sama na, amang kaniliwat. Kaliwat, yun na.
4: Natural ako liwat sa kong nanay. Natural ang ginagawa niya. Dahil ko kahilak, manang labig na yung problema ba? Ano ba?
2: Amo ba? Kahilak ka na ka?
4: Oo, tinuog.
2: Isang mag-meeting, maghilak-hilak mga kaniya. Oo. Maghilak mo kung
4: ka. Sa akin ay mga, kuan ba, mga di mayon, tumadunggan, mas tumagdumala, hilak lang ako.
2: Ay, hilak na lang.
4: Pagsara sa
2: ating presidente, may kala kang hilak lang.
4: Kaya magigaway kasi mukha ako, bang opisir.
2: Ani mayo. So, nga itong agad sa mga opisyalis niyo diha, mag-usagin mong tanan. Di ba? Kaya, by the way, katong na ay, awa naman nun to, kaya di man, mo naman to, di naman may tabo kayo, kaya mayor naman kayo nagpasaligin nyo nga, Mientras siya pang mayor, diigin may tabo nga i-privatize ka ng merkado sa Cogon. Okay lang. Anyway, so Mr. President, sa Kusimba, Mr. President, Louie Marzamolo, salamat ka nimo, Mr. President. May ngunto nimo.
4: Salamat sa kami mo, Magnum Zubil. Kaya sabi sa ikaw, nakatabang niini, pinagi sa imong pagbalitaan ng maningit itabua. Umabuhay ang Magnum Radio.
2: Aha, okay.
1: Magnum in action!
2: Gilak may gala ang kaliwat tinaguhoy, mga egzoon. Tulo-tulo ang luha, tubangas, mayor.
1: Magnum in action!
2: Ay, pasalam, pero, oy, kalang nga paghihilak may gala. Nagpasabot, seryoso siya. Karabang tinudanay may gala, nga hangyo kay, ang tao, di ba, muhilak o gakwa lang. Tiyaw-tiyaw, pero tungod kay seryoso, tinudanay, kinasing-kasing ang pagangyo. So, nasabda sa mayor, may gala nga, seryoso ganyan sila, oh. So, gibinuangan sa mayor po, para sa mga medyo mahupay lang ginawa, bakay paghilak silang presidente, ay sunod po itong uban ng mga nanay, may gala nga presidente, hilak po. Naghinilak ka, lagi may gala sila dito, tubangan sa atong mayor. Paghilak sa presidente, kay tahilak magig kayo, ahilak tanan.
1: Magnum in action.
2: Katawa lang ang mayor sa hintas ako ay mayor sa Nakbayan, di mahitabo nga kinibang lugar ma-privatize ka ng kuhan kining Mercados Cogon. So nahuman ang istorya, may galang kabalaka nila nahuman. Kaya ati sa tubang ng mayor, ang mayor na nagpasalig nila, hindi na mo angay mabalaka, pangatulog na mo, pamauli mo, pagpahuway mo, kaya di mahitabo nga lugar mahimong ma-privatize na mintras ako pa ang mayor din sa Nakbayan. Period. Kasi mong mga nai kapag huna-huna dia, undang na mo. Undangan na ninyo. Muna yung agoy, maka-refund gin mo na. Refund. Refund. May gala, refund. May gala, may gala, may gala, sa panagupan din sa ito. Itong naghapat ng isputa, Lunes po, may gala, nagkatong tagas, pagtagal, may gala, labi na kining pag-private decision, may gala, sa suno, kining umanamanang private decision, din sa ito, may gala mo, issue may gala kining pag-transfer sa City Hall. Kumusta tuod? Kumusta ba ang katong kanana may ilang gisgutan, ilang kaysa sa atong naibawaan? Murag authority na lang may gala gikan sa City Council sa para sa atong mayor nga lugar na makikisabot-sabot na sa mga bangko. O kaya kining loan may gala, murag din isa one time, kundili kinisa iuna. Sunod, para lagi may gala, masugdan, mapalit ang yuta, o niya makasugod na rin may gala sa pagmugdag building kay ang tanang mga regional offices, ang uban may gala tuwa na sa El Salvador. Nah, naunsa ba, naiyaon to ato din eh, pero mula gina, medyo nalangan, pero at least karon, matubang ba atong mayor, determinado siya may ipadayo niya, bahala kinsa na manaway niya, kaya importante nga matransfer na para future may gala, kaya nakita na magod nga lugar, ang kagindiuro, dako kayo, niya ang atong sitio, di nagin siya may gala, lugar, mayo nga lugar para sa dako kayo nga syudad niya, ang sitio, gamay kayo, i-transfer na gina mga igsoon. Para sa future na to, atong mayor, mawala mo na. Hindi na sa magmayor. Pero at least, ang mabilin niya, ang City Hall may gala, nga nasugdan mga egzoon. Apig na sa mga kumas sa tunong may gala, itong Magnum Action niya lakas nginan. Magnum, siya lakubo sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna ka mo yung mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Oras, alas 12:58.
5: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabahal sa mga butika.

0: Ito,
1: Sábado Night,
0: alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Rhea D. San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Diha din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong girisitaan Life Extension D3 mga 2 months. Nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3 longer life.
2: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for long longer life.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Ang mga hunahunag opinyon sa programa inyong nabati, iya lamang sa tigpamaba ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
0: Barong Mindanao. Mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarog ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mopatigbabaw ang tinuod nga tingog nga mapanaliptan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga gobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pagpangalagad sa katawhan. Barong Mindanao.
5: Maayong hapon, maayong hapon mga igsoon. Anya na po kita magkikuban kaninyo hangtod sa alaona e media. Og kini si Nelo Abrugenya, kauban nato si Baya Bensay Herona Loren, mga igsoon. Og gagantag pang gisgutan karong kahaponon. Og happy birthday dito dia ni Jeta Maramara Villarin sa iyang ika 44 anyos. Og may buntag sa may hapon sa atong ABC President Marlo Tabak, ha? Barangay Captain Marlo Tabak, nakamonitor sa itong programa. Yung manusab, maayong hapon, maayong hapon ni Mayor Jay Bago sa lungsod sa Opol, ang kasamtangang LMP, Kunliga ng mga Mayores sa Pilipinas, Misamis Oriental, Cagayan de Oro Chapter. O mga egsoon, ubani kita ang tud alas 3 sa kami ni alas 3 alauna sa alauna imidya sa kahaponon. Murag na anad na taas ng oras. Pero anyway, anindot atong pagaisgutan kay Atles. Mayong nga po ni Muda kasama ng Binsay.
6: Kasama na? Kaubang.
5: Kaubang.
6: Kaubang Nilo. Datay bisita ka ron. Datay bisita. O saka bagiitan gabon ka abogado. Pero before tadi, manimbaya o sakit sa Cagayan, murag pista na gid niya karong pizza 11 antud sa pizza 13 ang Cagayan de Oro mag-host sa 35th Mindanao Business Conference.
5: Ah, dini kasi asa nga ang
6: sa Lipit Kay. May hapon din sa presidente sa Oro Chamber si
5: Oro Chamber
6: Sir Albrito ug ang ilang
5: si Albrito ba karon Engineer Albrito.
6: Ang ilang executive director ng ABC na kayo, si Ma'am Kit Kiha. Kung na yun, magpartisipar niya po na mo akong isa ka-organisasyon niya. Kaya itong agenda niya ang pag-promote sa renewable energy.
5: Kini siya ni atong bisita ng abogado? Si...
6: Kini siya usa ka litigation lawyer, senior partner sa Carrasco Hinyoso Law Office, si Attorney Alejandro Andres Hinyoso.
5: Hinyoso.
6: Nana ba siya sa Kanginan?
5: Nana. Okay. Nana. So, mayong buntag. Mayong hapon. Permita yung buntag. Kasi kita pagkakwansam sa itong programa.
6: Maglibog ka na kayo. Nag-hair ka mga kayong microphone.
5: Dito, mayong hapon. Mayong hapon. Imodya, attorney. Kauban na ito. Karoon si kauban na Binsay Herona Eloren sa atong pagpanag-uban sa itong programang Barug Mindanao. Olga Bins, ikaw siguro mo.
6: Attorney Alejandro Andres Hinyoso. May ni siyang litigation lawyer niya. Kuwan po ni siyang election law. Salamat kayo for the

0: short notice nga gi-honor nimo ang imbitasyon sa programa sa katawhan sa Mindanao, ang Barog Mindanao. Maayong hapon ka din mo, Atty. Alan Hinyoso.
1: Alan Hinyoso.
2: May hapon. May hapon dyan sa inyo, sa usatanan nyo, sa ipaminaw dyan karun. Sa talang mga kagayano na minaw sa inyong programa. Mayang hapon.
1: Oh, mayang hapon. Di lang kay Cagayan de Oro. Misami Suruntal sa Northern Mindanao. Oh. Very popular radio station kining Magnum.
0: Tibuok so, kalibutan nga doon ay Facebook Live.
1: Facebook, YouTube. Dagan ka sunod ini. Ay walay laing aktibo gyud kayo nga niya din paspas ang balita, paspas ang mga kalihukan ng programa sa pagserbisyo sa katawhan.
0: Medo di na ta magdugay.
1: Oh sige.
0: Attorney Al, magini akong nako gi-prepare nga pangutana kanimo kay last week taliwala sa kainit sa hearing sa impeachment katong gisgutan ang confidential fund. Ulo iparking sa ato ni confidential fund kay dapat ko ipangutana sa imo dinha. Pero nagpagawas ang Supreme Court og desisyon sa kadtong kaso nga gi-file sa abogado ni Vice President Sara Duterte nga
1: si Israelito
0: Turion nga gusto nila iundangon ang impeachment trial dili malayon pero nagpagawas ang Supreme Court og desisyon nga mot an academic na kini sa imong tan-aw. Insakto ba ang desisyon o kini siya makapalig-on ba sa paningkamot nga mapa-hold to account ang usa ka taas nga opisyal sa nasod para mapanubag sa mga aligasyon?
2: Last week nagpagawas to ng Supreme Court sa ilang resolution. Kaning bahin ni sa katong duha ka petition processionary nga gi-file ni Turion og ni VP Sara mismo no sila duha nag-file na to. So ang decision wala pa man on i-publicly ko ng whole api no sa gyud ang ingon dito pero ang sa press release nila gi-dismiss tong gingon nimo ganya is on the ground of smooth and academic na issue. So ang kwan ana is ang tumong ana is ang issue daw, kay tungod na pasa naman ang Articles of Impeachment dito sa Senate o nagpadayo naman ang proceedings. So, ang giingon sa Supreme Court niya, dili na nila hilabtan. Kaya, na naman nakaroon dyan sa Senado karon, gihearing naman ang kwan. So, no need na daw sila mag-rule on the petition tungod sa moot and academic na. Pero naigingon nila dito nga pwede daw nila ikuha ng merits unta pero dili daw sila na need daw based on the circumstance na dili na daw need dili siya exception nga magpadayon sila na siguro mo ni ang kwan ini is daman tay di ba separation of powers sa itong government no ang judiciary executive ang legislative sa constitution magit po ang naamigod sa legislative po ang power so sa House silang mag-initiate o magkuha ng impeach nila o na-impeach nila, itaka nila sa Senate ang dito i-hear sa Senate ang trial to convict or not. No? So, siguro ang Supreme Court, ang ilalang is based on the constitutional power mag-git na sa Dakuan, so dito sila mag-ilabot no? Out of courtesy sa kanang institution nga gi- i-manduan sa atong konstitusyon mismo. Sila ang mutray ana. Kaya naa naman na diha ang proseso. So, maingon sa Supreme Court, mas maayo nga dili na nila ilabtan.
0: Atong minuduman, Attorney Al, katong pagsugod mga first few days sa impeachment hearing diya sa Senado, gibalik-balik sa depensa ang katong Sabalya ruling o katong ruling sa 2020 last year nga impeachment nga giingon sa Supreme Court nga nakabiolate og sa balaod nya dili pwede ipadayon adunay murag mga suggestion nga nagpasabot nga adunay ruling katong sa Sabalya case on the merits unsa ba pwede ba ipasabot nimo sa tong tigpaminaw unsa ang nature adto in relation po ni ining bag-o nga desisyon sa Supreme Court kalabot sa kining bag-o na pod nga impeachment case.
2: Kaya katong sa una mo gid no ma remember na to, di ba, ang gipalo at twist katong matong naman gid sa ilahi nga sistema sa pag-file, di ba, sa initiation sa impeachment na ikatong i-endorso sa isa ka kuan, sa isa ka congressman nga moagi dito sa committee. Napoy katong automatic kung may one third mo pirma, diretso iduso sa kuan sa Senate na diretso impeach siya. Ang itabot sa unang ni Agi kuan na, di ba, committee, iduso siya through katong one third votes nga ni pirma sa mga congressman. Na-issue at to, kay daghan man to gi-file niya nga complaint. So, naman to'y constitutional provision nga isa lang ka-complaint within a year. So, yung Supreme Court, katong isa ka-complaint, once na-file dito sa kuan, consider that isa na to. So, katong uban na na-file na complaint, di na dapat to i-hear kay violation na to. Na katong later nga complaint, mao man itong gipirmahan actually yun sa one-third nga gisaka sa Senate. So, ang Supreme Court at to, violation to siya sa constitution, sa katong ban, one-year ban. So, ang gimo karon sa House, wala na nila diretso itong one-third. So, kaagi sila sa committee. Nag-hearing din sa committee. Kay, di ba, isa sa depensa ni BP at to, kay due process daw. So, yung si House karon nila gihimo is nag-hearing din sila. Pero, yung lagi due process, you're entitled to opportunity to defend. So, na-hearing dito ganing, di ba, marag, hindi ka sa trial type, kung i-hear yun siya, na evidence, na mga witness. So, ang committee, nag-conduct at itong hearing. So, naniguro sila, siguro nga, hindi na ka makareklamo karon nga, wala due process, kay gi, tagaan ka opportunity dito, nga, mag-present sa imong kuhan din. Wala man siya nag-comply actually, di ba? So, moto'y gifollow karon, moto'y naduso sa Senate na karon mo na nai trial. So medyo lahi gid siya og circumstance.
1: Ang pagsabot no, nako ini attorney nga ang Supreme Court naghatag og instructions ngadto sa lower house sa mga congressmen nga to give all avenue of due process ngadto sa vice president. So gihatag ng tanan, so no more issues regarding nasabayan sa kanang due process. Kagihatag na ang tanan. Gani, besides that, wala makatambong ang Vice President. How many times padalaan siya og mga communications para makatambong siya kay due process man yung ipangayo. Kana nga gihatag na sa tanan sa Supreme Court alang nga to sa Vice President.
0: Importante ni siya masabtan ang konteksto nini kay naay mga slant ba o naay mga kinigitawag ng propaganda o mga biases. Nga katong pag-dismiss atong unang impeachment, yun lang walay sala. Pero kato siya, gingon nga, naay proseso nga na-violate. In December, exacto ba akong pag-una-una attorney, nga, ang kining decision po karon sa Supreme Court, it's not a guilt or innocence nga decision. Dili siya hukom sa merito sa kaso, pero ang gingon Supreme Court, nga ipadayon ka na ang paghusay na sa Senado.
1: Proceedings.
0: Yano pa nga pag-istorya, wala na dagan istorya sa gawa, sa presinto, magpaliwanag.
2: Sakto. Kanang, wala gito'y ikuan sa merit sa kaso itong ingon sa dismissal karon. So, ang yung dismissal is smooth and academic. So, dili to pag-ingon nga guilty ba ang vice president or nanay hatol nga ang prosecution, wala ka-presento sakto evidence. So, wala na siya pa, kauban, kay kato smooth and academic lang. Kaya ang gifollow lagi sa house at to, kay kato sa una lagi nga, giingon niya, wala due process. So, tagaan siya opportunity. No? Kabalota, ang due process is pwede na makomply with the opportunity to be heard naman ang labi na sa administrative proceedings. Due process means an opportunity to be heard. So, na-opportunity yata ang house sa kang beating mag-present sa ebidensya or tubagon niya to ang mga allegation sa iya, which is wala niya gihimo kay wa man siya nag-participate.
0: So sa next part siguro sa atong programa, Attorney Al, kaubang Nilo, atong isgutan unsay una-una ni Attorney Al Hinyoso sa dagan sa impeachment, particular na katong last week nga katong issue sa confidential fund. Sa tanaw ba nimo, Attorney, ligon ba ang gipresentar sa prosecution o natayog ba kini sa depensa?
2: Personally, ang gatong present pa sa kuwan sa prosecution, no, edyo kusog-kusog itong kuwan sa kuwan nga lagi mga irregularity, labi na gatong magipang submit na mga documents, no, ng mga pangalan, which is di pa gito siya, for me lang yun nga, di ito siya pwede inadto ng mga pangalan lang yung imutang, no, whether it's confidential fund, di ba? Hindi man gyud pwedeng taguan nimo na nga tao, pangalan sa tao, kita tong receive sa kwarta kay group public funds ba na, di ba? Pwede unsa naka top secret nya program sa intelligence baka na gigamit nila ang president, dili man nimo i-out of the loop kay siya may sayaman nagsumikad kana na executive power, di ba? So kabalo gyud dapat ang kwana si vice president, dili mo gyud tanan niya trabaho, di ba? Kay akuan naman ang Vice President, reserva naman ito na under the Constitution. Gani, kung na may tabo si President, maura man ay ang role yun. So, dapat, dili siya mga limuingon nga, dili na ipang-release niya pangalan kay intelligence niya, di ba? Ang kuan, isulat niya po niya pangalan, kung dili siya public, di ba? Muna nang, meaning sa confidential funds, or kung intelligence mga ganun nga, dili siya available to the public. Pero sa government, sa internal audit, dapat naana sila ng mga pangalan. So, nana irregularity dito. So, ang isa na sa mga issue kang gingon is, pwede ba maingon si Sara sa katong Arias Legi Doctrine nga, ay, nag-rely ko in good faith akong mga subordinates nga ilan nang di-follow ang kwan. Dili good siya, pwede totally magamit niya, di ba? Kaya, nana may irregularity daan. Diba? In this case, nana irregularity, so dili ka makaingon na nag-rely ka in good faith nga kanin mo mga subordinate officers nang palon ng sa mga takto nga proseso. So far ang issue na lang kuan na lang immediate para siguro kay conviction kung sa ilang quantum of evidence nga group proof yan is na bold out ang siguro ang links na lang gyud nga
1: attorney nakoy pangutana ang kini bang confidential intelligence fund naga sa imong lantaw kay naamang gyud mga istorya nga wala magamit ang proseso sa intelligence and confidential funds kay gipamalit man inun wala man gimonitor sa in terms sa pagbantay sa atong palibot nga which is mo i-purpose sa intelligence and confidential funds gigamit pa inun pagpalit og mga materyales tambal ngadto sa mga tao lugar nga wala tumibaw kung kinsa ka to. So, unay nag-ingon nga wala masubay ang proseso sa intelligence and confidential funds uses. Ang paggamit sa maong pundo kay purpose ana confidential intelligence man. So, daghan nag-ingon nga wala magamit sa ustong proseso, sistema to gather ko intelligence movement reports sa imong lantaw sa mga istorya kabayan ni ini nasubay ba sa intelligence nga networks ang maong pundo o wala?
2: Ako kung wala kay ko familiar sa unsa kay mga rules, specific rules sa intelligence, pero sa ako lang pagsabot, di ba, kung intelligence gathering part ba na siya sa intelligence gathering?
1: Yeah.
2: Ang so kana muna di ang issue gud mapaingon dia kung part ba na sa intelligence gathering. So by internal audit ni COA, niingon man siya nga dili siya musa haom dito sa ilang naman sila gibasihan sa pag-evaluate unsay insakto nga mga gamiton sa intelligence fund o sa confidential fund. So mo tong pag-evaluate ingon niya nga dili mao irregular sayop ang lagi pagpadala ng mga documents na ay sayop mo tong ipapadala ng notice of disallowance
1: kay
2: or notice of suspension.
1: Kay gipamalit man sa mga materyales inuon, susama ang mga tambal, susama ang mga
0: computer.
1: Wala makasabot ang kuha. So sa ilang submission, wala masubay sa proseso, sistema, how to gather intelligence report coming from the field. So far, yeah. Muna ang finding sa kuha.
2: Sakto po ang kuha. Anong ang resibo, ana? Anong dili man ka-issue? Anong atong AR na? Acknowledgement receipt na sa katong nagkuha sa kwarta. Pero ang ipalit magana niyo tambal, asa man ang OR, ana? Diba? So, pag-liquidate ni mo, imo ginipanghatag dapat ang OR. Diba? Whether confidential funds na siya na...
0: Buto na istorya lagi ka 800 kapin ka dokumento puros acknowledgement receipt lagi OR.
2: wala yun lagi puro AR na tanan mo na katingalahan di ba mo na isa diya sa na kaingon yun yung ano yung mga hukus pukus yun tabo yun
0: Atunay doon na kita 60 minutos na bilin kinilang tanquan kay obviously the impeachment process has is politically charged, no? And naka-divide yun sa katauhan. Pwede ba din mo mapasabot na unsa ka-importante kining proseso sa impeachment not just as a political process, pero din ha sa kanang giingon bito nato ng mga gut issues na makarelate yun ang katauhan. Nganong importante kini sa kalamnan o sa kwan pa dool sa tinai kining issue nga dili siya politika lang, dili siya usa ka exercise of something, pero dunay kalabot dinhi sa kinabuhi sa katawhan. Pwede ba nimo mapasabot og dugang para in hopes nga malugwayan gamay ang divisiveness o magiusa kita sa pagsuporta sa kining proseso nga gilatid sa atong konstitusyon?
2: Ako personally di magit sa purely political, no? Quasi political siguro kay ang involved is ang kuan man nato public officials, pero ang kaning impeachment isa ni sa ka mekanismo gi butang sa atong 1987 constitution precisely to held accountable kaning mga officials nato, because under our 1987 constitution public office is a public trust, so kani mo ni paninglan nato sila kung ay mga paglabag sa itong balaod, no? Isa ni sa kaproseso nga i-held accountable po ni sila, di ba? Makita ang tarong ba ang ilang pagtrabaho, pagserbisyo sa katawan. So, necessarily, ang kanipisin mo na siya ang mood i-butang sa konstitusyon nga ang saon pag-held accountable ang kaning president, vice president, so kanin si vice president Sara. So, bago niya ang mga aligasyon nga naglabag siya sa konstitusyon, na yung mga irregularidad niya yung ipanghimo. So, important siya na masabtan po nato, hindi lang niya siya purely political, no? Part niya siya sa atong sistema, sa demokrasya, o kaning constitutional provisions niya nato, nga public office is a public trust. So, kana.
1: So, attorney, sayang kayo ba nga mubo na lang atong panahon kay daghan pa unta kayo tag mga pangutana labi na regarding ining labi na sa kay ang presiding officer nga si Senator Judge Chess Escudero has already declared nga the 2/3 vote will be based on the whole members of the Senate. Now, with that presence now sa ongoing impeachment trial, which is only 21 at the plenary, unya wa pata kabalo nga gadagat ang panahon, basig doon na pa po yung mga pailan o kaso na plunder, mga wala, makulangan. So, kinsa mangyud allowed ba ang usa ka mga senator judges nga they are going to move that the only presence of the plenary are going to vote ang diara ang basiyan sa 2/3 votes, or it's up to the Supreme Court? We need the Supreme Court interpretations of the law.
2: Ako personally, need yun na siya i-rule sa Supreme Court to interpret the provision sa Constitution, no? Medyo kuan po siya kung inana mo ganing literally ato interpret tong all members na so 16 good, pero mo lagi na may mga circumstance nga inana na ma, di ka appeal dili ka appeal sa hindi man po di mo pwede ipa vote nga wala nag participate. This is mo kung gana. Kasi basis sa imong vote kung wala ka nag-participate. Mm. Diba? Kung sa regular courts, mga aning, ang judge na agad ito. Hindi mo pwede ang judge mag-rule kung wala siya nag-preside, di ba? Mm.
1: Kaya so, pagsabot sa nato, ana, those who are not during the process sa proceedings, so wala siya knowledge sa gipresentar ng mga evidences o sa mga testimony sa witnesses. Munang ang akong pangutana, nga unsay bibasihanan asa kwaon ang two-thirds votes.
0: Kaubanil, ikat ako niya kay... Sige. Sa karon nga panahon, ang importante pagyud is mayagyag ang mga ebidensya.
1: Correct.
0: Aya na nato na ako opinion ako, we cross the bridge when we get there. Pero ang importante karon nga magawas ang mga ebidensya base sa mga allegation.
1: Okay, napay mga BIR records nga wala pa ma
0: Tagad pa, napay upanuman ang ikaduhang artikulo, napay duha pa nga artikulo.
2: Yeah, katong sa kuan niya, sa iyang account, sa iyang bank account, importante. Kusog-kusog actually ito siya. Kung magawas itong mga bank accounts niya, makita yun ang flow sa money. Hmm. Isa yun sa pinakakusog nga articles dapat. No?
1: So, kana dua pa man ka artikulo. So,
0: wala pa naman ang ikaduha nga artikulo.
1: Wala pa lagi. Yeah, kadua pa. So, kana usag yun ang kanang BIR records so, sa mga bank accounts nga which is ang vice president is a depository.
0: So, attorney, salamat kasi muras. Pwede ba pangayon na to ang imong weekend message sa Tigpaminaw sa Magnum Radio o sa Tanaw sa Facebook Live?
2: Sa tanan, Tigpaminaw, no, atong hinanaon na atong mga issue karon important ba sa atong nasud, no? Dapat open-minded, no? Magsabot ta, unsa ang sakto, o maminaw ta sa tanan, sides, no? Atong i-weigh kung unsa ba yun ang sakto, nga mga argumento, sabang mga ebidensya, no? So hopefully ang especially sa atong dinhi sa Northern Mindanao, no, sa Mindanao mismo inaot na atong tanawon, so open atong huna-huna ba atong mind sa tanan butang dili lang ta close minded nga purely or proud Mindanaoan, Bisaya lang ta, di ba? Atong huna Pilipino ta, dili lang kay Bisaya. So, sa sunod
0: na po, higayon. So, problema kay Lunes hangtod sa Sabado, kada alauna hangtod sa Lona Imidya, kini atong programa. Mayon lang, guwaman siguro hearing siguro kada alauna sa hapon, attorney. So, manuktok na sad mi sa imong cellphone ani o makanik ka ba kay restasyon para paminaw na to imong mga...
1: Para nindot ang diskusyon.
0: O, ang mga...
1: presence.
0: Kahibano.
1: So, wala tayo igong oras sa Kauban Bench. O dagang kayong salamat ng kang attorney Al Hinyoso.
0: Sa atong panapos, ang akong maingon, dili mahimong likayan ang ebidensya pinagi sa petisyon sa Supreme Court para maundang ang proseso. Sila may sulay pagdangup sa Supreme Court aron pungan ang pagpresentar sa ebidensya. Panana sa Senado ang kaso, kung adunay tubag dito isulti sa impeachment court. Atong sublion, dili kini sa politika, ebidensya ang ipaistorya.
1: Mga igsoon, wala tayo igong oras atong pagpunag-uban sa itong programa ng Barug Mindanao. Ang ako na lang mapabilin ng mga istorya na kinahanglan kita, mga katawhan, kanunay magmasid, magtanaw sa proseso diya sa Senate Court ug aron kita aware ug makalantaw sab kung unsay atong angay nga ma-desisyonan sa atong nasod, sa atong katawhan aron magpabilin kitang malinaw. Kini si Nelo Abruginya, kauban nato si Binsay Erona Elioren at sa atong programang Baruga Mindanao. Mayong hapon kaninyong tanan sa atong mga televiewers, sa FB, sa YouTube ug sa atong 99.9 FM Magnum Radio. Dagan salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
3: Barong Mindanao. Mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarog ang kaangayan, kamatuoran o kalambuan alang sa tanang katawhan. Ug mopatigbabaw ang tinuod nga tingog nga mapanalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga gobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pagpangalagad sa katawhan. Barong Mindanao. Ang mga huna-huna ug opinyon sa mosunod nga programa inyong mabati, iya lamang sa Tigpamaba ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala ug gawani sa Magdum Radio.
4: TJX 500.
5: Ako sa Jubilin.
6: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin. Gitistingan ako og inom TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
6: Sunod sa isa ka bulan.
5: Normal na jud akong blood sugar.
6: 95 na lang.
4: TJX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: TJX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
4: TJX Coffee Mix.
3: Pamasahag ang butika. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha, ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ii sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanip, mata, ilong o baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini nga ikamatay. Unsao na to paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya ron dili kini puyan sa mga ilaga. Likayan pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig ug gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyon ang tumbalay ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uman pang mga mananap ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Lami.
9: Yummy.
8: Juicy. Ug crispy. Kung ikaw makatilaw, tilang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa, Chica Dora, ug Mama Agnesia.
10: Papaaka, kubi.
8: Pinaakay na, kauban si Magnum Apple Pie.
11: Magnum Apple Pie.
8: Sa programang Magnum Shoutout.
11: Magnum Shoutout.
8: Shoutout.
11: Shoutout.
8: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
10: Papaaka kubi.
12: Mayong hapon mga Magnum friends, another beautiful day ta karon. Welcome sa atoang weekend bonding. Ang inyong kauban ug kasabay matag hapon kini si Magnum Apple Pie right here sa Magnum Radio 99.9. Your news and music station in Sitio and Misor. Kamusta ang inyong weekend mood karon mga Magnum friends? Mainiton ba o mabugnawon? Siguro ang bugnaw karon kay murag ice rano or halo-halo ug ice cream. Uguban pa mga mabugnaw nga mga makaon, no? Makapaak yun siguro ka og dako-dako aron mabugnawan imong gibati. Na puwerte ka init sa atong panahon karon. Shout out ta ha, mga Magnum friends. Bisa gamay na lang ang nabilin sa atong oras. Move on gihapon ta og lingaw mga good vibes nga mga music pahungaw og pabugnaw diri nga side kay lagi matag hapon good vibes lang gyud ta no so sige shout out na ta mga Magnum friends maka shout out pa ba mo o medyo galuya pa kay nabilar sa laag good trip video kay o sa sigig isa na lang good ka picture kagabi sa inyong Higalaay Festival laag kung galuya pa mo mga Magnum friends i-shout out na lang na ha kay diri sa Magnum shout out paak na dayon.

0: pansigin mo kay weekend ra ba karon. So basin kung kamo magpadayon og luya-luya, musamot pa hinoon ang inyong mga stress. But before that mga Magnum friends, aron nga wag tango na to atong stress for the weekend. Sige, dinhi na ta sa atong breathing time. Sabay-sabay mo inhale, exhale. Aron sa atong pag-inhale, ang bag-ong kusog ang atong maangkon for the weekend. Exhale ang mga sakit sa kalawasan, pamaol ug kakapoy. Usab inhale pagyud sa good vibes and exhale sa mga drama, stress. Ug tanan nimong gi-overthink diha. Labi na sa mga gugma nga hangtod karon di pa ka move on, mao na ikaw sigig problema. So mao na mga Magnum friends, murag mas fresh na gamay no kung kita makabuhat sa breathing exercise na tumatag adlaw. Kay diri sa Magnum shout out ang atong mission karong hapon. Simple ra gyud. Tawa gamay, pahulay, panaghigalaay ug labaw sa tanan. Pinaakay. Ug syempre dili mawala ang atong hagit of the day. Unsang usa ka butang nga imong giingon no kaganina? Kung ikaw nakadumdum pa Magnum friends sa kadaghan nga imong gihunahuna karong orasa, unsa imong giingon pagmata nimo ganinang buntag nga relatable sa atong mga Magnum friends? Sigurado bitaw nga makarelate ang tanan pananglit. Na siguro sa inyo nga nakaingon og 5 minutes pa. 5 minutes pa maluto ang inyong kanon og sudan. Or ang uban siguro pagmata, asa man ang akong charger? Kay basin siguro gihulman or gitangag sa inyo ang mga alaga din ang hayop. Or napuyuban siguro nga nakaingon kinsa man ang nagpalong sa electric fan. Kay sa imong pagkatulog, gibati na ikaw nga giinitan. Or napuyuban nga serious pod kayo og mapasalamato no nga niingon, Lord, salamat sa usa na pod kaadlaw labi na kay weekend karon. Ubay-ubay ang inyong mga naingon no pagmata kaganinang buntag. Napuyuban siguro nga nakaingon ba o kinsa man ang nagpatay sa alarm na late na hinoon siya Magnum friends. Sige, shout out na ta mga Magnum friends ug natay mga basahon nga live shout out diri sa Magnum shout out weekend edition only here sa Magnum Radio 99.9. So standby lang mga Magnum friends, stay tuned and we'll be back.
1: Magnum shout out.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9, news and music.
4: News and music.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatapang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
6: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
7: Tayo na

0: S500, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Samo sa charantine, nagkapo mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinakabulong ng butika sa iyong lugar.
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Magnum Radio Time. It's 1:45.
8: Oras atud kaninyo sa DTX 500. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
10: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
9: Mga aligot-got.
11: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
9: Oh, feeling in love ka ba karon?
12: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
9: I-shout out na na. Magnum shout out.
13: Magnum shout out.

0: mga Magnum friends. Hindi lamang sa news and music station nga inyong gipaminawan karon in Stereo and Miss Or. So karon ready na ba ta mo move on? Alang sa ato ang pag-shout out, no? Syempre katong mga karon lang naka-tune in, welcome kay basin karon na mo nakamata Magnum friends. So nasabdan kayo na nato kay lagi weekend. So naiuban nga hapon na gyud mo mata kay nga bilar lagi kagabi. Anyway, kini inyong paboritong kalingawan, pahungawan ug tambayan sa mga gipangpul-an na sa problema. Usahay di man good Magnum friends kinahanglan og dako nga rason, no, aron nga ma-happy gyud ang usa ka tao. Simple lang kaayo dapat utang buhaton. Let's not complicate ourselves mga Magnum friends. Usa lang naka-comment dinha sa atong Magnum Live Facebook page ug usa ka relatable nga story, no, sa atong chikahan diri. Kakatawa, murag ma-reset na dayon ang atong mood. So nasinati na ba na ninyo mga Magnum friends? Sige karon atong hinahinayon og shout out kung unsa gyud kaha ang unang mga pulong nga migawa sa inyong ba-ba pagmata ninyo kaganinang buntag. Kay syempre, daghang mga delays nga atong i-expect. Kay weekend, lagi mga Magnum friends. Mo ka na, no? Ang hagit karon na weekend. So, ato ning basahon ang mga shout-out from our Magnum friends. Matod pa, unsa ang usa ka butang nga giingon pagmata kaganinang buntag nga siguradong makarelate ang tanan. O, nadiri, uy, late na ba ko? Na, dagan yung kay nakaingonan na, no? Kay mo lagi, pag weekend, mura chill ang kaayo ang mood, no? Sa pagsulod sa trabaho, after all the hard days work within the week, murag karun ra ka nakahatag o panahon po sa imong self nga dili malate pero na-late gyud ay. Well, dayon sa pagtanaw sa oras, alas 6 pa di ay. Napo diri Magnum friends, Magnum shout out ko asa akong cellphone. Tanawa, so daghan kaayo makarelate ani, no? Naara day sa ilalom sa inyong unlan, overnight bodyguard ninyo. Oy, by the way, ha? Dili na dapat inyong buhaton Magnum friends, kay grabe kaayo ang radiation ana, no, nga inyohang itapad ang inyohang cellphone sa inyohang unlanan. Anyway, sige, move on ta. Magnum Apple, shout out ko, mara gusto pa ko matulog og usa ka semana kay grabe kakapoy sa trabaho. Tinuod ko na Magnum friends, murag di naman gina power nap, no, power vacation ang tawag ana Magnum friends. Pero anyway, enjoy lang whenever you have the time for this weekend. Oh, shout out ko Magnum Apple, unang giingon nako kaganin ang buntag, kinsay nagkaon sa akong pamahaw. Nagi mga mystery or mga kababalaghan ana, no, sa atong balay mga Magnum friends nga mas lisod pa masulban kaysa kanang itong nga tan-aw tag mga detective series sa mga movies or Netflix, di ba? Oh, so padayo na lang gid na og sulbad kung kinsa gyoy nang lungkab sa imuhang pamahaw kaganina Magnum friends. Sige, napay shout out dire. Coffee first mga pi. Unya na ang pagchika. Storya later. Bitaw, humanon sa gid ang kape kay galoding pa biya ang utok, di ba? Kanang bag-o kang mata, Magnum friends. Ka-relate ka, di ba? Mura gusto ra gid ka nga manghinuktok with your mainit na kape. Nay uban manghinuktok nga murag mabuslot na lang gid na ang kanang dingding sa kahinuktok din ha. Unsa na pod kaha ang akong nalimtan? Matod pa sa usaka shoutout sa atong Magnum friend. O, mao na nga, usay ang uban, gadali-dali na, o gawa sa ilang balay, nabilin ang mga yawi, ang ilahang company ID, cell charger, o uban pa. So, inanagin ang mga Magnum friends, no, sa kadaghan na itong mga gihuna-huna karong mga panahuna, inahangla na yun nga i-reboot ang mind system, mga Magnum friends. So, dapat, kung ikaw makarelate ato, nga limtano na kay ka, inhale, exhale mo diha, mga Magnum friends. Kay aron, mga tangtang gamay ang mga stress nga nagubot sa imuhang huna-huna karon. O, napa? Weekend na? Bahala na ang labada kay ugma ra ko mang laba. Ang labada gid siguro makahulat para nimo Magnum friends. Pero ang pagpahulay, nag-iusahay ra gid kay na. So take your time and just manage your time kay you have all the time pag weekend. Moto ang atong hagit for the weekend mga Magnum friends. Daghang salamat sa inyong mga shoutout o sa inyong mga katawanan o relatable kaayo nga mga tubag sa atong hagit this weekend. Inood yun na, no, lahirang adlaw kung sugda nato kiniuban sa usa ka pahiyom, katawa, kay bisan natin mga responsibilidad, no, kakapoy o mga problema nga di atubang Magnum friends, that is everyday. Usahay, usa lang yun ka, hihihaha, o usa lang yun ka nindot nga panag-uban ang makagaan sa atong pagbati. Busa karong weekend, ayaw lang kutob sa pag-scroll diha, Magnum friends, sa inyong cellphones. Ang uban, grabe na kayo mag-overthink. Pangita po din taon mo panahon nga magkuyo bonding sa inyong pamilya, barkada, uyab nimo, or ang imuhang asawa bana. Aron nga ma-establish nga mag-inistoryahanay mo maskin sa gamay nga panahon. Kay usahay ra ba magnum friends no? Ang pinakamaayong tambal sa kakapoy nato mao ang katawa ug maayong panag-uban. So padayon sa pagpabilin nga positibo pag-amping sa iyong mga kaugalingon labi na kay weekend karon daghan kalingawan, himuan lang kini nga ang matag adlaw adunay rason nga kita magpasalamat. Sige, dinhi na ta sa atong word of the day magnum friends called cheerful. Cheerful meaning mga magnum friends, happy ka, di ba? Positive and full of good spirits. Taliwala sa mga life challenges. So I know nga daghan kaayo na initan sa atong panahon karon, no? Bisan init ang panahon ug daghan ang mga buhaton kay hapit na pud ang pista sa atong dakbayan. Hinaot nga magpabilin kamo nga cheerful tungod kay gipili ninyo nga sugaton ang adlaw uban sa positibong paglantaw ug usa ka pahiyom. So sige daw guys, smile daw mga Magnum friends for a happy weekend. Dini lamang takutob Magnum friends kay musunod na si Magnum Gilbert Mr. Talagsaon sa programang Music Jam. Kini lamang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo Magnum friends na taliwala sa mga pagsulay, lahutay lang kay ang Dios maayo kanunay.
1: Mag-

0: oras, alas 2:02 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Pabor si Punog Barangay Andrew Milyasa sa agusa ni Sarada nga mahinayon ang barangay gas collection. Matod ni Milyasa, magusto na sa katauhan ang naisgotang eleksyon o sila. Musabang opisyal, maghulat kung unsa maglo sa kauluhan.
1: Ako mas mayong madayon ang eleksyon kay taas na magugayo sa dang extension. Mm-hmm. At least nga na fresh mandate ba ang mga tao kay isa sa ilang kong kung ano sila nga gusto na sa nila ma-exercise ang ilang katungod, particular sa paghatag o pagbutar sa mga sakto nga tao, nga mo ilang gusto po, kay it's been kailan naman katuig, mga kalima na katuig, ang isa na mo katermino, kung mag-long overdue, naging kayo lugar. So, mas mayo mong po, pero mag-mong ganyan na, sunod po ta kung unsa si mandato dito sa

0: sa Barangay Agusa ning siyudad. Samtang gikod pirmar sa Department of Justice kon DOJ nga madawat na nila ang extradition request sa Estados Unidos kang KOGC founder Apollo Quiboloy gagipagi sa Department of Foreign Affairs kon DFA matod ni Justice Secretary Frederick Vida nga dunay husto nga proseso ang nasabi ang nasangpit nga extradition request kon diin lakip na niini ang evaluation, fact checking o validation aron ipatuman ang extradition treaty sa Pilipinas ug Estados Unidos.
1: Yes, first we evaluate now the formal transmittal from the Department of Foreign Affairs. We evaluate, we will check everything, no? And we will validate based on the existing treaty we have with the United States, which is we have an existing extradition treaty and we have processes before the courts. So nadun pa kami ang DOJ ngayon sa pag-evaluate naman ng formal yung letter ng DFA. And as soon as possible, as soon as we have finish our evaluation, we will come up with the decision and we will inform the public definitely kung ano yung action ng DOJ after
0: that. Ang pabahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. Og karon sa itong Magnum News Hunter, DTI, nakangkod pa si Dungog, pinahagi sa Coastal Clean Up Drive Program. Sa manitawag servisyon niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter!
3: Baka naman usapan sa award ang napatan sa Department of Trade and Industry kung DTI umisami sa rental na pinagi sa Barangay Coastal Clean Up Drive sa nasangpit na buatan na sa matag barangay din sa ato ang syudad o sa lalawigan kami sa rental. Inubanan sa HQ Home Finishing din sa ilangang kapigayan ng Coastal Clean Up Drive sa Barangay Lapasan din atong syudad. Pinaroon nga sa tumong nga mas mapalibyuhan ang nasangpit na baybay dyan sa nasangpit ng barangay. So, inubanan sa pagpanguna ni General Manager Joven Oranda sa home punishing ug ni Barangay Lapasan na punong barangay Lapasan na Kapitan Julito Uximera ang maong aktibidad nga gikabubiyag biubanan ni Kagawad Aspirino Yuyong Bakunga ug sa mga staff sa nasangpit na botan uban ang Barangay Lapasan Fisher Folks Association ug pag-preserve ug pag-protect sa coastal area o sa environment sa nasangpit nga barangay. Diin lagi po sa bini ang pag-adapt ay barangay project sa nasangpit nga buhatan. Diin kini ang complement sa pag-WIS program nga nakahatag ug pag-participar ngadto sa pag-establish sa maong kalambuan sa ito ang environment sa nasangpit nga area. Ug pag-blambo sa ito ang kinayahan di sa ito ang syudad. Kini ang usas sa mga kining programa sa nasangpit na buhatan inubanan sa pagpartisipal sa mga partners and volunteers sa mga pagdemonstrator labi na sa mga collaborations sa meeting at uban sa mga businesses o sa mga grupo mga private sector o uban pa ng mga misuportar sa nasangpit na programa alang sa kalabuan sa tuwang komunidad. Balita gikan sa TTI Misami sa Rental kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Mga igalabati ang Magnum News Alert. Ating idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
4: Kini nga programa, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Music from the 80s.

0: Tune.
1: Sa ilalim ng puti.
0: This is Magnum Music Jam.

0: Mr. Talangsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: 99.9 Magnum Radio, your news and music station in Cagayan de Oro. Oras, mga Magnum friends. Alas 2:20 na sa kapunon. Welcome sa atong programa may gala kaniyang Magnum Music Jam. Kaob na sabi yung Magnum friends sa kanginan kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Welcome sa atong programa may galang Magnum Music Jam. On a weekend, mga Magnum friends, Sabado na sab. And syempre, pag Sabado, weekend na sab may gala, di ba? Unsa may mga ganap karong panahon ng mga Magnum friends sa inyo, di ba? Kaya weekend mga Magnum friends. Syempre, ang mga ginikanan, busy kayo sa mga panimalay. Okay, mori panahon may galang makapanghinlo bitaw sa panimalay. Pag weekdays, kay trabaho man, so ay time. Karon ay time kay weekend man mga Magnum friends. So, naglaba-laba, naghinlo sa panimalay. Ang atong mga, kanapta atong mga suking mga ginikanan. While naminaw sa atong programa ang Magnum Music Jam. Tama ta sa 4 o'clock in the afternoon, may gala mag-uban-uban na. O nang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw mga Magnum friends. At ang inasabang atong mga nagunang mga segments, ang atong talagsaong pangutana, o ang atong, atong ano may gala ha, ano ang latest? Pakip na yan yung mga paborito mga songs, mga music may gala. Nga atong giandam para sa yung tanan mga Magnum friends. O nang paminaw lang ha sa Magnum Radio para malingaw mo karong weekend may gala. So tanang naminaw sa gawa sa nasod, pinagi sa atong website. Syempre atong website, mauni mga Magnum friends ha, www.magnum999.com. Atong Facebook may gala, pangitalang Magnum Live. I-like, i-follow, and i-share. Para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon, ug daghan pang uban. Ug syempre sa yung mga radio may gala. Ha? Magnum Radio 99.9. Sa tanang nagpahulay karong panahuna, nagigda-higda may gala, nagtulog-tulog karong panahuna, while aminaw sa Magnum karong hapuna. Maayong hapon mga Magnum friends, dami kayong feeling magpahuway, di ba? Labi na kung busy kayo ka sa weekdays. Yeah, pag weekend, nagoy. Morning time may galang nga makapauway ginagmay. Ipag-abot sa Monday, Jesus, balik sa dati na sa mga gala na. Alas 2:23 na mga Magnum friends. And syempre, sa ato pagbalik may gala, inyong nang masayran ang atong talagsaong pautana. Morning tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magnum Radio may gala, ha? Mag-commercial break sa mga Magnum friends. Padayan lang sa pagpaminaw sa Magnum Radio. Oras alas 2:23 na.
3: We'll be back in a moment right after this station.
4: Magnum Radio 99.9. News and music. News and music.
5: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yan ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayin ganin ninyo, Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy.
10: Inom na og Mighty C!
11: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabusman kita o adunahan dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa tulumanong Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskog sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Well. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilanggalawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Well. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Music from the 80s. 90s. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. And today.
13: I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need
0: you. This is Magnum Music Jam.
14: This is Magnum Music Jam.

0: Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. That was something from Bruno Mars with Today My Life Begins. Alright, para na sa itong mga Magnum friends, nga ilang favorite si Bruno Mars. Alright, salamat sa pagpaminaw sa itong programang Magnum Music Jam. Alas 2:37 na itong oras may gala. And syempre, napakita sa itong first hour sa itong programa mga Magnum friends. And mulong tanta sa itong programa hangtod sa alas 4 sa kapunon. Happy weekend again sing tanan sa itong mga Magnum friends nga naminaw karon sa ilang mga sakyanan sa mo nga kanang pamilya to mga nagsakay sa ilang sakyanan tibo ang tibo pamilya may galang naminaw karon sa Magnum. Salamat sing tanan while driving sa ilang sakyanan joyride siguro. Naminaw karon sa atong programa may gala. Salamat sa tanan mga Magden friends. Bayang hapon mga Magden friends ha. And lakip na sa atong mga higala. Karon lamang naka-open sa mga radio set kay Nabisi. Kalabitong dagan kay pang buhat may gala pag weekend. Dagan kay mga giasikaso may gala pag weekend mo nang karon pa sila naka-open sa mga radio set. Bayang hapon sa tanan mga Magden friends. Salamat sa pagpaminaw. And lakip na sa itong mga Magden friends, mga higala na ito sa may Kogon Market. Yan, aminaw karon sa itong programa. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. And syempre, atong segment may gala ha. Darita mga Magden friends sa itong talagsaong pangutana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.

0: Alas dos, 39 na may gala. Darita mga Magdum Friends sa atong unang segment. Ang talagsaong pauta na mga igala. Ang atong talagsaong pauta na mga Magdum Friends. Fill in the blank di siya may gala. Oh, kaning fill in the blank. Dali ra kayo ni mga Magdum Friends, ha? Oo, oh, mararanig ano, pang kinder may gala nga ano, pauta na. Pang kinder git may gala, no? Ang atong talagsaong pauta na mga Magdum Friends. Dili makumpleto ang akong kabuntagon kung walay blank. Muna may gala. Di makumpleto akong kabuntagon o buntag may gala kung walay. Ayun, tong pamahaw kay Dugay naman to. o, Dugay naman tong wala tong pamahaw. You know, ang pamahaw, kumpleto sa buntag, di ba? Sige ha. Ato nga ibalik atong talagsaong pauta na fill in the blank may gala or blank something. Dili makumpleto ang akong kabuntagon o akong buntag kung walay blank. Alright. Muna itong talagsaong pauta na may gala. Pwede naman makasugod o dial may gala. Tawag na sa atong linya mga Magdum Friends. Ang 0995-322-6237. Atong number again, mga Magdum Friends, 0995-322-6237. Di kompleto akong buntag. Oh. Dili makompleto akong buntag kung walay blank. Pagna na itong talagsaong pauta na fill in the blanks may gala ha? Or blank 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag may gala sa itong talagsaong pauta na karun ha. Dali na itong talagsaong pauta na hindi na ito mo palisod-disuron may gala eh basin na maglabad yung ulo mga Magdum Friends, di ba? Alright, tamo na itong talagsaong pauta na ha. 0995-322-6237 para maka-appeal ka sa itong talagsaong pauta na karong hapon na mga Magdum Friends. Natay atong first caller may gala. I think si ano ni, si Vicky. May ngapon, Vicky.
1: May ngapon.
0: May ngapon. Kumusta man ka, Vicky?
1: Nah,
0: naghigda. Nasa gawas. Sa init tayo. Naghigda ka sa
1: gawas? Oo. Oh, lahat sa puno sa kare. Nag-imo kong katri.
0: Ah, binako na ka sa Daplins Dala. Naghigda.
1: Naghigda kong katri. Kuhaan, mag-gibete. Isang sa pagkuhaan, hindi rin madala sa piling pa ng alimuot.
0: Ah, lagi. Basi, wapo ka naligo mo ng igang kayo.
1: Na,
0: alas 12
1: sa gabi
0: kay Ligo, pagkabuntang
1: sa
0: ikot,
1: dinong ako, Lord.
0: Kapila, kay maligo sa usa ka adlaw, di ay?
1: Kaduha.
0: Usik kay kagsabon, di ay?
1: Malimuot
0: man kayo,
1: gano'n,
0: yes. Kaduha, di ka. Okay, sige,
1: hapon,
0: sige.
1: Hapon, maligo ko, kanang hapon.
0: Ah? Kaya
1: pagkalas doon sa gabi, maligo na po ko.
0: Ah, okay, okay. Buntag, ligo. Pagkagabi, ligo na sam. Ana dahil mo ano? Okay, okay.
1: Wapo na din alas 12
0: sa gabi. Sa oras, alas 12 maligo? Alas 12?
1: Oo. Alas 12 maligo.
0: Sa tungang gabi?
1: Alas 12 sa gabi lagi. Kami kay kaligo. Plus ko tayong tubig ba?
0: Oo ba? Pagkuman na, mulupad na dahil ka. Ano ba? Grabe, alas 12. Gamata de kay ginanang orasa de ay.
1: Oh, magpapaan ko, napagpatan ako, alas 11, bago magpahala sa kuhaan. Pag alas 12, leyo rin ko. Kailin mo, Otman, di mo dahil sa kuhaan, ay, paipasing kuhaan.
0: Pagpalit tog aircon ay, para bugnaw.
1: Ano sa sa?
0: Aircon ba, aircon?
1: Ah, ibalaging aircon, kaya mahalagang kurente.
0: Ah, o ba? Sige, sige. Mahal kayo, no? Ang ato nga talagsaong pauta na unsay tubag ni mo ato?
1: Kuan. Ato lang, okay ba rin may nang pagmata niyo? Mamahaw man ka, pero ang usag yung importante pagmata niyo, Ano nga,
0: i-kwarta ka nga, doon maka... Kompleto ka sa sentence. Kompleto ka itong sentence. Ito, kung sa may tubag ni mo ito, be. Sugo dito sa primero. Di makompleto. Di, ano na, di lima kompleto akong adlaw kung walay... Ha, walay sabon?
1: Wala ko'y kwarta babon. Kay dili ko kalaag. Kay wala ko'y kwarta.
0: Ah, mo ba? Pag, pagbuntag lugar, dapat na kay kwarta.
1: O, ginang na nga, nga kay kwarta, kay mo, kung ano naman yung kag-asa ko tingon.
0: Kwarta de, ipangita de ni mo. So, di makompleto yung... Dili makompleto yung adlaw kung wala eh. Kuwarta, anak lugar.
1: Oo. Oo, kay pagkabuntag, lain na tayo. Kay kuwarta, nga di ka kung nung nag-asa ka sa ingon.
0: Ah, pwede rin magka mag lakaw-lakaw ay kuwarta.
1: Na, maka... Maka...
0: Kuwan pa lang, maka... Kuwan pa lang, maka... Kuwan pa lang, maka... Kuwan pa lang, maka... Kuwan pa lang, maka... Kuwan pa so para kanimo dili makompleto ang adlaw kung walay kwarta. Sige, salamat kay Vicky.
1: Salamat, thank you.
0: Sige, bye. Bye. Alright, matong si Vicky may galal. Hayop na yung hilig di. Ayang di makompleto kung walay kwarta. Alright, line caller, hello.
2: Hello.
0: Yes, kinsa ni?
2: Yes, good afternoon. Si Kwan si James Paul.
0: Uy, James Paul. Cool ba kayong pangalan? Murag ka igso ni James Bond.
2: Oo, mag-mogi na siya.
0: Taga sa mga James Paul?
2: Taga Patan 6 Division.
0: Ah, okay, okay. Unsa may lingaw ni mo karon, James Paul?
2: Minaw sa magnom.
0: Alright, sige. Dili makompleto akong kabuntagon o buntag kung walay?
2: Para sa ko, dili kompleto akong adlaw kung walay Ginoo.
0: Ginoo, wow. Patsada sab, oh. Kay kada mata ni mo, gampo gig ka.
2: Tanan na pong mga lihok, ako hindi
0: kuha ng ginawa ginasampir. Ah, okay, okay. Tsada, no, pag mata, pag bangon ni mo, ang una ni mong gabuhaton mag-ampo, kay di makompleto yung adlaw ay yung buntag kung walay, wala ang ginawa.
2: Oo, oh, mawagi ka na. Sa itong kinabuhi ka ron,
0: lagi.
2: Kinulang na ginawa kita itong gawayan, pero sa itong inadlaw-adlaw na pagpanginabuhi.
0: Lagi. Unsa naman ka, James Paul, retired na ka sa may mong ano, kalingawan ron?
2: Tumpak.
0: Retired nga unsa?
2: Nagbunuban to sa una. Basta naradilis sa ganyan di oro.
0: Retired na. Dugay na ka na naka-retiro?
2: Taon-taon na po.
0: Taon-taon na. Ah, lagi na. So, nag-senior na ka? Wala pa?
2: Perting senyora
0: na ganyan. Ah, perting. Perting senyora na ganyan. lagi na. Imong mga anak, ano, graduate na tanan?
2: Graduate na. Ang isa ni Taliwan, kapag ito nga disgrasya diya sa Grand Europa.
0: Ah, nag-motor ba to?
2: Yes.
0: Ah, mo ba? Ano sa ito na tuwi ganik?
2: Ano na nga? Ha? Tumulas John Porten.
0: Ah, bago lang?
2: Bago lang.
0: Bago lang, uy. Condolence day, ah.
2: Salamat.
0: Alright, sige. Imong asawa, yung misis, okay pa?
2: Di, taliwan na po.
0: Ah, taliwan na, sab. Ay, oo, dugay na.
2: 2024.
0: Okay. Kisa pamilayan ni taliwan sa inyo?
2: Siyempre, ako naman, ako ginahan.
0: Ah, lagi na. Ay, yung iro.
2: Oo, ang iringpon.
0: Itaw na. Kasi na makauban ka lang sa iyong kinabuhi, sa iyong balay.
2: Kuhan. Kung mga anak ka po, o at the simbahan, adaig sa Ginoo, ano lang.
0: Lagi daw, basta mag-ida na daw senior kay dool na sa Ginoo. Tumutuo ka na.
2: Adil, tumutuo na. Kay sukat sa pagkabata, ito doon, isa mo dinikanan na dool, kita pero sa Ginoo.
0: Ah, lagi na. Kanay uban pag batanon pa, walay Ginoo. Pag senior, pagka-senior na, nang medyo ni Dool na sa Ginoo.
2: Lahi, santay na pagtulunan siguro.
0: Lagi na. So, bitaw, James Paul, salamat kayo sa iyong pagtawag.
2: Salamat po.
0: Sige, sige, ayo-ayo.
2: Likewise.
0: Alright. Sige, moto si James Paul Maygala. Salamat sa iyong pagtubag sa atong talagsaong pangutana. Hello?
3: Hello. Oo.
0: Oo. Kinsa ni?
3: Si LV.
0: Oh, LV. Taga-asa man kay LV.
3: Taga-tabako.
0: Tabako? Oo. Oh, abin ako, sigarilyo. Taga-asa, asa ng tabako?
3: LV, sigarilyo gani.
0: Asa ka nagpuyo, LV?
3: Sa tabako, sir.
0: Asa dapit sa tabako? Ano sa mga barangay?
3: Diyan, Puntod. Part of Puntod.
0: Ah, nanay tabako ng lugar niya?
3: Naa, Diyan, Puntod. Dapit tabako mo na ito. Dagan mo na yung tabakuan.
0: Ay, wala po yung ano diya, posporo.
3: Posporo na, kwan lang, kanang lighter.
0: Ba na yung tabako na idea? May gatabako mo ka, LV?
3: Ipangunsoy na tanan sa tao.
0: Amo, di ay. Gatabako ka, wala. Dili.
3: Dili ko manabako mo, inumbra ko.
0: Mo inumbra ka? Hinay gamay mo radyo, LV?
3: Painahan sa nato.
0: Ay, nahi lang, ha?
3: Oo. Ano, sir?
0: Gashat-shat. Gashat pa dahil ka, LV?
3: Uy, ginaw ko may namang tubig.
0: Ah, tubig ano dahil. Sorry, God. Lagi. Huwag mo na mo kompleto, ha, God. Muna nang abin ako unsa nga inom.
3: May namang kukuk o tubig, sir. Naman to.
0: Wala, edad niyo mo karon, LV?
3: Kuan ako, sir. 55.
0: Kanos ka ng birthday?
3: Atong kuan, sir, June.
0: Uy, wala ka nang invite na ako.
3: Nawa pumunta nag ila-ila, wa pumunta nag istorya unda iya.
0: Ah, pero kadog na kanako.
3: Kadog perme kay Magnum meme. Basta Magnum.
0: Sa balita og serbisyo, ana, sa balita og serbisyo. Oh, ikaw daw be?
3: Sa balita og serbisyo, Magnum.
0: Ah, patay po gradyo kay
3: sige, so, sa balita og serbisyo, Magnum. Radyo.
0: Okay na. Okay kaya, di ba?
3: Sir, pakwana ko, sir. O sa timong tigmo-tigmo di kaya akong tubagon.
0: Uy, tigmo-tigmo. dili man yung tigmo-tigmo. Ako kay sumpayan lang ni mo.
3: Ah, sige, bira.
0: Unsa akong birahon ang?
3: Mag-istorya.
0: Ay, mag-istorya na ito. Abin akong sa birahon. Sige. Oh, sige, sige. Oh, sige.
3: Sige, sir. Panakasan mo radyo, day.
0: Palakasan mo radyo dai.
3: Palakasan mo kay dito pagkadungog diyan tuan.
0: Palakasan mo para marinig mo ang boses ko.
3: Kaya nga, ano kaya tong kasama ko abnormal.
0: Kaya nga eh, dapat talaga eh tumatagalog tayo eh, tagalugait ka?
3: Tagalugait ko.
0: Dili makumpleto ang akong kabuntagon kung walay blank.
3: Coffee!
0: Oy, coffee! Ano sana, 3-in-1 o ano, brewed coffee?
3: Kahit ano, basta coffee.
0: Ah, mo ba? Ah, grabe.
3: Tama, hindi.
0: Tama! May correct ka!
3: Ang premium na so dito, sir?
0: Coffee!
3: Tatay coffee.
0: Oh, akong gift ni mo, ano, pwede ka mag-shout out.
3: Shout-out na ako si Mang Canor, nagpuyo aris tabako o sa tanan mo lumulupyo daning lugar.
0: Imong
3: ako.
0: Imong bana.
3: Imong
0: bana.
3: Akong bana. Adi, mula pa kadungog yan ay sakit.
0: Ah, so din.
3: Makadungog.
0: Asa mo na? Di ba di kadungog yan ay sakit?
3: Di man kay namin sakit ni na isang taman nga matulog-tulog na.
0: Ah, okay. Kana okay.
3: Shout out dapat ka na makadungog sila ni Tata Sabang.
0: Oh.
3: Sa tanan ang lumulupyo si Kapitan Dasel.
0: Oh.
3: Tanan mga tao dari sa tabako. Regards everybody.
0: Tanan mga tao, napoy mga balbal niya.
3: Naay balbal, simple pag burusga.
0: Ito no. Salamat kay LV ha.
3: Oy, unsa may akong premium? Oy, ay salamat ya.
0: Si premium nimo, shout out Ramanggod. Wala man goy ano ni, wala man ni siya question nga lisod. Dito to kay Magdomencho. Dito kay Magdomencho nato dito siya ha. Ako kay ako yatag dari ano malunggay pandesal, okay ra nimo?
3: Ah, okay lang with cheese. Bulong ka. Malunggay pandesal with cheese.
0: Oh, with chismis.
3: Wala na may cheese.
0: Chismis na lang.
3: Okay,
0: salamat, salamat kayo, LV. May nga po. Bye-bye. Ah, sige, bye. Alright. Sige, salamat kayo, LV. Sa mong pagtubag sa atong talagsaong pangutana. Walay premyo dere kay Magda Mencho. Kay si Magda Mencho, medyo dato man to siya. So, siya mo ato kong regalo para sa inyo. Sa iyong programa. Be, try itong line caller, be. Hello?
4: Hello, mayong hapon, Magnum River.
0: Mayong hapon, sab. Kinsa ni palihog?
4: Nalimot na lagi ka, si Apo.
0: Uy, wak mo kalimot. Parparya mo mong pingog ni Heidi Rons God.
4: Buyag.
0: Buyag. Abitaw, sige. Apo, unsa may mong masumpay ato sa atong talagsangang pangutana. Di makompleto ang akong kabuntagon kung walay?
4: Walay.
0: Ah, so payan to ni mong walay.
4: Walay blank.
0: Ah, so may blank imo blank ra imong isumpay.
4: Ang akong allow dili makompleto ko nga kung allow kung dili kompleto ang akong ika sumpay. So dili makompleto ang akong adlaw kung walay. Lord.
0: Walay, walay Ginoo.
4: Walay Ginoo. Kaduha. So, nagkinanglan sad ang sabuntang erig na tanimo at pwede ka mo sa peto Ginoo na ay blanka.
0: Ah. Okay. Ah. Like, so, siyempre, si Magdum first aid blanka po. Apil na diya?
4: Oo na. Apil na siya ni.
0: Kay blanka man gyapon.
4: Oo. So, no, nagkinanglan yun na magmamag-ibert pito yun nga. Magmatatang kayo na agi atong Ginoo. Kaya di man makumpleto ang atong atlaw kung walay Ginoo.
0: Lagi. Pero ang uban lagi, mura kompleto man lagi, bisang may Ginoo.
4: Nasa ila, asa magikan lugar ng ating Panginanglan, di ba? Di man sa Ginoo, di ba? Hindi mo na makompleto ang atong adlaw. Kaya di magikan sa Ginoo. So, ang ayon mong pangayon, sa may hatag sa Ginoo, ang ikinanglan mo ang inadlaw.
0: Aya man
4: so, wala adlaw, gini kung hindi kompleto.
0: Aya aram daw sa manoktok sa Ginoo pag naay problema.
4: Amo nang ingon man dong bebas nga. Sa kadugay sa imong daladala sa imong problema ay pwede mo matabo o mahinag mo ang ngalan sa Ginoo kung nagdungaw ka sa kalsyon ng silangan.
0: Magin mo lagi na ang mabantayan.
4: Kinang nandiyan nga, hindi matali mo sa buntag. So tanaw ka sa siblakan sa adlaw. Umay mo ikasir. Salamat Ginoo. Ngayon mo kong itagaan sa taas kinabay. Umayo ang ako pagmata. Sabi nga kung imong itagaan sa katulogon. Anaro mo na, pilar mo na.
0: Oh, lagi. Anaro ko, di ba? Pasalamat ka da adlaw sa Ginoo.
4: Pasalamat ka. Eh, di mo na tumatag naman bat niya. Hindi ang natulog ka. Kunya pagkabatiyon ni muli ka kamata kay giuruman ka o gibangungot ka ba noon?
0: Lagi. Oh, wala ka ginhawa.
4: Manguan gi ka manalamat siya sa Ginoo nga. Pagpa makumpleto nga tong adlaw. Hindi man makumpleto kung pili ang Ginoo.
0: Basta, ang Ginoo gyud pinakaimportante.
4: Ginoo gyud ni importante. Parte ng kwarta, asar man kwarta unya kung gikan sa Ginoo ang ihatag pa ngayon, ihatag man Ginoo.
0: Lagi.
4: ayaw na ng kwarta. Una, ang pagpanalangin sa Ginoo nga aga-agas, grasya, o kapatong sa lawas. Kaya nga no, ang tanan-tanan, ang kalimutan, gikan ka Diyos.
0: Amen, amen.
4: Kitang mga tinunan sa Diyos, wala, dili, perfecto. Pero pinagi sa atong gi, kinanglan siya, magikan gin siya.
0: Okay. Sige, salamat kayo, Apo, ha, sa iyong pagtubag.
4: So, salamat kayo, Magnum Gilbert, o maing hapon sa buhat na pinagi ni ato lugar talong pagbibig. Pinagi kayo mong programa o maing hapon sa tanan, labi na itong pagpaminawan sa Magnum Radio.
0: Alright, salamat, maing hapon. Alright, bato itong Magnum friend nga si Apo may gana. Anyways, sa ubang pang gusto mo tawag may gala, pwede pag-iapod may gala kay hangtod pamanta sa alas 4 sa kapunon. Mag-uban-uban mga Magdon friends. O nang padayan lang sa pagpaminaw kay sa itong pagbalik, syempre magtuloy-tuloy ta. Og natay segment ang kaning ano ang latest. Og uban pa ngayon yung mabati may gala sa itong programang mga Magdon friends. Atong oras may gala, alas 3 hapon.
5: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
6: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
5: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Magnum News Alert.
8: Oras, alas 3:02 sa kahaponon, may galang balita karong orasa. Ipadayon ng eleksyon sa barangay SK election sa November 2 ning tuiga. Kini ang personal na opinion ni Konsehal Marlo Tabak, presidente sa Liga ng Barangay sa Syudad. Mato de Tabak nga pinaagi niini, mahataga na sa ang kahatauhan sa kagawasan sa pagpili sa bag-ong leader sa ilang barangay.
9: Una nga ang atong opinion, kinahanglan mag-election na. No? Mao ka na ang akong personal nga opinion, bisag last term ako. We need to have the election kay taas na kaay. Ang karaan is 3 terms, so 9 years na uta, 13 years na ko. Unya kung dungagan pagtamas 2028, ma 15 years. No? So taas na kaayo. So ato telling ko personally gusto ko na mag-election, ano patagaan na sa katawan sa pagpili sa bago nilang mga leader niya sa atong komunidad. Kaya ang atong una-una, no? Kay nagtuo man gyud ta nga ang demokrasya gikan gayud sa gahom sa katawhan. So 15 years is too long na sa ako. Na sa mga uban barangay nga first term pa nila okay lang sa ila, pero na uban barangay kasi first term na sila nga barangay captain, dili na sad sila ganahan nga magpapili pa. Karon lahi naman ang demand sa trabaho. Kay kaniadto lahi karon sa dagan kaayo trabahoon diya sa barangay, lahi kaayo. So manang ako personally magdumjun magnoy. Personally ang ako ang gusto ma dayon
8: ang pamahayag ni Konsehal Marlo Tabak, presidente sa Liga ng Barangay sa Syudad. Samtang gipamugos ni Inbay Director Attorney Melvin Matibag nga wala niya gianunsyo ang pagbiyahe gawasan na suod nila Senador Loren Ligarda ug anak niini nga si Batangas sa 1st District Congressman Leandro Leveste. Mato ni Matibag nga gipangutana lamang sa media hinungdan sa

0: sa akin, personally, the timing is not good. Because they are being subjected to an investigation both on the ombudsman and si Congressman Libiste, other than the ombudsman, etong issue na to. And he traveled when the time that he it was announced that he will be subpoenaed by the NBI. So hindi po maganda na pananaw na aalis ka sa kagitnaan ng mga ganitong usapin. Lalong-lalo na kung mahilig kang...
1: Ang pamahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. O garon sa itong Magnum News Hunter, di na Region 10 na pahigayon ng Climate Change Adaptation Program. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
3: Ipa si Ugda sa DNR Region 10 ng Climate Change Adaptation Program. Gigabo siya kapapatuman sa Climate Change Adaptation Program aron na matabangan ang mga komunidad sa Northern Mindanao pag-aatubang sa epekto sa pag-bago-bago sa klima. Gibusyog sa DNR Region 10 ang mga programa nagtumong sa pagbaligon sa kaandam sa komunidad batok sa pagbaha, landslide, kulaw, uguban pang kalamidad na may mulisuta sa climate change, lakip sa mga kalihukan, aga, reforestation, watershed protection, disaster risk, action initiatives sa environmental education campaigns. Gingon sa handshock, importante ang participasyon sa lokal na pag-amhana. Tungaan o komunidad aron mahimong epektibo ang mga programa nga mao'y nagkalabutan sa pagpanalipod sa kinaiyahan o pagpakunod sa risgo sa mga kalamidad. Pagtagikan sa DNR Region 10, kini si Magnum News 124, Jane Luna, sa balita og serbisyo, magbrasyo.
1: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Ating indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
4: Let's listen to the music, relax, and have fun.
2: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Gikapoy ka pa sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo. BDX.

0: Japan, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin,
4: sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin, gitistingan ako og inom
4: DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: How about now?
7: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam. Mr. Talagsaon.
9: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
10: 3:19 right now. Balik gabon tamay gala sa atong programang Magnum Music Jam. Kaba na yung Magdum friends sa kanginan kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Aba, naminaw karon si Ma'am Nakayama Miho. May nga po niya, Ma'am. Salamat sa iyong pagpaminaw, ha. Advance happy fiesta, Ma'am. Mamiesta ko sa inyo. Sa atong syudad. There's atong syudad sa Cagayan de Oro. Happy time fiesta, may gala na. Ano ang isang itong talagsang pauta ng mga Magdum friends, ha? Dili makompleto ang akong adlaw o akong kabuntagon kung walay blank. Wala may gala. Sumpay lang. Sumpay lang, Magdum friend. Dili makompleto ang akong kabuntagon kung walay blank. Kaganina, itong mga Magdum friends, ilang mga tubag na ay nag-ingunog dili makompleto ilang kabuntagon kung walay Ginoo. Kung wala ang Ginoo silang pagmata sa buntag. And napadarimay ka lang nag-ingon, di na makompleto yung adlaw kung walay coffee. Alright, salamat kayo, ha, sa itong mga Magdum friends nga nitubag sa itong talagsang pautana. Direta sa mga ano be, sa mga text messages, mga igala. Ang atong mga Magdum friends ka nag-text karong hapuna, ha, sa atong programa. Dili makompleto ang akong kabuntagon kung walay ice matcha. Uy, sosyal, ha? Ice matcha. Oh, shout out dahil na may gala sa Universal Hardware. Alright. Ice matcha. Sa buntag, ice matcha na deka, ha? Alright, salamat kay Magdum friend. Oo. Sayang, ano, sayang tubag, ice matcha daw yung tubag, may gala. May buntag, may hapon ni mo, Magdum friend. Salamat sa pagpaminaw. Napatari, may gala. Greet ko. Good afternoon, Magdum Gilbert. Sa akong asawang Cheray Gabanes. Cheray Gabanes Licera o sa among mga anak. Kuya Zeb, Baby Zaki sa Zone 9, Villa Victoria, Taguluan. Thank you, Magdum Gilbert. Why, sa payan, Magdum friend. Okay. Dito sa lang tubag pa may gala. Dili kompleto ang adlaw kung wala ang Ginoo. Okay, salamat kay Magdum friend. Dili na makompleto yung adlaw kung wala ang Ginoo. Alright, salamat sa tubag. Dili makompleto ang akong kabuntagon kung dili mag-shoutout. So, ne, dili mag-shout out ang akong uyab sa Messenger. Uy. Ano, day, no? Okay, salamat kayo kay, sorry, kay Veronica. Salamat kay Magdum friends yung pagpaminaw niya. Napadari, ha? Dili makompleto ang akong kabuntagon kung way pamahaw. Kana, normal gina sa Megala. Di makompleto ang imong adlaw kung way pamahaw. Sige, salamat Magdum friend. Napadari may gala. Dili makompleto ang akong adlaw kung walay uyab. Okay. Dili makompleto yung adlaw may gala kung walay uyab. Sige. Napadari, oh. Gikan kay Leslie ang tubag may gala. Dili makompleto ang akong adlaw o akong kabuntagon kung walay breakfast. Okay. Uy, pamao. Mugyapon. Okay, salamat kayo. Napadari maing hapon, Magdum Gilbert. Naminami sa imong programa ron. Salamat sa iyong tanan diya, sa mga Magdum friends atong gapaminaw karon. Dili makompleto akong adlaw kung walay parcel. Kani, di daw makompleto yung adlaw kung walay parcel. Grabe, kada adlaw siguro ni nay parcel atong Magdum friend, di ba? Kaya di makompleto yung adlaw kung walay parcel. Salamat kayo. Alright, shout out Magdum Gilbert dere sa may patag. Naminaw mi sa imong programa while nagkaon og saging. Saging, oh. Saging, giyon sa na pagluto, Magdum friend, ng saging. Gi lungag, gi banana cube na siya, or gi ginanggang. Kung ginanggang yung gusto, na si Vonex sa Ubos May Gala. Si Vonex nga murag artista na siya, mura siya si Rita Avila. Oh, na siya ano dito, ginanggang mga Magdum friends. Kung di ka ganag oiling saging, dito ka kay Vonex, kay na siya ginanggang dito. Alright, di makompleto akong kabuntagon kung walay gatas nga init kaayo imnon. Sige. Di makompleto ang akong kabuntagon kung walay hotdog. Goy, hotdog yun. Salamat kayo, ha? 0995-322-6237 sa inyong mga tubag may gala. Sa itong talagsaong pautana, dili makompleto ang akong kabuntagon kung walay blank. Sumpay lang ng blank mga Magdum friends para maka-appeal ka may gala sa itong talagsaong pautana karong hapuna. Hello? Hello, Magdum friend, may hapon.
5: May hapon, Magdum Gilbert.
10: Oy, Crispino, lahi na po kag number lagi.
5: Dual SIM
10: ako,
5: Magdum Gilbert.
10: Ha? Dual SIM? Imong feelings, dual SIM pod?
5: Adele, Sarah.
10: Ay, Sarah, di. Ay, abil ako, dual SIM pa yung feelings na yun. Lalaki mo yung guno, ganahan ba?
5: Babae, Magdum Gilbert.
10: Babae, gide. Kanusta pa kang ganahan babae, di?
5: Adugay, Magdum Gilbert.
10: Adugay na. Sa lalaki, bago lang.
5: Wala, kailaki ba?
10: Babae, ragi din mong ganahan, di ay. So, may lingaw niyo mo karon, Crispino?
5: Ay, ako dara sa balay, Magdum Gilbert. Nagkuhan ko, nagulay para panihapon.
10: Panihapon? Nagay! So, nagulay na, Crispino?
5: Kuhan sa Magdum Gilbert, din ang alugbata, din tinangkong, kamunggay.
10: Sige, sa bawa na niyo mo, unsa man, gigisa, unsa man.
5: Sabaw, oras sa Magdum Gilbert. Basko, iba, basko.
10: Lami kayo.
5: Oo.
10: Pila yung nagasto, ana?
5: Wala mo, gana mo, may tinanong na rin.
10: Ano mo, tinanong di ay? Gatanong di kag mga inana di ay?
5: Oo, nagari Magdum Gilbert na may tinanong ko, mati na italong.
10: Nagtanong po kag marijuana di ay?
5: Wala,
10: Magdum Gilbert. Wala di. Abid ako, wala di ay. Okay. So, wala na ka nag-snack?
5: Bago na uman, Magdum Gilbert.
10: Bago na uman, unsa may mong gikaon sa merienda ron?
5: Salamat ako, Akibal. Nagpalik ko siya ganyan ginanggang.
10: Diri ba di ka gikan na sa Magnum?
5: Oo, di ako gikan. Mo pa'y pagsulod din mo.
10: Ganina buntag, garong hapon. Unsa man?
5: Ganun buntag.
10: Buntag. Hapon man siya gabaligya, di ba? Si Yvonne?
5: Oh, ni balik pa ko, hindi mo kukuhaan ganiya itong lumaw. Nakita mo sa iyong anak kaniya.
10: Ni balik ka kayo, nakita ni mo sa Magdum Joel na macho.
5: Adele.
10: Adele. Okay, sige. Atong talagsaong pautan, Crispino, dili makompleto akong kabuntagon kung walay lipstick.
5: Sa ako, Magdum Gilbert. Kompleto akong kabutagon kung wala ang Panginoon.
10: Panginoon? Uy, Ginoo, gihapon di ay.
5: Iborta matulog, magampo, mangita sa kaitasan.
10: Oo.
5: Mata na to, magampo, gihapon ta sa kaitasan.
10: Abi na ako, di makumpleto yung kabuntagon kung wala yung make-up.
5: Ang gilay. Wala na ko na Magnum Gilbert.
10: Wala na kag-make-up ka ron?
5: Wala. Ayara magbabasa, magkapela kung Mr. Gay ka na.
10: Ah, mapil kag Mr. Gay, ayara ka mag-make-up. Pero usay, gasuot kag napkin, ana.
5: Wala Magnum
10: Gilbert. Wala po, di ay. Wala, di ay. Usay, gasuot kag bra.
5: Wala
10: po. Wala po. So, Panginoon, imong tubag lugar.
5: Muna akong kwagin Magnum Gilbert kay Tibor Tamatulog, magampo mo kita sa Kitasan.
10: Masa may ginaampo na sa Ginoo? Kanang pwede na ito ano, masairan?
5: Okay, magampo mo kita ka. Lord, kailangan sa pangkwan, Lord, may akong katulog, magkakabuntag, lagi ka nagabay sa akong kilid, ana, sa matag-adlaw na kong lakaw, nagi ka, kada lakas, ino ka, naglantaw sa matag-adlaw, upuras, muna sa Magnum Gilbert.
10: Wala po ka gampo nga makauyab ka?
5: Na naman, Magnum Gilbert.
10: Ana na kay Lucky?
5: Lili, bae.
10: Ah, bae. Ano ba, bagura ka nakauyab?
5: Wala, mag-2 months na
10: ang tiyan.
5: Hindi, uyab
10: pa lang. Ah, ayun pagka-uyab. Ah, mo ba? Taga-asa mo na siya?
5: Paano siya? Nagtrabaho na siya sa Cagayan, pero taga-Bohol siya.
10: Taga-Bohol? Okay. Ah, mo ba? Sige, taga-adla mo kakita niya.
5: Oo, magpulang niya. Mag-chat lang sa Facebook. Nagtrabaho man siya.
10: Ah, busy day ang life day.
5: Oo.
10: So happy man ka.
5: Oh, every night to be happy.
10: Happy dapat, di ba?
5: Oh, happy. Every night to be happy. Pero, utan man.
10: Lagi na. Wala na dekaga pangitag lucky ron. Sa una, lucky mo yung ganahan, di ba?
5: Si Byra, Magnum Gilbert.
10: Wala, dito. Di. Naman ko nakita laging one time holding hands. Morang ikaw man to? Lucky ka uban?
5: Adili sa Magnum Gilbert tayo.
10: Adili ka ikaw de ay?
5: Byra, pag-ipangit.
10: Ano sa may pangalan sa iyong uyab kung pwede na ito may bawaan?
5: Ako ikon, Magnum Gilbert, ano ang latest?
10: Parera mag-edad, ana, di ba?
5: Magulang sa ako.
10: Magulang 45 na mga edad ni Moron, di ba?
5: Hindi.
10: Pila edad ni Moron, di ba?
5: Secret.
10: bata pa. Mo ba? Kisa may magulang sa inyo sa imo uyab?
5: Siya.
10: Uy, mo pila i-gap ninyo, Gamayra?
5: 3 years.
10: Uy. So, okay ra ka sa inanang ano, relationship nga magulang ang babae?
5: Okay naman sa ako Magnum Gilbert, kaya di man na sa edad ba siya ang importante ang anman.
10: Ah, di ba siya ng edad ang importante ang?
5: Batasan.
10: Batasan. So okay rin mo, lalaki, basta may batasan pod.
5: Kaya babae rin ako.
10: Babae rin. Ay, lagi na. Lagi na. Bitaw na. Basi na kayo mensahe kaniya karon.
5: Oh, shoutout ako ang akong uyan si Marites. Nga nagtrabaho ka rin na sa Makasandig. Na okay lang test, tara ko sa imong tapat, amping lang sa imong trabaho. Kanunay, ugma na mato sa dere ugma Magnum Gilbert.
10: Ah, ansa?
5: Ugma na to sa dere sa ko ugma.
10: Ah, na sa yung balay ugma, mag-uban mo?
5: Yun eh, diop man yung ugma.
10: Ah, so, unsa man, maglaag mo, di ara mas balay magtambay.
5: Laag niya, namigayala ugma.
10: Wow, sana all magayala. Oh, okay kayo, di ba? So, mag-date lugar mo, ugma, alawa?
5: Oo. Libre sander ang pagka-soroy.
10: Lagi no, kay busy man good ba?
5: Oo, basta nung narabaw ka, busy man kada-adlaw.
10: Every Sunday, ra?
5: Oo.
10: Sa mga lalaki, kada-adlaw, no? Babae, lagi dahil, no?
5: Ibang kasi, pilihanan, magunahan ko na sila, kaya doon man sila kabokbot.
10: Wow, habang hair po. Piyolo Pascual lang dating, ha?
5: Doon na sila kapuok.
10: Doon mo uyab ka ron?
5: Oo, wala. Iskidlo ng adlaw.
10: Wow, grabe ha. Di makumpleto yung adlaw kung wala yung uyab. Ano, lugar ang dating, ano? Taga-asa man po ng usa ka uyab din mo?
5: taga ako ani Punan.
10: Punan. Ang sa ngalan niya, Marivic. Ang isa Marites man, ang isa Marivic.
5: Dile, Che.
10: At Che. Oy, moro lo ka kagabugaw giro, Che.
5: De, Che, Che.
10: Ah, Che, Che. Ah, o ba? 2 years sa pod mo, ana?
5: Oo.
10: 2 years na, dugay na yung mo, ana, de?
5: Kanang kwan ulay mo, dugay na mga 2 years na, kanang bago, kwan mo na nga, 2 months pa mo yan.
10: 2 months pa. Happy mangka ka.
5: Happy! Every night to be happy!
10: Dapat happy lang kanunay, di ba?
5: Oh, happy! Shangri-La!
10: Ito ay, salamat kayo ha, Crispino!
5: Sa tatang ko mag-Gilbert!
10: Happy ka?
5: Happy! Every night to be happy!
10: Ito, shout-out! Kasi shout-out din mo?
5: Sa tatang na ako, nguyab na sa... Paano, Aluba, Makasandig, si Marites, at saka si Che. Ako na yung friend dahil.
10: Nga, Dobby, makabalo na silang duwa yung uyab kay yun mo naman mag-broadcast.
5: Deo, kabalo naman to siya Magdum Gilbert, kaya ako naman siyang gisulpian.
10: Ah, mo ba? Ano sa may feeling duwa ka po kang uyab, Crispino?
5: Kada maglapon Magdum Gilbert, kay happy ba yata?
10: Happy good day, ano?
5: Happy.
10: Happy gid. Dili gasto murong mahurot imong kwarta na kun duha imong uyab.
5: Dili man ako magkuan mag-Gilbert kay ako gali mo ila murong ko mamasayro pero ang babae mo medikit na ako.
10: Wow, grabe ba. Sa dai mga pasayro na nimo sa Motorola?
5: Mga pasayro na ako ni orang ikon ba sa istoryahan.
10: Ba, grabe na. So, ginalibre, lugar ni magplite, kay nauyab ko din mo.
5: Oo, sa permero, libre yan pa, nanimuan ko sa katulong sa kaya, haya din ka mag-isa istorya dahil nga. Isa rin nga, nanimun lang, ana dahil.
10: Ah, kapila din mo nagsakay, ana dahil. Eh.
5: Kaupat.
10: Kaupat, ay, grabe ba. Ayos na ayos ang buragi kag si Piolo Pascual ba.
5: Di ba kung maglugbilbert kahit wala nang kong bahay dyan.
10: Ah, cool ba yun? Say, lucky man po yung gaduol lagi din mo.
5: Ah, dali, bahir ako ah.
10: Bahir gaday na. Lagi na.
5: Oo.
10: Mo nang malakas ang sex appeal lugar ni Crispino.
5: Hindi, pareha naman ko sa'yo magkagwapo.
10: Ah, dali eh. Kung atong istoryahan about gwapo, layo rin ko sa tinood sa'yo mo eh.
5: Ah, dali, kay Mr. Talagsaon ba ya?
10: Lagi, Mr. Talagsaon lagi. May, ang pasabot na, dali, gwapo.
5: Kaya
10: dali, guwapo ka eh. Guwapuan ka na ako?
5: Guwapo, magiging kagyo.
10: Lagi, guwapuan ka sa ako?
5: Guwapo ka. Guwapo.
10: Happy ka?
5: Happy. Every night to be happy.
10: Uy, masalamat kayo, Crispino.
5: Salamat, Magnum Wilbert. God bless.
10: Sige, guwapo mag ako.
5: Guwapo ka, happy!
10: Sige, bye-bye!
5: Bye,
10: Magdum Gilbert! Sige, bye-bye! Okay, mo ito si Crispino, mga Magdum friends. Salamat sa imong pag-tubag sa itong talagsaong pangutan ng Dua ang Uyab. Oh, grabe, no? Dua ang Uyab, gina. So na eh. Shout out sa mga taga Makabalan, naminaw mi Magdum Gilbert. Naminaw mi Magdum Gilbert akong tubag. Di makumpleto akong kabuntagon kung walay pamahaw. Okay, salamat kayo. Napadari, di makumpleto akong adlaw kung di ko kaligo. Aka na. Alright, salamat kayo. Napatari, di makumpleto akong kabuntagon kung walay tubig. Okay na, importante ng tubig may gala. Unsawa na lang ng tubig may gala. Unsawa na lang kung may tubig sa buntag, di ba? Di ba, kaligo, Magdum friend. Madamay. Madamay pa din mga katapad nga. Nanimahok ka. Alright, salamat kayo mga Magdum friends, ha? So, dapat happy lang ta sama ni Crispino. Nga happy lang kanunay kay kisa may di ma-happy na may galang duwa ka buk uyab. Di ba? Saka na mga Magdum friends, di ka ma-happy na ng duwang uyab. Di, so, happy kayo, di ba? Anak na siya mga Magdum friends, di ba? Kung gusto mo maging happy, kita ang duha ka-uyab daw. Sao na lang, mga higala. Anyways, tuloy-tuloy ito mga higala sa atong lying segment. Ano ang latest?
11: Uy, mga Marites, unsa nasab ka ha? Ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na.
12: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest gani?
11: Sa ano ang latest?
13: Boom na boom, Marites, Marites, di mapakali. Pag walang chika
10: alright, may gana, dali na ta sa ano ang latest. Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. And syempre, sa mga Magdum friends, atong adunay cellphone di ha. Ala, i-open na mga Magdum friends, pangita ang Magdum Live para maka-join ta together ha. Para sa ano ang latest karong weekend mga Magdum friends, Sabado. Sabado-bado. Ito na naglantaw karon sa Magdum Live, bayong announcing tanan. Magandang hapon mga Magdum friends. Magandang umaga sa yung sa yung lahat diyan. Ug magandang gabi kung maglain-lain man tong oras, di ba? Salamat sa paglantaw mga gala sa atong Magdum Live karong hapuna. Mga Pinoy nga nakaroon sa gawa sa nasod. O siyempre sa nakaroon sa Pilipinas may gala. Maayong hapon mga Magdum friends. Ang atong chikaan karong hapon na may gala. About kini sa usaka sikat nga rapper may gala. Oo. Kinsa may sikat nga rapper karong panahona. Muna siya ang kasunod kay ano, the late Francis Magalona. Ang si Francis Magalona dati grabe to kasikat may gala. Si Francis M, di ba mga Magdum friends? Kitawag na siyang master rapper si Francis M. Karon syempre ang gasunod kaniya mga Magdum friends nga sikat nga rapper mao si Glock 9. Si Glock 9 may gala. Nga kuya po ni siya mo rap mga Magdum friends. Tapos basta-basta ni siya mo rap may gala, grabe ka paspas. Oh, paspas kang dila ani may gala ni Glock 9 mga Magdum friends. Atong chikan about sa iyang sikat gapon nga kanta hangtod karon. Ang title sa iyang kanta may gala mao ni siya ang Upuan. Oh, Upuan may gala. Nganong kani atong gischikan may gala? Oh, kay nagtrending siya karong panahon ha. Tungod mga igala nga every time daw nga mag naa siya usa ka event, naa siya sa stage mo kanta may gala, ang iyang usa sa sikat nga kanta nga Upuan dili daw ipakanta kaniya. Oh, dili daw ginadili may gala nga ipakanta saya ang kantang Upuan. Oh, so wala na sayod aning Upuan nga kanta may gala ni Glock 9. Kani magun nga kanta may gala. About kani sa mo connect bitaw sa mga pangitabo karong panahon. Ilabi na kung atong isugutan ang corruption flood control project uban pa may gala. Oh, kaning kanta mga Magdum friends. Nay gamay nga patama bitaw sa mga korap, mga kawatan daw sa kwarta, mga nay mga kaso kada bitaw mga ubang mga mato nila mga politiko may gala nga kabalo naman ta kung sa isyu di ba about aning flood control uban pa, about aning mga maleta uban pa mga Magdum friends di ba. So every daw, every now and then pag nasa'y event, dili daw ipakanta kaniya ang Upuan. Oo, di daw ipakanta kaniya ang kantang Upuan mga Magdum friends nga sikat kung tatin ka ayaw may gala. Tungod sa controversy karon sa mulagi na sa flood control, corruption, mga maleta, o uban pa may gala. Uban pang nakadawat mga Magdum friends. So, gibawal sa iya may gala nga ipakanta ang Upuan. Oo, kung makadungog mo ng upuan may gala, inyo nang masayran may gala kung unsay unod anang kanta. Basta makonect ni siya sa atong issue karon sa Pilipinas, ang korupsyon, mga Magnum friends. Then, wapoy mabuhat si Glock 9. Siyempre, musunod na lang siya kung unsay giingon kaniya. Kay matod niya, Magnum friend, gusto pa niyang umuwi sa iyong pamilya, sa iyong anak. Oh, muna yung giingon ng rason may gala. Gusto ko pang umuwi sa aking anak o sa iyang pamilya, kay mahal na mahal doon niya ang pamilya niya. So, what's my choice? Di ba? What's my choice? Kay Basin. Unsa pala may tabo niya may gala kung kantao niya ang iyang sikat nga kantang upuan. Di ba? So, what's siya nabuhat? Ang iyang gibuhat na lang, siyempre. What na lang niyang gikanta. Nisunod na lang siya kung sa'y giingon sa organizer siguro. Kung kinsa magaling nag-handle sa event, mga Magnum friends. Kay gusto pa siyang makauli sa iyang anak o sa iyang pamilya. Ay, watakabalon sa may galing pwedeng may tabo kaniyang Magnum friends kung iyang kantahon ang upuan nga na ay ano, makaigo bitaw sa mga taong na involved karong panahon na. Yan ang mga siguro pag makadungog saan yung kanta, mag-guilty bitaw sila. Uy, murag ako man eh. Oh. Oh, di ba? So, muna siya. Wala siya nabuhat. Medyo naguo lang siya may gala kay iya mo guning kanta. Iya mo guning sikat nga kanta nga gi-compose niya. Unya ipa dili ipakanta kaniya. Oh, sayang pod ang iyang nabuhat nga kanta nga dili niya ma-perform sa stage. Mo malagi, what's your choice? What's your nabuhat may gala kay mahal niya iyang pamilya, mahal niya iyang anak, gusto pa siya muli sa iyang anak. So, para mawalang problema, para human ang problema, di. Siyempre, humano na lang. Yeah. Nga, dili siya mukanta sa upuan, mga Magnum fans. Di ba? So, muna siya may galang latest karon kay Glock 9. Oo. What good may gala. Di ipakanta kaniya ang sikat nga song niyang upuan. Siguro ipakanta lang sa may gala kay La Mesa. Siguro na mabuhat si Glock 9 ng La Mesa na sa mga Magnum friends, no? Kaya upuan naman ito yung nabuhat may gala. So dapat sunod na siya'y kanta nga La Mesa. Ang content din ano may gala kay dua ka klase nga La Mesa. La Mesa sa mga dato o La Mesa sa mga pobre. Unsa may mga nasa lamesa sa mga dato o sa lamesa sa mga pobre. Kung sa mga dato may gala, ang lamesa puno kay mga ham, mga pagkaon o uban pa. Pero ang mga pobre, ang lamesa nila, naray bulad, sardinas, noodles, ana lang. Layo ra sa mga kwartahan may gala. Diba no? Pwede gapon mga Magnum friends na naman siya upuan, siguro lamesa na sabdayan may gala. So na siya mga Magnum friends, ang atong chika karong hapuna, mag-uban-uban ng sabda karong Monday para sa lang edisyon may gala sa anong latest. Kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa para sa ano ang latest.

0: Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras mga higala, alas 3:54 na, that was TJ Monterte. It's song talks about palagi. Narapas lay concert niyang gabi may gala ha, sa Limkit Kay Atrium. Kauban si KZ Tandingan. No, in between man siguro to ilang title sa ilang concert. In between mga Magnum friends, di ba? Kunyang gabi ha, concert, dapat atong suportaan kay Cagayan Biani si TJ Maygalan. Si TJ Monterde mga Magnum friends. Og si KZ taga Davao, Bisdak nga po, di ba? Mga Bisaya bitaw nga proud kay ta mga Bisdak mga Magnum friends nga naay mga sikat na karon. Sama na ito nga taga Mindanao, Bisaya, may gala. Okay kaya, di ba? Part kaya po nila sa Higalaing Festival, may gala nga activity. Kaning concert ni TJ Monterde o KZ Tandingan. In between, oh, niyang gabi ng mga Magnum friends. Kung ganaan mo magpakilikilig ko niyang gabi, okay kaya. Si, ano, di ba, ang director na, si John Prats. Si John Prats, may gala nga yung director sa yung mga concerts. Ni TJ Monterde. Yung gabi na siya may gala. August 8, 2026. Sa Limkit Kay Atrium may gala. August 8 man, 8-8 man day karoon mga Magnum friends, no? 8-8-26. Oo. 2 ka 8, 8-8 giday may gala, no? August 8, 2026. Matod sa uban, basta 8 may gala. Swerte na siyang adlaw, di ba? Swerte nga number mga Magnum friends. Ang number 8. Kung gusto ka mag-open ng business, itunong niyo mo sa numero 8. Basta 8 daw may gala, swerte daw ng mga Magnum friends. So, dapat sa relationship ka may gala, no? Kunay panguyab ni mo, itunong niyo mong sugto niyo siya sa inani, mga August 8, anak itaw? Mga September 8, anak? Puro 8 ba? Okay, October 8, anak? November 8. Para ano? Para swerte mo sa inyong relationship. Ay, swerte lagi daw ng 8 mga Magnum friends. Abot lang kung sa gugma, swerte baka ni. Kay ang kasagaran natong na may bawaan, ay bawaan may gala. Kung sa business, negosyo, 8 gid daw ang number may gala. Sa gugma, I don't know kung effective ba may gala, effective ba ni siya. Kung sa gugma ato istoryahan ng 8. Diba? Alas 3:57 na. Uy, maayong pagpaminaw kay Jonex. Medyo dag-um na sab. Ang kalingitan karong panahon na. Alright, salamat kay Jonex ha. Sa pagpaminaw. Napadari maayong hapon Magnum Gilbert. Di makompleto akong kabuntagon kung walay 3-in-1 coffee. Alright, salamat kayo. Okay. Magnum Gilbert pa shout out kay Janibel Damasing Baal. Sige, hinoktok kay wala iyang pinangga nga si Boss Jesse Dumangkas. Asa mo dai si Boss Jesse? Nganong wala man sila nagkita ni Janibel. No, sige, hinoktok na noon, naginoktok noon, unsaon na lang na. Alright, salamat kayo ha. Ay nang hinuktok niya Magnum friend. Okay rato siya. Good PM Magnum Gilbert. Karun pa nakamata. Karun pa nakamata si Maria Isabel. Aman day, lamid ay tulog di ay Maria Isabel. Lamid ay tulog karong panahuna kay dugay magkakamata. Alright, salamat kayo ha sa pagpaminaw. Di makompleto akong kabuntagon kung walay lami nga pamahaw. Okay. Di makompleto ang akong kabuntagon kung di na katapad ang akong bana. Agoy, patsyada ni. Patsyada ni may gala. Oh. Di makompleto yung kabuntagon kung wala yung bana. Ay, sure na. Bitaw, hapit ang alas 4 sa kapunon mga Magnum friends. Alas 3:58 na. Musunod na ang Magnum Reports may gala. Usara ni ka oras kay Sabado man karon mga Magnum friends. Usara ni ka oras. Basta Sabado may gala ang Magnum reports ha. And pagkalasing ko dayon ang Magnum Health is Wealth. Usa ka oras nga po na mga Magnum friends nga programa. Alas 5 hantod sa alas 6 sa gabi. Then pagkauman na, balitang Magnum dahil mga Magnum friends. So alas 6 na siya may gala sa gabi ang balitang Magnum. O niya, pag uman na ng balitang Magnum, syempre Magnum Sabado Night Talk na sabda may gala. Oh, Magnum Sabado Night Talk, alas 6:30 sa gabi. Kauban ko ninyo, o si Mr. Ano, dili Mr. Talagsa, ano, si Kabanggitan. Panahon pa sa Homo Sapien may gala o syempre siya si Limino ng Cagayan de Oro. Magnum Mencho Kabaktulan. Para sa Magnum Sabado Night Talk, unyang gabi may gala. Na po tayo mga dinapit na bisita na dapat nyong atangan, mga Magnum friends, okay? Happy weekend sa iyong tanan. Happy Sabado, mga Magnum friends. Kini na lamang si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pa nga pimangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
3: DTX 500, mo ay tubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Kabirni Santo ba kay sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
5: Nawad-an ko daw nga kwarta sa akong bank account pads.
4: Ha? Ngano man?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
4: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
6: Oras, alas sa 4:07.
7: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Magdum Radio, news and public affairs. Patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports. Inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
0: Kining a programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
8: Magnum Reports. Magnum Reports.
6: Oras alas sa 4:09. Higala, kumusta ang may hapon kay tanan? Welcome sa pagkuman din sa atong tulungan ng higala ito na Magnum Reports. Kagala may higala ni Magnum Angel sa doon yung lagas kanginan. Magnum Joel Acobo, magiguman tao sa kauras lang may higala kay Karong Adlawa. Adlaw man may higala nga Sabado. Sabado may higala o sa kauras lang atong programa. Madun ka ninyo may higala sa nagariang mga kasayuran, labi na sa mga nagariang pangitabo sa atong palibot. Pinagi sa itong mga police report. Karong Adlawa, may gala, pizza 8. Sa bulan sa 8, may gala, 8-8. Mag-spaghetti ta, 8-8. Diba? 8-8 muna nga sa mga negosyante, may gala. Ang Adlaw nga...

0: Ang pitsa 8, swerte, kay ang Ogos may gala, o sa bulan pa, ay ka-walo kabulan ka na siya sa tuig. Nga 8 may gala, so 8-8. Amo, tinuon mo sa may gala, ka nang magnegosyo ka may gala nga, o ang numero 8-8. So tayo mag 8-8 mga igsoon. Kalinyo talan, mayong hapon. Labi na may gala sa tumaka igsoon, labi na may gala sa atong 80 ka mga kabaranggayan, din sa nakmayan sa Kagendioro. Maing hapon na binasa ato makiksunan sa 424 ka mga barangay. Ilabi na may gala sa Misamis Oriental, sa Kamigin. Binasa ito mga kamerkaduhan, may gala din sa Nakbayan. Kumusta man mo, mayong, mayong hapon ninyo. O, so Lipay may gala ang Tumikaros Kogon. Umalagi may gala, grabe kamalipayo nila may so, nakatulong na sila gisakto. Wala sila may gala, ilang mga dugo, wala musaka, wala mga high blood. Kaya human gipasaligan may lagas mayor ni Mayor Clarex oy labi na ilang kahadlukan lagi kining istorya nga i-privatize ang merkado. So matod pa sa mayor sa Nakbayan, mientras ako pa yung mayor sa Kagendioro, dili mahitabo nga ma-privatize ka na. So grabing hilak may gala sa mga presidente sa nagkang seksyon. Lipay sila may gala kaya atin sa mayor naghatag assurance sila nga dili mahitabo nga i-privatize ang merkado sa Kogon. Gwapo-gapo na. Kanyang talan may gala, so maying hapon. Labi na may gala sa mga naminaw, may gala kanong panahon na, maying hapon kanyang talan. On sabay mga, dagkong balita, mga bad news o good news. Dilita may gala sa good news. Karong Martes may gala, big time rollback sa presyo sila na. 5 pesos may gala ang diesel, 5 pesos may gala ang presyo may gala rollback sa gasolina. So laing good news may gala karong hapon na. Magnum Radio may gala naglusad sa kaduang higayon sa Magnum Operation Tabang sa mga biktima sa sunog sa Barangay 7. Manay good news may gala karong panahon na. Samtang subay mga bad news may gala, bad news. Watan may gala sa Bureau Fire Protection. Nagpay Magnum may gala batok sa sunog. Kagay na may gala sa unto doon naging sunog diya sa barangay. Diya may gala sa Barangay Bulwa ng atong syudad sa Sun 7. Kanintalan maying hapon. E na maglangan may gala na gunang luwa sa mga balita rin may gala sa balitang lokal. Sa itong balitang lokal may gala gingon mga vendors may gala sa Mercados Kogon. Grabe may gala ang kalipay. Uman sila may gala may bisita sa botan sa mayor kagahapong at lawa. Og tungod lagi nining ilang problema sa privatization. Mayor Clarex may gala may pasalig nga to kanila. Mientras siya pang mayor sa Cagayan, dili may tabong ay privatize ang merkado. Magnum Reports. Hilak may gala mga vendors, mga presidente may gala nga naghangyong atos mayor. So katunay ngingon may soon nga dabi. Kaya di man, ang mayor supak man. Ala, irifan. Siya irifan, basta ka irifan ninyo. Irifan ang advance, agay. Iparifan ang advance. Mo lagi na may soon, mapagana idea. Una-una nag refund, di uli. Na muna na. Samta may gala, gingon, Mayor Orlando Clarex, may gala. Gingon, may gala, ipadayon gyud ang pagbalin sa City Hall. Diya may gala sa dapit, may gala sa in-between Carmen, between Bulwa, may gala, Patag, o in-between Kanituan. Dako ay ngaluna, may gala. Diyan na kita palkansi kay ang El Salvador, yung mga abutan sa kaning regional offices sa itong mga gobyerno. Tuwa naman nagtipok, may gala sa El Salvador ng regional offices. Magnum Reports. Niyay atong plastara din ito, asa dito. So layo kay mga Exxon. Magnum Reports. Niyay dako kayong Cagayan de Oro, may gala. Although sa ato din sa Cagayan, medyo lisod na pangitaon ng mga ang pwesto. Mauna may gala, ang atuwa na sila sa El Salvador City. Ang uban may gala, kaya atis ito, luag pa, kaya gamay pa mga El Salvador City may gala. Magnum Reports. Ang Cagayan de Oro, may gala, muna nagbaryo mga Exxon ang nasangpit nga lungso akalang syudad, may gala, kung ikumpara sa Cagayan. Magnum Reports. Samda sa mga police report may gala, gingon matod pa. Gingon sa may gala nga ikaduang hugna may gala sa Magnum Operation Tabang. Lusad may gala sa Magnum Radio may gala para sa mga biktima sa sunog niya sa Barangay 7. Magnum Reports. Pabuto sa may gala mga police report sa tumakaoban sa Kawas. Magnum Reports. Samda sa mga dagong balita may gala, gikan sa Kaluhan. Gingon may gala tungod sa nagpusot-pusot may gala nga warrant of arrest. Gingon may gala na pulo ka mga kani ex-marine may gala nga mo'y nagdala mga eksoon sa minalitang kwarta, gidala nga tos mga buhayas gobyerno, Magnum kawatan sa gobyerno, matod pa. Agay, naunsa ba may gala, gipandakop man. O, so, dunay warrant to pares may gala. O kaning wala to pares mga igsoon ang gi-file ba to kay lagi sa tungod kay gi-file sila kaso. Tungod lagi may kala kaya nagpakauwa kuno sila sa mga halandong pipila ka mga halandong official sa atong gobyerno. Although kinigingon may gala mga ex-marine daghan na sila ang uban may gala nakapiansa na. Samtang na napulo may gala nakagawa sa gid sila kaya nakapiansa. O kaya tungod lagi may gala no pumuman sila ni Bulgar. Sa unsa may nabawaan labi na sa ilang pagdala og kwarta ngadto sa mga ilabi na sa mga halandong official sa tong gobyerno.
1: Magnum reports.
0: Gingon na may gala nga matod palagi nga tungod na ni gipang-file kasi grabe may gala gapungasi nga kasong i-file nga to nila. So nakagawas may gala sila tungod sa piyansa may gala nga 72,000 pesos na tagusa. Grabe kay may gala diba? So muna din is Pilipinas matugan ka may gala sa munibawaan parties kawat sa gobyerno. Ikaw may gala nga mutistigos dakop ka. Layas ka kay kundili ka mudawat sa offer dakpon pailag kaso. Samta may gala, gingon director madibag sa NBI, yakusan may gala nga mo yung sa mga lugar na ningkamot may gala, nga musibok ang mga kininga mga marin sa ilang lugar sa ilang pagsumbong. O musibok may gala, o niya kapalit may gala, matupa sa 20 to 25 million pesos.
1: Magnum Reports!
0: Una yung sumana, dinika ho, kwarta niyo. Pero ay nagsaba, pag ilum diyo sa nabawaan ni mo, ay pagsaba, ilum lang. Diba, o sa mga nabawaan diya, ayaw na, sibog. Mapriso ka pa, mapuriso ka pa, whereas kini, dawat ka lang, kwarta na. So ayun lang sa ba, pagpuyo niya, pagilom-ilom lang. Muna may gala nga si, ang atong director sa NBI, may gala nga muna sa politikong dako, mga igsoon, na daot, kaya pagkaya may gala ang buwatan sa NBI, ito sa Manila, din sa ito, ay problema kay mga tarong man ato mga NBI personnel, may gala din sa Dakbayan, sa atong region. Pero sa Manila, may gala, naghakay na nga suko na sa ilang bagong gibutang niya nga NBI director, nangasuko, may gadaghan ito nangasuko na kuno may gala kay naulaw sila, naulawan sila pagayo o ngayon pa nila maulawan kin sila may gala guwa na yung salig nila kung magpaday ng ilang direktor nga magpagamit may gala matod pa sa mga agalon.
1: Magnum Reports!
0: Muna na yung problema kin mga igsoon kay kung NBI director dapat neutral ka. Wala kay lugar para napigan may igsoon pero mula gina kini nga dagat may gala medyo delikado.
1: Magnum Reports!
0: Kay mintras na pa siya may gala siyagin may gala matupang birdugo mga igsoon nga mo'y mulakag ilabi na sa mga kontra sa iyang sa gobyerno.
1: Magnum Reports!
0: Kini may gala gubat tagas pagtagas may gala para gubat din sa atong tulong itang maglangan may gala hulagway sa tas palibot karo sa Dakbayan. Kumusta ta may gala itong kaimtang kay Piting Inita bantay mo kay bad news may gala krabi gano'y kainit sus ginukob sa kasa ka mutago may gala munaingon dago atago dagan tagalan tago igo ang kainit may gala. Murag dito lang ka makapaway sa aircon. Muna may gala karon tanaw nimo ang mga mall daghang kay tao kay dito lang magpabugnaw. Kay sa gawas may sosos murag yon og nakas pugon may gala sa kainit kay palibot.
1: Magnum Reports.
0: Ato sana puta may gala tong kay tas panahon sa paghulagway nato paghulagway sa palibot. Magnum Jane Luna, Magnum Jane, Guan, Magnum Jane.
2: Sige sa gabon dagos traffic on sa pipila ka mga area sini sa tunga siya dada magdubadya wag ikan sa sentro no ikan diya sa maya Gomez o kapabayo kapistra no apay ang ngayon kablak ano ang dagod sa trapeko po iskutan po din po sa Eseng Bahay sa tunga siya dada din sa maya Gusa o lapasan matunjawas kamatay na matigdan po itong heavy traffic samtang isigutan po rin ato po nga panahon na karong nga takna init gihapon magdubadyawal no pero doon ay mga portions karon nga doon nagitay na matigdan po nga gabon sa mga kabukiran na bahin magduma Joel, doon yung mga gabong nga itong namatigdan. Pero yun, no, wala mga yung mga atong naobserbaran ng mga pagulan o pagpanaliti karong nga panahon. Na hinoon, wala po yung mga disgrasya nga ito po nga na Magdum Joel, gikan sa sentro, padulong sa Eseng Bahin, itong nga syudad. Para sa Magdum Road Hunter, kini si Magdum Harry 24, Jane Luna, sa Bitao, Sirbusyo, Magdum Radyo.
0: Salamat, Jerabate Miguela, Repulsong Kaban, Magnum Jane Luna, kahimta may kalas, panahon din sa ato ng bayan, pwerte kinitagi kay Miguela nung karon.
1: Magnum Report!
0: Oras, alas 4:19.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: DTX 500, mao itubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Matag una o ikatulong ang Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon o kalambuan diha sa pagpadagan o pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag-una o ikatulong ang Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
6: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki France GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
7: Check fair trade permit number FTEB26236A series of 2026.
8: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
0: Gapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout kina. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga muupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198. 0998 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.

0: Mobang Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Oras, alas 4.25.
2: Oras, hatod ka ninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
1: Higit na bita sa ito para kumantin sa ito nga tulungan ito Magnum Reports. Oras alas 4.25 na sa kapunon. At sa lawa ito may gala mga reposong kawan. Dinita may gala sa report ni Magnum Gin Luna sa tayo. Standby Magnum Insyo kapagtulan na kay ikanwa may galang hugna sa Magnum Presyon Tabang. Ang gipigayan may galas, Barangay 7. Oo, so neto mga biktima yung sa sunog may gala. Diya may galas sa nasangpit ng barangay. Pati bantay lang kita kay Sos. Ginoo, grabe yung kainit may gala. Bisag asa lagi ka mo posisyon may suon. Wala yung may gala. Maligo kag singot. Tungos kainit ko kayo. Oo, so muna may gala. Ang uban, gipagsipon. Ang uban, tabukaw. Muna gini. Muna ni may gala ang epekto may gala sa mga sama nini. Pero muna gingon nila nga exercise lang kaya punta pirmi. Kaya pinagis atong exercise at least may gala. Ligon sa batong lawas.
3: Magnum Reports.
1: Hey, Magnum, Jane Luna. Magnum Jane. Luna, go ahead.
4: Ipay gayon sa Magnum Radio Team, ang ikaduwa nga hugna sa Magnum Operation na Tabang, ginasumay barangay 7, alang at to sa Bangki 5 ka mga pamilya, ka-apektado sa naitabo nga sunog. Ay kasimana din na mismo no sa mga barangay, galikini, malampusan ko no, magidawat ni barangay 7, ang kapitan. Nalda Sirenya, ang naisgutan po nga mga hinabang. Kini magto mga jowa na ikaduwang huta na kayo ni Agi. Hindi mo magyapunta sa pagtungol po diya po sa ilaha po nga barangay. So gali magto mga doon ay 5 case of canned goods ang nadawat po no ni Kapitan. Uga, doon na po ya pandisa uga clothing. 5 kilos 4 sacks of rice ang ato po nga natunol. So diha nga kini doon sa pagdawat ka ganina sa maupod ng mga hinabang. Gali magdumajawas, kinimiskutan po nga hinabang ngailangan na dawat, iapod-apod ganino sa Bangki 5 ka mga pamilya. Hindi lugar nga anaal kasamtangan po nga depende pa din na po sa ilahang barangay o gali no, ilahang pang ginaot karong magdumajawas. Nga doon na pailain pa ng mga hinabang o mga donors ang muabot sa hapon ng sila nga barangay o madaliket po sa Magduma Radio aron usab no nga matunol kini nga tubo sa mga apektado sa maong sunog. Ganiya ito paminawon si Kapitan Sirenya.
5: Kapitan, mayong hapon, Jane Luna o Magduma Apple, no? Hindi mo mikaroon sa pag-turnover sa ikaduwang hugna sa among Magduma Operation na Tabang. So, gali karon na, Kapitan, ang mga iatunol nga tupo sa inyo, ano, alang sa mga nabitima ni ini kung sunog. Ano na tayo breakdown ni ini? Unang-una, ang tupong grocery items, mao ang canned goods, diin ay doon ay 2 case diin niya sa corn beef o gag-develop in can gihapon nga 3 case. Tapos gahapon tayo, pandisal gihapon nga, itunol gahapon ito kaninyo. Kapitan, santang, doon na po'y walk-in nga rice and 25 kilos, upat ni ka sako o clothing tayo nga, doon na ya, unong ka mga plastic box o bag. Kapitan, unsa nga to nga mensahe nga to sa katawan, nga mihimo no sa pag-share sa ilang blessing sa mga residente ninyo. Ikaw po mismo, apektado po ni ini pong sunog na hitabo din sa Barangay 7.
6: Yeah, good afternoon to all Magnum Radio. With this, salamat kay Sanan. This is second time around na nagdala mo hinabang sa mga fire victims sa Barangay 7. With this, kami dako kayo pasalamat sa inyong initiative. Kay Kinesia, makatabang sa atong angay tabangan. Salamat kayo Magnum Radio for coming and hopefully Kinesia mahatag namo sa insakto ng mga tao nga katong na biktima sa sunog sa Barangay 7.
5: Kapitan, unsa naging status ato karon aning mga apektado sa sunog?
6: Well, ang status nato sa mga biktima sa sunog is gidala na ang renter dito sa Indahag kay gagamito na Manila ang temporary shelter sa amphitheater. Now with this, katong mga business sector nga naadini, nasunugan, na may balay nag-offer din nga dahil sila mag-stay, na sila tanan diha na house sa duha kabalay. Na dili nag-ayo, lisod ang pag-distribute namo, kay naa naman sila sa duol. At the same time, ang barangay hall na ito, igamit ito as evacuation center. Kaya ang portion dito is multi-purpose, wala man na laki po kasunog.
5: Kapitan, ano klarong kapitan, kilagid ka families o ka-individual ang inyong katibukan nga total yun nga apitado ni sunog?
6: Ang total nga families nga na kuhaan biktima is 25 and ang individual is 124.
5: So, karon na kini sila kapitan, dependent paghapon sila, wala pag ito sila katupod sa ilahang mga pinag-anan.
6: So far, wala pa sila ipabalik sa ilang lugar kay under investigation po sa Bureau of Fire. But if and when nga na-negotiate na sa Bureau of Fire, then just to time, mabalik sila.
5: Kapitan, unsa pa mga laing pa nga paninganlanon sa mga residente din ni, nga ba sinapay mga makatungog, nga mga napay matunol ng mga hinabang?
6: Yes, with that, gahangyo ako sa katawan sa Cagayan de Oro of those katong na ay mga sugo-sugla na angay ato ibabang sa mga biktima sa sunog sa Barangay 7. Hinaut, dadalo nila din sa Barangay Hall. Kung dili madala nila Barangay Hall, dool sila mukaingon sa Magnum. Dito na lang tiyalis at nila ihatag. If ever nga na ilang ihatag na itabang sa mga biktima sa sunog sa Barangay 7.
5: Dagang salamat, Kapitan, may hapon.
6: Salamat kayo. Extend my thanks to Magnum June, sa all the rest personnel sa Magnum Radio, kay Kinesia, sa Kukig. Salamat namo sa inyong tanan. Kaya salamat,
5: thank you so much, Kapitan.
4: Big sa pamaya di Kapitan na Ronald Siranya di ini lugar nga baga dawat po niya no si kaduha nga hugna po sa itong Magnum operation na tabang ang nunod ini magduma Joel no dito na iya po na po sa Barangay Hall kasi Barangay Hall man kini siya giya tunol magduma Joel para dito na po no kaon po sa mga nakapagdado po sa suno patong may disigo ka pamilya po no para ilhapod kini ka maapod-apod ang naisigutan po ng mga hinabang. So si Kurt Magdum, Kurt Calderon, Magdum Ramon Balabog, Magdum Apple Pie, kini si Magdum Hari 24, Jean Lura. Sa Balita Ox, Silbusyo, Magdum Radio.
0: Magnum Reports.
1: Alright, salamat sa labat na may gali po sa kawa. May gala sa mga kawa na ito. May kalabigitan ni sa ikaduang hugna. May gala sa itong pagtunol sa hinabang sa mga biktima ng tao sa sunog diya sa Barangay 7. So itong higala diya may gala si kani Kapitan na Velas Megala, so apil sa diyang balay.
0: Magnum Reports.
1: Rally Velas Megala, so sige lang, makita naman tao na siyang kuan, makita naman sa ganang lugar, mga butang, pero ang kinabuhi di magyod, wag itang kakuha itong higala magsuon kay at bang makasaila ang nasunog, pagbali Megala sa kalayo ni Tabok Megala silang balay. So sayang kay nakasakata siyang balay ang sulod sa ilang balay, agikan Megala sa dingding, gikan Megala sa log, tugas ang mga bangko, may gala, tugas, lamisa, tugas, kuy. Mga gamit, may gala, kakaraan lagi kayo na, panahon pa siyang ginikanan. Pero mo lagi na, may gala, nga, ang kalayo, mga igsoon, di yun na lugar, di yun mo pasaylo. Usa magbantay, yun tao, kay katawa, magito, usa ka, kuwan lang, pagtanaw niya nga kalayo, ni paingon sa iya, daga na lang siya subos. Naka, wala ka, sando na tao, wala gani amot, asang, wala mga cellphone, wala lagi tanan, hurot. Sa Kataranta, may gala kay paspas si Ken Kalayo mo na nga nasunog sa bang fire truck.
0: Magnum Reports.
1: Isa ko tayo magdaho, may gala niya itong klase, may gala nga sunog, may suon niya.
0: Magnum Reports.
1: O, nay pahit, may gala kay fiesta na biya. Di ba? Katong mga tao nito, kapreparar to kay fiesta. Pag umag-fiesta, Pasko. So, muna, may gala. Pero sige lang, diit na ba nagpaglaom, diit na magwalag pag-asa kay kana mga pagsulay na magina siya. Diba mga pagsulay lang na natong tanan kay ginala ko na ginala ko si Kapitan Villes Megala nga subscribe di lang ikaw biktima kami biktima gyapon mi kapitan kan atong kawas magnumani biktima gyapon na pero tanawa diba mga biktima moy nakabarugban so mo na nga dili pa ayaw ga lugar importante kinabuhi unya kanang mga butang makita ra na kapitan o mo na siya so medyo nakaginawas kapitan kalma kalma lang kada kalma kita ra lagi na tanan
0: reports.
1: So sa tanang mga nasunugan niya, at sa mga pagsulay lang na, niya mag-sikilag-sugot na suno, basta importante, inaarag niya punta
0: buhi. Magnum Reports!
1: Ika may kaya sa report, bigala pinagin Magnum General, standby, Magnum Faith Villas. Ika may kaya sa report, pinagin ni Magnum Mitchell Kabagtulan. Kay Gingo, may kaya usa ka babae ko no, gikutan. Siya gikuot niya, cellphone di ay. Diya samta siya sulod sa convenience store. Ika may ito ko siya gikuot, may kaya. So atong nawato sa may kaya, reposong kaban, Magnum Mitchell Kabagtulan, Magnum Mitchell. Guard, Magnum Mitchell.
7: Dito ko pinalabang sa kapulimaan na sa PlayStation to kung nag-usang ka babae kinumana nga na biktima sa usang kawatan na kagigamuntiyag nga cellphone ni ini nga mukabat sa 12,000 pesos ang kandidat. Ang nawala gikan sa baong kulusa nga yung asa gisumna di ini nga biktima. Matod pasab sa kang biktima nga 53 alios nga nagpuyo sa barangay Carmenda. Nga samtang nakakiri sa kang convenience store at sa Yakapin Extension Kugon area di nga tungo siyudad na. Nga mili sa kini sa iyang ginapalita nga mga pagkaon uban pa nga pamilitonon sa iyang palimalay. Apan datingalan na lamang ang biktima nga ang iyang cellphone ang gikuha o so wala may lang suspek. Yung dana, nga na pa gihimo kini sa pagbalik sa iyang gagian. Iman sa mga posibleng nga giatuan sa lasang pit nga biktima o giyahang gisulayan o kabalik kung basin, makita na dito ang iyang cellphone. Apan na wag yung nagmalapuso ng sampit nga biktima. Yung dana nga midangot na lamang pura nagpatabang sa mga tolidad na. Samtang karami pa ilalampas sa mas nalang investigasyon sa police station na 2 Kugon na uban ang intelligence sa operatives. Kalabot sa ginoon nga pag-identify sa posibleng suspitsado nga posibleng misunod usama sa nasangpit nga convenience store nga napakaroon ingon nga customer. Balitagikan sa police station 2 Kugon kini sa Magnum Hunter 19, mentso kabaktulan sa balitaog serbisyo. Magbabadyo.
3: Magnum Reports.
1: Salamat, Jerebate Miguel Posongaba, Piragin Magno, Mincho Kabaktulan. Oras, alas 4:36 na Maygala. Dinita sa Republikan Magno, Mincho Kabaktulan. Dinita Maygala sa Lying Report, Piragin Magno, 122, Faith Villas, kay Gingon Lalaki. Nasikop sa Gipigayan Maygala ng Drug by Bus Operation sa atong kapulisan. Atong Alawato Maygala, Report Songaba, Magno, Faith Villas, Magno, Faith, Guay, Magno, Faith.
8: Nasikop sa kapulisan ng usa ka lalaki sa gipahigayon nga bypass operation dinhi sa Zone 8 Iraba, Barangay Bayabas ning siyudad. Subay pa sa report sa Police Station 4 Carmen, ang suspect na ila sa alias Jeep Jeep, 22 anyos og residente sa nahisgutan nga lugar. Gipahigayon ang operasyon ning adlawa sa Station Drug Enforcement Team ubos sa pagdumala ni Police Captain Manolito Ibudo og sa direktang pag-supervise ni Police Major Mario Inantala Jr. Nadakpan ang suspect human nakabaligya og usa kasasye nga gituuhang shabu. Ngadto kang Police Master Sergeant Christian G. Banson nga nagsilbing isip buyer ug arresting officer. Nakuha gikan sa suspect ang upat kasasye nga gidudahang shabu ug adunay gimanabana nga timbang nga 0.5 grams ug standard drug price nga 3,400 pesos. Kauban ang gigamit nga bypass money. Sa karon, ang suspect anaana sa kustodiya sa Police Station 4 Carmen. Samtang giandam ang kasong pagpanglapas sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. May kalabutan sa pagbaligya o pagdala sa illegal nga droga. Balita, gikan sa Police Station 4 Carmen. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 22 Faith Bales sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Reports.
1: Alright, salamat, salamat. Miguel Pusukama, Miguel Pinamang, pinagin ni Magnum Faith Villas. Para kung din sa atong tulong, Miguel, atong Magnum Reports. Ika, Miguel, sa report, pinagin ni Magnum Faith Villas, Miguel, balik-balikan tang report pinagi ni Magnum Jean Luna. Standby sa Magnum Mincho kabagtulan sa mandugang report. Dinita may gala ni Magnum Jean Luna kay Gingon Lalaki nga nabaligyag piki may gala nga gold. Taghan kayo ni may gala kini mga pagpatuo may gala. No? Kaya ba nga, oh, ano yun, kaya brato kayo niya. Amo ni, so, sige, palitali kay murag dali mi, lisod sa ni. So, kani, oh, kuwada na ni. So, kumpiyansa may gala, di, biktima siya sa kining mga piki nga gold. At ulawato sa report sa Tungkaban, Magnum Jane Luna, Magnum Jane Quiet, Magnum Jane Luna.
4: Gireklamo karoon ang usak lalaki, human gire-gino nga namaligya matod pa o gapeke nga gold. Ang naisgutan nga gireklamo, mao sa pangalan na ilas pangalan nga si Angelo Gingon nga kinimihim o matod pa sa pag-transact. Sugar nga usak ka biktima, pinagi sa online o gagkabusya ka magluma Joel, gibaligya matod pa niya ang iyahang chain, gold chain na necklace sa balor 22,000 pesos. 22 po sa Joel niya ang iyahang gihatag gato po sa buyer. Kaya stainless bitaw siya nga color gold lang o kini nga dagway. Pero kini siya magtong Joel, diligid siya tinuot nga gold o gihingot. Last galing sa pagtuba Joel, pero mura gid siya katuan po nga gold gid no, katungod pa lagi siya po nga color. O ga dito na balan po no sa pawn shop nga iyahang gipa. At istingan mo ba Joel, gipatanaw kay nagduda lagi siya kay wala may tatak mangun nga 18K ba siya sa necklace bitaw mo ba Joel. So dito siya nagduda, rason gay, dalagin niya sa pawn shop ang naisgutan niya necklace. Nahanaw gitaw niyang 22,000 pesos nga cash. Tukod na po lagi, nasairan nga stainless di ay ito mo ba Joel. Kini nga, naisgusan po niya klase sa necklace, yung ayahang napalit.
1: Stainless di ay, pero lagi ko lang, gold plated lang siya.
4: Oh yes, nagdama jowal. Pero
1: para sa iyo muna, para sa iyo, para sa iyo muna. Nagol.
4: Dili, sa iyo jowal ay.
1: Ah, sabi ni, singkubong na mo, singkubong.
4: Gold lang. Oh, pero kani magduma jowal, mura ba yung tiyaga, tinig-tinawal
1: tanawal. Pure gold, bro, 22K, di ba? Tanawal ni mo.
4: Tanawin mo siya magdang jowal, makaila da gid siya o ka slot da gid siya sa 22 pesos kay mahal da gid ang gold di ba jowal no ko paliton kini siya ilabi na katong mga bagka bitaw nga mga chain bitaw gid magdang jowal pag kani magorang nahitabo ani nagduda na gid siya kay ilabi na nga siya buyer bigi siya daan sa mga gold na sayo da bigi na sila kung o dili po nang usa ka kay Logan Jewelry kay ilaha po nga mapalit magdang jowal to kato tungod kay nagduda siya gidala niya sa pawn shop ito di ko kos na magduma jowal
1: kos
4: na po kay pagbutang ato nga liquid kay wang may nagpabilin nga gold magduma jowal kay bali na erase ito to nga kikuskusan magduma jowal so usa nino ni Logan nga iya nga gimahayan tungod kay pagkontak niya na itong seller niya si Angelo di naman siya magkontak magduma jowal o di block na matod pa siya nga dili na gid pod sila magkasinabo pod ini pang isgutan pod nga buyer nimo tani ini na nawagan pod ang isgutan pod nga biktima nga mamalit sa dino sa online magdum jawal kaya na lang gid no tugot pod lagi labi na ko nina to ka ila pod ang mga seller ni ini kay sama niya nga na ila gid siya for 22 pesos ga stainless di ay magdum jawal nga chain na necklace sa online para sa magdum report kini si magdum ni Boy Gino na sabita og serbisyo magdubrajo
3: Magnum Reports.
1: Salamat sa bate bigel po sugaban Magnum J Luna. So again mong kumpiyansa kay kung tanaw na tumigala karon bisag asa mga mall yes na please dalan daghan gi kay maligya may galag mga singsing quintas arios di ba so mga gasinaw-sinaw lagi do na bitay kaila atong yon nga oh grabe kay siya oh dunya na makain dating dunya grabe may gala di ka tinio por siras ya ah singsing bate bigalang quintas pa din ni siya nga asay dunya. Mau mani kening mga gold, mau mani gold daplis dalan. Daplis dalan ko, ah, makailan pos dunya o. Grabis dunya o. Pero makita mo ganyan, oh my gala, kaya siyempre, kung katong mga gaauto, mga mayog kahimtang, magsulob ganito mga kwan, kini ba mga ga, mura ba gi, membros hipa ba hipa? Ay ka ng hipa, yellow mo na, ga, hipa-hipa ganyan, may gala, kana, murag pure na, pero katong mga, simpleng tao lang di may galas, kilid-kilid, mo sulog yan na may galag, mga gamburaga hipa-hipa, wala na may gala, mga gold-plated lang na siya. Daghang ay karoon, baligya, gold-plated, di ba? Oh daghang ay may gala, karoon nga panahon na. So, ayaw mo kumpiyasa, kalabi mo, baligyan, bi, barato lang, kay kadali ko. Ay nagtuwa na, kay daghang ay biktima, karoon niya lang panahon
3: Magnum
1: na.
3: Reports.
1: Alas 4.42, may gala, kaya sa report, pinagin Magnum, Jane Luna, balik-balikan na may galas, Magnum, insyo kabagtulan, kay giyon may gala, matod pa, gingo may gala, matod pa, usa ka rider sa motor, nitambling ko no, samaran. So, nitambling may gala, samaran. Samaran, kaya nitambling man, di ba? Kaya niya, sigurado mag magaras-garas ka na. May Magnuminso, tambling lang yun din niya, wag ilain na ni, kitambling lang yun. Eh, Magnuminso kabagtulan, Guayl, Magnuminso kabagtulan.
7: Itala ka rin sa ospital, kini ko sa ka lalaki, kumara gamit tambling, kini siyang kagalingon nga motosiklo, nato sa usa ka disgrasya, kanapit sa Luna.
1: Murag ikaw niya, kitambling.
7: Tingnan itong sinad na.
1: Oo, murag ikaw.
7: And sa maong nga aksidente, Magnum Jewel, nga usa ka 20 anyos nga lalaki, na naka, siyempre, nakasakay siyang Irox. Kining yang Irox, nga padulong dito sa kining, sa Westing Bahin, agyan ng Luna Street. Tawag kung siya ng bilis, dito kining nasanggit sa kanang padulong po nga motor o katabo nga motosiklo. Kundihang nakasanggoy sila ng motor, though nga wapod maili karon nga mga parona, siya po ang naotbalan salto dito sa skulahan na padulong, nagka-tumbling-tumbling kiting taon ang pag-naitabo, dinik usaka biktima. Hinggan nga sa iyahang pagka-disgrasya, dito nakaangkon sa mga pagdaghan o baybay ng mga samad-samad pangos. Sayang tuhod, siko, uga, sayang agtang. Uglakip na niini ang ubanpang samad. Sayang kamot, ug dagway nga bahin diyang na banid. Bigin tao nang iya, na ano man gini, na murabag, na mukmuk gini ang dagway niini ng sampit ga bitima. Tungod sa kakusugsog sa indagan, gikan anang kuralis nga dalan, padulong dito sa dilis ang iyahang motosiklo. ang iyang lawas nga nagpadulong sa dito sa Daplin anang Nailan Bank area, ang iyang motor sa gani una pagpadulong dito sa bilis. Dan sa ga daka digitabang sab sa kini nga mga rider nga nakasunod kini ang nga nasang pita ga bitima laki pang motorsiklo nga naka padulong sab dito sa unahan nga naka angkon og damage. Unda na gi-respondihan sa mga taga Oro Rescue nga nasang pita nga bitima o gitambalan dugantang sa karon nga mga panahon na pa sa ospital ang sampita nga biktima apan depende pa ni sa iyang gusto kung unsa gyud nga ospital ang iyang balhinan karon at least nga dili siya ingon nga critical nga kahintang karon nga mga takna samtang walay nadamid o walay nagamay nga mga sakinan apan pahimangno nalamang sab ngadto sa mga kapuli, sa mga rider ato mga motorsiklista nga naglikay o magdili basta-basta mag-overtake sa mga dalan-dalan, labi na sa mga gagmay nga dalan, labi na busy kayo nga takanang nga dalan na makakos gitaon kini og disgrasya susama nini. Brato para ipos nga balitagi kan sa Northern Mindanao Medical Center kini sa Magdumanta 19, medyo kabaktulan sa palitaong serbisyo. Mundo Radio.
3: Magnum Reports.
1: Alright, salamat din naman. Mag-iari po sa itong kapan. Pinag-iari ni Magnum Minso Kabaktulan sa itong pragawang din sa itong tulong mag-iari ng Magnum Reports. Oras, alas 4.46 na.
2: Oras, hatod ka na ito sa Mighty C. Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
2: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa kami nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
5: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delight. Magnum Showbiz Delight. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delight. Kauban si Magnum Showbiz Queen, Kia Abellanosa, ug si Magnum Showbiz Princess, Jane Luna.
6: Yahoo!
4: Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
8: Again, abitas sa paraguban, dili sa atong tulungan itong Magnum Reports. May hapon! Ganun yung tanan, may hapon.
7: Magnum Reports.
8: Nabina may gala sa itong makiksunan ang nakaroon may gala sa nagkarihan kamerkanuhan. Mayong hapon, ganun yung tanan.
7: Magnum Reports.
8: Pinatong na sila mga sakinan, may gala. Pamina lang po niya sa mga balita, may gala. Itong mahihipos, ha? O niya, ibatibantay tayo sa kwan, ha? Itong mga tinugyanan sa Bureau of Fire Protection. Kanunay ginagpahinumdo, may gala sa katawahan. Amping lang yun ta, may gala sa sunog. Kay init kayo. Kanatong gingon nga kwan kanang atong 5 prevention month sa bulan sa Marso. Layo ra kay na may gala karon kay heatwave man gyud. Although karon nawa pa gyud siya ang actually may gala, wala pa gyud may gala ang katong kabatian sa Europe, sa France, sa Italy, dito may gala sa Greece, uguban pa mga nasod may gala sa Canada, uguban nasod may gala sa dito estado may gala sa Amerika. Nangasunog ilang kalasangan may gala dunay nagdaghan nga matay sa South Korea mo gyapon. Oh, tungod may gala sa sobrang kainit mga Exxon. Magnum Reports. Dito sa North Korea, nagkampatay may gala ito. Pwede magsaba sila kaning, pamunuan may gala ni Kim Jong-un may gala. Paggaway sos, gino, kaluoy sa mga tao. Okay, ang iyang ipatuo nga sila mo yung ginoo may gala ito sa North Korea. So kung siya pangitabo sa ila, wagi mo gawa sana. Huwag pahibalo ka nga nangamatay kay ipanggutom, nangamatay kay tungos kainit. Ay, patay ka, huwag magsaba-saba ka, hilom na na. Pasag din na diya, di ba? So, kung tanawin mo ang North Korea, hilom kayo. Pero daghan sa Megala, no, sa'yo nang amatay, Megala, ito sa nasang piti lang ang lugar. Magnum Reports! Balik-balikan na Megala, si Magnum Jinlo na. Kaduna ko na yung babae na sikop sa Osaka drug by bus operation na usab. Magnum Jinlo na, Magnum Jane, quiet. Magnum Jinlo na.
6: Ari sa atong Osaka, 23 Daniel Subay, umang pinadagpang pinaagi sa drug by bus operation. Sebelum reporter ng atong syudad, may iskutan nga babae, gino na palitan kini sa 500 peso. Sige to ang syubo, gado na pa'y laing duwa. Sige to ang syubo, on recover, gikan sa siyang posisyon, na gado na pa'y mga dugang at drug paraphernalia. Tani ini magsumahan jowal, dito po doon, na-recover po ng ihapong at syubo, nga gamit niya sa pag-transa, katupos nga kapulisan, sa pag-baligya, sige to ang syubo, sa tas pagdigisan ni dugang pano, nga mga na-recover, gikan po siya ang posisyon. Nirota sa maupo niya nga kinilugan aksyon po diging hubod ito nga kapulisan sa Joel at tado na isusan po niya babae tungkol niya paglapon sa Cosmo 9155 o Comprehensive Endangered Drugs Act of 2002 para sa Magnum Report. Kini si Magnum 124, Jean Luna, sumitaw sa Tribusyo, Magnum Radio. Magnum Reports.
8: Salamat, salamat, mga po sa itong kawa, pinahing may ni Magnum Jean Luna. Spato, maragkuban din sa itong tulumanon. Kajot lang may gala, no? Kaya ato siyang isgutan, kajot. Kini bang, oy, by the way, ha? Lipay kay Megala, no? Mga naminaman taga-Amerikanos kogon karon, human lagi Megala kagapong adlawa kaya at kumani kausa po na Megala sa atong sibihan kaya kininga mga vendors in town diya pirmigin Megala manawag sa ato din eh sa Magnum patabang o sa may buhato na mo. So ang iwan yung mayor kung tinuod magkanila nawa ilabi na itong mga gingon ng gawa sa king report nga i-privatize Megala kining atong merkado. Ano i-privatize man? Pangunta na, anong i-privatize man? Kisa ba'y nagsugo ninyo? Kisa ba nang unahuna? Di ba? Muman ang pangunta na diyan niya, ikaduha, gobyerno ka na, i-privatize ninyo. Sa nakatao lang, amo dumala, unya, kananta ng bindos, ipapahawa na, unya, ipabalik na, mag-abang nagdako. Di ba? So, kadudahan may gala. Tinilanta mo istorya, may gisoon, pero yung siya, oy, iparifan, iuli na, iuli. Sa iuli? Iuli. Ah, din lang ko magsabang sa iuli. Magnum Reports. Ang atong mayor, mingon mga Megala, mintras siya pa'y mayor sa Lakbayan, daily may tabo nga ma-privatize na. Ano'y privatize man? Kinsa man yung mga nag-ulo-uloan eh. Umunaw sa'yo, Megala, itong mayor, makurat sa ba'y? Layan na pod. Nana ba? O so, pero sa ang pinali, Megala, ang mayor yun, ang kanunay lugar, kasi na may mayor sa Lakbayan, siya may magbuot, Megala, sa sama na ini. So, ate, sa gipasalig sa mayor, ganito sa mga vendors, dili mo mabalaka, mapahuway na mo, pakatulog mo sa'yo. Kaya may tabo, dili na may tabo ng gingong i-privatize ng atong merkados kogon. Tabagilan niyo ang gobyerno sa Lakbayan. Aron nga at least nindot ang atong merkado. Magnum Reports. Okay, doon na mo kayo mga nagtinguha may gala niya. Doon na yung mga kapangitag pamagi nga ilaging ma-privatize. Muna daghang kayong istorya nila. Ilang istorya may gala ng gawas. Silang ba may Exxon, ang laway mga Exxon, ng lagpot. Amone-mone niya. Ano bang style bitaw sa kanabang mga kanabang dunay plano na kayo nga di Mayo, daghan kayo nga lugar, ilan ang ila diya, ang puro ang report, puro dautan. Kaya mamanasa, kasi siyempre, mga okay kay merkado, patsada kayo, koleksyon, patsada kayo. Ang mga kuna, patsada kayo. Wala, yung anong i-privatize man mo. Sumaw na, may gala nga ang report niya, mag-expect ka, may gala nga, pirmi negative. Oo, so pirma mo, galis kontrata ka, pirma na yung, muna nakasulat sa kontrata. Asay, nakasulat sa kontrata. Magnum Reports. Ang mga vendors, may gala, mga awardee ka na, wapa mo diya sa inyong posisyon, naana sila sa merkado. Karon, kamura yung magbutbuot, unya, dali-dali, di ba? So, although, ang mga marites, daghan mo ko kayo ng gawas ng istorya, niya pa yung mga vendors, ng ilang trabaho, may gala, sige lang katubang silang baligya, so di kiwa yung mga hanaos palibot pa. Ang uban, gisigin-sigin, murag ipang hubag-hubagan ng lubot, may gala, sa kahadlok. So, inana, may gala, dagan. So, maunang, nagid, dagaan sila guide. Giyahan gid may gala kay uban diyan kabalon sa buhaton. Istorya lang may gala makabati, taranta na yon. Besag ni tinuod, taranta na yon. Pero ang kamaturan, doon na ga tinguha may gala nga muna buhaton nila. Pero galiso sila kung saan pagpurma may gala kay tiya mo na, imo may galang ipatuo nga mag-redevelopment na diya, mag-ayo ta diya, ipapahawa ni mga vendors. pulihan ni mo kusala ka tao nga mo'y mag-abang dia, unya siya na dahil ang katong tao sa kanigusyante, siya na dahil may gala iyang magpaabang, iyan ang ipaabangan na po. Pasada kayo nga negosyo, di ba? Ipapahawa ni mo ang tanan, kanang karaan ka nang amata na ilang mga apuhan lulo to dia, niya, na dia, unya usalang ka tao, duwa mo imong ipaabang. Muna baga, sige. O sige, pirma mo tanan dia. Pirma, pirma, pirma. Pagpirma, may galas mga awat, mga eksoon.
7: Magnum Reports.
8: Pirma sila. Adi, nanaday, nanaday. O, oh, ikaw na, ikaw na dia. Bira na dia. Kay, okay na. So, pila katuwig, kontrata sila. Nana ba, kontrata? Pag kontrata, may galas. So, siyempre, muna ang ilang lugar, kantidad sa sila na yung mubayad, kining usa ka tao, siya na yung muabang tanan intiro dia. So, buhato niya kay Kugun Market mana. So, iyan sa katong mga daan ng mga soulholders. Iyan ito may galang ipabalik pero mahal na kayong bayad kaya siyempre mo ginapagpaginansya naman itong gusto may gala nga munegosyo diya.
7: Magnum Reports.
8: Akin sa may kapaningkamot, Ana, di ka na mga balbal ragapon diya, di ba? Mga balbal. Ang atong itawag may galas mga tulisan karo mga balbal. Muna itong itawag may gala nila.
7: Magnum Reports.
8: Mga kurabi na balbal ito itawagan nila. Mga wakwak may egsoon. O muna itong itawag nila mga egsoon ng mga balbal may gala. Ang ilang tuyo, sige lang pangita, may gala kung saon nga makakwarta sila. Gamit may gala ang mga lugar kinisakripisyo sa mga tao sa palibot. Pero atis may gala sa maong isturaha, lugar iskutanan, medyo na ibtan sila tunok. Sa diyang naatubang nagila ang mayor, so ang mayor may gala, may pasalig ganto nila, kay di man na una, kukun man na unahon nila, mula may man na mga to sa Mercados Carmen. Diba? So ang mayor mingon, mientras ako pa ay mayor sa Dakbayan, delegate mahitabo nga kining lugar i-privatize ka ng merkado.
7: Magnum Reports.
8: Muna ay pinaka-good news may gala, no? Muna ay nakapakalma, muna may gala medyo nakaparelax sa hunahuna, sa ginhawa, sa mga vendors. 3,000 kuni kapin sila. Kung nato may gala ang kwintahon o giskutan tang politika ani kay kining mga kapaningkamot, mga politiko man eh, 3,000 sila. Ato na tinambanon. Tinambanon na to. Di ba? Kala po mga suko, mangina. Ay, suko na. Mupa na yung mga umpanya ninyo. Ngayon nagbutare kay balbal ng dako.
7: Magay,
8: balbal. Wak-wak na. Kasi wak-wak. Wak-wak na. O, nana, balbal. Balbal ng dako. Kasi balbal. Ato sa muna buhaya. Balbal na sab. Mga egzoon.
7: Magnum Reports.
8: O, 3,000. Kadalang plat, 3,000. Kadalang sa skugon. Times 2, sabag ba na? So, 6,000 na. Dabi ka daw sa may gala, kailangan yung merkado, daghamanag anak. So, daghamanag anak. So, ibuto na lang, ilang anak, dua. Pila man, pila, 6,000, 12,000. Di ba? Napailang mga katabang dia. O, oh, katabang nila, ibuto na lang, upat. O, oh, pila man na, tako kay may gala. Dako, kikay mawala sa inyo, kamo mga kanay mga upang politiko, may gala, mo ikapaningkamot, mga balbal, mga egsoon.
7: Magnum Reports.
8: Mangumpanya pala, napailang yung mga parinte. Lison kayo na may gala, inyong inkwintruhon na, inahanan na ang usay, makaminusta sa ila, kay abin natong taga-merkado lang, pero kung natong kwintahon may gala, ito lang i-kanang mathematics na ito, 3,000 lang na, times 2, asawag ba na? O, anak pa, 3,000, 6,000, anak 2, 12,000, napay trabante, after talang, 2 katrabante, dugang, so, niya, napanay nagang parinte, doon na lang yung usay, may gala nga, kami sir, saan mo lang, sir? Kung may kabuk ka, butante, 17 may kabuk. Tiyan mo na, usulang ka, stallholder. Niya ka pagkabot, kaya na pa na mga parinte. Mangumpan niya pag ina. Dauton magi ka ng mga kapaningkamot na mo. Daot ba, ito na, kay blam-blam na tawanan na. Muna na ning kamot nga, i-privita sa merkado. Diba? So, wala na na ba? Kanang uban nga medyo mga wala na mura ka-society na sila. Kaya kung nawa mo ipadagan, na magsiging na mo ipadagan, looy kay mo sa katalan. Na kanarabay lang ipanginitan may gala diya, di ba?
7: Magnum Reports.
8: Munayag yun kay kung buhato na may gala, makadaot na sa atong syudad may gala, kalabot sa amin.
7: Magnum Reports.
8: Anyway, so sige lang, kaya nga ito diya, inaatanta nga, although wala na, relax na, ngayon ta, kaling sunod, wala na mo'y magsigig, maghimo o ga, magsigig mo, maghimo diya o ga, istorya, nga way ayo, na, sige tagingon, nga mayong koleksyon niya, yung sunod, wala sa ayo. Niya ibig ta hugaw ang merkado. Si hugaw paring kamot la hugaw di pagay magperfecto kay di man amol sa mga ng SM. Normal gina nga usay dai mga basa-basa dia pero di kini mo paperfecto na kay labi na kay gobyerno. Amo na nga bagita grason may gala kini mga balbal mga igsoon. Para do na sila rason nga i-privatize mga igsoon. Di na to mentioning ubang mga wakwak mga igsoon kay kay larbata, di ba? So ang ato lang nga Ipari pa nila, iuli. Agay, nga nung iuli man. Katong advance.
7: Magnum Reports.
8: Naka-advance na yung mga tonto, may gala.
7: Magnum Reports.
8: Ito may guys, paraguan din sa itong tulong may gala. Medyo apikin na sa oras, haas. Paraguan din sa itong tulong manon. Ato may gala nga Magnum Reports sa bantay itong dagang iskutan. Pero, dili ba ni Magnum in action, may gala.
7: Magnum Reports.
8: O, sunod na lang, may gala. No? Itong tagas, pagtagad. Dibi na sa paraguan din sa itong sunod nga programa. Yung lakas kanginan, Magnum Julacobo. Pumunta, may gala. Itong Magnum Health is Wealth. Kaya musunod sa may gala. Sana yung madugan. Yung lakas kanginan, Magnum Julacobo. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhirama sa balita o servisyo, Magnum Radio.
8: Oras, alas 5:03.
9: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
10: Alang sa mga bihedor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang unang biyahe, alas 3:30 sa Kadlawon, Sundan, pagka alas 4 sa Kadlawon, alas 4:30 sa Kadlawon, o kada oras ng Leon, gikan sa alas 5 sa Kadlawon, hangtod sa alas 7 sa gabi, Ilunis nga to sa Adlong Domingo. May biyahe sa bang Magnum Express, paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa Buntag, o mabalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa Hapon, Lunes nga to sa Adlong Domingo. Mudawat to sa kami o booking, niya itong buot nga mo adto sa mga spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisan asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na himutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-887-7999. Ayawan tusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.
11: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic properties. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon pa nulukan.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
14: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
14: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
15: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake website,

0: ang atong tanan nga mga kagay-anons, Mindanaoans, nga langhinaminam nga makauli diri sa syudad panahon sa piyesta ni Senior San Agustin. Maing hapon kayong tanan mga binating tigpaminaw, ilabi na sa itong mga kaigsuunan abroad nga kanunay nagabisita sa itong official website, ang www.maglom999.com. Samtang sa itong mga kaigsuunan nga kanunay nag-follow, nag-share, o gigod manusap, ga-share, ga-comment, o gasunod gud sa kanunay sa itong mga other social media platforms, sa itong official Facebook page ang Magnum Live, sa itong Instagram ang Magnum Live 99.9, o sa itong Twitter account ang Magnum Radio 99.9. Salamat kayo sa kanunay nga pagiguban ka na mo mga Magnum friends matag adlong Sabado, taliwala nga matag simana lang ta Magnum ganay, o magkita ay kami sa kanunay. Magpasalamat og sama ka namo manghinaot nga uban sa pangaliya sa labaw makagahom kamo anaa sa mayong kahimtang sa panlawas. Taliwala pa man nga pipila ka nato karon ang nagagwanta sa tabukaw, sipon, hilanat, obo, flu mga Magnum friends. Gumikan sa atong mabalinon nga kahimtang sa panahon. Inahanglan kita mag-amping kanunay kay kami sa kanunay nagapamulong mag-unsa man in taon ang atong sapi, ang atong pagpaningkamot. Kung sa lawas lamang ka na pauli, inyong mga alagad sa kahimsog, magiguban ka ninyo karon sa pipila ka minuto sa itong tulumanon. Ang Magnum Health is Wealth, sinima na nga programa sa Magnum Radio, gidisin nyo. Aron kitang tanan sa kanunay, ma-remind, matagkarunugun niya, ang abisan pa man sa atong tanan nga kakuhan, 24 oras. Dili ang ngayon atong ipadaplin ang paghatag prioridad sa pagpahimsog sa itong panglawas. Inyong mga alagad, subli sa kahimsog, Magnum Binga Bukay Jacinto, uban gapon sa itong Nurse on the Air, Magnum Cheryl Diaz Ilangay Loa, maing hapon! Magnum Cheryl! Hello! Guwa pa kayo si Magnum Cheryl karon, no? Baya! Google, asa mo na yung Magnum Andrew? Google Meet? Baya Google Meet si Magnum Cheryl, mga Magnum friends, no? Ato makauban no sab karon sa atong pagpanag-uban sa itong talaman. Lain no sab nga isgutanan sa pagpahimsog sa panglawas, mga Magnum friends, sa itong pag-isgutan karon, no? O kinahanglan nga kitang tanan mulang bigit. Niining nasangpit o sab ng mga isgutanan, aron kita doon na pa ika tabang, no? Doon na daw tay ambag, no? Sa pagpalambod sa itong katilingban, mga Magnum friends, no? O kinahanglan nga sa kanunay, makialam ta in a positive way, of course, no? Kay aron na, may mo sa tang kapuslanan sa ato ang katilingbana. Well, are we having Magnum Cheryl? Magnum Cheryl, may hapon! Hello? Oh, walay audio si Magnum Cheryl. Magnum Andrew. Okay, no, sa ato nang ikabutsyag usab, no, daghan ang mga kalihukan karon palibog sa palibot sa tong syudad, no. Amping lang kita mga kaigsuonan ang tanan nga mga dumudoong, no. Amping pagdalas mga mahalon nga butang, mahalon nga mga alahas, no. Ayaw kamo pagsuot ni anak ko magsugo-sugo kamo sa mga bagang duot sa katawan dili sa syudad, no. Kay aron dili mga tintal po ning mga balibog kamot, no. Biktima kamo sa pagpanguot, pagpanglabli, pagpangtulis, mga Magnum friends, no. And maguhay pa lamang, no, in town, nabiktima in town to si pastor sa car napping na Ginoo. Kinsa ka man in town na yung suspitsado diha karon, ay po in town kamo pag pang pasipala sa itong isig katao, no, mga Magnum friends. Pero amping lang kita kanunay, kaya di ba gina to ikadihar na agini sa katilingban nato ning mga badlungon, no. Biktima ka gins pagpanguot, pagpaglabli, labi na kung medyo matintal yun, makatitintal. Manininta losahay ang tao, mga Magnum friends, no? Samtang magsuroy-suroy, nakaalahas, nag-gold-gold diha, mga mahalon nga cellphone, ayan ninyo ipaduding-duding, no? Kay aron na, kato mga tao nga dunay mga dautang plano, dili mga tintal, mga Magnum friends, no? Ang tao, nimis magsuroy-suroy ka, aron malingaw na maghilaka ka na yung disdaplin, mga Magnum friends, no? Kay nabiktima ka na sa pagpanglabni, pagpanguot, o pagpanulis din hi sa syudad, no? Kay malambuon nga dakbayan, mga Magnum friends, sige na ito, ikalikaya, doon na ni sila pa mga petty crimes. Ang gikonsiderar nga petty crimes, tapi naging tunay na mga dagpo mga kalihukan sa dakusan nga syudad, mga Magnum friends. No, dili ka na nato ikadihar usab ang pagpahigayon usab niya ng nasangpit ng mga kalihukan. Munang let's be a police officer in our own security. So din nato sa ligan, no, ang atong kapulisan kaysa kadaghan in town, 1:1,000 pastilan unsa na lang ang ratio, no, ratio sa kadaghan sa bantayan sa ato nga ginsakwan sa kapulisan, pila ra ni sila kabuok, no. Pero kita mapasalamaton og saludo sa tanan nato nga puwersa sa awtoridad, no, inabagan sa ilahang mga kani ilahang mga kaabag, no, nga mga puwersa sa pagpatunay kadunay sa kahusay ug kalinaw sa dakbayan. Ilay ba na nining matag-adlaw nga kalihukan na padulong sa atong pagpanginoon ni Senior San Agustin, no? Atong makauban usab karon si Magnum Cheryl in a while, no? As we established sa iyahang linya. Baya Google Meet karong mga panahon na mga Magnum friends, no? Apan sa kanunay kami manghinaot usab kaya sa pipila ka minuto sa atong tulumanan ko makiguban o makiglambigit ka namo karon sa atong usang nakahanay na hisgutanan may kalabutan usab sa mga pagpalambo usab sa atong panglawas, no? As we celebrate the Family Planning Month for the whole month of August, no, kinahanglan kaayo nato ning masayran, no, ilabi na ni ato atong mga kaigsuunan, mga kabatanunan nga medyo kuan pa kaayo aggressive, very aggressive and very experimental kaayo, no. It's a given reality mga friends sa atong katilingban karon nga mo okay ni ang mga scenario nga atong mga kakita, no. Sila pa grabe ka explorer sa ato ang mga kabatanunan karon, no? They love to explore, they love to experiment, no. And sad to say nga sa tanan ana nga pagka explorer o pagka mahilig sa eksperimento, lakip ni nga mga butang ang simba ko, no. Malambigit sila munang dili gani nato gyud ika limod, no, nga medyo musaka usab ang gidaghanon sa ato mga teenage pregnancy. Gumikan lagi kay sila pa makapanganak, makabuo pamilya sa walay plano. Oh, sa wala pa na panahon, no? Sila pa hilaw-hilaw pa. Di pa mangganing yung kakalbanghan, di pa kaangayan nga pupuon, yes, punuan ang mga Magnum friends. Well, without judging lugar sa ilahang mga perspectives, ani nga mga butang, naman po yung mga sitwasyon nga di po na nato malikayan, nga biktima baka sila sa mga bugso ng damdamin. No? So, di ka na nato ikapadaplin mga Magnum friends, no? Na sila yung mga tagsa-tagsa nila ka mga rason o prinsipyo in seeing this kind of things, mga Magnum friends. So, lahi na ang mga mindset karon sa mga kabatanunan compared sa mga traditional nga mga parenting or ang traditional nga mga thinking sa ato usang mga nangagi na itong mga kaliwatan, no? So, it's a modern society naman daw karon. Sila pa, kailangan ka mo join sa trend. Pero di man kinahanglan. Pero huwag yung mga way rason nga kalikayan ni mo or diligid ka makalikay sa inana nga mga senaryo or sa mga sitwasyon or sa mga desisyon nga wala nakaplano. Unsa ba itong pagabuhaton, no? Aron na mamahimo gyapon tang kapuslan sa katilingban. Or if not, nagplano ka pa magkakaroon sa pagpundar o pamilya, kinahanglan ba ang mga giya nato gikan sa itong mga hintungdang ahensya sa gobyerno or atong mga support system aron usab kita kagiyahan sa mamahimo natong desisyon sa mulabot usab ng mga adlaw, mga Magnum friends. So, as we go along sa itong programa, mga Magnum friends, ato ka ng pagkatutukan, din hilamang sa itong tulungan na ang Magnum Health is Wealth, no? Sa di pasab ato iparayon ato mga isputanan, ato mga headlines karon, ato na ipasupot ang pagpanimbaya ni Magnum Cheryl. Magnum Cheryl, may hapon. Hello? Okay, pasalupan na ito ma-establish mga Magnum friends, no? Ang signal usab ni Magnum Cheryl karong hapon na ato nang ipasupot ang ato mga headlines. Sa itong Magnum lokal, gilauman nga pagpatuman sa dugang kalambuan sa natad sa agro-industrial sites, residential and cultural districts dinhi sa syudad o kasikbit nga kalungsuran sa lalawigan sa Misamis Oriental, gilauman na kinihuman o yuni sa Department of Human Settlements and Urban Development in Northern Mindanao ang Comprehensive Land Use Plan sa Rehiyon Jes, kininaglakip sa 8 zones nga gitumbok aron mabahin ang pagdumala sa economic activities and services sa syudad. Lakip sa lauman sa maong plano ang pagpabarog o mga transport-related projects sama sa road improvements, rotunda constructions, elevated walkways, green corridors, mangrove preservations, and infrastructures nga giingong makalahutay sa bisan unsang babalhinon nga kahimtang sa panahon. Samtang sa itong Magnum National, giingong irregularidad sa pagdumala sa nasod sa 2029 kuna sa 2019. Southeast Asian Games, gilaw makahatagan na sa katinawan. Human masumiter sa National Bureau of Investigation kon NBI ang dokumentong gipangayon ni inigikan sa Philippine Sports Commission kon PSC. Personal nga gisumiter ni PSC Chair John Patrick Pato Gregorio ang dokumentong gisumiter usab ni ini sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kon PESGOC ang maong kung ang mga dokumento sa susamang tuig. Samtang sa itong Magnum International, stress matod pa ang wasgikan sa pagtungha ang gitumbok hinungdan sa otoridad sa 14 anyos nga suspek sa pagpamusil patay sa Debsirin na Nansaray Buri School, Bangkok, Thailand. Sigon sa report, unang gipusil sa suspek ang duha niini kaapuhan. Una mitungha sa tunghoan, dala ang shotgun sa iyang lulo. Pito ang patay, lakip na ang suspek og laing 30 ang biktimang naangol sa maong shooting incident. Nasairang nakalingkawas sa maong panghitabo ang 8 ka mga Filipino registered teachers nga anao usab sa maong tunghaan. Satang-satang Magnum Entertainment, Magnum Cheryl, go ahead.
1: Satang Magnum Entertainment, discipline is choosing to finish even when it's hard. Just finish. Kini ang super proud and heroic caption ni veteran actress Lorna Tolentino sa iyang social media post human mitapos sa iyang basic citizen military course kon BCMC. Gumikan niini si Lieutenant Lihitimo ng Mulambigit sa Philippine Navy Reserve Command uban sa pagsalig Lorna Tolentino Fernandez at your service.
0: Oh, di lang siya sa pang-acting, Magdom Cheryl, no? So, nisulod na sab siya karon sa mga reserve service. Dagan na actually mga celebrities, mga veteran celebrities, Magdom Cheryl, no? Nga nanulod ang mga reserves sa military, sa maritime, o ganyan man sa kanang Navy, no? So, kaning tulo ka mga arm pillar sa ato ang police security sa nasod, no? Daghan nga mga veteran celebrities ang misulod niya na. So, to name a few, Gerard Anderson, kining Matteo Godicelli, and also napati isa ka sexy star nga nisulod po, grabe ang trainee, Magdum Cheryl, no? So, makalingkawas. And Manny Pacquiao, also is a reserve military officer, Magdum Cheryl. Samtang sa ito, Magnum Sports, laing Pinoy pride ang nagpakitang katako sa dulang volleyball sa global stage. Human giparot ang kaatbang niining Mexico. Wala magpatarog ang alas Pilipinas sa presensya sa mga langyaw aron duminahon ang dula sa score nga 25-19, 20-25, 25-18 o 25-23. Kini ang labing unang daog sa Pilipinas sa Pool B category sa nagpadayong 2026 FIVB Volleyball Girls U17 World Championship. Inyo na ba't yung mga higala, mga nagulang headlines katong gitutukan sulod sa 24 oras at ang ilamang sa masunod na itong mga public affairs program o sa itong mga newscast ang mainit nga balita dili peke nga balita din hilamang ninyo mabati o madungog sa Magnum Radio. Sa itong pagbalik mga manag-friends sa itong nang kahanay sa mga isgutanan o sa itong dinapit nga bisita apan sa dili pasab natin ipasupot atong mga pahinomdo ipasupot sa itong mga panimbaya ni Magnum Cheryl noon. Nung una lang na siyang headline. Magnum Cheryl, ima sa mga hi and hellos niya. Go ahead Magnum Cheryl. Aha. Ay mo pa kumusta Magdum Cheryl? Kumusta naman imo palibot niha? Okay Magdum Andro, muraga wala siya sa linya no. Anyway, sa tong pagbalik mga Magnum friends, una natin pasupot ato mga pahinumdum ato makauban ato mga dinapit nga bisita. Mapasalamaton kita sa kanunay mga Magnum friends no kay ato usang mga attached agency sa gobyerno diha sa buhatan sa panglawas ang dili gid magmakuli paghatag usab sa ilahang oras no dinhi sa tong tulumanon taliwala nga adlaw Sabado no. Wa gid unta di sila trabaho apan extended ang lang serbisyo nga ato sa katawhan pinaagi sa tong pagpalapad no? Sa ato ang mga impormasyon kasayuran pinaagi sa kahinginan no atong makauban in a while atong mga dinapit nga bisita in a person of Dr. Maybel Honcada ang medical officer og ingon man sa family planning coordinator sa City Health Office og si Miss Florencia Phil Jimenez ang registered nurse og family planning nurse coordinator sa City Health Office. Ato ka na silang makauban. E nawalo man sa pipila kapahinom-num aron atong pagkatutugan karon no? Unsa ba yung mga kalambuan? Unsa ba nga yung mga kabaguhan no? Sa ilahang mga strategiya, mga pamaagi aron mapalapad lang ang impormasyon na may kalabutan usab sa family planning. Pagplano sa pamilya, no? Ilabi na gano'y tao na sa mga kabatanunan karon nga labihan kayo na sila ka mga risk taker matod pa. No? Uman lamang sa pipila kapahinom-num, please stand by.
2: Happy higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton na papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!

0: at tabo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Taas ba ang imong blood sugar? Naa ka ba'y diabetes? Mao na ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500. Ang DTX 500 adunay tulo ka mga anti-diabetic properties. Ang charantin nga nagpaubos sa glucose, visin nga nagcontrol sa imong blood sugar o polipeptide nga nagpapapaspas sa production sa insulin. DTX 500 ang imong partner batok diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Visayas Oriental. Pahimod siyo sa mga ilang libre nga check-up ang senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-4163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, magbuhi ng mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
5: Tayo na

0: Manila Street Studio.
1: Ang Magdum Radio News and Music. Number 1. Again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%. Gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.
2: Kanunay ka bang gihilantan? Gisipon o giwo, sinyalis na ka na nga luya ang imong immune system. Tumar og Myrtle C, usa ka alkaline vitamin C nga mupabaskog sa imong immune system, batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Myrtle C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mixed o D3 Bio. Alang sa libre nga konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapas San Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163. Bisita ha usab sila sa ilang FB page sa Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen, Kia Abellanosa, ug si Magnum Showbiz Princess, Jane Luna.
3: Yahoo!
1: Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
4: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Daghan ang nagantong sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Wag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mohinungdan sa imong balatian aron maangkon mo ang mayong panglawas. Inom matag adlaw G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5:33 na sa kahaponon. Balik kita sa itong talamanan ng Magnum Health is Wealth. Uban gapon sa ito ang Nurse Undair karon. Magnum Cheryl, hello! Are you in? Are you out?
7: Hi, everybody.
2: Oh, Magnum Andrew, hinay pa. Okay, mga Magnum Prince.
7: Ha? Oh,
2: nana, may hapon na nakuno sa mga soaking tigpaminaw sa Magnum Radio. Oh, diba? Struggle is it? Yes. Anyway, no, as we have been promising our viewers and listeners, Magdom Cheryl, no, atong tutukan usab karon ang panaghisgot no sa mga butang, may kalabutan usab sa atong pagtamon sa family planning month for the whole month of August, mga Magdom friends, no. Atong tukion usab karon sa atong mga uban sa atong mga dinapit nga bisita ang mga nakahanay nga kalihukan unsay tema karon tuiga, do na bay mga kabag-uhan as to the approach nga ato ang paabot sa to ang mga binating tigpaminaw karon, no, kung unsa bay mga lain nga mga modern strategies karon nga ilahang implement, no, or ilahang gipatuman kay naabaka tay mga kakulangon sa mga, which is wala mga siguro kakulangon, mga sobra-sobra, Magdom Cheryl, no, ang information campaign. Sa ato ang hintungdang ahensya sa gobyerno, may kalabutan nini nga family planning. Unsa on naman yun, naa magi family planting, mga Magdom friends. Whether we like it or not, no, ila man po ng katungod. Di man sila mapugnan na to kung mag-ilang nila desisyon. Pero again, dapat ang uban nga responsibilidad niya na mga Magdom friends, andam ba kita? No, kung sa pag-atubang sa hagit sa pagbaton o pamilya, bisan nakaplano or wala nakaplano. Kana itong pag-atukan karon sa itong tulumanon, ang Magdom Health is Wealth, uban sa itong dinapit nga bisita, Magdom Cheryl, and we are very happy to have them both din sa ito ang sibihan karon na live, mga Magdom friends, no, kaya taliwalang adlong Sabado, apan extended lagi ang serbisyo sa ato usang mga kaigsuunan. Kaya aron naman yun, no, malampusan kita sa ato ang mga tahas sa pagpasabot sa ato ang mga kaigsuunan diha sa katilingban nga kinahanglang planuhon gyud ang pagbaton sa pamilya. And with this, atong pagpanimbaya, welcome sa atong mga dinapit nga bisita in the person of Dr. Maybel Honkada, ang Medical Officer of Family Planning Coordinator. Good afternoon, mayong hapon, welcome sa atong tulumanon.
0: Mayong hapon, and I'm happy na abot na pod mi balik dani.
2: Yes, and kami happy as always, mga Magdom friends, no, ato ra gyud matabang, no, sa atong mga hintungdang ahensya sa gobyerno ang pagpalapad lang yun sa information drive, no, pinaagi sa ato ang mga tulumanon sa kahanginan aron maabot dito sa kasuluk-sulukan, kasuksuukan, no, sa ato ang kalungsuran, kabaranggayan diri sa atong syudad o kalungsuran sa lalawigan sa Misamis Orinsal. We also have this afternoon si Miss Florencia Fiel Jimenez, ang registered nurse o family planning nurse coordinator sa atong City Health Office. Good afternoon, welcome, ma'am.
3: Mayong hapon o balik na sad mi.
2: Yes.
3: O mag-invite na sad mi bahin sa atong family planning.
2: So na ay mga daghang kalihukan nga nakakahanay niining bulana or niining tuiga, no, mga Magdom friends. Apan adi magenta maintriga, Magdom Cheryl, but gusto na tong masairan kun nganong sa kadaghan nga tema karong tuiga kini ang gitutukan, no, sa ato ang family planning program or sa gobyerno mismo ang pagbaton niining acronym nga SMART. Ang pamilyang SMART panalo, tara, usap tayo sa family planning, o, di ba? Yes. Nindot kay Magdom Cheryl, no? Nganong kani ang napili o unsa ba ang naga-representar niining nasangpit usab nga tema karon? Kinsay gusto mo pasabot? Si Doc, go ahead.
0: So ang atong team karon, no, moto, no, ang pamilyang SMART panalo. Tara, usap tayo sa family planning. So, ang SMART, no, gikuan ni siya, no, na sa letter S, no, sama-sama sa pagpaplano. Sa letter M, may tamang kaalaman. Sa letter A, aktibong pagpapasya sa kalusugan. Sa letter R, responsabling pagpapamilya. And letter T is tiyak ang masaganang kinabukasan.
2: Yes. Oh, di ba? So, yun na kay basahon. Grabe ka smart, Magdom Cheryl, smart, pero ang responsibilidad. Grabe nga tahas. No, we'll go for the S. Sama-sama sa pagplano, no? Ang collaboration na always magidni sa gobyerno, ilabi na sa atong kabaranggayan, atong mga barangay, yes, health workers, mga BNS, naapabay ang ngayon nato ng ipalambo diha sa ato ang collaborative efforts or kinsabay kinahanglan nga i-involve pagid nato para mag-successful ta sa ato ang plano nga sama-sama ang pagplano nato sa family planning.
3: sa ato karon no, gitutukan yun nato og maayo karon kay tungod sa atong programa nga family planning, ang atong mga mama nga nanay daghang anak, so nakakuan gud sila abel karon ang atong gitutukan ang atong mga kabatanunan. Oo, kay nagkadaghan ang kaso karon sa kanang teenage pregnancy. So
2: mo gud ang among region 10. Number 1 paghapon ta. Pugihan
3: number ayo no. Number nagari sa daghan foods karon. So inana na dili man lang siguro kuan inoon all over Philippines. Mm-hmm. Oh, so na kuan lang ang Northern Mindanao nga taas gyud siya ang kaso.
2: Na single out magdum Cheryl.
3: So bisan sa kataasad sa ato ang kanang mga current users sa atong family planning, mm-hmm, taliwala ana naagi pong taas atong panginahanglan sa mga kabatanunan. Mm-hmm. So mo gyud na among katutukan unta karon, labi pa karon kay naana ang gitawag sa DSWD nga Protectin.
2: Sa
3: mga batan-on, mm-hmm, nga mga nanay.
2: Okay.
3: O nga amo untang giawhag nga ang mga ginikanan ilagid untang ko ano nang ilang mga anak nga mag family planning. Mm-hmm. Kay naa naman na ang atong kanon tanawon nga dili na mausab mientras bata pa sila para makapadayon og eskwela.
2: Mhm. Natay na baka kakita usahay doc no, Nurse Phil nga medyo loophole aning pagsama-sama sa pagpaplano sa pamilya nga murag ang kumpiyansa na lang og pagsalig sa mga batan-on pa nga nahimong ginikanan magnum Cheryl no, kay kini lagi naabitaw si nanay mo atiman sa kong anak.
3: Yes.
2: No, sa pupuhon din ni lola ang pagpabuhi, pagpalit og gatas, and even di ba doc ang pagpalit sa gatas, ang pagpakaon,
3: ang pagatiman.
2: Oo. Kinahanglan ba nga si ginikanan mismo atong dukdukon, adi magaling dukdukon, sorry to say the word, pero kinahanglan nga iedukar pa bagyo balik ang mga ginikanan kay kanilaging ang pag tolerate in a positive way man gid siguro pod kay ginikanan di magud pud nila maako nga pasagdan na lang gid ang anak no, pero in some way siguro magsalig ang mga ginikanan magnum Cheryl no, ang mga bata nga maalag mga anak ko na may matiman bisag wala sila yung mga pangita pa doc no.
0: Mm-hmm. Lagi so actually ang kuan gid no sa sama-sama no kay kuan tanan ni siya no, gikan, mm-hmm, sa bana di lang, mm-hmm, sa asawa,
2: okay,
0: apil na ang anak, mm-hmm, dahil ang kauban nato no sa mga health centers, kauban nato bisan asa no, mm-hmm, munang sama-sama kay dili lang man na kanang unsa ni siya, siya lang ang mag ang mama ragyod, mm-hmm, ang magbago no.
2: Yes.
0: Dayon kanang sa ano no loophole kay Pinoy magyod ta. Mubati gyud ta sa atong pamilya, mm-hmm, sa atong anak, extended pagani atong, oo, family, pero dini no sa kaning bag-o nato nga tema karon gi pa ano siya nga kanang kinanlan, although inana pero responsibly, mm-hmm, no. Oh, so dili siya kinanlan ang unsay tawag ani ang ato ang pagboros no, dili siya chance, mm-hmm, pero choice nato na magboros ta.
2: Okay.
0: So mo na siya na sama-sama no, mm-hmm, na ma-responsible siya, mm-hmm, nga pagkuan sa family planning paggamit.
2: So dili lang gid magsalig sa ginikanan magdum Cheryl no, murag pila wa ka mga batan-on nimo hangga ka encounter ra, and then magdum Cheryl, mm-hmm, nga di pa gidunta sila dapat nga magsabak or mahimong inahan.
3: Oh, dili pa gidunta angay.
2: Oh, go ahead magdum Cheryl.
7: Okay, as to my experience with the exposure to hospital, first thing that hanag yun ba yan, mostly half of the population doc are teenagers niya. Na yung born 18 years old, duhan na, no? Grabe na to na. And mo nang, kung sa may mga lakang nga itong ginihin mo karong kiyasa within the community, kay, of course, the information drive starts in the community, kay, mura ko ba yung bagay yun, no? Na yung mga pipilag yun na, daghan-daghan yun magdubig ang mga teenagers na kanang into first pregnancy, or mo ba gani? Ikaduhan na at 18 years old.
2: Oh, sila palagi, yes, di pagid ka matagam inday.
3: Mm.
2: So, ang kada nato sila pagkuan, Doc?
0: Daga na man mga kuano, proyekto ang gobyerno, pero isa gid ni ang family planning, mm-hmm, no, na ihatag, I mean, ikuan sa ilaha na kinahanglan sila mag, dili man ipugos, no, mm-hmm, pero i-inform sila na sila'y choice na maggamit. So, kaning nay mga programa nato no na gatabang sa ilaha para dili na mausab pa og kanang pagboros mo nang open ang ato ang kanang health centers no na atay adolescent health facility no na a friendly facility na dito sila pwede ang mga batan-on mo dool para sa gusto nilang kahibalo about sa family planning o other na mga issues no sa mga bahin sa mga adolescent. Mm-hmm. So na sila'y maduulan. So kada health centers din sa Cagayan de Oro na atay mga mana siya adolescent friendly health facility.
2: So pwede sila makaduol. However, sa kapaspas karon sa tong social media influence, di gyud nato malikayan nurse feel no. Gadako kaayo og epekto sa mindset sa atong mga kabatan-unan. Now, safe ba ang pag-incorporate sa atong academic curriculum or let's say sa eskwelahan sa tunghaan mismo? Gawas lang atong pag-discuss sa mga biological aspect lugar sa lawas sa tao, no? Mm-hmm. But kining in a practical way or kining murag module way ba para sa itong mga estudyante? Asa ba siya dapat nga mo sulod ang family planning para murag ma-comprehend or ma-appreciate na sa itong mga kabatan-unan din sa tunghaan ang pag-discuss ani freely, no? Diha sulod usab sa mga classrooms baka ha, nga murag ang hesitations nila sa pag-discuss in between peers no, sa ilang mga barkada o sa ilang mismo, uy, ayaw kay Jesus ang outcome ana, ang konsekwensa ana lifetime. Mm-hmm. Asa nga level nga pwede
3: actually,
2: na
3: actually sa atong mga eskwelahan pod aduna pod tay mga adolescent friendly facilities sa atong mga eskwelahan. So
0: teen centers
3: ang tawag nila. Napoy gipang train ana nila nga mga peer educator. Mm-hmm. So gituyo na sa atong gobyerno or sa atong kagamhanan sa city nga muna ilahang i-train, naa sila i-train nga mga batan-unsad para maupoy makakuan kay ang namagod sa mindset sa mga batan-un nga dito ra gyud sila mosalig og istorya sa ilang
2: sa
3: kaedad
2: o
3: sa ka-level nila kay sa una diha ra gyud mi sa atong health center ang mahitabo pag naay makuan ang ilang magong tanaw sa mga health worker o sa atong mga health personnel is ilan ang mama.
2: Yes,
3: so, lahi ragyod kong batanon kay bisan sa mga problema sa ilang pamilya o problema sa ilang kaugalingon, nga ana, mas makaistorya sila sa ilang kaedad. So, naanay gikuan, naagiga duty dito nga mga kanang atong mga SK representative nga gipang train as peer educator nga maoy ga tao sa atong health facility sa adolescent. Sila gyud ang kuan kay para natay gitawag nga heads nga sila ang sulat then makita didto kung unsay ilang mga problema inana. Dili lang sa kuan kay sa eskwelahan pod wala man pod gi-stress out ang family planning.
2: Yes,
3: kay
2: no?
3: Wala pa man kay makuan siya nga murag istoryahan na hinuon.
2: Advance na nga information. Dining safe nga pamaagi. So pwede ra tani. Oo. So munang usahay pod nga ang will go for the letter M magdum Cheryl no may tamang kaalaman. Which is kung naka information nga ma-receive dili nimo dapat i-dawaton nga kumpiyansa na lang ka kay mo man din pamaagi gituluan na mis gobyerno which is mali. Supposedly ang approach nato is tagaan sila ka advance nga knowledge kay para mo shy away unta. Doc, so unsa man nato nga dili mahimong negative ang approach sa atong may tamang kaalaman, Doc? Unsa nato ni?
0: So ang tamang kaalaman no, so first of all I will address lang ang katong ganihan no na ang mga health centers pod no gaadto sa ato ang mga unsay tawag ani atong mga eskwelahan high school then mo din to ilang gina-discuss katong HYO or healthy young ones. Dayon mo to didto nasulod kung biological no na dayon gamay lang dayon na intro pero ang ginasulti gyud ana is abstinence.
2: Okay, tagaan gyud check emphasis nga wa na gi-introduce sa inyo ayaw para inyong i-practice. Yes.
0: Lagi
2: okay.
0: Kay ang kanang ko ano pagilawas is ano na siya kanang gasa na no
2: yes,
0: sa kung sa kaminyoon. Mm, so dili siya sa kanang
2: sagrado, balaan.
0: Oo. So mo na siya na kana ang amog yung ginapaabot dito sa mga eskwelahan no kung makasulod mi makadiscuss mi anang HYO is abstinence gyud. So wala gyud no mo na ang pinaka kuan nga safe nga family planning
2: yes.
0: Sa ilaha mga
3: batan-on
0: kuan mga batan-on nato.
2: So regular ba niya ang schedule nga mo kuan mo enter into a class discussion or naay pila ka oras lang in a week?
0: Kuan siya, bale collaboration siya sa atong mga SK
2: okay.
0: O sa eskwelahan o sa health center.
2: Mm.
0: So, of course, ano siya, dili siya permanente kay need man ta og budget.
2: Yes, so
0: para mo sulod. Tapos, of course, kung mag-discuss ta o inana, masing, asan ni siya? Masing gutom mo na itong mga patanon. So,
2: ang mga attendees.
3: Diliganahan o paminaw. Oh, kay
2: bored,
3: wala man
2: na boring. Okay, may snacks. Oh,
0: so, naagid tayo budget. Magpasak
2: so, i-intime na lang na. Sa mga school activities, oh, Doc.
0: Mosa na siya, among sudlan, mga school activities. So, diligid siya permanente, pero gasugod na tao, sulod yun no, sa mga eskwelahan.
2: Okay, that's good. So, tamang impormasyon, may tamang kaalaman how to go through with this gawas sa mga information drive nato nga makita nato sa mga social media platform sa buhatan sa City Health Office or sa DOH and even ay mga flyers nga itong makakita radio advertisement TV commercials noon sa pay angayan na itong buhaton aron masilsil yun o diba? Magdom Cheryl, masilsil yun sa alimpatakan sa itong kabatanunan nga kinahanglan nila ang ego nga kahibalo una mo take o grist Nurse Phil
3: sa kaning tamang kaalaman nagkuan po ni siya nga ang pagkahibalo nila sa mga methods sa family planning kay ang uban murag na pa mong gani gapoy gamay lang nga percent nga wa pa gyapon sila kahibalo nga naday na sa atong health center
2: okay.
3: So dapat makahibalo sila nga naday ta ana naghatag pud ayta kay ang uban nagpalit man lang mi pero wala sila kabalo nga naday tay libre sa health center
2: yes and dili kahibalo unsa paggamit
3: oh dili kabalo unsa on paggamit so yes. Tamang kaalaman tama nga pagcounsel sa ila kung unsa on paggamit o kinsay pwede mo gamit.
2: Yes.
0: So, sa family planning manggod, naamang gid tay counseling.
3: Counseling. Yes.
0: So, isulti
2: before na to introduce ang mga method no?
0: I-counsel sila, dayon, i-introduce ipapili. Dayon ang kada method na available sa health center. Bisan og dili gani available, amog ginasulti o kung asa po nila makuha kung pananlitan ang wala kana na dia. Method na ganahan nila is
2: wala,
0: wala sa amo ang health center.
2: Okay. So choice na nila no
3: choice
2: kung
3: nila.
2: Asay unsay mo muuyon para sa ilaha mga magnum friends no isip magtiayon.
3: Ihanyag sa ila ang mga side effects
2: so,
3: ana.
2: Kung unsay mga epekto ni ana no kung kamo inyuhan ang pagagamiton. Ang letter A mismo, aktibong pagpapasya sa kalusugan. Magnum Cheryl, unsa ba imong mga desisyon nga nahimo sa imong kinabuhi? Nga nagpabilin kang himsog karong panahona. Oh.
7: Tamang pagpapasya yun na maglumbing. Pero muna yan, at recited ko aning apart, no, kini akong ginahuwat na i-discuss ng doktora because since we discuss a lot of things about natural and then artificial family planning method. Pero, sahay ang dapat dok na to mas ma-emphasize kita ila kining about sa health kay ilabi nag very very young no ang bata do na kabalo sila sa mga contraceptive pero ang a disadvantage unya nga mahitabo sa ilang lawas labi nag very young pa kay sila 16 imagine magkumbing na 15 no 15 years old mga anak na so napataas nga katuigan nga pwede pa silang mga anak so this one very very important na ilaging mahibaloan
2: so unsa dapat asa gid ka dapat although productive naman siya nga edad doc no pero unsay ideal gyud sa usa ka babay gid siguro kay babay man ang mga anak no And even sa lalaki, nga ideal na sila o ato na silang makonsider nga mentally able and emotionally able na sila to bear a child alang sa mga babae and also sa papa to go the responsibility along with it kung mga anak na ang iyang kapikas.
0: Yes, kanang aktibong pagpapasya, no? Kay muna siya ang actually sa pag counseling mo nang ihanyag namo tanan kay para makapili sila dahil kung unsa man ang ilang gipili amo sad na dayon isulod kung maayo ba gyud na sa iyaha, no? Kay for example inana bata pa so kinanlan taas-taas pa ang space na kinanlan niya so siguro ang mas maayo sa iyaha is katong mga long term ang effect. So inana so amo siyang hatagan sa unsa gyoy kanang kuan kanang maayo sa iyaha na aside sa mga kuano na ay lain-lain na mga epekto kay na may naman tay isulod or ihatag sa lawas. So isulti na muna tanan, no? Dayon sila gyud
3: ang decide.
0: Mo decide mo nang aktibo ang pagpasya kay siya gyud mismo ang magkanang aktibo na mag-decide para sa iyang kaugalingon kung unsa gyud ang iyang gusto nga klase nga family planning. With our guidance mo nang counseling na siya ang tawag sa amo ang pagsulti sa mga impormasyon.
2: So kani magdumshare liba during pa sa prenatal period, no, naa naman ang mga counseling
3: nga
2: ginahimo labi na tong mga premeresa doc, no, nga gawas nga na sila kahadlok sa pagbati murag ma hopefully matagam di na makaduaan. Ayaw pa rin nga maka-declare, ay, di na ako mga anak kung kusap ginig, yun lalim ang mga anak, no? Simba ko labi nagmasisarihan, pastilan ka mahal. Agoy, no? Nakatangag ang libo-libo. Libo-libo na magyod in tao, no? Alang sa to ang mga kabatanunan karon. No, sa kapaspas sa social media, Nurse Phil, no? Although karon kung imong mabantayan, kung mindful lang kahit sa mga social media, dili na ka siya inana ka-bold. Yeah, inana ka-bold karon sa mga when it comes to kining mga risk takers nga mga batan-on karon, no? So medyo nagminus-minus na pod gamay ang medyo
3: nana sila kahibalo.
2: Yes,
3: no? Nana gid sila so, kuan.
2: Oh, ang
3: mayo gid ang social media.
2: Mayo kung gaminos na pod ang mga poser nato nga medyo maka-influence o negatively sa atong mga kabatan-onan when it comes to decision making, no, sa inana nga mga sitwasyon. Pero still naa pa gihapon ang presensya sa social media alang sa atong mga kabatan-onan karon. Now, unsaon pag well pag control ani nila doc, no, mga screen time
3: naagyan sa atong mga ginikanan,
2: diba, no? So, unsaon ginatud is ginikanan pag badlong nga mas usahay si ginikanan man pud ang magulo.
3: Kaya guidance na magyud sa atong mga ginikanan,
2: oh, yung mag-away pag dula, mag-away pag
3: karon kay
2: away ako sa
3: wala nay kuan bisag batang gamay nanay gadget nga gihawiran,
2: diba? Ideally ang screen time dako ba og ikatabang doc nga medyo mulaylo gamay atong kabatan-onan sa paglantaw aning mga reels diha nga maka-influensya sa ila.
0: Actually ako mismo, no, kay ginikanan man pud ko, so wala ko ga-impose gyud og screen time, pero guided siya kung unsa iyang gitan-aw. So bala ka unsa diya basta kay pila ka oras, pero gatan-aw nako unsa man iyang ga tan-awon, unsa iyang gabuhaton, kay para dili siya mapadulong dito sa kanang mga pangit na content, no?
2: Yes,
0: ang sulod. So mo na siya sa ako lang na, no, as mo na ako ang klase sa pag
2: parenting,
0: yes, no. Pero daghan gid na mga kuano na kinanlan sa inani nga edad, maura ni ang screen time mga anak, no. Pero makita man sad gud na ko pod na daghan pod siya makat-unan mang good.
2: Yes, well,
0: so mean para sa ako i-guide lang siguro, dili siguro ang screen time. Bisan siguro og mubo kay screen time imong gihatag, imo rang gipasagda na unsa na dito yung gipananaw. So wala siya ipulos, pero kung kung bisan og siguro para sa ako ano sa screen time is kung guided lang gyud siya, kabalo ka unsa iyang ginatan-aw, makit-an gyud nimo, so okay gyud na siya.
2: Yes, and open communication lagi. Magnum Cheryl, no? Yes, in nurse field, no? Dako kayo siya og epekto. Sulod mismo sa panimalay. Kay, let's see, na siya makita, o niya gakapasol, gakaintriga siya, and no one can explain sa iya kung sa iyang gitanaw. Siyempre, kung sa iyang pagsabot at iyang gitanaw, murag ma-register na rin sa iyahang una-una, no? And ma-store sa iyang una-una for a long period of time. And Magnum Cheryl, unsa ka dakong epekto? Sa mo kay kini siya modern nanay man siya. Yun sa manimo na imo ang mga kiddos na pagpasabot nga, ah, kanilang yun dapat nyo tanawon kung naman mo makita nga medyo obscene or kinahanglan sa parental guidance, how to butt in nga medyo ang anak dili, ano mo niya, nanay ni Kalit lang manong kasuko.
7: Katong-katong, hindi mo kagani ang mag-ubing ako sa nikinisyon kay dahil sa gisuti ni Dr. Rapod mo, we do not know sometimes kung ilang ginatanawang both short and screen time, pero wata kabalog kung sa ilang ginatanaw dito. That is why we never kinigid, we never na-aslay doubt or katong ginadiscuss na mo sa balay nga mga moves nga kanang ginasulti na ako nga kanang it's not good to what. Yes. We have to talk to ako yung ang nagpakayuan o kanang
2: explanation.
7: Kanang, explanation, yes. Mm-hmm. So that is why often time before we sleep, naagid ang mga butang nga ilang gusto ipangutan sa ako. Then I give them the answer.
2: So, hindi lagi magbungol lagi. Sulod sa balay.
3: Pwedeng ganay.
2: Ugo, lisod kayo ang magbungulay. Nga, usara mo kuan, usara mo pultahan sudlan. Anyway, ask to, we'll go for the R, responsabling pagpapamilya. Kinig yun, Dok, no? So,
3: yes, facing.
2: Pinaka-basic gini ko magpundar ka pamilya, dapat responsable ka, pero na paghihapoy yes. Mga irresponsible karon. Daghan ako na sinasfil.
3: Kay mas mahadlok sila magpamily planning kaysa exactly. Mga anak.
2: Oh, di ba? Kaysa magpadugang kag badlungon sa katilingban.
3: So, naagya po na nga mga mindset sa mga kuan nga. Kung naabito mi offer nga method nga long acting, kanang nai-reaction ba nga, ay, di ko ana. Pero wala nila gihuna-huna ba nga, unsa ang kaayuhan nga mahatag kung kana siya ang gamiton, kay kanang dugay man. Napuno na bitaw ka o council, nahurot na ni mo o kuan pagkahuman, di ay, wala di ay siya'y magustuhan. Diba?
2: Mawala ang importansya, ang effort, ang time nga niyuhang gihatag sa ilaha. And then paghuman, wala, mangyamid lang dahil yun. diba?
3: Pero karon dili na siya kay bisag sa ospital ang kuan naanagid ang counseling.
2: Mm-hmm.
3: Ipapili na gid sila sa ospital na kanang mga batan-on kay dito man mga anak.
2: Yes.
3: Ito mga teenage pregnant. Dito man sila mga anak sa ospital. Mm-hmm. Paghuman gid nilang panganak, naagi ga counsel sa ward para sa family planning. Dito na din sila mag-decide
2: ano kung unsa ang mga kuan. Pero sa akin, magiging lagi nga di, magiging sila mga punggan na to. Makuratan na lang ka, ha? Nanganak na nina siya. Makukita ka na buntis.
3: No? Pero napayuban nga, diligid mahatagan sa servisyo kay wala lagi ang guardian. So, makinanglan manggod sa atong family planning kung teenage pa. Naagyoy consent. Usasad na siya sa hinder nga. Dili mahatagan ang batan-on tungod kay wala diha ang guardian or wala diha ang ginikanan.
2: Okay.
3: Di man may maka-decide para lang sa ilaha kay nagatangag man sad atong lisensya ana nga maabot ang panahon nga makahibalo ang ginikanan nga nagbuot-buot mi nga maunay buhaton sa iyang anak na dili dapat gyud nga nagi-guardian nga mukuan.
0: Okay. Sa responsibleng pagpamilya po, no? Muna siya nga naagyod ang family planning kay para mahibal-an, no? Kung need pa ba nga dungagan or space lang. Kay kung panalitan inana, no? Na kanang isa lang ang imong gusto or duha lang, dili ka maputos, no? Sa utang. Yes. Kay maplanuhan ni mo siya.
3: Maplanuhan man.
0: Kuanan ni mo nga 9 months man, di ba, magburo. So, mahatagaan gyud og panahon na maka makasave, makatigom para sa muabot nga pagpanganak. So, dayon dili sad na kanang magkautang-utang kay nakasave naman kadaan kay imo man tong gi
3: pangandaman
0: gyud. Dili man siya kanang murag
2: out of panila. The blue lang. Mura lang kang mushroom na itubo.
0: So, choice man siya. Dili siya chance. So, mo nang, ano, good, responsibly, good siya nga pagka ng paggamit, no, sa
3: paggamit
0: atong
3: sa family planning.
0: Pagplano kay maano man gid nato, na dili ta magkautang-utang, dayon maplano pod nato pareha sa pag hatag sa ila o kanang edukasyon.
2: Yes, the basic needs, no, sa bata. Pakaunon. Sa utog sa nina, ipatungha. Ipapuyog balay ngayon sakto.
0: Oo. So, inanagyan siya. So, kung nakaplano, so dilit ta maglisod, no, na mahatag sa ila ang insakto gyud na kinanlan na basic needs na sa mga batan-on.
2: Okay, no, tiyak ang masaganang kinabukasan kung nakaplano ang pamilya.
3: Correct.
2: Kuy kalami so, bagi kaya ni no.
3: Kung inana unta tanan ba?
2: Inana tanan.
3: Pero makita sad baya karon nga ang atong mga nanay nga kanang nakaanak na ba? Mas
2: wise na sila,
3: wiser na sila kay murag karon ang pinakadaghan na lang yun sa kanang mga sakto na o mga edad nga nagminyo. Murag, para sa ila, murag sakto na ang isa, duha, diligid para sa unang panahon ba nga, maabot pa tagpito.
2: Lagi.
0: Sila pa, dosina.
3: Sa kadosina.
2: Duha na to kay Mingaw man, isa na.
3: Unagid na tong saan sa una, na ay, naging ko'y nakuhanan sa una nga, gusto siya daghang anak, kaya ron daghan siya suguon.
2: Kaluoy po.
3: Kaluoy kay nang anak raman dai para na isugo-sugoon pero karon wala na na siya karon. Ang atong problema lang karon kay nagkagamay ang gapanganak sa mga kanang mga G2 wala na kaayo di na maabot og G3 mga ana.
2: Kay
3: pero dito ta na problema na sa atong batan-on na sad.
2: Aware na sila sa mga succeeding mga consequences along the way,
8: kabalo
2: no?
8: Na sila sa so,

0: kung dili na nato maplastar. Oh,
1: sa ato ra pun mudagan.
0: Oh, sa ato ra gyud pun mudagan. But interesting ko aning program sa DSWD nga Protect Teens. Asa man ito makakakita Nurse Phil, no, kaning sa DSWD nga program. Ana ba ni sila yung mga guidelines nga pwede lang nila mabasa now and then para aware sila?
2: Bisag kami wala pa kay mi kuan ana kay programa man sa DSWD.
0: Okay.
2: Nakitap lang pud sila sa CSWD para sa mga barangay. Ang atong mga kabarangayan nakahibalo na pud sila ana.
0: Okay.
2: Kinsa ang ilang mga member?
0: Yes.
2: Kay dili man ang ilang mga member is dili lang mga bag-ong nanganak ng mga batanon.
0: Mm-hmm.
2: Kaya kasagaran gani, ilang mga anak, 2 years old na. Kanangi, kuan nila ba nga para so maprotektahan
0: living
2: nga.
0: Living witness ni sila or nga, living...
2: Aron makapadayon og eskwela.
0: Yes.
2: Inana. Muragatagaan nila og ayuda.
0: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Magnum Andrew, nakabalik ba si Magnum Cheryl? Magnum Cheryl, any follow-up questions sa ito ang dinapit ng mga bisita karon? Go ahead. Oh, nawa na daw si Magnum Cheryl, mga Magnum friends. Anyway, unsay na nga kahanay, Doc, nga mga kalihukan karon sa ato ang pagtamod sa Family Planning Month na by official launching or opening program nga ato ang gihanay.
3: So, karon no, August is naka ano may og programa dito na dito may tabo no sa ang launching namo dito sa Barangay Gusa.
0: Okay.
3: So aside sa launching is outreach pod na siya.
0: Mm-hmm.
3: Dayon so actually sayo nagsugod no ang amo ang mga
0: activities.
3: So katong July nagtrain na midaan og mga kauban namo no na mga nurse, doctors ug midwife sa kaning pag-insert o kaning implant.
0: Yes.
3: Uh-huh. So, since nag kay ang amo is para ma-train sila para daghan na mi dini na magbuhat.
0: Pwede mag-administer.
3: Oh.
0: No? Mo ba rin depo? Nurse Phil? Or
3: implant.
0: Alahi po tong depo. Injection pala yun.
2: Ang depo is injection.
0: Okay.
2: Kani siya ka ng katong, subdermal progestin subdermal implant.
0: Okay.
2: Anong itawag nila PSI.
0: Okay.
2: So, na kung ano na siya o usahay gani, masayop gani o paminaw ang usahay mayon nga. Unsay gusto ni mo? Gusto ko atong eggplant. Implant di ay.
0: Oh.
2: So, muna nakasagkaroon ang trending.
0: Mm-hmm. Muna siya ang pinaka-safe o pinaka-dali.
2: Pinaka-bago.
0: I-administer doc, no?
3: Oh.
0: Sa
3: so,
0: and
3: long. Kani siyang implant is long-term siya.
2: Long-acting.
3: Mm-hmm. Kaya tungod, pag-insert ani no, 3 years siya na kanang maka...
0: Maximum.
3: Oo.
1: Maximum of
3: na,
1: 3 years.
3: Sani, dili ka maboros.
0: Okay.
3: So, kung sa Mayo lang, no, kung wala kay mga lain na mga gibati, no, 3 years gud siya. Sa amo apang istorya, no, sa amo ang mga kliyente, kay i-insert man lagi siya, murag insert, same humag insert, anli na dayon.
0: Oh, di ba? Anli na dayon.
3: For 3 years.
0: Oh, and safe and comfortable si both a couple. Aning procedure mga Magnum friends, no? Kay si babae raman mo dawat ani, and then naara sa usa ka part sa iyang lawas nga safe siya og dili siya dali matandog, and as to the performance of intimacy, walay bikil, no? Unlike sa uban dok, di ba na mga problema nila kaniadto nga bikil, ngilo, daghan kayo nga mga kasangit, same thing, inana. So, munang uban, nga dili go, mo go with that procedure, no?
3: Uh-huh.
0: And with this, and so far, mga okay man ang feedback,
3: yes,
0: no? Sa mga recipients. Gawas lang atong medyo, murag katong sa first 1 year man ata pag-introduce ani Nurse Phil, no? Nga na yung mga comment or mga reasons ang mga babae nga, hay, paspas kayo kumukaon, eh, dako kong lawas. So, kay, mupaspas kayo. Siyempre, kaya dili man siya, wala yung menses doc, di ba?
3: Oh, wala. Kasagara.
0: Kasagara.
3: Pero naagya po yung mens na regular.
0: Ah, okay. Mm. So, good for those nga ka-regular menses pagyapon. Alam nito wala, ayaw po pagbanat-banat, siguro ka, oh no, kaya para di po ka mo tambo.
2: Naragit sa, narasagig na sa tao.
0: Oh, everything should be under control.
2: Dili tungod sa implant.
0: Dili tungod sa iyang implant, mga
2: tungod sa iyang ikaon, nanambok siya.
0: Okay, kumpiyansa na. Pero

0: dok, no, din lang ka magguan, magjeta. So, healthy lifestyle lang gihapon. Mm-hmm. Kay, pero so far ka to naman po mga negative. Hindi man siya actually negative feedback yun. Naalay mga, nahimong resulta after nagpa-implant. Kay we have some of our colleagues actually nag-undergo ang procedure. And so far karon wa pa man po nasundan. Wala po siguro siya sa plano nga sundan. Mm-hmm. But ang kanindot ani nga procedure doc is pwede nimo ipatanggal di ba if you wanted or if the couple will decide to have a baby again
1: tanggalon yes, siya after 3 years oh unya kung gusto pa ka nga mo kuan pwede ra pod nga utruhan og taod okay. Kay 3 years ra gid ang iyang kuan so after 3 years kung gusto pa siya nga magpataod o katura gyapon kita uran mura po to iyang kuan the next time nga gusto na sad siya bali na sad sa pikas bukton
0: oh di ba sige lang kadi
1: so nay uban mga nanay nga ikaupat na gani kay ni angay gid sila
0: yes and safe man po siya para sa physically and physically no tanaw ni mo mura ra gyud ka po wala kay angay ka malak-an kay na naman siya sa outer layer
1: kana silang mga positive gyud ang kuan bahin ana naayo gyud sila council nakasabot sila sa pag-counsel sa ila
0: so how to avail sa tanan nato nga mga services doc no alang nato to mga tigpaminaw kanon mga kabatan-unan nga nag-decide ba kamo di ah pag humana kong eskwela mag minyo na mi sa kong boyfriend sa kong girlfriend
2: oh. Yes no kanang adto lang gyud ta sa pinakaduol na health center. Mm-hmm. Kay kami nagtinguha gyud mi na kanang tanan na mong kauban no sa mm-hmm. City Health na ma-train gyud siya. Kay para mm-hmm. kung asa sila na center no, makaadto sila, maka-avail sila dili na kinanlan na i-refer pa sa lain na mga lugar. Okay. Oh, so mo na among tinguha nga sige mi og kanang pa-train sa mm-hmm. mga kauban.
1: Kay tanan health center nato. Na nagay mga train. Mm-hmm. Kung wala man na train si midwife, wala na train si nurse, na train ang doktor.
0: Okay.
1: Kung wala na train ang doktor, dapat na train ang midwife or nurse ana.
0: So, para at least
1: naagyud sa 54 nato ka health center. Mm-hmm. Naagyud tay serbisyo sa family planning.
0: Yes, na
1: and daily na siya.
0: Oh, daily?
1: Daily every afternoon.
0: Okay.
1: Walay pwede balibaran.
0: Ala, dili mo ingon nga Domingo karon, Sabado karon, sirado ang barangay health center.
1: Kana no na tong Sabado Domingo. Kaya atong Sabado Domingo.
0: Monday to Friday,
1: daily. Uh-huh. Every afternoon amo ginang ginakuan sa atong mga health center kay dili sila pwede balibaran kay yes. Imbis kay ato na unta tong gikuan exactly. Nga dili na siya dili pa unta sa maburos. Mm-hmm. Tungod kay gibalibaran na buros na hinuon.
0: Oh,
1: so atong responsibilidad pod amo sang responsibilidad
0: ang servisyo oh. Mga magdungpin. So ano na to ng mga kabatanunan karon kung if you think you're mentally able or you're matured enough to plan for your future family. Ayaw ka ulaw adto sa mga barangay health center. Kay doesn't mean man nga magadto mo dito bisan pag uban imong boyfriend no. It's your advanced knowledge, no? I-educate yes. nimo imong kaugalingon, inyong kaugalingon mismo. Mm. Both kamo couple una mo sulong og gubat. No, kay at least mentally, physically prepared na mo. Di man dili pa man ganing financially but naa na mo'y advanced knowledge sa mga magnum friends to decide no pag-abot sa panahon. So open ato mga barangay health center, di lagi mo i-judge ay mong kabalak ka. Oh. Anyway, after this doc na pa mamilain nga mga nakakahanay nga kalihukan gawa sa mga trainings nga atong gipahigayon sa may nakakahanay pa nga kalihukan in line sa atong kadaadlaw daw ra lang biski no o bisita sa barangay nga mga serbisyo sa barangay. O naapaghapon.
1: Naapaghapon
2: natin. Naapa may mga kuan. Pero wala pa yung mga date manggod. Mm-hmm. Pero naanay mga gipanghatag na mo na mga plano no na nagulat lang sa kanang nagulat na lang sa budget.
0: Wala na pa namang dungog sa aming.
1: Mga upcoming na mga trainings.
0: Okay, no. Naabay open ba tuod ta kung naay mga certain organizations baka ha or a certain school nga na sila mga activities nga gusto nila i-incorporate no ang family planning discussions.
1: Yes, actually kanang mga kuan is nanay mga eskwelahan nga ga-invite gyud. Nga okay. Pwede ba kuan pwede ba maka-lecture on about ana ana. Napoy mga opisina
0: okay.
1: Nga gahangyo nga maka-lecture me bahin sa family planning.
0: Mm-hmm.
1: Sa so, mga government offices ga-kuan sila. Mm-hmm. Ga-reach out sila sa amo nga maka-lecture on family planning.
0: Okay, so that's good mga Magnum friends, no? Ato in taon ng hatagan og bili, kay libre ka nang ihatag sa ato ang tugkaran ng mga serbisyo. Yes. And usa pa dili ta magusto nga makahatag ta og dugang problema sa tong katilingban, no? If we'll produce something kinabuhi, da kinang lamapusla nato na, dili makadugang og problema sa katilingban. Magnum Andrew, nakabalik ba si Magnum Cheryl? Hello, Magnum Cheryl, before we wind up sa tong program, no? Any parting questions baka ihatag nimo sa tong guest? Go ahead.
3: Hello, magdumbing, madunggan ba ko?
0: Yes, 5x5.
3: Hala, no? Nara, finally, nadunggan na gito. If ever ba, na ate mga kaigsuran, ka lang one-on-one, we are talking ka ganiha about if ever na ay gusto
0: group
3: mga
0: or grupo.
3: How about one-on-one, magdirekta mo in anha sa inyo, ha, Doc, no? Na ay mga couple na gusto, kay labi na tong medyo maulaw sila, no? Nga kanang sa dinaghan. So one-on-one counseling pwede po mo ana sa inyo, ha?
2: Yes. Mm-hmm. Oh, pwede gyud kaayo mo na siya among counseling, no? So tanan namong mga midwife o nurses pod, no? Gi-train gyapon namo bisag kabalo naman unta mang istorya, pero gi-train gyud namo kay para mas standardize ang ato ang counseling sa family planning. Mm-hmm. So meaning kung madto ka sa usa ka health center, pwede mo mag one-on-one. Mm-hmm. Basta kanang wala lay-lain, no, nga unsa ni siya? Lain na mga
0: concern nga lang ipa.
2: Oh, pwede ra gyud na mag one-on-one sa kuan.
0: Actually,
2: one-on-one gyud ang mas maayo. Kay para
1: apil ang bana.
0: Ma-personalized.
2: Oo, oh, yes, tapos mahan ay pod, no, kanang dili raman modern na family planning atong ginahatag, pati man ang natural.
0: Okay.
2: So kung natural man good, kinahanglan gud na og kanang one-on-one gud, no, na
0: naa consensual.
2: Oo, naa ang asawa og bana. Kay kinahanglan to work ang para mo trabaho na
0: team sila,
2: natural family planning kinahanglan team gud sila.
0: Yes.
2: No, kay
3: yes, oo.
2: Oo, lisod yes, man gud ng natural family planning kung isa lang ang nakabalo, kinahanglan sila gud duha.
0: Yes.
3: Yes, oo. Sakto magdumbing kay mo ginagusto na kay emphasize kay there are times, no, nga ang bombarded ang babay ra gyud magunang-una unsa iyang family planning. So that is why couple gina siya kay para matabangan kay listen ang mama nagay nagutong ang mama
0: nagdala sa mama lang ang ga-initiate og effort,
3: yes,
0: no?
3: Oh, that is why ang mga husband magdumbing, yes, at kinag-encourage nga to join with the planning kay para man sa kayuhan sa tanan.
0: Sige ka, magadaka magdagan, ikaw gyapon magbuhi. Naka lisod sa. Katong mga couple nga dili gusto nga within sa ilang barangay kay makita baka sila sa nisilingan nga medyo chu-chu-chu-chu, naabay lain nga center nga pwede nila mabisitahan, Doc? Sa ato ang gobyerno gawas sa mga barangay health center within sa ilang barangay?
1: Actually, ang atong kuan, ang atong City Improvement Division, sila man ang gakandak anang pre-marriage counseling.
0: Ah, okay.
1: So, dito pa lang sa ilahang
0: seminar
1: na ang atong topic sa family planning.
0: Okay.
1: Ila na nang gihanyag.
0: Oh, di ba? Bibo din kita naon kay pagsulod duha pa paguli na lumba na. Kani mo na siya. Na experience dayon, sa uban.
1: Oo. Pwede man sila mo duol kung gusto lang nila nga na ang atong counseling room is kuan gud siya.
0: Sarado,
1: sarado or for privacy. Nagit siya confidentiality nga sila ragyo.
0: Soundproof.
1: Pwede man kung dili sila gusto siya. nga madunggan, na magitay kwarto nga pwede ragyo manira.
0: So na close door session.
1: Kay daghan man sad gud ituki, dili lang nang ingon nga unsa ang kuan, kay daghan man siya ipangutana pud bayan sa counseling.
0: Yes.
1: Daghan atong istorya sa ila, unsa yung mga epekto ana.
0: Okay, Magnum Cheryl, lami pagkinunta kay hawiran si Doc o si Nurse Phil, pero medyo nilapas sa tag-oras sa Magnum Cheryl, no? Kasabaan na tayo ni Magnum Ching interim na.
3: Anyway. Doc, so, nasa event sa 11, Magnum Ching, so pwede rin itong interested mo join.
0: Doc, any invite na to atong mga viewers and listeners, no? Pag sunod sa inyohang mga kalihukan, sa inyohang buhatan kay aron atong kapalapdan pa ang ato usang
1: dapoy good youth si doktora nga isa hotsulti ba isa family planning nato sa Pilipinas.
0: Sige Dok Bey, murag nigamay-gamay na.
2: Yes, dali lang ni. Anyway, nag-ingon ang DOH no, Region 10 na sa national, ang Northern Mindanao is third sa kaning demand satisfied sa family planning. Dayon sa Northern Mindanao, number one punta, Cagayan de Oro City sa demand satisfied.
1: So meaning, daghan ang naggamit.
0: Daghan ang naggamit.
2: O daghan ang
1: natagaan sa servisyo.
0: Daghan naka-avail sa servisyo o hopefully no ang atong target nga magamay ng mga teenage pregnancy na still atong ma-achieve no kaya we all wanted sa mga healthy nga mga citizen nga atong i-produce sa katilingban.
2: So mag-invite lang dahil mi no karong August, August 11 dito sa Barangay Gusa. So naami outreach so kanang pwede mo adto dito ang gusto mag-avail
0: open
2: sa family planning. So open siya sa tanan areas especially sa katong taga
0: neighboring cities sa Gusa.
2: So tanan na family planning na services na available sa health center, pwede nilang ma-avail dito.
0: Okay, dugang na nurse Phil. Any additional?
1: Additional sad is not sa tayo programa anak nga panahon. Mm-hmm. After sa program, magsugod na din ang atong servisyo sa atong outreach.
0: Okay.
1: So, expect me og mga 50 or more nga clients nga maka-avail unta.
0: Makalingkod dito sa loob sa sa covered court or sa covered
1: ang,
0: court?
1: Ang atong programa mapahigayon sa covered court pero ang atong serbisyo sa atong health center. Kay need man ta og mga catering, pwede dito sila muhigda or kanang labi pa sa lain nga kanang pamaagi like IUD, pwede nga dito ra kita sa health center kay kuan man.
0: Okay, Magnum Cheryl, no, biyaan na to. Biyaan na to ng buwian na itong dinapit ka bisita kay Malapas. At, salamat kayo no, sa itong dinapit ka bisita. Dr. Maybelle Lahoncada, ang Medical Officer of Planning, Family Planning Coordinator sa itong nakbayan ng si Mama Florencia Fila Jimenez, Registered Nurse at Family Planning Nurse Coordinator sa itong syudad. Dok, salamat kayo ma'am sa inyong oras and looking forward sa itong pagtinabangay sa itong mga katuyuan. Thank you very much and blessed day. Magnum Cheryl, your 1 minute, please go ahead.
3: Wala na tayo oras on the big, no? Murag next 2 weeks, possibly na lang kita din ha kay Murag. Kinahanglan na kita itong presensya and we'll be talking a lot. Dili lamang karon sa family planning but more pag yun. Next week, hopefully, about breastfeeding and the celebration on August.
0: Okay, daghang kay salamat mga Magnum friends. Napupos sa itong oras, musod na itong balitang Magnum, maban sa itong mga newscasters, among panghinaot nga tanan nga mga gihisgutan. Dini sa itong tulumanon sa itong Magnum Health is Wealth, among panghinaot nga kakuhaan ta sa pagtulunan, magamit ta sa inadlaw ta nga pagpakabuhi. Dumduman lamang ina ito sa kanunay nga pagkatiman sa itong kaugalingon, susama lamang sa pagkatiman sa itong mga tanong. Kinahanglan kini nga itong pagagalamon, aron himsog kita sa tanang panahon. Magunsa man ang sapi kon sa lawas lamang pauli.
3: Dagang salamat mga Magnum friends ang inyong pagpaminaw sulod sa usa ka oras matag Sabado sa tulumanong Magnum Health is Wealth programa nga magdalit kaninyo og kasayuran sa kabaskog sa panglawas kahapsay sa panghunahuna ug kalig-on sa pagbati.
0: Hangtod sa sunod Sabado kaming tanan manghinaot nga ang grasya ug kaloy sa Dios magauban kanatong tanan. Kini na lamang yung mga alagad sa kahimsog sa kanunay. Magnum Bing Abukay Jacinto.
3: Si Magnum Cheryl Asilan Gailoa ang inyong nurse on the air.
0: Dinhi lamang sa balita ug serbisyo. Magnum Radio.
3: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Hangtod sa sunod Sabado, sa samang takna o samang sibyahan, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga sugar sugar cane. Sa pamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrak sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa kaginolog Misamis Oriental. Pabudya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
13: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Saka ako magpa-HIV testing ta.
14: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
15: Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkaalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Ito balitang Magnum tungkol nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Street Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
2: Balitang Magnum. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Alas 6:30, gala kumusta mga gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum o nas Magnum Lokal Grand Launching sa Galay Festival Market sa Rio de Oro. Bulibar, gisaksiyan sa pagkandood sa katawhan sa ato Magnum National 19 billion pesos nga gigahin nga pundo para sa barangay o giske election karong Nobyembre 2 tuiga sa ato Magnum International. Thailand magpatuman sa mas hugot kabalaod sa armas human sa shooting incident sa usa ka tungaan nga mikala sa 8 ka kinabuhi. Sa atong Magnum Pesos BCDA, mibutyaga doon ay 200 billion pesos nga potential export ang Fox Silica Project. Sa atong Magnum Entertainment actor Ruro Madrid, miangkon nga nag-cheat siya kanito ni Bianca Umali, iyang kapuyo. Sa atong Magnum Sports, Team Philippines, Bisakmit, o Silver Bronze, o Bronze Medal sa kampanya sa 10th Aero Gymnastic Asian Championship.
2: Balitang Magnum!
1: Mga Exxon, kumusta may gabi karong adlaw daw karong Sabado, Agosto 8, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
3: O Magnum Chingin Trina Enrique.
1: O karong sarita sa itong Magnum Lokal, gatanga na sa bagang doon sa katawahan ng Grand Launching sa Galay Festival Market sa Rio de Oro Boulevard karong mga rasa. Noon dia, doon ay bandang mutukar alam sa mga bisita sa mga lugar nga siguradong maghatag lingaw. Busaon sa pangimong giulat, delikat na sa nasangpit ng lugar. Ito ko na itong dawato ng reporsong kaban, Magnum Jin Luna. Kumusta na karon? Guard Magnum Jin.
4: Live na karon diri sa Rio de Oro Boulevard, Magnum Jowal, no? Diin na daga na gyud ang mihimo sa pag-dalikyat din eh. Aron sa pagpapalit ug sa pag-lingaw-lingaw, Magnum Jowal. Karon wala pa'y banda, Magnum Jowal, no? Pero itong namatikdan nga, doon na mga musika, patugtog, wala pa'y mga banda itong namatikdan noon diri sa stage. Kay gali, no? Kasi gara na ha din eh. Kay mga kapamaligya lang gyud ang mga pagkaon. So, dagan kayo, no? Taas kayo ang Dumajawal, di ka kapalit din ito sa punto mga pagkaon. Tungkol sa lagi kay daghan kayo, ang ato nga namatigdan karon no, nga nakadalikyat na gingon, nga everyday na kini Magdumajawal, kaya ng mga tao, labi okay. Natin inani po nga panahon. Nuno tanini, nagya po presa siya sa kapulisan, usas sa ilha po nga kapanya, nga police of visibility, no, labi na sa higal ay Landry sa Rio de Oro Boulevard, kini si Magdumajawal, Jane Luna, sa beta o sirbusyo, Magdumajawal.
1: Alright, salamat din naman, Miguel Pusong Kaban, pinagin Magnum Jane Luna, di ang magala sa Rio de Oro Boulevard, kundi yung ipagayang magala karon ang gitawag nga higala ay Festival Market.
3: Dugang Magnum Lokal, gibot yang ni Louie Mar sa Mulo Presidente sa Kugon Central Market Vendors Association ko na Kozimba, nga nakahilak siya. Dihang may atubang kang City Mayor Orlando Clark Soy, kinidungan sa ilang paghangyo sa mayor nga dili itugtan, itugyan sa pribado ang pagdumala sa merkado. Matod ni Mar sa Mulo nga gipasalig nila sa mayor nga andam silang muabag sa syudad aron mas mulambo ang merkado, dili lamang kini paingon sa pribado.
5: Kung magisukod ni Mayor ba, kung sa kita mong vibration gyud bayna ng butanga, kanang murag iubaan naman may kaisay, kanang mingo siya nga, wala para ba ang kanhi ang kontraktor, ay insi. Pero di ay nanasi ang kasing-kasing, ang pag-ila, pag-kuan pero tinag kay kubaan naman gyud mi, ugay mag-iikuan mi rin yung paborit ka na mo, nakatulog ikong loa sa pagangyo kay ligi. Nakasalalay mo gyud, magmaon sa mga anak, sulikar na mo, gipakita na mo itong papel sa ordinance number, so gibasa sa mayor, matong pagsulti na mo sa among mga rason nga bahay niya nang sa may kakulangon sa merkado, andami sa pagsuporta mayor, sa may mga kining angay nga buhato na mo, kay og losing man, naapo mong ipaybalo nga wala man sa vendor ang problema mayor, na man sa management, kay mo support mag vendor gali. Siya di ko gusto may tabo na nga na inyong batiyon, uli mo mga tulog na magtarong, kay mitras ako pa yung mayor, dili gina may tabo. Ngay privatize, kay nakita na mayor ang kinabag ang mga katawan as kogon nga mo ay mapektuhan kung may tabo ka na.
3: Ang pamahayag ni Louie Mar Samulo, Presidente sa Kozimba.
1: Alas 6:33 sa tagagat kalon sa City Fire District ang katawan ng Dublihon ang pagamping aron makalikay sa sunog. Kinuman sa Osaka Boarding House ang nasunog kagina sa buntag diha sa Zone 7 Bulwan ng siyudad. Matulpan ni FO1 John Mark Barciliano, bisigador sa Bulwa Fire Station, nga sigurohong dili substandard ang gamitong wires o dili bayaan ang kusina kung doon ay kinloto.
6: Ano, magbinantayon ta sa atong pangadaw-adlaw nga panginabuhi o kanang maglikay para makalikay ta sa sunog dapat double ball gid ta nga kuan mabinantayon mag kanang mga octopus wiring ilikayan na nato kanang mga substandard nga wiring dili ta magkuan gamit og ingon ana kunya kung magluto pod kita dili ta maglakaw-lakaw bisag asa atong buhaton is magfocus ta sa atong niloto antod sa mahuman dayon para makalikay ta sa mga pangitabo nga sunog.
1: Ang payag ni FO1 John Mark Varsiliano, investigador sa Burua Fire Station.
3: Gito no sa Magnum Radio, pinagi sa Magnum Operation Tabang, kaduhang ahug na sa ayuda alang sa mga biktima sa sunog sa Barangay Shetin, siyudad. Kinigalakya pa yan sa 2 ka case sa corned beef, 2 ka case sa beef loop, 4 ka bag sa tag 25 kilos nga bugas, humay, 6 ka bag sa clothing ug pan. Dugtong niini na pasalamat si punong Barangay Shete, Ronald Sirinya.
7: Magnum Radio, with this, salamat kay Sanan. This is second time around na nagdala mo hinabang sa mga fire victims sa Barangay 7. With this, kami, dako kayo, salamat sa inyong initiative. Sa Indonesia, makatabang sa atong angay tabangan. Salamat kayo, Magnum Radio, for coming. And hopefully, Indonesia, mahatag na mo sa insakto ng mga tao nga katong nabiktima sa sunog sa Barangay Chester.
3: Ang pagpasalamat ni punong Barangay Ronald Dasirinya sa Barangay Chetin, ni Chudad, Donut Nini, ang pagpasalamat sa tanang benefactor o donor sa wa magpakuli sa pagtuno sa ilang tabang nga sila si Charlie, EMC Warrior Security Agency, Danilo Reyes, Anonymous of Barangay Bulwa o Anonymous El Salvador, City Misamis Oriental.
1: Huwag ka na may gala sa itong Higalaay Festival Update.
2: Magnum Higalaay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
1: Viva! Viva! Gagat karon ni Liga ng mga Barangay, Presidenta Consul Marlo Tabak, Co-Chairman sa Committee sa Fiesta sa Barrio, ang mga bisita sa katawahan sa nakbayan ng mga mamista sa Fiesta sa Barrio de Asal Visoria, kinikabahin sa mga kaliukan sa Higalaay Festival 2026. Madulpan ni Tabak ang nagkadayang pagkaon gikan sa mga barangay ang giandam alang sa katawahan.
8: Na atay tahas nung agihatag sa atua kining gitawag og piyesta sa baryo. Linahi ni karon karon pa diya sa una nga dito sa sports center maglaro Pinoy ang mga barangay. Karon diya ta sa Divisoria ang 80 ka barangay mo paambit sa among mga grasya. May mga pagkaon nga atong i-serve sa mga bisita, mga kagayanon og mga dumuduong na dinhi nga nag-anilang ang tuyo magsimba dayon na mangita na dayon sa mananaw sa kalingawan so, ang barangay kauban sa community at first office na ay programa na may food center diha sa Divisoria sa 28 sa human sa concelebrated mass sa atin.
2: Magnum Higalaay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
1: Ang payag at niligan ng mga barangay Presidenta Consul Marlo Tabak. Alas sa 6:37 na karon sa itong Magnum National, ibalaba ng mga bus sa 19 bilyon na pesos ang gigahin para sa Barangay Quisque election karang November 2 sa aning tuiga. Apan gibutag ni Comelec Chairman Attorney George Erwin Garcia nga madugangan ang pundo sa gisibog kapilay kung ugaling ang oktaba kini human sa giduso ni Senator Chescuriro nga sugyot ngay moong 5 katuig ang termino sa barangay official. Hinugang pa ni Garcia nga dili masayang ang mga baluta kung mapospon ang BSKA tuod kaya mag-issue og resolusyon nga magamit kini sunod nga pilay bisan paman o gadunay pizza nga November 2 karon tuiga.
9: Isang barangay NSK elections ito po ay mano-mano, hindi po ito automated election dahil ang proklamasyon na ginagawa lang sa mismong eskwelahan kung saan nagkaroon ng botohan ng mga barangay chairman, kagawad at SK chairman at mga kagawad po niya. Ito po ay kakailangan ng 19 billion pesos. Sa kasalukuyan, tayo po ay nakakagamit na ng 8 billion kapagka tayo nag-imprenta na, kumpleto na ng mga balota, nag-procure na o bumili na ng lahat ng mga kagamitan at mga iba't iba pa na gagamitin natin sa araw ng halalan. Yung natitira natin na 11 billion ay para sa honoraryo ng mga guro at kasama na rin po dyan yung pagtitrain sa kanila at yung deployment ng mga kagamitan pagkabago po tumapit ang araw ng eleksyon. Ayun po, yung mga nagamit na namin o yung po mga nabili na natin o yung na-imprenta na natin, kung tutuusin naman po kung sakaling ito yung hindi matutuloy, nahalalan, magagamit at magagamit po natin kahit pa nga yung mga balota. Halimbawa, may nakalagay na November 2, 2026, pwede po kami mag-issue ng isang resolusyon na kung saan sasabihin namin na yung mga balotang yan ay amin na rin po ang gagamitin sa susunod na halalan.
1: Ang payag ni Comelec Chema Attorney George Erwin Garcia.
3: Giklaro ni House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos nga ang gobyerno mao'y kinahanglan manubag ilabi na sa panginanganon sa katawhan sa gisagubang krisis sa nasud ning panahuna matod sa presidential son nga kinahanglan makita sa mga Pilipino nga nagtrabaho ang tanang ahensya sa gobyerno.
10: Well, I think, alam mo, nasa panahon tayo ngayon that we shouldn't be asking of the people. The people should be asking of us. Dumating tayo sa punto na we have, kailangan ipakita natin sa taong bayan na nagtatrabaho talaga tayo. It's not just the administration, that's Congress, that's the Senate. Katulad sa sinabi ni Sec, all hands on deck dapat. And you know, sa daming pinagdaanan natin ngayon, sa gera sa Middle East, economic growth not being as high as it should be, hindi naman tayo sa taong bayan nakatingin. Hindi dapat sa pamahalaan. Ang nakatingin ang taong bayan.
1: Yan.
3: Ang pamahayag ni House Majority Leader of Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos.
1: Alas 6:40 na, samtang huwag po kayong mapikon, huwag po kayong magsagawa kung inaraw-araw tayo ni Senator Ping Lacson. Kini ang tubag ni Senator Alan Peter Cayetano sa panungog-dungog ni Senator Ping Lacson kalabot sa mga gingong dili mayo giregularidad sa mga proyekto ng infrastruktura sa Taguig City.
11: Huwag po kayong mapipikon, huwag po kayong magsasawa, huwag po kayong ma-stress, ma-anxiety kung inaaraw-araw tayo ni Senator Ping Lacson. Who knows but meron siyang purpose. Having said that, medyo misfire or medyo, kaya akala po nung iba nangangalaska ako or I'm being sarcastic nung sinabi kong iniimbita ko siya. Hindi po. Alam nyo po, pareho kami hindi civil engineer, pareho po kami hindi taga-DPWA. So kung titignan mo po yung papel-papel, yung website, etc., malilito ka. Pero kung dialogue, usap, upo with the proper officials, ano ba tong project, magkano, anong boundary, saan to ginawa, anong history nito, anong purpose nito?
1: Samtang iklaro sa ni Senator Cayetano nga dili privado apan gobyerno ang proyekto sa Taguig City.
11: Sa Taguig side po, makikita nyo, that is all government. It is all for government purposes. It is all for the people. Hindi po totoo na yan ay privately owned. At yung, basta't maraming sinasabi si Senator Lacson na simple lang. Kung magtatanong siya ng maayos at tatanungin niya yung nakakaalam at instead na pagbibintangan niya at palalabasin niya na may mali siya, palalabasin niya na may anumalya, malilinawan siya.
1: Ang edugang payag ni Senator Alan Peter Cayetano. Alas 6:41 na kalusutong Maglum International sa Thailand. Ipasali ko ni Prime Minister sa Thailand nga si Anutin Charna V. Rakul nga magpatuman sa mas hugot nga balaod sa armas. Kiriumanit sa Senitabong Pagpamusil sa usaka 14 anyos nga tinunan sa Norta Buri nga may kalas sa 8 kakinabuhi o pagkangol sa taga mga tao. Subay sa report sa kapulisan nga legal ang listrado o ang armas ay gamit nga ipinigyan sa iyang apuhan o lolo. Matod pa sa Prime Minister nga limitahan ang pagdala og armas sa publiko og ang mga official sa gobyerno nga naa sa pwesto ang tugtan sa pagdala niini subay sa bagong balaod. Dugtong niini ana sa 10.3 milyones ka mga sibilyan ang adunay armas kon na diin na 4 milyones niini illegal.
3: Sa Gaza, moabot sa 1,257 ka mga tao na namatay sa pag-atake sa Israel sukad gipatuman ang ceasefire sa Gaza. Sa pinakaling datos gikan sa Health Ministry, sa milabayng 48 ka oras nga opensiba, duha ka Palestinian samdan og gunom ang nangaangol nga sanistabong pag-atake samtang 4,131 ka mga taong kinatibok ang samdan sa pag-atake sukad sa Oktubre sa miaging nga tuig. Sa dugtong niini, mabuot sa 73,381 ang patay o laing nga 74,242 ang samdan sa naitabong pag-atake sa Israel sukad sa tuig 2023.
1: Alas 6:43 na, kalusot ang Magnum Business. Gibutan karon sa Business Conversion and Development Authority kon na BCDA nga dunay mabot sa 200 bilyones dolyares nga potential export ang Paxilica project, ang proyekto gipangluan sa Estados Unidos nga nagpatuman sa pagbaligon sa supply chain alang sa advanced technologies. Matod sa BCDA President o CEO nga si Joshua Bingkang nga mahimong mabot sa 200 bilyones pesos. Pesos din, no? Dili dolyares. Ang potential export earnings sa Paxilica project sa sunod 30 katuig, gipanabala nga mukabat sa kini sa og 1,130 hangtod sa 1,190 ka direct jobs o hangtod sa 1,800 indirect o induced job. Ipasabot-sab sa Department of Trade and Industry nga ang Paxilica usa ka non-binding declaration din na misalmot ng Pilipinas tungod kay nakita kini nga nahiuyon sa nasunong interes. Sa ato forex rate ng usa ka US dollar parol karon sa 60 pesos o 70 centavos, Canadian dollar 43 pesos o 30 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 63 centavos, Australian dollar 42 pesos 66 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 88 centavos, Korean won 4 centavos, Euro 69 pesos o 94 centavos.
3: O karon sa itong Magnum Entertainment. Giangkon sa aktor nga si Roro Madrid nga nag-cheat og nag-live siya sa hinigugma si Bianca Umalica ni adto matod ni Roro nga nasabdan niya ang tinuod nga bili ni Bianca sa iyang kinabuhi o giilan niya ang paghatag sa ikaduhang higayon isip usa ka dakong panalangin. Ginugang pa sa aktor nga usa kini koleksyon nga yandadon sa tibok niyang kinabuhi.
1: Alas 6:45 na karos ng Magnum Sport angkon una kangkon og Sebastian Vidal. Silver og bronze medal ang Team Philippines pinagi sa Team Airo Dance og bronze sa senior mix pair event sa ilang kampanya sa 10th Airo Gymnastic Asian Championship. Mag perform sa national team ang kulad sa ethics sa dance nga dunay buruts nga beat sa score 16.60 points. Aromanko ng silver medal matupan ni Princess Johanna Pama kinsa bitirana na sa team nga malipayan sila sa pag-ayo o gayo nga nagbunga ang ilang mga sakripisyo. Mga eksyon niya nabate itong kompleto detalye sa itong balitang Magnum Malakarawanlaw na karoon ngayon Sabado, Agosto 8, 2025, kung karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, Grand Launching sa Galay Festival Market sa Dia sa Rio de Oro Boulevard, kisaksiyan sa daghang katawhan sa itong Magnum National, 19 bilyones pesos kagigahin nga pundo para sa barangay Kiske Election karoon November 12, tuwiga. Sa itong Magnum International, Thailand magpatuman sa mas hugot nga balaod sa armas human sa shooting incident sa usa ka tungaan nga mikala sa 8 ka kinabuhi. Sa atong Magnum Besos BCDA, mibutiag nga dunay 200 bilyones pesos nga potential export ang Paxilica project. Sa atong Magnum Entertainment, aktor Roro Madrid, miyangkul nga nag-chichia sa aktres nga si Bianca Umalis kanayadto. Sa atong Magnum Sports sa Team Philippines, segment of gold o kung silver o bronze medal sa ilang kampanya sa 10th Aero Gymnastic Asian Championship. Mga eksyonti man lang sa agawasong katiling pa ang katawan ng labing gamhanan. Panaglayan mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman. Hang tulugma, kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Jewel Jacobo.
3: O Magnum Chingindrina Enriquez.
1: Abasa mga news writers, Andy Delgado, Chris Neri, News Manager, Elena Corin. Dini lamang sa balita o serbisyo.
3: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang balitang Magnum Hangtulugma dinhilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
12: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga Amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, og Espiritu Santo.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, anakinin sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Streets, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdum Sabado Night Talk.
4: Sabado Night!
3: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdum Sabado Night Talk.
4: Sabado Night!
3: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert, ug ang banggiitan, Magdum Mencho. Dinilamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: oras, mga Magdon friends, alas 7 na. Uy, may gabi ka na itong tanan, may gala. Welcome sa itong programa, ang Magdon Sabado Night Talk. Kaoban nyo karong gabi, may gala. Siyempre, si Mr. Talagsaon Magdon Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta may gala hangtod ta sa alas 9 sa gabi, mga Magdon friends. Sinawat pang mag-uban-uban ta hangtod sa alas 9 sa gabi may gala. Ulay biyay may gala ha. Mag-enjoy na sabta karong gabi una. Kay Sabado man, and syempre August, ano karon? August 8, 2026. Pila na lang ikalong may gala, pila na lang kapiyong. Fiesta na sa atong syudad sa Cagayan de Oro. Murang advance, happy fiesta, Cagayan de Oro. Viva Señor San Agustin. And syempre sa atong mga Magdon friends nga naminaw karon sa ilang radio set sa Magdon Radio 99.9 sa lounge yung pagpaminaw di ha. And alakip na sa atong mga Magdon friends nga naminaw sa atong website, ang atong website www.magdon999.com. O sa Facebook syempre kitang kita ang ebidensya. Syempre Magdon Live may gala. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o dagan pang uban. Sa tanangan ni hapon ba karong gabi una may gala while naglantaw sa atong Magdon Live o sa mga naminaw, good evening o enjoy your dinner may gala, kaoban ng tibok pamilya, ay yung mga higala o uban pang mga Magdon friends. And sa mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday! Sa inyong tanan, naot pang sa inyong special day karong adlaw, dapat happy ka ha. Balawa kay handa, Magdon friend, importante. Nag-birthday ka o himsog yung panglawas mga Magdon friends, okay? At hanggang Sabado, mga dinapit na bisita karong gabi yun ang may gala. Walang paminaw lang sa Magdon Sabado Night Talk. Kaoban na ito may gala ang Limin Ho ng Cagayan de Oro, Magdon Medyo!
1: Yes! Mayang gabi sa mga Magdon friends. Ito di ang nakatunin ka rin sa ito ang programa. Good evening ka rin yung tanan. Sa mga nangalukwanda, nalungkot, sa mga Magdon friends nga kasabot silang kinabuhi. Sa tanan may gala nga basta katong mga na problema, katong mga kasabot silang gibati. Ato mo kang kwan People's Day.
0: Karong Lunes na, karong Lunes, di ba?
1: Oo, para walay problema.
0: Lagi.
1: Para walay kwan. Kay kapoy kayo nang sige taguna-una sa problema.
0: Lagi.
1: Kapoy kayo sige ka ng tuwan ba? Sao man yun, sao man yun, sao man yun.
0: Di karang pagiging namuhala ang problema, Magdumen, sa pitsang sound.
1: Nga, sige tag ka ng dadalan niya. Walay ikasir, walay kasiran.
0: Oh, kana.
1: So at least nga masulbad imo ang problema.
0: Correct, correct.
1: Labi na sa ang number one ra magud nga problema sa kana kwarta ra yun.
0: Kwarta, diba? Syempre para ipalit og pagkaon.
1: Oh, katong mga naglisod sa pagkuan kay pag panginabuhi, mura gyud kwarta ra yun.
0: Oh, kana. Oh.
1: So og katong yung pong kuan nang panglawas. No, sa mga panlawas nato, brikin ang lanon sa ginato ng atiman. So ato din ang atiman nun. So, mga Magdon friends nato diya nga napakaroon sila mga maayong panlawas. Inyo yung gamiton ng ato nga mga kinabuhi nga nasa maayong kanang butang.
0: Kana, oo.
1: So muna mga Magdon friends nga amping na lang kita kanon na ikiwag kita ikuan ani. Huwag ito'y dahot, ano yung karong kinabuhi ta.
0: Walay choice lugar.
1: Saan tumagin din sa itong kinabuhi, may kiksunan na maging problema.
0: Oo, oh, kana.
1: Saan, huwag po ito'y problema mo, buang po ta.
0: Oo, oo. Sila ka ng problema, part na ganun sa itong kinabuhi, Magdumencho. Oh,
1: part na ganun na.
0: Di ba na muhala, bisa unsaon na ito.
1: Depende na lang daw na sa imo, unsaon ni mo pag-handle.
0: Ah, lagi na.
1: Ang programa.
0: Programa? Ang programa. Ang susunod ng programa, binayaran.
1: So, mga Magdon friends na naman minaw karon, kinilang gihapon na banggitan.

0: gabi pa sa panahon ako masapin magkomento kabakturan. May gabi, bye-bye.
1: Okay, okay, bye-bye.
0: Ready, wala na. Wala pa rin.
1: Sugod pa ta.
0: Sugod pa rin tayo.
1: Sugod pa tayo.
0: May gabi diya kaninyang tanan mga Magdum friends. Good evening!
1: Ay, gibisita dahil kasi mong Magdum friend gabi dahil Magdum and Chuck.
0: Ay, gibisita ko. Grabe ka. Kuan good, grabe ka.
1: Gorgeous?
0: Oh, gorgeous. kuha na siya karon kanang madam.
1: Madam po? Madambok? Manambok?
0: Ikaw rin next story na.
1: Wala, wala, wala. Joke rakon.
0: Joke, okay. Patinood na nila eh. Sa mga kuan di ha. Mayang gabi idea kang Neljin ha.
1: Oh, mayang gabi kay Neljin. All Neljin B.
0: Neljin B. It's the place to be.
1: And the place to be.
0: So, mga kuan di ha. Taga Ipunan.
1: Taga
0: Baloy Bulwa. Taga Kaswagan.
1: Ay, nako.
0: Karong eleksyon.
1: Sa Kataniko.
0: Sa Kataniko. Biara mo.
1: Kabante ko sa yung Magdum Mancho, baka ng raincoat ka paingon dari sa Magdum. Pag-abot dari, wanay ulan, no?
0: Tingala kita. Mismo kita, nagtingala ta na.
1: Tingala ko, pag-abot mo ba, naka-raincoat ba sa Magdum Mancho, mga init pa dari?
0: Naka-raincoat.
1: Dito dahi sa inyo, hindi eh? Medyo dito, ulan?
0: Doon siguro sa bukid.
1: Siguro,
0: ano, nga, pag tano, bundak man dito, di man pwede dito mag-raincoat.
1: Lagi. Okay, so, mabasa mong gig ka.
0: Okay, siguro, may ulan po sa pag-abot din eh. Pero dito na daan, wala na, basa na tandaan. So, kuan na yun, maniguro.
1: Lagi.
0: Pag-abot din rin, tagbuang, ganun ko, tainit kay istanan.
1: Tinga lang ikaw na yung nag-jacket, nag-raincoat, may sabag-dubensyo. Sabi na ako, tripping lang niyo ba?
0: Tripping.
1: Ay, mo lang gis wala yung suot.
0: Ay, tripping. Wala, wakot ko nito, bundak yun ang ulan dito.
1: Ay, pag-abot na rin, wala yung
0: hapon, paghapon, na yung mga ingana nga incident, nga kwan, nga gaulan dito.
1: Lagi ba?
0: Murag ka ng, siguro, ambot, depende tungod sa dagan sa panahon, basig dito sa bukid, na idagan kusuking nga kwan sa ulan. Dito, baga-baga lugar, ana. So, kwan, good. Matingala, kita.
1: Mo nang natingala, sab ko ni mo. Kagapon lawa.
0: Imo gingan ka buang.
1: Abi na ko pag-umpalit imo ba mo nang gisuot gidi mo ba? Ana ka gisuot suot na ko na kay bag-o man eh.
0: Okay. Kana na buang mling bataan yo.
1: Dawi pa kapote mo dari imo ra ka gi paningot kayo.
0: Paningot ki igang gisanan.
1: Oo.
0: Grabe ka kwan.
1: Wa pa di mo buuan yung paabot imo sa ubos.
0: Wala po.
1: Inaon kay ano man to? More cover po si mong lawas kay init pa kayo sa ano udto di ba? Ana diya. Mo nang
0: cover gid kay pag-abot sa kan ma initan. Jo nakakuan po sab siya nakatabang.
1: Nagay nakatabang po.
0: Pero tipong iga nga kista na lang sa garin ko ta init kay init ang panahon.
1: Maragin sa ano na lang.
0: Kabalo ko si mo nato na to ng buwang ng lesbincho.
1: Napas mo naman mo ni kaon-kaon. Sila kaon ng pandesal.
0: Buwang naman siguro na yung kamigo dali.
1: Sa kay usahay, wani kaon. Napas mo.
0: Unay usahay. Napoy usahay na rin.
1: Unay usahay na buwang.
0: Unay usahay na buwang. Hapit tama buwang. Nayo side rin kusog na dito hiwala.
1: Kana, bali-bali lagi sila.
0: Bali-bali. Pero mostly kay dito ang kusog.
1: Dito ang pinaka kusog.
0: Ang ulan.
1: Ang good boy sa po niya may gana ito makahuban.
0: Kusog kayo na.
1: Kusog sa?
0: Kusog kayo man chicks ba?
1: Good boy!
0: Yes!
1: Kulban is good boy oh. Dado siya may nabiyo niya magdumancho. Kulba kayo ang nabiyo niya. Kulba kayo, nakadagit pod.
0: Tanaw na to, mapakanta baka na to si Kapitan.
1: Lagi sulayan na to. Good boy!
0: Nakis!
1: Ato siya ang makawabano niya may gala. Si Good Boy on Air, si Magdum Rudy Katapang. Atong kumustahan atong dagan sa atong palibot, sa atong kadalanan, sa atong panahon. O uban pa mga gala.
0: Uban pa ang mga mananap.
1: Grabing mananap na.
0: Uban pang mananap.
1: Nako'y nabasa sa social media, Magdumancho, baka nang, kanang unsang planet ay mong gustong adtuhan kung makasakay ka sa rocket nga buhato ni President BBM.
0: Rocket?
1: naman to'y gingon, beto sa soda. Asa mo nagkaroon ng, asa ka ng planet mo ato? Anong katawa mo kaniya? Namang yutong racket, God? Ha? Kay?
0: Kay, kala magod nga racket ang...
1: Daligaw ka sa racket ba?
0: Ano, ang kana magod nga racket, Magnum Gilbert.
1: Na.
0: Gitawag na siya kanang testing racket. Ano yung ginamin?
1: Dili pwede mo sa kain tawa na?
0: Dili, o di. Pwede mo sa kain. Mugakos ka.
1: Ah, gamay lang lugar na siya?
0: Gamay
1: di, na siya. Sa mga sa laing mga lugar?
0: Mula nagkadako sa baril.
1: O, ah,
0: nagkadako. Testing racket na siya. Sinod na ito yung term ha?
1: Nga. Dili pa na pwede sakyan sa mga tao
0: dili pa
1: sa mga astronauta na.
0: Gulo ka sa kumusak ito.
1: Dili, gakso na lang ni mo ano. Oh. Gakso na lang ito ni mo rocket.
0: Huwag gatawa ko kumusak ito. Muratag kiko.
1: Lagi lang taon ba? Muratag gaangkas ba? Gaangkas sa rocket.
0: Gamay rin na siya sa ano sa ang explanation mangod sa kining NASA or sa kanang feel filsa o na
1: morning na oh.
0: Before ka magpasa magpalupad o kanang rocket gindo kanang masakyan sa astronaut
1: oh.
0: Na panay sa nalimot ko sa term testing rocket something testing rocket
1: oh.
0: di man mahitabo kung successful ba ang imuhang pagpalupad da maayo ba ang imuhang pagpa stay dito ang pagpa monitor dito dili ba siya masimplang
1: oh.
0: Then ang paglanding
1: kana
0: ang paglanding kung di perfect ba na
1: mas lisod ba yung paglanding di ba
0: oh mga nana so muna ang unang proseso sa pagpalupad o kanang rocket nga ano sa kanang yung masakyan sa astronaut so
1: ay.
0: first and foremost so nagpagkay himoon sound rocket something murag mo i-test lang ni muna ang imuhang mga pasilidad.
1: Oh.
0: Muna imong unang proseso ayha ni ka magpalupad og rocket nga kuan.
1: Dili ta kasakay ani di eh.
0: Dili pa kasakay ana nga kuan. Mura pa na siya og kanang
1: mura siya og missile lugar.
0: O mura na siya og missile nga
1: nakudako
0: gamay sa kuan sa baril sa ano.
1: Oh.
0: Taas pod ang yang ano, lupad.
1: Mm.
0: Pero kana ang lupad lang ana nara na sa 300 kilometer ano naroon na sa kanang pila to ka kilometers
1: pero umabot na siya sa universe
0: di ara sa taman sa kwan di ara sa taman sa atmosphere
1: di ara
0: sa taman sa atmosphere mura lang kanang monitor lang nimo kung okay ba ang yang ang gas nga naa dito sulod enough pa ba
1: eh
0: kung mahibal-an nino unsa ka gadaghan nga gas ang gamiton dito na nila masukod sa next na sad
1: nga lain na po na spacecraft na po
0: spacecraft
1: ay
0: mambalan din dito kung saan paglupad ay saan pag kanang sitaw ka na control
1: pag makontrol
0: na nimo di ba siya mo liko padulong pabalik ana so or mo ano ba siya so dito na siya maglupad siya sa atmosphere
1: ay
0: then ayha na dayon pag ma perfect na po din malanding na siya
1: ayha na dayon
0: magbuhat og lain nga
1: tabi gasto kay na di ba
0: gasto gyud siya.
1: Gasto kayo na siya nga.
0: Gasto gid siya.
1: Samot na kung kanapitong ano na. Craft na gid siya. Spacecraft na gid siya nga pwede sakyan.
0: Kana manggod. It cost. Kuan gina siya. Billion gina.
1: Billion gina kayo na.
0: Billion gina siya. Kana ganing sound rocket lang kuan nga. First nga yung mong himoon. Billions of kuan gina siya. 200 I think. 200 billion.
1: So yung pamina, matuman na sound tuig.
0: Oh matuman matuman na siya. Mura na siya kuan.
1: Okay. Mura na siya nag-baby rocket siya. Baby rocket ba ka ng pambata ito?
0: Oo, maragal.
1: Gamay man siya. So, baby rocket, gapag tawag ka na?
0: Gamay man siya. Maragal siya ganang ka na. Maragal siya posting na taas na ang kamagpon, maragal sa baril. Na. So, muna siya. Maragal sakay tanto.
1: Kaya yung uban, magunang ingon na pwede nito masakyan. Ano?
0: Dili pa na.
1: Masakyan, oo.
0: Sa kuan na siya bisan ang China sa una daw
1: ingon sa gapos lay nana
0: ingon ang NASA ingon ang kuan mo gyud na ilahang katong Apollo
1: katong
0: Apollo sa una
1: wala
0: pa na sila nagpalupad og kanang kuan nga diretso
1: nagtesting nagit testing day
0: dito magud sa testing magud ma monitor nimo pila ka gas imong gamiton, pila ka power, pila ka battery imong kinahanglanon.
1: Ay.
0: Unsa kalig-on ang imuhang metal nga gagamiton? Ug unsaong pagkontrol nimo?
1: So di pataka adto ano ani? Oh,
0: di pigi ka ano ana?
1: Planet
0: ka ka diar na tambon sa atmosphere sa I think siguro pila na ka kilometers nga
1: paabot din sa ibabaw buto bitaw.
0: Oo, muna ang testing nga paabot sa ibabaw kung di ba na siya mubuto, di ba na siya mo di ba na siya mag loss ang power, di ba siya mo kuan mo simang.
1: Nga kay nara ba na system bitaw diri ba sa sa land o sa ibabaw?
0: Oo, na testing.
1: Control ba nila? Oo, na ina na.
0: Then ay ikaduha din ana pag human mas successful lugar siya, success. Ikaduhan nga, ayan itong satellite.
1: Ah.
0: Satellite sa, pagkabot satellite, natin kaugalingon nga kung dito sa taa,
1: sa orbit.
0: Ayan na dahil
1: orbit
0: na, ayan na dahil na magpadala taog astronaut.
1: Ah.
0: So, daghan nga, taas nga proseso na siya daw.
1: Taas pagkaya na.
0: Abigin na kung kanang rocket nga ginaingon ni BBM, muna gina.
1: Katong dako gid.
0: Pag check na ko sa kwan sa NASA. Nga amo gid ay inadi ay napaday proseso.
1: Napay testing.
0: Testing ana daw nga kwan. Mo gid ay purpose na testing.
1: Oo.
0: Kay kung wala di magpalupad na dito ana gibahog ron na to tong tao dito sa
1: lagi kay delikado kay
0: magpalya wala na.
1: Oo. Nya pag-abot sa ibabaw na kalit lang daw pa hunong ang makina bitaw.
0: Nalangani mo na mo gid kinanganon gid ang testing.
1: Sao na lang.
0: Kay kung dito masukod sa testing, kini na ikulang ano yung kinikulang ano.
1: Kana, gina.
0: Kini dapat din ikusog kung kanang kuandre, Bluetooth, dre, kay ano.
1: Napay Bluetooth, ha?
0: O, kini, kini, murag dapat dagdagan ni siya kuan, ano. Muna yung naka, kuan, ano.
1: Sa una, GPS mo ito sa una, di ba? GPS. Bluetooth.
0: Bluetooth, ano na.
1: Sige lang, kay ato na may bawon kay si Magdo Mancho, scientist mo sa una. Iundang lang. Kay nag-reporter. Anyway, sa ito magbalik, makawa ba na ito atong good boy!
2: Nyakit!
1: Good boy!
2: Nyakit!
1: Magdo Rudy, katapang may gala. Nasa sa may lapasan ni Magdo Mancho.
0: Ah, kana. Giservisyuhan niya dito si Kapitan.
1: Agoy, saka na lang.
0: Pagkutahan na unsang klaseng servisyo.
1: Ay. Ito na may bawano niya may gala. Mag-commercial break sa mga Magdon friends. Sa itong oras, alas 7.24.
3: Oras, hatod ka ninyo sa DTX 500. Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500. Ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatudan na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Tayo na

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
3: Papalit sa mga butika.
0: Gapanakit ba ang join sa imong mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao hinungdan sa gout attack. Pusa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubo sa uric acid sa imong dugo ug banalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duha lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mga sa mga butika.
6: Basta reloaded pulso. Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumplito sab sa sporting items. Sama sa billiard access ukuan pa pinakaunang tindahan sa relo na nagservisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso. Wadhos Quality Store.
7: Gikapoy ka pa sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pirmig ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
1: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
3: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
4: Hi, this is Police Major Joanne Galvez Navarro, spokesperson of Police Regional Office 10. And you're listening to Magnum Sabado Night.

0: Okay. Imagine ang magdementia. Oh. Sa ato mga igalang na naminaw sa may barangay Lapasan, may gabing sing tanan.
1: Hoy, good evening.
0: Oo, oh, natong good boy dito.
1: Good boy, nagi.
0: Oo, oh, naas na Lapasan. Ang ano ka ito?
1: Nauna usan dito ba?
0: Unsa kay naa dito, ano nasa sa Lapasan?
1: Basigyan siguro.
0: Duda ka, imong duda unsa ka?
1: Duda na ko to, namay na sa ito ba?
0: Nada, gaduda dahi ka na dahi?
1: Oo, oh, gaduda ko na dahi.
0: Agay. Delikado dahin eh.
1: Sige, nag-buyer na sa una-una.
0: Ito na, dali sa tamay gala sa atong traffic and weather update, mga Magdum friends. Kauban siyempre si Good Boy on air. Magdum Rudy, katapang! Sasakyan kita,
2: sakay na. Traffic na ba ang atong kadalanan?
3: Kailangan ka na ba traffic na ba?
2: Kumusta ka atong dagan sa panahon? Nag-ulan na ba? Wala pa! Matubag ng tanan, pinaagi ni Magnum Rudy Katapa, ang Good Boy on Air.
4: Ambot lang sa off-air.
2: Magnum Sabado Night Talk, Traffic and Weather Update.
0: Good Boy!
5: Naki!
0: Good boy!
5: Nakis!
0: Good boy?
5: Nakis!
0: Ano yan na may galang nag-iisang good boy on air? Si Magnum Hunter 18, di ba?
1: Oo.
0: Magnum Rudy Katapang!
3: Yes,
0: gising kita, good ba? Gising kita.
3: Gising
5: kita. Katapang!
0: Good boy!
5: Nakis!
3: Before anything else?
0: Oh,
1: before anything else. Oh,
0: ganun na mong kadiha.
3: Oh. Oh, na magkabantay magugumat ni Magnum Gilbert.
0: Dada.
3: Ako pumiting ko tapos sa Emrick to Usminya. Nabantayan maguna ko diri sa barangay Lapasan nga dunay
1: nay bay.
3: Dunay buto-buto sa sound pa.
1: Ah, buto-buto.
3: Medyo ko na insecure. Medyo ko nakimaritis nilili ko. Tanaw na ko na diay
0: nagliili gid
3: eh. Mga panahon na.
0: Oh, na-event. Pang-li-li ka din siya magdumensya.
1: Lagi. Muna yung, muna yung skill.
0: Oo. Muna pinakaliso ng trabaho. Ano? Skill.
3: Pandamay.
0: Saan na? Buto-buto. Ano yung nagsayo-sayo? Disco, ano?
3: Oo. Ato rin ang daligyatan ron. Saan natin yung traffic update? Traffic update.
0: Sige, sige.
3: So far sa ito pag-monitor, diri sa barangay Lapasan. So far na ito ang monitor. Kini ang hapsay, ang dagan sa trapiko, Magnum Gilbert.
0: Hapsay, ah.
3: Hapsay. Hapsay kayo. Wala yung kabalakan. Padulong ka sa may isting abahin, padulong sa kasintro syudad. Wala yung kabalakan. Dili nga nakataas ang dagan sa, kini ang taas ang dagan sa trapiko. So ato lang mabantayan, diri sa barangay Lapasan. Naganlay na nangipark, mga motor, mga sakyanan. Tungkol sa rason niya, doon ay ang event diri sa barangay Lapasan, Magnum Gilbert.
0: Saka na event na, excited na ni Magnum Mencho.
1: Pista na pista?
0: Oo. Unya na daw, unya. Tataod pa daw.
3: Dili na ito ni may balaan ron. Dili na ito ni may balaan ron si barangay Captain Honorable Julito Oximer.
0: Ah.
3: Ato ni may balaan ron kung unsa gini nga event.
0: Ipat, ano, sa Lapidila, lugar ni Michelle niya?
3: Sige na ito. Sikapog mo sa Lapidila.
0: So, atong panahon, kumusta?
3: Ay, sa ang panahon dahil, atong dalikatan, wala yung kabalakan. So far, maayo ang gihatag sa Ginoo nga panahon rin sa itong sintro syudad.
0: Wala yung
3: kabalakan sa itong mga kaisunan. Mangaroon sa nato ang langit, doon ay mga bitoon nga makita na ito. Bisa nga sa tamulingin ay mga bitoon nagsidlak-sidlak sa kawanangan Magnum Gilbert.
0: Gawas nga ng li-li, lumingi, pagyad ha?
1: Grabe yan. Usun kayo mulingi.
0: Ayos ka, ayos.
3: So, ako sa tingin na yun, si Barangay Captain Julito, si Mayor Magnum Gilbert.
0: Lagi, kay ano?
3: Kay Murag, busy kayo.
0: Mauman, oo. Oh.
3: Tungod nila ang layon sa ilang kapistahan nga dool na karong...
0: Ah, piyasta gina eh.
3: Karong, di ko masayop, August 16. Oh.
0: Ah, sunod si Mana.
3: Sunod si Mana.
0: Oo.
3: Kung di po ko masayop, ang ilang patron, San Roque.
0: San Roque.
3: Kung di po ko masayop pa. Oh. Pero di rin nato ni may bala ng tanan. Pag mahinabi na nato si Cap.
0: Sige daw.
3: Mahinggad ikap si Rudy Katapang. Ang imo ang kauban karon, kauban po nato sa pikas linya si Magnum Gilbert o si Magnum Minso. Magnum Minso, o Magnum Gilbert.
0: Ah,
1: Cap, may gabi.
6: May gabi, Magnum Gilbert o kang Magnum Incho Pod o sa imo po na Magnum Roddy Katapang, may gabi na itong tanan.
0: Ayan, good evening, Cap. Good evening. And welcome sa among programang Magnum Sabado Night Talk. Murag first time ni mo karon diri sa among programa and malipayon sa aming siyempre kay happy dan fiesta dia sa inyo, Cap, dia, Cap Lit.
6: So, tinuod kay this coming August 16. Mapasalamaton galing kay ko kay nakadeliktiat diri karon si Magnum Roddy. No, siguro sa iyang naobserbaran nga tinuod to kanina nga dia sa portion sa barangay nga area. Adakan gayon atong mga nagparking mga sakyanan o motor, klase-klase nga sakyanan, gumikan sa atong mga bisita nga ni Anhidiri, pagsaksi sa mga kaliukan nga among gipripara sa barangay council para sa muabutay na mga kapistahan dito sa barangay Lapasan.
0: Alright. At sa may mga dapat atangan sa mga tagal Lapasan, ani Cap?
6: Actually, kagahapon nagsugod din ang grand launching sa among 4th year ng Aligukoy Festival. No, sa festival food nga site o kaning sa religious food nga site nga among gaipreparahan nga kanimo pagkapistahan dinhi sa barangay Lapasan mao ang pason nga Senyor San Roque. So mao ni karon nga among gihanay ang mga aktibidades namo para gayud nga matabo dito sa umabutay nga pizza gayud sa piyesta adlaw piyesta sa barangay Lapasan. Kagahapon nagsugod sa August 7. Actually, ang night cafe na mo sa barangay, ato pang July 20, nag-soft opening ni. Then, kagahapon, nag-ground launching sa Port Aligukoy Festival. Kagahapon, August 7, na ay opening salvo, na ay press con, then na ay fireworks display, na ay alumni. Yan, na apoy mga presentation. May mga presentation, na ay live band. So, grabe kayong response sa katawan din sa barangay Lapasan. O na ay mga bisita. Gumikan kay na may night cafe nga ubay-ubay mga pagkaon di atres klase ang ilang mapalit para ilang mabakaon during sa pagtanaw nila sa event o gutomon sila.
0: Ah, okay, dagan dai mga dapat atangan Magnum Mencho. Oo, sa
6: Magnum Gilbert o Magnum Mencho naapa sa karon Women's Night karon.
1: Women's Night.
6: Ano na ako sa barangay karon no, ugma dayon padungi sa 16 na ay Aligukoy Festival na ay binibining Lapasan,
0: kana?
6: Na ay competition bingwit, no? Bingwit. Na ay budul fight sa mga fisher folks,
1: kana?
6: Na ay celebrity night, na ay katiguman night, na ay sumba contest,
0: Uy,
6: na ay cultural, cultural po ng presentation, traditional. Muna nga, naapoy na ay rape party sa youth, naapoy baguhay lang na human ang championship sa Aligukoy Festival basketball tournament. No, atong Wednesday nag-championship, grabe kaya po kay Kabibo.
0: Wow.
6: Grabe nga tao gyud, sulod gawas, grabe gyud. No, mo nang mapasalamaton kay mi sa pag-respond sa katawhan sa Lapasan, sa barangay Lapasan.
0: Oo. Kaning celebrity night couplet unsa may kinsa may mga invited ani?
6: Actually ang mga celebrity local lang. Local. Pero di na ako i-detali Magnum Gilbert, Magnum Mincho kay amo ning i-surprise sa katawhan sa barangay Lapasan o sa mga bisita nga mo ani mo delikat din sa among barangay.
0: Kung kulangan mo guest, pwede mo mo kanta diya ka, kaming tolo.
6: Mayo. Pwede kayo, invited mo Magnum Mincho, Magnum Gilbert, o Magnum Rudy, para gayon nga mapakita ko din yun sa among sa barangay Lapasan
1: ng mga talent. Talented kayo.
0: Talented. Lagi na.
1: Musayaw nga nagkuan. Nakapatong sa kuan.
0: Kalayo.
6: Mulatay. Kito may mulatay ninyo sa wire Magnum Gilbert pag-uminso. Mukhaon pag-ido kalayo. Mulay ka pangitaon din sa barangay Lapasan.
0: Kanayong katapad, kapitan.
6: Si Magnum Rudy.
0: Muna siya. Mukhaon na siya kalayo.
6: Ato agaton kay unique na nga abilidad nga diin mo ang ginig ka pangitaon sa katawan sa Lapasan ka ng mulata sa alambre niya mukhang pagkalayo.
0: Ito no, kaning binibining Lapasan ba to? Cap, di ba?
6: Yes, Magnum Gilbert, Magnum Mincho.
0: Kano sama na siya, Cap?
6: 14. Nasa 14 na.
0: 14.
6: O, 13. Wala ko masayo pa. 13 o 14.
0: Oo.
6: Ang among kuhan, ang binibining Lapasan mo na i-highlight yun. Big event sa barangay Lapasan. Ngayon nga, gihulatan kita sa katawan sa Lapasan. Kaya ka na ang among binibining lapasan, kung sa'y ma makadawat sa corona niya na amo nang ipadala po sa City Libel.
1: Wow.
6: No, kay ubay-ubay na po na mo napadala dahil mga napadala na mo sa city as imong among i-represent dito nga naka na title holder gyud nakawid gyud og corona.
0: Oh, karon na tuig, di ba namoy tagalapasan sir sa Miss Cagayan?
6: Yes, oo, naa naa. Atong karon na tuig, of course naa naa si Kwan. Kalimot ko nga ni
0: si Erica ba to?
6: Erica.
0: Si Erica,
6: si
0: di ba?
6: Erica taga sa Sitio Santo Niño ka na.
0: Oo. Then ano siya medyo okay sabi ang performance sa ano di ba Magdomencho daghan kay mga crowd favorite gyapon siya
1: daghan daghan sa iya
6: okay kun din na siya balikon na ko ang preparation og pag-screen sa barangay lapasan og kanang pag pili gayud dili gyud inon nga tiyaw kay ato kog ibangga sa 80 ka barangay sa Dakbayan dili na siya angayan nga tiyawan siya Magnum Gilbert Magdomencho.
0: So, muna siya ang pinaka-highlight ang binibining lapasan karong August 14 sa inyong barangay. Diyara ka po na sa inyong barangay held sa inyo, covered court ba na?
6: Yes, yes. Mura, consider dyan siya gym, kay close gym. Tama kayo niya siya.
0: Uy, so, ayos kayo. Ha?
6: So, napoy ang among street dancing, 28 kasi yun ang nag-clustered o glima. Kana, lahibon na nga street dancing nga mo sa Ligukoy Festival kay sa mga nilagay katuigan, sayo man magsugod. Sayo sa buntag. Kani siya hapon, alas stress may magsugod hantod gabi.
0: Uy, hapon ninyo ha? So, taman sa gabi na dayon.
1: Mga tanan lang, Kap, punsa rin ang Aligukoy, Kap?
6: Kani nga Aligukoy, Magnum Mincho. Kani ato ang barangay lapasan, lapat kay ni Kunasan. Kani nga Aligukoy, pamilya na sa Limango. Pero kani nga klase nga Limango, din ni Makaon.
1: Ah.
6: O, kaya yung lahi na siya, mailanin mo kayong sipit, isa dako, isa gamay.
1: Ah.
6: Kanya, mauna siya mukapkap sa Unasan, sa Baybayon nga, ilang mga balas, gikalot, nasa ibabaw sila din sa ilalom, sa bangag. Dagan kaya na din sa...
1: Mula Aligukoy din.
6: Oo, dagan kaya sa shoreline, sa Baybayon, sa barangay Lapasan, kanya itong kapanahon. So, dagan sila, maayog yun ang environment sa...
0: Dili din siya Makaon, Kap? Kuna siya?
6: Dili Makaon ni siya, nga klase nga Alimango.
1: Pero unsa iyang ano? Unsa iyang murag nganong kana nga kuan inyong gipili lugar isip kuan Kap?
6: Amo nang di panghinuklugan sa bagong henerasyon nga ang kaniadto gayud dili angay malimtan ko dili kanunay nga mahinunduman.
1: Mm-hmm.
6: Kini sila nga mga Alimango. Mm-hmm. But pasabot kung dagkan na sila limpyo gyud ang shoreline.
1: Ah, okay, okay.
6: So safe kayo liguan. Limpyo kay dili man na sila kayo. Of course, dili na sila put pasabot dili sa kapuyo mga polluted nga area.
1: Area.
6: Mm-hmm. Oh, so mo na nga karon, nangawala na tungod of course na polluted na kay tungod aning atong duha ka bitan-ag duha ka creek.
1: Mm-hmm.
6: Kulambo Creek ug Bitan-ag Creek nga mga basura ka kasulod na dito diretso sa dagat.
1: Na.
6: So mo na nga papasalamaton galing kayo kita kay nay mga project sa atong government sama sa DNR o DPWH nga mga trust trap nga mao na kana among gi-sustain pag-maintain nga dili makasulod ang mga basura ngadto sa dagat ma-hold na diha ang amo lang pag-maintainar eh para gyud maproteksyonan nato ang atong mga kadagatan labi na nga kani among mga fishery box diri sa barangay Lapasan.
1: Mo din ang diay nga Aligukoy nga
0: Alimango din ang mga klase diay.
6: Baga ni kaniadto diri tungod sa development lang sa akong gingon na kaganina nangawala na gamay na lang ni sila diha mo nang among panikamutan nga ma-preserve kay nag-meeting during sa Frisco na mo kagapon na usa ka naka-appeal nga media nga tagalapasan na iya gyud na justify nga napadya sa ilang area sa seaside nga mga Aligukoy pero gamay na lang so angayan gayon nga tagaagpagtagad nga pa-preserve na sila ay part kaya po na sila sa endangered na nga mga
1: endangered ni
0: okay gamay na may nabilin Magdomencho di ba so endangered species na kaya na sila karon panahon na
6: tinuod kay tungod sa nahimo ang cost ang shoreline na mo diri sa barangay Lapasan na coastal naman na develop na magulugayo.
1: Oh.
0: So, dati daghan kay na dia Kap.
6: Daghan kay ni gikan kuan ka sitio ang gagian ni Walo.
0: Oy, daghan gid.
6: Lapad sa coastal gikan sa boundary sa Gusa padung diri sa PPE. baybayo na diha sa una. Guwapo kay natanaon during sa unas.
0: All right. So so sa mga ano sa taga dili sa mga dili taga lapasan complete, pwede gyapon lang mamiya sa diha sa inyo, di ba?
6: Oh yes, of course kay open man kita, no? Dili man na limit gayud, no? Ato man ang kanunay giaghat ang ato mga kasilingan ng mga kabarangay nga og anytime na mo ipanahon gusto mo maglingaw-lingaw o mutanaw mo unsay gipreparar nga mga aktibidades diri sa barangay para sa kapistahan, aghaton ta kamo o hagon ta kamo nga moanhi mo diri para gipagsaksi sa mga kalihukan diri sa barangay lapasan.
0: Oh, gawas nga napay mga special nga mga events. Adi ka na mawala ang special nga kaon diya, Kap?
6: Na, bayubay mga pagkaon diya. Dagang pagkapilian. No, mo na nga sa during sa imong pagsuri-suri din sa barangay lapasan o pagtanaw sa mga aktibidades, so gutumon ka, dili ka mabalaka. Eh sa gawas diha, paggawas nimo sa gym, naaydagan kayo nga mga stool diha nga nakresiklase nga mga pagkaon nga discipline nila para kwan na po, affordable na po kayo.
0: Mm-hmm.
6: Kay gamay naman ang atong parinta diha sa ilang tent nga para gipod nga naa sila ay makita, no, nga na ROI nila silbi kay mag-invest sila.
0: Oh.
6: Of course na ay ma-income po nila.
0: Alright, so muna siya mga Mike Dun friends, ha? Ayaw kalimot may gala. Happy tagay ng fiesta sa Barangay Lapasan. I-invite ato mga tigpaminaw mga Mike Dun friends ato Kap nga ato ta sa fiesta atong pabibuon sa mot ang fiesta sa Barangay Lapasan.
1: Mm-hmm.
6: Yes, Magnum Gilbert, Magnum Mincho, no? Akong awhagon ang kinatibukang katawan sa dakbayan o kinsa itong paghatag o gigayon nila nga muan ni diri isip pag pagdungag sa kabibo sa Barangay Lapasan, welcome ka mong tanan. Kapasalig na ko sa inyo nga preparado ang among security nga safety ka mo, wala angay kabalakan kung sa manggaling ang inyong nahi mga una-una nga dilimayo. Naka-coordinated ni tanan sa ainsya sa atong gobyerno nga diin ang naka-in-charge sa security, peace and security sa among event o sa katawan nga naa diri sa among perimeter sa area sa activity.
0: Ayan, alright. Dagan salamat ka, Plate Obsimer, sa imong panahon nga giyatag sa Mike Dum Sabado Night Talk.
6: Salamat kayo. Balik ko na ako, mapasalamaton kayo ko sa akong mga kauban sama ni Kagawad Mark Bustamante, Kagawad Yuyong Bakunga, Kagawad Shai Dinya, Kagawad Shiba Andayan SK, Chairman Mark Agabi Malakat, uban sa SK Council, Administrator Ken Renan, General Hamdak, mapasalamat kong ito sa pagkinabangay nga amo ning na organize kong mga kalihukan kay dili mo ni mamugna kung pipila lamang ang nagliyok. So mapasalamaton kayo ko nga ang amo mga prinsipyo waruganan nga katawan una sa tanan o godless na pasan.
0: Okay, salamat kayo may gala. Ito nakauban si Kapitan Julito Litlit Obsimer sa atong programang Magdum Sabado Night Talk. Salamat kayo. Okay, Magdum Rudy.
7: Magdum Gilbert.
0: Oy, kanin, mura po ni Kapitan, oh.
1: Umaabot, Kapitan.
0: Oh, sa?
7: Oh, nakuan ko sa...
1: Sa Don Sulihon.
7: Security niya, giskutan ni... Agmurong ni Kapitan Obsimer.
0: Ah.
7: Na tuwan juko kay, kumplito yun ang... security diri nakita na to ang task force oro
0: mo nang chada diya di ba
1: naka crash diya
0: wala laki ba daw na
7: nakabantay na sila isig ka kanto magdunggil mo
0: security
7: yung iskutan grabe yun
0: kay safe na safe gid lugar ha
7: oh safe na safe yun kayo
0: so pwede na magtago diya lugar
7: pagsulod na to diri sa barangay na mo magyun na to makita pagsulod na to magdunggil mo
1: di ra ka masapon diya
0: okay safe man
7: safe tayo.
0: Ay, lagi na. Ama ka dapit ka nakas barangay nila?
7: No, hall na ko sa barangay.
0: Barangay hall nila?
7: Kulang na yung barangay ni Kapitan. Kulang na ni elevator.
0: Ang ano man?
7: Kung medyo, hasta kung imong tuhod na ibatiyon, medyo mawala yun. Kay sakakakaw ya.
0: Ah, natay mo staas ron eh.
7: Oh, nasa third floor. Third floor na karon.
0: Wow, grabe na. Nasa ko kay Gisundan diyan, no? Kala tayo ay ito lies. Ay, yan ko nagsugod, oh.
7: Hindi, ito lies nyo mga...
1: Antio, antio.
7: Sa itong mga tao na makatag na ito, oh, kuhan. Dugan kay Baluwa.
0: Pwede na ito may nabi na yung... Masin, pwede na ito may nabi na yung mga idolize, diya.
7: Wala, busy.
0: Ay. Antio.
1: Gakiat, Antio.
0: Oh, lahit na lang atong hinabion. Basin na pa kayo machika diya.
7: Wala naman dyan. Namagot sa opisina, Magdong Gilbert.
0: Anakas sa opisina dyan.
7: Oo, nata sa opisina. Katong sa lapit, basik na tayo ma-encounter dito sa ubos ng bayan karon. Feedback rata.
0: May pangutahan na kung makasakay daw ko sa spaceship. Asa na planet ka mo adto? Asa daw na planet ka mo adto?
7: Sa kuan, Jot. Kagayan di oro.
1: Planet na.
7: Planet
0: eh. Philippines na gyapon siya.
7: Philippines
0: na gyapon. Ano sa Philippines kung siya magdumensya?
1: Naman si Idol ko.
7: Ha? Hindi mo ang kalipay sa usa ka tao.
0: Ah, oh, ba?
7: Dito sa Laing Nason, hindi, puro ra mga mindset mo dito, puro ra kwarta.
0: Ah, oh, ba?
7: Puro ra kwarta.
0: Lagi na.
7: Balance man diri. Kwarta, problema. Atalan.
1: Kwarta, problema.
7: Counter mo, pero at least, makapil ka o satisfaction.
0: Kwarta, problema, babae.
1: Huwag na, problema, gina ba?
0: Pinaka-grabe din, ang sa magdaman siya. Pinaka-grabe yung problema ni Magdum Rudy ang
1: babae. Babae.
7: Ateo.
0: Ito, ang set up diyan sa Barangay Lapasan. Bibo na ang tanahon, Magdum Rudy.
7: Grabe yun. Makita ni mo diri ang mga sako na
0: nakita. Saan yung ganyan na itong gabuto-buto? Sa man to?
7: Oh, soundbox.
0: Ah, soundbox. Sa sulod sa barangay?
7: Sa barangay. Sulod sa barangay. Makita na ito ang mga may edad karon. Medyo ni Hayak. Okay.
1: Sa
7: parlor. Diba? Women's night ba? Parlor. Diba?
1: Ngayon lang kung dahil.
7: Basi nga pa siguro yung mga talin. Pero mga sinina nila, katong mga...
0: Tupis?
7: Sabi na sa... Ayun, son. Katong mga... Pareha kang... Kuan ba? Kang... Sa panang mga tawagan na.
0: Sa man. Krap-tap.
7: Kung kapit na kapit na basa?
0: Ha?
7: Oh, Maria Clara.
0: Ah, Maria Clara. Abi naman nakakraptap. Oh, ba? Kana mga Women's Month. Ano sana Women's sa tawag?
7: Women's Night.
0: Ah, Women's Night. Para ni sa ano sana sa mga minion ng babae o dalaga pwede sa man.
1: Di ko na pa din. Basta nakita niya yung idol.
7: Atong i-sure ang pangutanan ni Cap kay...
0: Basta sagol na. Basta mga dalaga, minyo.
7: Wala limit.
0: Unsa man gibuhat ka ron sa mga baba, women's night man ron? Sa ilang activity di ron?
7: Sa ato ang... Sa ato ang makita, Magdum Gilbert, nag-preparar pa man to. Mga table, ibutang sa tunga, sa kilit. Dahil na po yung mga... Makita na to nga mga pagkaon nga ipang prepare po.
0: Kita ganyan diretso ang pagkaon, ha?
1: Alba.
0: Lagi okay. Na sa Y Limit. Lugar na yan, Y Limit.
7: Oo, Y Limit.
0: Y Limit na. Sige.
7: Kayo muna ako na si Cap. Kay BC na.
0: Lagi. Salamat kayo si Cap. Salamat kayo, ha?
7: Cap, salamat kayo, Cap, ha? Okay, grabe sa Magdumarabdio. Okay.
0: Salamat kayo.
7: So, mo ka ato ang pagmonitor sa dagan sa trapiko diri sa Barangay Lapasan National Highway ng ato nga siyudad. Lubanan po sa atong paghihinabi ni Barangay Captain Honorable Julito Oximer sa punong barangay sa Barangay Lapasan.
0: Lapasan.
7: Ini si Magnum Antirating, Rudy Katapang sa Balita o Servisyo, Magdum Radio.

0: Sa Fiesta Magna Mansion, sa may mong ano, kasagarang pinakaganaan ng activity sa Fiesta?
1: Activity?
0: Gawa sa kaon.
1: Kuan, pinakaganahan na akong apis. Activity yan sa mga. Siguro, kining
0: binibiling,
1: street dancing. Ano?
0: Street dancing, ha?
1: Huwag ka nang miss. Kaya miss.
0: Mga miss, mga inana lugar, mga pageant, ano?
1: Mga pageant, ano? Grabe ka punta ng mga pageant-pageant.
0: Tsada, vivo mo ganun ng street dancing po mag-mention, di ba?
1: Street dancing. Malingaw ka sa mga bata.
0: Oo, oh, okay. Vivo ka ilang taon. So, kalingaw kayo.
1: Kalingaw, biyagyapon.
0: Oo. Oh.
1: Tapos yung mga banda, concert-concert.
0: Oh, katong, di ba, sa itong sa Higalaay, launching sa Higalaay Festival?
1: Higalaay Festival.
0: Oh, bibo kay dagang tao, di ba?
1: Nagkanto ka dito, Magnum Gilbert?
0: Wala lagi yung kaapas kay... nabisi?
1: Busy sa kwan lagi.
0: Nabisi katulog. Nabisi katulog na. Pero, thank God that to that time, di ba, kay may ulan?
1: At least may ulan.
0: Walay ulan, oh.
1: Kay mo ba igip ka balak anila mo dagom ra ba kayo?
0: Oo, oh, ang lang ang langit oh.
1: Medyo murag lain ra ba?
0: Oo. But afterwards, nadala siguro sa hangin magdomensyo ang kadagom sa kalangitan.
1: May lang tag pag madala ra sa hangin atong problema ba?
0: Lagi ba?
1: Salan man eh.
0: Lagi na.
1: Di man may dala sa hangin?
0: Di madalas. Di na madalas sa hangin magdomensyo.
1: Okay. Ano, bukid na. Bukid na ang problema.
0: Madala rin sa ampo.
1: Kana.
0: Madala rin sa ampo.
1: Religious lang yung karoon.
0: Natakdan ko yung Magnum Rudy. Takdan ni Magnum Rudy.
1: Muna yung pari nga manyakis.
0: Napos siya sa lapasan doon.
1: Napos sa lapasan doon.
0: Pero taga-gusap ba yan siya. Naiabot dito sa lapasan.
1: Mister. Naroon si idol dito di ay.
0: Lagi no.
1: Yamin pa na.
0: Kinsa ka to yung giangkon dito. Kinsa ka yung giangkon dito.
1: Ano pa siya ka-exaba. Allah.
0: Eksaba pero nadunggan na na yung idol.
1: Nadunggan na yung idol. Idol. Laka.
0: Laka. Kada pong usa sa mga kapabibo sa Fiesta Magna Mansion. Kada ba ito mga... Piryahan, di ba?
1: Kanao, piryahan.
0: Okay, para man sa mga kabataan, mga bata, no. Bisan mga young at heart, sakay gaya pa ng mga...
1: Bisan mga dagko na, Magnum Gilbert, masakay man. Mga dagko na. Nakita dito nga rides nga medyo murag malabad gani mo ulo pag makasakay ka.
0: Nakasakay ka, wala ra sa.
1: Wala no, tanaw na ko, murag lain mo gani sakyan niya. Kaya ka lang ituyok ka nga ilambayog-lambayog ka ba.
0: Mura nag roller coaster?
1: Murag dili po siya roller coaster.
0: Roller coaster?
1: Mura ra siya ka nang ilabayog-labayog pero gatuk-tuyok.
0: Ah, wa?
1: Po siya nga lang na
0: ito. Itong murag lapad kay siya?
1: Lapad, o.
0: Lapad pero mukha na anak kalit.
1: Oo, magtuk-tuyok. Medyo murag hadlok ba kaya ito eh? Murag ikaw mo lang lain, magiging paminaw ni mga tanaw ra ka, murag lain man ni mga paminaw.
0: Correct, okay. Siyempre, siguro ikaw, di man sa kakalipong po sa may nanak, di ba?
1: Depende, kung medyo murag ingat to nga mga pangkuan, pagsakay, medyo murag makalipong gid siya.
0: Okay, hinahinay man na, ito sa mukusog ha?
1: Oo, hinahinay noon.
0: Dili ra ba na pwede mo yung ka ay undang kay kalipungon ko di mo na pwede di ba
1: sabi mo ambak ka
0: di mo na pwede bawal na bawal dili ta di mo na pwede mo diretso yung stop di ba
1: hinahinay pigid na mo usa dugay pigid na mo human
0: dugay pagid
1: paggawas usuka
0: teknik mangud ana kung gasakay kag mga rides magdomensyo musinggit gyud ka.
1: Singgit gig ka.
0: Para mapagawas ganyan yung mong kakulba.
1: Yung gibati.
0: O gibati nga. Basing heart attack. Heart attack tanon ka kung.
1: Dili
0: mo bitaw ano. Dili mo ipagawas yung mong gibati ano.
1: Lagi ba? Bakit singgit. Sagit di ka.
0: Singgit
1: eh. Dapat. Kana nga time. Suko kay ka. Kinsa mong isagit. Kinsa mong isagit. Ano lugar din.
0: X. Pag X na lang siguro. Sao na lang. Daw karong ano 'di ba August 13 ug August 18 sa sa to Mary Rose Carnival kay libre ang ano 'di ba ang sakay sa mga rides
1: libre
0: sa siyudad sa Cagayan de Oro ni Clarix Mayor Clarix Uy.
1: So muna ilang giabang-abangan sad kay kani kay libre na pila ray ko ano so mas malingaw pa sila.
0: Libre entrance, libre sa rides.
1: Libre sa rides.
0: Oh.
1: Libre snacks.
0: Wala siguro.
1: Sakay lang, sakay.
0: Ikaw, bayad na ito ba? sa kailang og entrance.
1: Oh,
0: o, sa August 13 og sa duwa una duwa man ka ano higayon.
1: Mm.
0: August 13 og sa August 18.
1: Sumukan gi matuy ka dito maglum Gilbert.
0: Alas 5 sa hapon magsugod.
1: Matuy ka dito.
0: Depende sa time kung di mabisi.
1: Ah, kung di mabisi, di busy ka tulog.
0: Busy ka tulog ko na ina.
1: Katulog ko na gyapon.
0: Lagi. So, muna siya. Pasalamat gyapon. At least, kadugan sa pabibo bitaw.
1: Mm.
0: Pero kung ikaw na kay Balatian, ayun ang ipugusin ko. Galingan na mo sa kay ginana kay delikado man.
1: Basi yung nag-atakihon ah.
0: Oo, oh, delikado mo kayo na siya.
1: Noon. Basi maglipay-lipay, ano, nag-atake na.
0: Delikado na. Oo. Nakisakit sa kasing-kasing. Lahi pa itong broken-hearted ka.
1: Lahi pa ito.
0: Lahi pa siya. Kaning sakit sa kasing-kasing mo ni siya ang ano gid ba sa kung sa ano ba kanang tinuod gid na sakit sa heart. Wala siya may galang likay na lang gid mga migrant friends kung nakay kadlok sa heights niya dali ra ka malipong ay nagsakay na migrant friends.
1: Okay ra imong tapad gwa chicks kayo na.
0: Ay okay ra mo bis basin day mo kalito gako sa imo de okay ra.
1: Sada kayo.
0: Oo. Okay. Okay ra kayo na siya malipay gid kana mga migrant friends.
1: Nga pag nga yung tapad nimo tsaka kay dagway
0: na samot ka samot ka makulbaan
1: samot ka makulbaan
0: pinaka simple na sakyan di ba kanang Ferris wheel.
1: Oh Ferris wheel
0: kay saka panaw gram na tuyo ka na then pinaka ano lagi katong roller coaster katong isang gingon nimo ng sa tong tawag na ride
1: limot ko si ngalan ato eh.
0: Kanang daghan kay makalingkod no.
1: Oh daghan makalingkod nya hinahinay lambayog mo kana ito tuyok pa ka pagkuhan.
0: Oh nana
1: oh
0: mabali mabali bitaw ano
1: oh mabali di ka pwede nga magbutang kag cellphone sa imong kuan sa imong
0: matagak.
1: Oh matagak gid siya.
0: Oh dapat naka safe gidaan imong safety na daan imong ano imong cellphone
1: kay ibali-bali man gid mo.
0: Oh swerte to ka kuha sa cellphone sa obos.
1: Oh, pitaka.
0: Ay nana.
1: Magid. Delikado.
0: Ang pinaka, ano sabi niya, ang horror house.
1: Horror house.
0: Oo. Oh.
1: Yay, kuhaan mo na. Kanang, muna yung puso sa mga pinakaraan, di ba? Karaan.
0: Muna, horror house. Ambot kung kinsa ba yung mga nakasunod ka sa nana?
1: Nakasunod mo ko sa una, bata pa ko. Hadlok kay ko.
0: Oh, okay,
1: pero pag-abot na nako ka ng mga teenager o mga kuan na, mga hamburger, ano kung ganahe, hindi naman, hadlok.
0: Mas hadlok pa kita.
1: Mas hadlok mo, mga katapad kay Gold, tsaka kayo.
0: Pero mga kamot, mabugnaw kayo, nagunit itong ice.
1: Oh, so, bata pa ko, di, nakasalud ko diyan. Ay, hadlok kayo, murag na trauma, kay pananaw na ko sa akong mama, murag na kuan.
0: Di ba, na yung horror train mo na?
1: Oo, oh, na yung horror train. Oh. Na yung kanang mulik-lihok din ng mga manika. Inigla kay inigkuan nimo hinahinay pigud inyong dagan. Nay gagukod.
0: Gamay pa ka to so wa kay idea.
1: Wa kay idea. Pero pag dako pagbalik nako nan dito dai.
0: Nan at para man dito bidaw.
1: Nya ma murag mahalata ra ba nimo nay nga nay tao sa likod gagalyok-lihok, gagalyok-lihok sa kuan. So
0: ay nakapahadlok ana ayang sounds.
1: Sounds.
0: Sound effects, di ba?
1: Sounds effects.
0: So sounds effects. Wala mag-handlock na siya. But ang depende rin sa tao, man, kay musinggit lang bitaw, mag-scream kay tungod lang, sa para mabibo lang.
1: Oo, oh, muna yung mga kuwan lagi nila. Ipasyagit lagi daw kuno, basta ano?
0: Syagit rin na.
1: Okay.
0: Para daw maka pagawas yung gibati.
1: Pagawas yung gibati, ha? Ah,
0: ano siya. Anyways, may gana, ha? Ayaw kalimot mga migrant friends, mag-uban-uban pa ta. Hangtod sa alas 9 sa gabi may gala sa atong programa ang Magnum Sabado Night Talk. Paunang padayon lang sa pagpaminaw kay maghinabi na ta sa itong mga dinapit na bisita may gala. Karong gabi yun ang mga Magnum friends. Paunang padayon lang sa pagpaminaw sa atong programa ang Magnum Sabado Night Talk. Oras may gala alas 8:02 na.
2: Kanunay ka bang hilantan, sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Linggo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo, Sidio.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Kabirnisan to ba kay sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
5: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
4: Ha? Ngano man?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
4: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magdum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magdum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio. Sa Musika, Balita o Serbisyo, Magnum Radio. Magnum Sabado Night Talk. Magnum Sabado Night Talk. Yo, baby. With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang Limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.

0: Alright, balik na may gala sa atong programang Magnum Sabado Night Talk, Magnum Mencho.
1: Yes!
0: Kay syempre, din na ta sa atong guest may gala karong gabi una.
1: Uh-huh.
0: Yehey! Makakasama natin mga Magnum friends, ang singer and songwriter.
1: Yeah.
0: And from Coronadal, mga Magnum friends. Alright? And under siya sa Active Talents Guild, mga Magnum friends. Live sa Magnum Sabado Night Talk, Mash. Ba ang pangalan niya Mash?
1: Potato.
0: Mash lang.
1: Mash lang.
0: Hi, Mash. Good evening sa'yo.
2: Hi po.
0: Hi. Kumusta ka naman?
2: Ako.
0: Okay naman?
2: Okay naman po.
0: Okay naman. Okay lang. Parang ready ka na sa guesting, ha?
1: Oh.
2: Siguro.
0: Hindi naman masyado. Hindi naman masyado halata. Ganun.
1: Hindi masyado.
0: Bumati ka muna sa lahat ng nakikinig at saka nanonood, Mash.
2: And magandang gabi po sa lahat po ng nakikinig ng Magnum Radio. And I would also like to greet yung mga supporters ko po from Coronadal City.
0: Mm-hmm.
2: Yung aming talent agency, the Active Talents Guild, Coach Chris and mm-hmm. Coach Keith. Sa mga fellow artists ko din po. And also my family. Hi, Mang. Hi, Mang.
0: Mm-hmm. Alright, marunong ka magbisaya?
2: Medyo po.
0: Gamay lang. Okay, actually, ang sa Coronadal, di ba, mash halo na yung mga dialect dyan, di ba?
2: Yes po, mm-hmm. pero mostly po ng mga residents dito are Ilonggo. Ilonggo
0: people. Ilonggo.
1: Ilonggo.
0: So, Ilongga ka na rin?
2: Ilongga po talaga ako. Kasi ako po is Ilongga.
0: Kasi yung pang mga Ilongga daw, Magnum Mencho, malalambing daw yan sila.
2: Totoo po ba?
0: Totoo ba yun? Totoo yun?
2: Siguro po sa tono.
0: Sa tono lang.
1: Sa tono.
2: Sa tono lang.
0: Kahit siguro galit, di ba? Parang malambing pa rin.
2: Yes po. Pag ano, sample po, yung ate ko po ganyan, di ba? Pag nagagalit, sobrang lambing niya po.
0: Parang siguro pag pinapagalitan, di natatakot dahil malambing pa rin ang boses.
2: Actually po.
0: Parang ganun,
2: di ba? Natatakot kasi, yun nga po, parang hindi naman sila tonong galit.
0: Paano kung mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-away? Medyo may konting alitan, paano mag-away sila? Malambing pa rin?
2: Ganun pa rin po, I think. Opo, pero... in Coronadal po kasi since nahalo na yung mga tao dito, hindi po siya kasing lambing nung tone ng mga nasa Iloilo City talaga. So, yung sa amin, parang medyo may halo merong halong angas ba yung tama?
0: Angas din. Then may mga ano na rin dyan, mga Bisaya, di ba?
2: Yes po. Meron po Muslims, may IPs po, Blaan, Tiboli, and yun po, Ilonggo, Bisaya.
0: Marami pa lang ang dialect kayo diyan. May Tagalog
1: sweet,
0: pa.
1: Sweet. Parang halong Tagalog, di ba?
0: Medyo mga ganun.
1: May halong Tagalog na.
0: All right. So, kumusta ang kumusta ang pagiging isang singer at composer songwriter ni Mash?
2: Kumusta ang pagiging singer songwriter?
0: Kumusta naman?
2: Ito po siguro.
1: Kaya pa ba?
0: kaya pa ba?
2: Mixed emotions. Parang. Kaya pa naman po. Lang po, kasi po siguro, as a singer-songwriter, yung isa po sa struggle namin, siguro na singer-songwriter, is yung makapaghanap ng inspiration para gumawa ng bagong kanta.
0: Inspiration, ibig sabihin inspiration. Para sa heart, mga ganun.
2: Pwede po yung sa heart. Hindi naman po kasi limited yung topic ng songwriting. So, pwede siyang love for the opposite sex. Pwede siyang love for your parents, your family.
0: Kasi di ba, pag brokenhearted ka, mas madali ka rin makagawa ng kanta.
1: Mm-mm.
2: Actually po, from experience.
0: Aba, so dumaan ka pala
1: from
0: sa
1: experience.
0: Pinaasa ka rin pala dati.
2: I'd rather not comment po. Charot lang.
0: Dahil tapos na, naka-move on na, ganun.
2: Yes po. Yun yung reason po bakit ako nakabuo nung single ko.
0: Alright. So, yun pala ang dahilan. So dapat hiwalayan ang boyfriend para magagawa ng kanta.
1: Oo.
2: Disclaimer po, hindi po yan ang goal ko.
0: Hindi naman, ano lang, tumiming lang sa panahon, ganun.
2: Yes, mm-hmm.
0: All right. But anyway, so ilang taon ka na sa ano music industry, Mash?
2: Since 7 years old po ako, kumakanta na po ako in schools, mga school competitions. Kasi po, ang mother ko is a singer.
0: Mm-hmm.
2: And then, parang siguro sa aming magkakapatid, ako yung nakitaan niya ng potential in singing. Kaya ako yung pinalaki niya talaga na singer.
0: Oh.
2: Since I was 6 years old, ayun po, tinetrain niya na ako maging singer. And hanggang ngayon po, dala ko pa din siya.
0: Dala mo pa rin. Oh.
1: Yes. Pamana galing kay mama.
2: Yes.
1: Pamana.
0: So ba't Mash ang napili mong pangalan? True name mo ba ito? Totong pangalan mo?
2: Actually po, shortcut po siya ng aking full name. Yun po yung tawag sa akin usually ng mga kakilala ko. Mash.
0: Mash.
2: Yes.
1: Ano ba yung full name mo?
2: Mashael po.
1: Mashael.
0: Mashael.
2: Yes.
0: Oh. Ang sakit-sakit, Mashael na masyado.
1: Oh, Mashael?
0: Masakit na masyado. Mashael.
1: Masyado din.
0: So para in short, gawin na lang Mash, ganun.
2: Yes po. Po. And dun po kasi ako parang binansagad ng friends ko every time po na tatawagin nila ako. Kasi ang haba daw po kasi i-pronounce ng name ko na okay. Mashael. Kasi kailangan mo i-pronounce lahat ng syllables. Kaya Mashael po.
0: Yung bang pangalan mong Mashael, combination ng pangalan ng papa mama mo?
2: Ay, hindi po. Actually po, pangalan po siya, because ang mama ko po is dati po siyang domestic helper sa Saudi Arabia. And then, yung pangalan po ng inaalagaan niya nung time na yun is si Mashael. So, doon niya po kinuha yung name ko.
1: Ano yan? Muslim? Yes, Muslim? Mashael?
2: Oh, yes po. Arabian name po siya.
1: Arabia.
2: Yes po. Yes po.
0: All right, so balik ta. Medyo nawala. Okay. Naririnig mo pa kami, Mash?
2: Yes po, opo. Ako po ba naririnig ko?
0: Naririnig ko. Ang ganda ng boses mo. Nagsasalita pa lang, maganda ng boses mag-dimension, di ba?
1: Oo. Ulam na ulam yung salita. Boses pa lang.
0: Boses pa lang ulam na. Kasi, so, 6 years old ka pa, nag-start kumakanta na pala, ha?
2: Yes po.
0: So hindi ka masyado pala ano nakakapaglaro sa labas dati?
2: Ay, hindi naman po ako na deprived ng childhood, pero ano lang po, pag for example merong mga singing competition sa school and pinapasali po talaga ako ni mama ko, and then may mga tinitrain niya po talaga ako para doon sa competition na yun. So parang puro bata pa lang namulat na ako sa competition sa lalo na sa school.
0: So, ilang taon ka nung nag-start kang sumali sa mga contest?
2: Ang first ko na competition po is grade 2 ako. That's I was 7 or 8 years old. Po.
0: 7 or 8 years old.
1: 7, 8?
0: Saan yun? Saan ka na sumali na contest na yun? Saan?
2: Sa school lang po namin. Para intramurals.
0: Alright. So, yan ang first mong sali.
2: Nakauna ko talaga yung singing competition.
0: Ano yung kinanta mo doon kung na-remember mo pa?
2: Hindi ko po yung makakalimutan na song. Yung po yung Forever's Not Enough.
0: Ba?
1: Forever's
0: Not Enough by Sarah Geronimo.
2: Yung po yung uso na song. Long time.
1: Forever's Not Enough for me.
0: So, kumusta naman yung pag-join mo doon? Ano yung anong achievement mo doon sa pag-join?
2: Actually po, kaya ko nasabi na hindi ko siya makakalimutan na experience. Kasi during that time, siguro po dahil sa nervyos. Kasi bago-bago mo pa lang po. And then nung time po kasi na yun, ako lang po yung elementary student. Tapos pinagamit po ako sa mga high schools. Pinagamit po ako. So sobrang kaba ko po, nakalimutan ko po yung lyrics ng ibang part.
0: Nako.
1: May mga times na ganyan.
0: So anong nangyari doon? Anong naging resulta sa contest?
2: Pero ano po, siguro proud pa rin po ako kasi naka first runner up pa rin.
0: Wow. Nalimutan pa yung lyrics, ha?
1: Oh, first runner up.
0: First
1: din?
0: Runner up pa? Ba? Oh. Paano na lang kung nakumpleto yung lyrics magdomensyo?
1: Oh, panalong panalo.
0: Panalo. Oh.
1: So kaya para dapat mong gusto mong maging first runner up, kalimutan mo yung lyrics mo.
0: Ano yung ano, anong prime mo doon sa pagsali mo?
2: Wala po kasi ano lang siya, intramurals lang po talaga, parang bringing honor lang sa department namin.
0: Parang anong dagdag
1: ano lang points.
0: Points sa subject.
1: Dagdag points ng subject.
0: Padagdag ng kasiyahan sa school, ganun. Pero yung sa ano, afternoon may iba ka pang sinalian, yung may contest talaga, may prizes, ganun.
2: Hindi po ako pinapasali kasi ng mama ko sa like outside school po. Ang ano niya lang po kasi sa akin is parang yung singing ko is hindi siya for income, parang ganoon. Hindi siya para makapag-generate ako ng income.
1: Oh, para lang kasiyahan lang.
2: Generate ako ng income. Opo, parang for her ang singing po is hobby, ganun.
1: Hobby
2: so,
1: lang.
2: Opo. So usually po pinapasali niya ako is sa mga school competitions lang po talaga. And doon po talaga ako nasanay na sa school competitions lang siya.
0: Oo, sa mga schools lang. Mostly sa mga... alright.
2: Pero nung naging adult na po ako, na-realize ko din na pwede palang pagkakitaan yung talent. So, lumalakit racket minsan sa labas.
0: Di ba? Dahil ano?
1: Anong racket yan? Yung racket ni BBM?
0: De, yung racket na may mga events, sumasali event. Siya, ganun.
1: Event pala yun, event.
0: So, anong taon, ilang taon ka nun nung sumali ka sa mga event?
2: Pagtapos ko po ng college, I think mga nasa 20s na po ako nung nag-start ako na kumanta sa labas. Mga events na po.
0: So, ano yung mga events na, ano, anong mga events yung nasalian mo na?
2: Meron po birthdays.
0: Birthdays.
2: Meron din po weddings. Usually po birthdays and weddings po.
0: All right. So ano yan sa buong ano if, buong kasal nandoon ka buong araw, ganun.
2: Yes po, kasi usually po pag event singer, tinatapos ko po talaga yung event.
0: Oh, di ba? So ikaw lang yung kumakanta o nagpe-play ka rin ng musical instruments, ganun?
2: May time po na ako yung nagpe-play ng instruments kasi nagigitar naman po ako. Meron ding time na instrumental lang po yung gamit ko. Like, yung may backtrack lang po ako. Yun lang po.
0: Until now, tumatanggap ka pa rin ng mga events ganun?
2: Yes po. Actually, ngayon naman po is, usually nasa mga company events po ako. Like, mga acquaintance, ganyan po.
0: Alright. So, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon ang mga racket mo.
2: Thankfully po. May kumpanya pa naman.
0: Di pa naman lumilipad yung racket mo, di ba?
1: Nag-fuel pa lang.
0: Nag-fuel pa lang. Nagpapagas pa lang. Gas up pa lang.
1: Nag-gas up.
0: Alright. So, may sarili ka ng mga songs, Mash?
2: Yes po. If natatandaan niyo po yung dati niyo po na guest, Braha.
0: Braha.
2: Yung debut song po nila, ako po ang sumulat nun.
0: Ikaw pa lang sumulat nun. Ikaw pa lang dahilan. Kaya naka-single sila.
2: Po yung single ko din po na release nung May 30, Iglap po yung title.
0: Iglap. Ito yung sa'yo na song, Iglap.
2: Yes po, ito yung sa akin po, Iglap.
0: Iglap. Anong meron sa song na Iglap?
2: Yung iglap po, always ko po to na intro. Pag ano po ako ng iglap. Ang iglap po ay para sa mga taong magaling lang sa una.
0: Marami yan dito sa Pilipinas. Maraming mga lalaking ganun.
1: Magaling lang sa una.
0: Matinong kausap sa ano, simula. Pagdating ng mga ilang mga buwan, hindi na.
1: Wala na. Hindi na makausap.
0: Ano yung basis experience mo, ano, Mash?
2: Yes po. Actually, yung mga songs ko naman po is based, halo siya based na experience ko po. Mga napanood ko na experience ko.
0: Ano to? Anong genre? Slow? Ano ba to? Medyo love song?
2: Acoustic po siya actually.
0: Acoustic.
2: Ano niya, opo. Yes po, yun po.
0: Acoustic. Oh. Ito yung so, unang song mo na record and nasa ano na, nasa lahat ng mga, nasa Spotify na, YouTube, ganun.
2: Yes po.
0: Oo. Itong, ano, kailan mo ito na, ano, na nasulat? Nasulat ang kanta na to, yung Iglap.
2: Actually po, 2025 ko pa po siya. 2024, sorry. 2024 ko pa po siya nasulat. Pero, natagalan lang po ako sa process, siguro sa paggawa ng melody ng song. Kasi po parang gusto ko
1: parang nainip ka.
2: Yung first ko na song po is maganda po siya. Kasi nga po, first mo siya na i-release na song. So, yun po, natagalan po ako sa process.
0: Oh, alright. So, ito yung medyo matagal ang process sa Iglap.
2: Yes po.
0: Oh.
1: But, Iglap nga lang, matagal na ng process no? Kasi pag sasabihin mo Iglap, madali, di ba?
0: Oh, yes, Iglap. Oh, madali lang.
1: Sa isang Iglap lang.
0: Sa isang iba yung
1: Iglap. Wala rin lahat.
0: Parang ganun, di ba?
1: Okay, bilis ng iyong pagdating.
0: Oh, Iglap lang. Parang isang tumaan lang siya. Inibig mo ng sandali na wala bigla. Parang ganun.
1: Talaga, no?
0: So, after ng Iglap, may sumunod pa ba?
2: Meron po akong mga sinusulat ngayon. Hopefully this year po makapag-release ako ulit. Yun po. Abangan niya na lang po.
0: Abangan natin.
1: Abangan!
0: Iba yun, Boy. Abunda yun. Iba. Si Kuya at si Tito Boy yun. So, abangan. So, ngayong taon, may i-release ka na namang bago.
2: Hopefully po. Ma-release po yung isang another single this year po.
0: Hindi pa pwedeng sabihin yung title?
2: Actually, hindi po ako decided sa title niya. Kasi, meron po kasi akong sinusunod na principle sa paggawa ng title ng kanta ko po. So, pag-iisipan ko pa po siya.
0: So, paano yung ano? Anong dapat i-title sa isang song? Especially sa'yo, may principle kang ginagamit para paanong gumawa ng isang title ng song. Dapat sa'yo, anong dapat ng mga ano, yung piliing title sa isang song?
2: For me po kasi, nakadepende naman po siya sa songwriter. Pero kasi po yung sa akin, as much as possible, gusto ko po na yung title ng song ko, isang beses lang siyang mamimension sa kanta.
0: Isang beses? Isang beses lang? Hindi na pwedeng yung ulitin hindi, ganun?
1: Hindi tulad ng otso, otso! Otso, otso! Grabe.
0: Marami yun.
1: Klarong-klaro talaga na otso, otso yung ano.
0: Pero kay Mash, gusto niya isang beses lang.
1: Isang beses lang.
0: May ibang Mash, ang kanta, yung title ng song, nasa first line ng song, di ba? Alam mo yan?
1: May kanta nga na wala dun sa song eh.
0: Walang title?
1: Oh, yung title, wala dun sa song.
0: Oh, may mga ganun.
1: May mga kanta nga ganun.
0: Yung katulad ng Unchained Melody, ganun.
1: Oh, Unchained Melody.
0: Oh, wala dun.
1: Di ba ano yun?
0: Oh, my love.
1: Parang... Sasabi, anong title lang? Oh My Love.
0: Pero until now, undecided ka pa kung ano yung ita-title mo sa i-re-record mong song.
2: Yes po. Pero yung theme po ng kanta, decided na po. Actually, tapos ko na po yung lyrics niya. Ganun po. Talaga.
0: So, anong unang ginagawa mo, melody o lyrics niya?
2: Ako po, nauna po talaga ako sa lyrics.
0: Lyrics.
1: Lyrics.
2: Hindi ko gusto yung ending ng lyrics. Hindi ko po siya pagpapatuloy. Ganun po ako na. Alright.
0: So marami pang dadaanan bago ka sa next level na para sa melody.
2: Yes po.
0: Mga ganun, di ba? Mas madaling gawin ang melody kaysa sa lyrics.
1: Para sa
2: For me po, mas madaling gawin ang lyrics po. Melody po. Depende pa din po siya sa songwriter. Kasi meron din po ako dalang songwriters na mas madali pong gawin yung melody muna bago sila mag-lyrics.
0: Oo. Pero yung ano, di ba mahirap gumawa rin ng melody? Dahil minsan pag nakikinig ka sa ibang mga songs, medyo nagagaya mo yung mga melody nila, di ba? Mga ganun ng style.
2: Yes po. yun po yung isang struggle din. Songwriter ka, yung iingatan mo na wala kang maagaw ng melody, wala kang magagaya ng melody.
1: Makapiright.
0: Oo.
2: Yes, exactly po.
0: Okay lang yung agawin yung ex.
1: Yung ex. Agawin na lang yun.
0: Oh, di ba? Ano, actually, ano, yung melody. Yung melody dapat tahimik na tahimik siguro yung kwarto. Wala kang naririnig kahit ano, di ba? Para makagawa ka ng talagang yung magandang melody.
2: Yung sa akin naman po, may times po na ganyan ako. May times din po na mas gusto kong lumalabas kasi parang pag meron po akong narinig na sound, magkakaroon ako ng inspiration. For example po, yung isa sa song na ginagawa ko right now is parang naalala ko yung sound ng
0: barko
2: na announcement announcement sa train. Parang announcement siya sa train. Yung parang ding dong, parang something ganun po. So, na-inspire ko akong
1: paging Mr. Gilbert de los Santos. Ang imong pitaka, nahulog diri.
0: Ding dong na yan.
1: Ding dong dong.
0: So yun ang style, yung sabi mo, yung parang paging, ganun.
2: Yes po, opo. May mga ganyan po na time. So pag may narinig ako na random na sound, nagiging inspiration din siya for me.
0: Hindi lang pala tao yung ina-inspired mo.
2: Po.
0: Pati yung ano, mga sounds.
1: Mga sounds.
0: Pero sa tingin mo ba, Mash, saan sa dalawang ang pinaka-importante? Ang pinaka-importante talaga yung melody niya, yung magandang melody o ang magandang lyrics ng song?
2: For me po, nakadepende siya sa, siguro nakadepende po siya sa genre ng song.
0: Mm-hmm.
2: Kasi for example po, sa P-pop or sa pop na lang po, is mostly po kasi pag pop talaga, pag, usually yung ginagamit yung melody po na madaling mame-memorize ng listeners. So, usually gagamitin nila yung parang malapit po sa common na melodies para po madali talaga siyang maging popular in the market. Yung sa akin naman po kasi medyo nasa pop naman po ako pero na more on ano siguro, na more on sa instrumental, sa acoustic po ako. Mas important po sa akin yung lyrics kasi mas nafe-feel ko po yung song ko through the lyrics.
0: Mm. Kasi ngayon may mga melody ng mga kanta kahit hindi na intindihan, sumisikat, di ba?
2: Yes po.
0: Kahit yung mga tao, ang saya-saya, nag-i-enjoy, sumasayaw pa, pero hindi nila alam anong ibig sabihin ng song.
2: Yes po, opo.
1: Walang alam.
0: Hindi alam mo anong meron sa song, pero sumikat, di ba?
1: Sumikat pa.
0: Mga ganun. Pero para sa iyo importante yung ano, yung lyrics ng song, yung laman talaga.
2: Opo.
0: Okay. Mo magud ang uban magdamansyon, no? Ang uban magud kay ganahan, ay chada kay melody okay ka ay. Iba naman 'yon. Pero sa iyo lyrics talaga ang pinaka ano, highlight sa song. Sino yung ano, ina-admire mo ng mga singer sa Philippines? Mash.
2: Philippines po, medyo murag ma-reveal akong edad ani. Joke
0: ay, lang po. Sige lang, kay parehang tag-edad. 22 pa man, may.
1: Mga tigulang naman ganun.
2: 21 po ako, 1 year younger. sa ano po, sa Philippines po, idol jud na ako si
0: Pelita Corrales. Akala ko si Pelita Corrales.
1: Dili.
0: Sino yun?
2: Si Kichi Nadal po.
0: Ah, Kichi Nadal.
1: Kichi Nadal.
2: Ito daw akong influence sa ano, sa gita, sa paggitara, si Kichi Nadal.
0: Bata pa ang po si Kichi Nadal, di ba?
1: Bata pa. Igunsa na sila na Coronadal.
0: Huh? Huwag ano-ano daw ni Kichi Nadal, si Coronadal pala.
2: Kasi igsoon sila.
0: Kichi Nadal sa paggitara.
1: Oo.
2: Yes po. Tsaka kasi po kay Kichi.
0: Kichi Nadal. How about sa mga male singers, ganon?
2: Sa male singers naman po, siguro po, kung sa pop po ako, I'd go with Stel po sa SB19.
0: Stel sa SB19. Ah, okay. Sa mga ano, yung mga medyo mga yung mga ala ano, Eric Santos, mga balladeer ganun.
2: Ay, sa mga balladeer po, Ogie Alcacid.
0: Ogie Alcacid. Oh, classic na classic, ha?
1: Oh, magaling si Ogie Alcacid sa mga ganyan, no?
0: Oh, composer talaga yun, si Kuya Ogie. Kuya Ogie. Oh, magaling yan. Sa magaling mga love songs, mga marami siyang pinasikat. So, for example, one day, may ginawang song si Ogie Alcacid sa'yo.
1: Oh.
0: Anong siguradong tatanggapin mo siguro, di ba?
2: Of course po.
1: Ogie Alcacid na yan.
0: Ogie Alcacid yan.
1: Sikat na ano na.
0: Pero yan, ang kakantahin mong song, hindi mo gusto yung lyrics.
1: Okay lang.
0: Okay lang sa'yo.
2: Yes po. Ano naman po kasi ako, always po akong open for learning.
1: Open forum.
0: Open-minded ka ba?
2: Open-minded po ako.
0: Ah, okay. Oh, di ba? Ogie Alcacid din gumawa ng kanta, ibibigay sa iyo. So, bakit ka pa maghihindi, di ba? Magdumedyo, di ba?
1: Aayaw ka pa.
0: Aayaw ka pa?
1: Arte-arte mo naman.
0: Ogie Alcacid din 'yan eh.
1: Ogie Alcacid din 'yan. Oh. Lalo na si Lito Camo, di ba? Magaling ano.
0: Sa mga composer, novelty songs si novelty si Lito Camo. Kilala mo si Lito Camo, ano, Mash?
2: Yes, familiar po siya sa akin. Pero more siguro sa asin din po, mga ganyan
0: asin
2: po. Yes po.
0: Yung mga suka, tuyo. So ano, di tayo naniniwalang may bagong song si ano si Mash, kundi niya di siya magbibigay ng sample. Oo, dapat may sample.
1: Dapat may sample to.
0: Oo. Ano to? Ready ka na ba sa pa-sample, Mash?
2: Yes po.
0: Yeah. Actually, ready siya eh.
1: Ready na.
0: Di halata eh. Di halata. Di halata na.
2: 10% lang po yung pagka-ready. Joke lang.
0: Nasa bahay ka ngayon? Nasa bahay ninyo?
2: Hindi po. Nasa studio po ako ng talent agency na.
0: Ah, kasi may gitara kami na nakikita.
1: Baka pwede pahiram ng gitara.
2: Pati naman po. Paano po ipadala to?
0: Okay, so si Ma'am Joy na nanonood yata si Ma'am Joy ngayon, di ba?
1: Ma'am Joy.
2: Oh, watching po siya.
0: Si Ma'am Joy. Ma'am Joy, good evening sa iyo.
1: Ma'am Joy.
0: Siya rin nagmamanage ng Braha sa kayong ano, yung last week na guest natin na grupo.
2: A+.
0: Yung so, A+.
1: So ito pala si Mas yung sumulat ng ano ng kan sa Braha.
0: Sa Braha. So ano, sa A+ ikaw rin sumulat din na.
2: Hindi po.
0: Hindi na, iba na ang gumawa.
2: Iba na po yun. Hindi ko na po yun genre yung sayaw.
0: Iba na. Hindi ka ba sumasayaw, ano, Mash?
2: Hindi po.
0: Hindi kami naniniwala.
2: Parang hindi po kasha sa frame, so wala pang sayaw.
0: Sabi nila, dapat kung ano, actually si Mash, nahihiya lang siguro siyang ipakita yung talent niya sa pagsayaw magdamenjo. Pero I think marunong siyang sumayaw. Diba? Hindi naman siguro kaliwa pa rin ang paa mo, diba?
2: Meron pong mga bagay na hindi po dapat natin dinatry.
0: So, no, hindi dapat pilitin kung hindi pwede, ganun.
2: Yes po, tama po.
0: Importante, ano, may pasample siya sa kantang bagong single niya, yung Iglap.
1: Iglap.
0: Oo, Iglap.
1: Tingnan natin kung gaano ka Iglap.
0: Ang ignog. Ignog.
1: Ignog.
0: Iglap. Alright. Game ka na? Game na rin kami?
2: Yes po, sige. Wait lang.

0: you.
1: Akala ko'y tayo na.
2: Magaling lang, lang sa, pala una.
1: Sa una.
2: Kaya pala.
1: Ay, nako.
2: Paano talaga naman? Anyways, nanonood ngayon si Aaron Porras. So, Aaron ma'am, Porras, paiyakin mo po kami ulit. Aba. Si Jimboy Cadiente. Kilala mo si Jimboy Cadiente?
0: Yes po. Actually, mga kasama ko rin po silang artist dito.
2: Ah, oo. Oh, okay. Sabi ni Jimboy Cadiente, ang Karen Carpenter daw ng Coronadal City. Totoo yun?
1: So, Karen Carpenter. Oh,
2: hindi kami naniniwala again.
1: Oh, ilang ilang bahay na yung nagawa.
2: Hindi, iba yung singer yun. Carpentero yun. Iba yun. Carpentero yun. Ito, carpenter talaga, singer. Oh, Karen,
1: si Karen Carpenter.
2: Paano yun? Anong kaya mong magpa-sample any song from ano Karen Carpenter?
0: Sure po.
2: Ha?
0: Yes po, sure po. Isa po siya sa influence ko actually sa singing, si Karen Carpenter.
2: Si, so, ano, si Chris Campo, nanonood din daw sila ngayon. Yung mga kasama mong mga artisto, di ba, sila?
0: Yes po. Po. Si Coach Chris, coach ko po si si Coach Chris.
2: Oh, Coach. Magandang evening sa'yo, Coach.
1: Coach.
2: Anong sports yan?
1: Hindi, iba yun.
2: Iba yun.
1: Coaching sa singing.
2: Sa singing. Okay.
0: Guitar.
2: Sa guitar.
1: Sa guitar pala. No?
2: Okay.
1: Namali ako.
2: Anong pwede mong isample na Karen Carpenter na song? Ang ganda.
1: Hindi pa, wala pa.
2: Wala pa pala. Wala pa pala. Hello?
1: Ano pa? Nag-iisip pa.
2: Hello, Mash.
1: Nawala siya.
2: Nawala si Mash.
1: Nawala ka, Mash. Yung boses nawala.
2: Nawala si Mash. Saglit lang nga, hindi natin narinig si Mash. Masyadong mahina.
1: Masyadong... Silent.
2: Naon sana?
1: Na, pero wala dari.
2: Wala, may tingog. I-try daw balik. Right, atong balikan ka dyan. Mash, wait ka lang dyan, oh. Mash. Mash.
0: Yes po.
2: Oh, hindi ka namin naririnig na. Oh, pero ngayon okay na. Alright.
0: Okay na.
2: Oh. Medyo nalungkot kami, hindi namin naririnig yung boses mo.
1: Yung Karen Carpenter.
2: Okay. So, ano yung pasample mong song galing kay Karen Carpenter?
0: Familiar po kayo sa... Popular naman po ito na kanta ni Karen Carpenter. Yung You po.
2: You?
0: Yes po.
1: You are the one.
2: Iba yun. Iba yun. Siya yun.
0: Ayun po, tama po yun.
2: Tama ka. May tama ka.
1: Correct. Mali.
2: Correct. Alright, sige. Pwedeng marinig yung pasample.
0: Sure po, no problem po.
2: Sige. By request ni ni Aaron ba yun? O si Jimboy? Sige, go ahead.
1: Aaron Carpenter.
2: Uy, okay ha?
1: Wala pa.
2: Wala pa. Sige. Ayan na.

0: ganda ng boses, ang lamig magdaman siya, di ba? Galing naman. So, isa sa mga favorite mo si Karen.
1: Yes, da- Karen Davila.
0: Carpenter. Carpenter.
1: Carpenter. Carpenter pala yun.
0: Si, broadcaster man yun, si Karen Davila. So, yan mga Magdon friends, ha? Sa mga, ano, ha? Sa mga nakikinig ngayon, sa mga medyo na late, konti, kasama natin si Marsh, mga Magdon friends, ang singer at saka songwriter. Alright. Yeah. And, syempre, sa ano sa mga Magdon friends natin dyan, pwede pa kayong mag ba gusto yung mag-request ng song pa habang may oras pa pwedeng kantahin ni ano ni Mash. Oy, mga ano mga favorite songs niya pat mag-message kayo mga Magdon friends. Anyways, ano pang mga dapat abangan kay Mash?
2: Yes po. Yun nga po. Hopefully this year po makakapag-release ako ng another single po. Abangan niyo po 'yan. And then po for my ano na mga contents din po, naglalabas po ako ng contents on my Facebook page and on my TikTok po. You can also make requests po kung gusto din niyo nakantahin ko in my contents po. Ayan po. So stay tuned.
0: May tanong dito, kumusta ng puso ni Mash? Ba, kumusta ng puso mo ngayon?
1: Kumusta na raw?
2: Pwede ba no comment?
0: No comment. Na, no comment. Pangalawang no comment ito magdaman siya.
2: Okay naman po. Masaya po ako right now.
0: Masaya. Masaya. Actually, maraming ano, depende kung saan ka masaya. Sa family ba? Sa friends? O sa special someone?
1: Special someone. Pwede rin.
2: Pwede po yung special someone. Doon muna. Joke lang.
1: Yeah,
0: are you the one
1: make me happy?
0: So,
1: are you on dating?
2: Hindi po. Right now, wala po.
0: Wala. Pero sabi mo may special someone.
1: Pero sabi niya pwede daw.
0: Ah, kung pwede sa special
1: kung
0: someone.
1: Kung pwede lang daw.
0: Ah, alright.
1: Wala.
0: Masaya tayo naman si ano daw, si Mash ngayon sa ano niya.
2: Yes,
0: sa right? Sa music industry. Then may ano siya, may bagong single na iklap. At dapat marami pa kayong ano, suportahan natin si Mash mga Magdon friends dahil marami pa siyang gagawing mga kanta. Oo, para sa tamang panahon, di ba?
2: Yes po.
0: Oo. So, 'yun mga Magdon friends. Invite our Magdon friends ang mga lahat ng mga nakikinig at saka nanonood ngayon na suportahan yung bagong song mo Mash.
2: Yes po, hello po Magdon friends. This is Mash from under the Active Talents Guild. Please stream my song Iglap on Spotify and all other streaming platforms po. Available na po yan siya. Kung gusto niyo po mag-relax, gusto niyo mag-emote, pakinggan niyo po yung Iglap and patamaan niyo yung mga taong magaling lang sa una sa inyo.
0: No, based yan sa experience niya no, ni Mash.
2: Yes po.
0: Oo, kaya ayun yung pag-usapan ng tungkol sa pag-ibig magdementyo.
1: Oo.
0: Dahil
1: matatamaan din siya.
0: Siguro nawala na yung ano na, nawala na yung ano, yung trust niya sa mga lalaki.
1: Nako.
0: Dumating ba sa puntong ganun, Mash?
2: Hindi naman po sad nawala yung trust. Siguro po magiging careful ka lang pag naka-experience ka ng mga heartbreaking na bagay.
1: Parang fragile na siya sa ganun.
2: Yes.
0: Gusto mo na ipahinga yung heart niya. May isang tanong dito, sinong gusto mo mag makolab sa isang song?
2: Sinong gusto ko makolab sa isang song? Na-mention ko po actually kanina si Ma'am Kichi Nadal po talaga.
0: Kichi Nadal talaga.
1: Ma'am Kichi Nadal.
2: Since bata po ako, dream ko po talaga na makasama siya on stage. And meron po isa pa. Si ano po, si Army ng Up Dharma Down.
0: Galing din ng Dharma singer yun.
1: Tingnan natin.
0: Ba, nanonood sila ngayon ang mensahe mo kay ano Kichi Nadal.
2: OMG. Hello po, Ma'am Kichi. Ma'am Kichi. You've been my idol since I was 8-9 years old. Sana po one day, hopefully, sana pagpa-pray ko po kay God na kahit man lang po na makapag play tayo on stage or makasing tayo dalawa on stage.
0: Pinaka-favorite song mo sa Nick kay Kitchinadal, yung wag na wag mong sasabihin?
2: Yung Same Ground.
1: Wag mo raw sasabihin.
0: Same Ground.
1: Same Ground.
0: Kaya mong isample yan? Kahit yung ano lang, Chorus Park?
1: Yun ba yung I don't understand?
2: Yes po.
0: Okay, galing talaga ni Magda Mencho. Parang lagi kang tinutulungan. No?
1: Dati akong ano ni Kitchinadal eh.
0: Ano?
1: Ano lang?
0: Dating ex?
1: Ting ano lang? Ting fans.
0: Pasample nga ng Kitchinadal yung ano lang, yung ano, yung Chorus Park.
2: I don't understand.

0: ba? Maraming salamat, Marsh. Ba, may gusto kang pasalamatan this evening?
1: Ayun po, first of all po, gusto ko pong pasalamatan ang Active Talents Guild, yung management ko po, Coach Chris and Coach Joy for bridging this opportunity with me. Ang Magnum Radio po, maraming salamat po, Sir Gilbert and Sir
2: Mencho.
1: So po, yes po, thank you so much po, ang gagaling niyo po talaga mag-host. I've been watching po.
0: Hindi naman masyado.
2: Hindi naman masyado. Wala pa kaming kain nito.
1: Ay, talaga po ba? Hala.
2: Oo, wala kaming kain, kulang ng tulog.
0: Wala vitamins.
2: Kulang ng vitamins. Isang araw na lang mau-hospital na kami.
0: Huwag naman yun.
1: To the listeners na aking single Iglap, maraming salamat po sa 10,000 recently lang po kasi nag 10,000 streams na po.
0: Uy, congratulations naman. 10,000 na.
1: Yes po. Thank you very much.
0: Uy, may pa-burger ka na sa amin yan. Sunod, ha?
1: Next time po, soon. And then po sa aking family, hello po sa inyo lahat. Unas family, I love you all. Thank you so much for supporting me.
0: Di kasama sa ex?
1: Ay, bago ko po makalimutan.
2: Nakalimutan na.
1: Hello artists pa rin po sa Active Talents Guild. Braha. Thank you so much, guys.
0: Braha, yung A+, yung mga, yes, mga talent. Alright. And yung ano mo, social media pages, meron ka ba?
1: Yes po. I have po TikTok and Facebook page po. Same lang po ng name,
0: mash.official. Mash.official. Ganun lang.
2: So, mash.official.
0: I-follow nyo si Mash, mga Magden friends, and pakinggan natin yung song niya, yung Iglab, sa Spotify and sa YouTube na rin. May music video ka na o wala pa?
1: Abangan niyo po.
0: Abangan pa. Paano si Kuya Boy?
2: Abangan!
0: Pero lyric video meron na.
1: Wala pa po actually at the moment.
0: Anong dapat sabihin?
2: Abangan!
0: Alright, Mash, maraming salamat sa'yo.
1: Yes po, thank you po.
2: Thank
0: and
2: you.
0: Good night sa'yo, Mash. And good luck, more power. Alright, thank you, yes. Good night. Alright, mga Magden friends, ito na kauban si Mash. Mash, mga Magden friends, singer, yes, and song songwriter. Iba yun. Kuya Boy Abunda yan.
2: Kuya Boy Abunda
0: yan. Alright, 9:05 na.
2: 905
0: na ba na?
2: 904.
0: Alright.
2: Meron pa tayong ilan?
0: May marami, mga 28. 28 ka ano?
2: Parang nantok na ako.
0: Grabe, 28 na. Sa panahon ng Ginta, parang mag-goodbye Magda Mencho. Actually, duwa dapat itong guest ka ron. But ang usa, medyo na emergency nga about siyang mama gyapon. So, wala siya karong gabi. Basi next week.
2: So, sorry.
0: Kaoba na to si Alex Iyala. Joke ra.
2: Alex Santos.
0: okay. Unta na si Alex Iyala ito mag-guest, no?
2: Oo, pwede.
0: Manang, kisa yung mga dream ni mo mga ma-interview dari sa Magdum Sabado Night Talk, Magdum Mencho?
2: Dream na artista or...
0: Bisang kinsa.
2: Bisang kinsa. Kung sa singer siguro, gusto na ko ma-interview si... Siyempre, sa mga kapanahon nako, gusto na ako ma-interview si Parokya ni Edgar.
0: Parokya, Chito Miranda.
2: Chito Miranda. O kaya si Glock 9.
0: Ayan.
2: Pati si Francis M, sali na natin.
0: Depende. Depende kung unsa na level.
2: Depende kung unsa ka level.
0: Bitaw na, si Glock 9 rabaron, kay gibawalan siya, ipakanta to yung kanta ng upuan.
2: Bitaw, no? Ano ka to?
0: Kay na-connect sa politika magdumencho kay?
2: Siguro kay ang nag-hire sa iya sa politics.
0: Basin sab.
2: Niya murag medyo murag maigo siguro sila.
0: maigo siguro. Eh di kanta
2: kay. Kanta di man bayaran ron na.
0: Delikado.
2: Sa Samuka sa daan ang ngala, no?
0: Isa ra ba na sa mga sikat niya na kanta? Kanang upuan, di ba?
2: Huwag yun na ang mga kuwan gig kayo nga kanta, trend.
0: Oh, ang problema kay dili ipakanta siya, ha?
2: Okay. So, siyempre, basig ang kuwan na, politiko.
0: Oh, yeah. Ang talent, ana, ang talent fee niya, gikan dito sa usa ka politician siguro, ana.
2: Apiktuhan niya ang talent fee.
0: Munang wala na lang.
2: Wala na lang. No choice.
0: Paminaw na lang yun sa ano sa Spotify, gano'n.
2: Oo, paminaw na lang dito.
0: Sige.
2: Sige.
0: Panahon na para mo sunod si Magnum Apple Pie para sa Magnum Songs of the Heart, Magnum Mencho.
2: Panahon na naman
0: ng pag-ibig. So, si Bana, mag-uban-uban ta para sa lang edisyon may gala sa Magnum Sabado Night. Yes. Magnum Mencho.
2: Salamat sa mga Magnum Friends. So, siyempre, kinilagi hapon ng banggiita na bipa sa panahon ng homosapin, Magnum Mencho, Kabaktulan, Limino ng Cagayan, Dioro. Thank you so much. God bless!
0: Alright! Salamat, Magnum Mencho, Kabaktulan, o sa ato mga kauban sa Picas nga side. Atong kaoban sa Magnum Max o gaya mga bata-bata di may gala. Salamat kayo and daugma man sa mga Magnum friends mag-uban-uban tala sa mga buntag para sa Magnum Instant Request. Anong tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magnum Radio may gala. Ha? And sige. Atong final song na lang Magnum Max. Itong Same Ground ni Kichinadal.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:01 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Muabot sa 33 ka mga parisan na ang musulod sa salag sa kaminyoon alang sa kasalan ng bayan sa Agosto 15 ning tuiga sa barangay Balubal ni Ciudad. Mato ni punong barangay Pablo Bactong na natapos na ang pag-validate sa mga kaslo noon ilabi na sa ilang mga requisitos.
4: Ang iyo ko sa mga katauhan nga karong August 15 nay pahigayon nga kasalan ng bayan ni Mayor Claric dinhi sa atong barangay Balubal. Mga 33 ka parisan itong July 17 gi-validate naman ni sila sa ilang mga requirement. Una ang ilang birth certificate, ila da yung kuan mga sinumar. Muna ang importante mga taga civil registrar o taga PSA mo ginay number 1 nga requirement. Labo sa tanan single gyud sila. Yes, Magnum John. Oo, kakahitabo gina Magnum John. Munang ang ato pong ahinsya sa civil registrar o PSA, nagahigpit po sila sa mga requirement, Magnum John. Yan yun ako itong mga kapakasal na nga, ready na ang ilang mga papers nga karong umabot 15 August, mga sayo mo, diyan na sa itong cover court sa itong Balubal na Sir High School kay diha pahigayon ang kasalan ng bayan o ang mga services dayon sa City Hall dalhon po ni Clarics din sa itong barangay.
3: Ang pamahayag ni punong barangay Pablo Bactong sa barangay Balubal ng siyudad. Samtang nanawagan si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez sa mga kritiko o nabatikos labi na sa mga lider sa nasud nga tunan una ang mga benepisyo sa Fax Rica Project ay ibasura og batikuson. Kini ang pahayag sa opisyal nunot na sa pagasupak sa pipila sa Fax Rica Project. Ingon man ang mga gibatong isyo batok sa proyekto lakip sa isyo nga ang epekto matod pa sa kinaiyahan og natalang ilabi na ang mawala nga mga mag-uma nga nataga na sa luna.
5: These are things that are already being discussed. The one who has more of the details on this one is the chairman of the BCDA, si Jake Bacal. No, there was just a memorandum of understanding or a memorandum of agreement on the basic issues. But I think that this thing will be thoroughly discussed and will be all fleshed out. And it will be very transparent. But before anything else, like I said, let's not look at the negatives. Let's look at the positives and then discuss the negatives. But if we're right away, we're looking at what the negative effects of it. Unfortunately, there are many other countries in Asia who want it. Vietnam, Malaysia, and Indonesia. They're prepared to take on the Pax Silica project. So I really hope that our political leadership and those that are opposing it immediately look at first the advantages of this Pax Silica before they go any further in criticizing it.
3: Ang pamahayag ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez. Ugron sa tuang Magnum News Hunter, Kokbo, gipalig-on ang anti-criminality operation alang sa Galay Festival. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
6: Ipaligon sa Cagayan de Oro City Police Office kung Kokbo ang anti-criminality operation isip tabayin silang pagpangandam. Pag-ingon nga pag-monitor alang sa Higalaay Festival tumong niini nga panalipdan ang mga residente o mga bisita o pagpadayon ng kalinaw kahapsi sa tagbayan atol sa nagkadaiyang kalihukan nga giandam sa LGU. Siyag sa Kokpo nga paligunan ang police sa visibility pagpatrolya o monitoring sa mga lugar nga gilauman ang daghang tao ilabi na ang mga terminal, mga mall o pipilapod ka mga areas nga pahigayunan po niini nga venue sa Higalaay Festival. sa bapunga ng mga insidente sa kriminalidad o ba siguro ang paspas ka pagresponde kung adunay emerhensya, giawag usab sa kapulisan ng publiko nga magtinabangay pinagi sa pagsunod sa mga security measures. Pag-report dayon sa bisan unsa nga mga kadududa ilabi na mga bomb threat posible nga kini nga naiskutan po nga mga hulga kasagara magkatag sa tax o ingon man sa social media gilayon nga makikoordinar sa mga kapulisan aron kini maaksyonan. Balita gikan sa Kokpo. Kini si Magnews 124 Jane Luna sa bitawag serbisyo madubrajo.
3: Salamat Magnum 124 Jane Luna. Mga iganabati ang Magnum News Alert. Ating inugahan ay sa balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum 16 Chingintelina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni City Councilor Girly Balaba nga gisiguro nila nga dili makahatag disturbo o galangan sa dagan sa trapiko sa Dakbaya na panahon kung dunay parade alang sa gala ay festival. Matod ni Balaba nga gipaningkamutan nila kini human sa mga nadawatan nga reklamo sa miaging tuig.
4: Every year no natay mga suunan nga sahay nga reklamo nganong like last year daghan ta na dunggan kani sa traffic flow wala kay aware ang mga tao asa mo dagan ang parade para dili makakos og inconvenience no, sa ato mga motorista o sa ato mga commuting public so mo ni siya ato ang gina permi na to nga naagi kaabay ang ato mga city officials.
3: Ang pamahayag ni City Councilor Girly Balaba samtang ipamugos si Attorney Sonny Matula, chairperson sa nagkaisa labor collegiation, nga wala katungod na magdesisyon ang korte kalabos sa wage hike. Matod ni Matula nga ang National Wages and Productivity Commission kon NPWPC lang kona NPWPC lamang ang dunay jurisdiction sa maong hiskutanan.
5: Walang jurisdiction o kapangyarihan ang regional trial court o anumang tribunal o korte na manghimasok sa usapin ng wage increases sapagkat klaro po yan sa labor code na inamyendahan ng Republic Act 6727 na walang prohibited yung injunction at walang korte na makapagbigay ng temporary o permanent injunction o temporary restraining order sa mga proceedings ng board o ng commission.
3: Ang pamahayag ni Attorney Sonny Matula, chairperson sa nagkaisa labor collegiation. O karon sa itong Magnum News Hunter, miabot sa 2008 ang naserbisyuhan sa KSB karong adlawa sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Balot sa 2008 ang naservisyohan sa clerics ka serbisyo sa programa ni City Mayor Lando Clerics uwi kansaga sa ikatulong hugna sa kuyog ta sa serbisyo sa baryo sa barangay 1 hangtod sa 40 ang kansaga adinisato nga syudad na daw malampusong napahigayinana sa maunga KSB sa City Central School ding adlaw ang nasangpit ng mga residente kasi sa mga patakang serbisyo gikan sa City Hall kasi gidala ang nagikan sa naglalaing departamento para mapahimuslan sa katawhan na bisan pa man sa nalang kini sa duol nga pahin sa sentro sa syudad daw may kabat sa maunga tihapa ang nakapahimulos sa din may pabot sa pagpasalamat si Barangay 29 na punong Barangay Bernardo Otentico nga kay mikabat sa 15 kamatiyayo na ang nabuko sa kaminyon sa maong kanang kasalan ng bayan ang si Barangay 32 punong Barangay Ronaldo Seno nga gitagan sila o kay gayunana nga makapahimulos sa mga serbisyo nga dala sa gobyerno aron makapaduol sa katawhan na miyantang usabog na makalingaw nga performance ng City Central School teachers ng mga kawani sa City Equipment Depot. May tambong sabo sila City Councilor Cabanlasa, Edgar Cabanlasa, Eric Salcedo, City Councilor Alam Lima, punong barangay, gikan sa barangay 1 hangtod sa 40, kinisip pa pagkatag suporta sa programa nga kuyog ta sa serbisyo alang sa mga katawhan sa nasangpit ng mga barangay. Balita gikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 at medyo kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Dagang salamat Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan. Mga igalanubati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: sa musika, balitaong serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una uno sa kadlawon, mahigala ng balita karong orasa. Gipay balon ni punong barangay Admiraliza sa agusan ng syudad ang mga residente sa Bulubal o agusan nga dili una mo ko na ang pag-agi sa maong dalan. Mato ni Miliza nga kinitungod sa gihimong trabaho sa maong dalan o mapaspasan usab ang pag-repair ni ini.
3: Karong Lunis, no, naanam mo ko'y dako nga proyekto ang Balubal Agusan nga dalan. Kaming ka shortcut, paingon sa bukid nun. Dahil dako kayo nga kay makausaban, no, kay Topal, that's for real, that's sa atokitan sa Balubal, para hindi po kayo ma-offer ang trabaho para mapaspat, no, ang pag-repair aning Agusan Balubal. O so, gili siguro na ito paagian sa mga...
2: Ang pamahayag ni Purong Barangay Andrew Miliza sa agusan ng syudad. Samtang gisaway ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang iyong pagpakatag sa mga lungon sa kadalanan sa kauluhan diin Dunayo Lagway nila Chinese President Xi Jinping o guban pa, mato ni Castro, nga wala gipugngan sa gobyerno ang kagawasan sa pagpadayag apan ang kasusamang kalihukan dili makatabang sa nasod nga makahatagin og kahadlok sa katawhan.
4: Patungkol po sa mga nakita ng mga kabaong sa kalsada, ito po ay patuloy na iniimbestigahan ng PNP sa pangunguna ni General Nartates. Sa mga gumagawa ng ganitong bagay, hindi po kayo pinipigilan sa inyong freedom of expression. Pero ang mga ganitong gawain ay hindi nakakatulong sa ating bansa. Kung kayo ay makabayan, makipagtulungan po kayo sa ating pamahalaan para matugunan ang inyong mga issues. Huwag na po kayong maging sanhi ng pangamba, pananakot, at panggugulo. Sa mga nais mag-report sa mga kakaibang aksyon na nakikita sa inyong lugar, maaari po kayong magsumbong sa mga otoridad, sa ating kapulisan o tumawag sa Unified 911.
2: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kinig si Magdumante 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio ala sa 2:01 sa kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Nagto si punong barangay Pablo Bagto ang sabalubal ning syudad nga mas maayong ipadayon na lang ang election sa barangay og SK election sa Nobyembre 2 ning tuiga. Mato ni Bagto nga kini aron makapili na usab ang katawan sa ilang gusto nga mulingkod sa barangay.
4: Ang ako isa na ni nga, naanagin sa balaod ng kuwan nga, idayon na lang gining eleksyon sa November 2 para ang mga katawhan makahukom na sa sila o kinsay bago nila ng mga pili di sa atong mga kabarangayan. Akong gilantaw ba ang mandato na to pa sa tagaan na to katungod ang mga katawhan. Pero kung madayon po nga, maugi ginahukman dito sa taas, no? Tayo mahimo na magbukot po na sa atong karikatura sa taas.
3: Ang pamahayag ni punong barangay Pablo Bagto ang sabalubal ning syudad. Samtang gipamugos ni Attorney Salvador Panelo kani chief presidential nga walay bili ang tanang ebidensya nga gipagawa sa House Prosecution Panel batok sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Panelo nga dili conclusive kon non-conclusive ang ilang mga audit nga gingong irregularidad.
5: Lahat ng mga ilalabas ng prosecution na ebidensya o ng testigo, walang say-say lahat yan kasi nga inamin na nila na preliminary at hindi conclusive yung kanilang audit na di umano irregular. So kung iaaminin mo na hindi pa final, so anong magiging batayan mo sa pagdemanda? Noon lang ho kasimple yun. Itutuloy mo lang yan, malayunin mo, siraan ang siraan si Inday Sara. Pero yung ginagawa ng mga abogado ng prosecution. Kung ano na mga snide remarks, wala, gusto lang magpabida.
3: Ang pamahayag ni Attorney Salvador Panelo, kani Chief Presidential. Mga higalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Ante 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa Kadlawon. May gala ng balita karong urasa. Gibot agayan ni UNIDA Presidenta Jewel Gabatan nga pa din ang ilang panawagan sa ilang hangyo nga plitihan. Mato ni Gabatan nga maayo na usab ang dugang kuna usbaw sa 2 pesos apan kung mahimo ang mulungtad kini sa Disyembre ning tuiga.
4: Ano na yung padayo na na dilinigon itong kinatagaan niya mo na lang ang gikalimtan ng among favoriteng hangyo. Lili, maabot ang panahon nga. Mahatag na dapat sa mo. Pagkatabang na niya ang among pangayon tayo niya, maabot lang niya siyang December. Sa among pagpaminaw, murag tulo ka masiguro ni kabuuan ng i-offer sa gobyerno.
3: Ang pamahayag ni UNIDA Presidenta Jewel Gabatan, samtang nagto si House Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa nga walay gibarug kona gipaboran sa prosecution man o defensa ang Senate Presiding Officer. Matod ni Tolosa nga walay basihan ang gingong kona bending the law sa gipahigayong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte.
5: Agree that the presiding officer has been conducting, no, and presiding over these proceedings in an fair, inequitable manner. We've heard this from the defense themselves, no, complaining with the way that the presiding officer has handling matter. Both parties in an agreement, no, that the presiding officer has been leading this impeachment proceedings with a steady hand, no. Talagang wala namang pinapaboran sa kung saan mong magkabilang panig. So I don't know saan ang panggagalingan na sabihin na may bending the law na nangyayari dito sa impeachment proceedings.
3: Ang pamahayag ni House Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert. At ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kinik si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: adventurous. Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications.
1: For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650, FB Harrison Street, 1300, Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph.
2: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bag-ong kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot ka ninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, nga mupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Igala maayong adlaw sa atong tanan. Welcome to diri may gala sa atong programa. Kumusta man mong tanan diha, ding adlaw may gala nga Domingo. Laing pamanikay-sikay na sa nato mga higala, no? Labi na ninyo mag-iksoong laing adlaw may gala sa pagpanikay-sikay adlaw may gala nga Domingo. Pizza na to may gala, 9 na karon, ha? 9 na pizza, paspas kayo ang pizza, ay paspas kayong adlaw. Paspas kayong adlaw, busa ka mo, kama sa mo diha, kayod yun mo. Ayaw mo pagpaluyuluya, kaya magpaluyuluya ganin mo na, wagin mo itong-tong kung magpaluyuluya mo. Awata ninyo si Max Ponchitsa nga grabe ka kogi. Kogihan sa buntag, kogis gabi eh. O ni dapat may gala nga kuha doon, sulundun nga klase nga paglalaki. Kayod sa gabi, kayod sa umaga. Grabe nga klase nga pagkatao kini. Ha, magtawag niya og magdadaro.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ha, mga kogihan nga klase nga pagkatao ba? O ni mga sulundun kay nga lalaki. Mga makugi nga klase nga pagkatao mo ninyong awato ninyo kugihan. Diba? So ay na mo pagtapol-tapol diha kay Domingo karon. Ugma, Lunes na sab. So Ginoo, kadali mas adlaw. Diba? Kadali ba kayo sa mga adlaw nato may galang gatuyo kang adlaw as sandali a kayo. Nangigon may galang nga kung magluya-luya tanini may galang atong panahon. Absan kita permanente magigsoon kay grabe ka paspas kay itong panahon. Diba? Grabe ka paspas kayo. Damay magigay may gala. Ito maglangan may gala sa paraguban sa programa Tambutang na Pilipinas. Ang magdaragong uluan sa mga balita karabutang may gala. Balita ta may gala. Balita, balita may galang lokal. Balita lokal ta. Gingon magigsoon. Na suspects pagpatay ko sa babae may galang gilabay diya mismo sa Libuna, Bukidon. Patay human magigsoon. Giamba ko no sa Atugan Bridge. Sos Ginoo ko pastilan. Santa ando ka mga balita ta may gala. Balitang nasyonal. House of Prosecution, may ingon, may gala, kinanglan ko rin kayo ng pag-stipulate sa libuan ka dokumento. Sa di pa kuno ang pagpresentar, may gala sa COA. Samtang, giingon saan, may gala sa tubalitang international. Dito sa Pakistan, laing pagbusikan, mag-exon, laing saan, may gala, tulo katao ang patay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtang sa ito mga balita, balitang sports, karong mga panahuna. Giingon saan, mag-exon, nga James Sharp. Panayon may gala ang gitawag mag-igsoon nga mga gihimo nining basketball clinic para matudluan mag-igsoon ang kabataan na binagkat mga hilig may gala sa basketball.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Mato na kong uluan sa mga balita, karabutaga may gala sa Raguban. Lupad sa Tamagdono Center, kumusta sa natos Magnum Lani Delgado? Kumusta ang Tamagdala, kumusta ba ng mga uluan niya karon? Sa balita og serbisyo la si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Yes, Magnum President, ito mga top stories ni Buntaga karon sa pag-aatangan sa itong suking ting paminaw. Dirita karon itong Magnum National kay House Majority Leader Representative Sandro Marcos nagtuong ang kinahanglan mapalabang ang anti-dynasty bill. Dipagka kay NBI Director Melvin Matibag, nagtunga maglisod ang depensa ni Vice President Sara Duterte nga tumagon ang isyo sa confidential funds tungod sa mga evidence kung nakaligon sa ebidensya nga gihawiran karon Magnum First Hit. Disa ta sa itong Magnum International kay Saudi Arabia, Pakistan o Turkey, may perma sa kasabutan alang sa pagpaligod sa militar o seguridad. Diri punta sa laing Magdong International, Magdong President, kay 20,000, kung kapin 20,000 ka mga tao, mga residente sa British Columbia, ang mihigling tungkol sa halapad nga wildfire dito sa Canada. Sa itong Magdong business, kay farm gate price sa mga lokal nga produktong agrikultura, miubos tungkol sa pagkunhod sa taripa sa mga giangkat nga produkto. Reporta sa itong Magnum Sports kay Kai Soto, wala pa ay kasiguraduhan kung makadula sa second round sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Reporta kaya San Miguel Beerman, nasakmit karon ng ilang ikaunom nga kadaugan sa nagpadayong PBA Season of 50 Governor's Cup. Mani Magnum First na itong mga nagunang balita karon nga angay pag-atangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magdumater 21 Lani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Lani Delgado. Ulagway sa tasgawas, pinagay ni Magnum Hunter. Magnum Hunter 23. Pustaon sa nato, Magala, kumusta ba ang gawas karong buntaga? Mayo bang panahon o di mayo ang panahon? Bili, liyon sa nato ang pagulagway sa itong panahon, Magnum Hunter 23, sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Kia Abilianusa.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
3: Yes, sa Magnum Presino, alas ito ang pagulagway sa itong panahon, karong nga buntaga, wala na yung kablakaan, kaya naman naman kita po nakas na tiis sa mga pagtatayiti, di ba kapod mga sinyalis po nga posibili nga mulan, ganyan man ko itong magkita itong kawanangan karong nga mga oras, sa medyo minus na mabatayin po nga mga bituon, na panavisible ang kaning nga bulan, dirigi ka na sa itong agitindugan do. Dirigi siya ingon nga kaninga full moon na siya sa crescent moon nga forma po yung mga freeze. Ganyan man, wisdom is not for instruction sa palipot libin at mga nagyan nga dala nila sa may estinga bay sa mga rapay ginia sa may lapasan. Para us diri sa maya, us maya si Imrekto ga diri karon sa sentro nga bahing syudad pa magdama presida. Medyo mingo pa. O kapipila pala mga pod ka mga sakin na natatabatayan nga garagad karong nga mga oras. So ito ang pagulagoy sa lakaw sa panahon. O institusyon sa palibot ganyan sa kasyon sa maya si Imrekto ning atong syudad. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magdama Hunter Gunatri Kiabilin o sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Kia Abilianusa. Lili sa tas pag-asa kay kuy Ginoon ko Bastilan. Sunod-sunod na ba ni mga bagyo mga higala? No, sunod-sunod na mga bagyo. Lili sa Tamigala sa Tumagdom Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: AJ Sonyega, may buntag.
4: Sir, butak sir, sa itong mga atong mga sukintag kami na para sa itong weather update labi na sa gibantayan sa mga bagyo. At nag-ibantay na tutulog kabagyo sa gawas sa atong Philippine Air of Responsibility. Primero kayo si Typhoon Dolphin na sa northern bahin sa atong PAR o sa gawas sa atong PAR or 755 kilometers north-northeast of Ipeat, Batanes. Sa pangkining dua kabagyo na sa gawas sa atong Philippine Air of Responsibility. Mga tropical depression na sa silangang bahin sa atong PAR. Pero kining mga tropical depression gamay nga chance apil na si Typhoon Dolphin gamay nga chance na musulod sa atong Philippine Air of Responsibility dilita mo si tian kining bagong mga bagyo og southwest monsoon samtang mga localized thunderstorms sa sulabi karong adlaw diri sa tibuok Mindanao. Espero ato magpadayon kining mainit og igon nga kahimtang sa panahon na chance lang sa mga patak-patak na pag-ulan kilat og padalugtog tungod sa mga localized thunderstorms labi na sa hapon og sa gabi. Adunay kasarangan nga sa kusog ng hangin gikan sa habagatan, nga sa habagatan kadtong presyon sa tang atong kadagatan, kasarangan nga kusog ang pagbalot. Ang temperature range karon nga adlaw na kainitan at posibleng moabot sa 26 hangtod sa 34 degrees Celsius. Atong sunrise alas 5:34 sa buntag, atong sunset alas 6:01 sa gabi. Atong Philippine Standard Time sir alas 4:28 sa buntag. Di kinasabotan sa si Pagasam, mula ba sa Brother City, kini si EJ Suniga, dagang salamat.
2: Salamat EJ Suniga, Pagasa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
2: Inabate ba galang ato Pagasa? Butante kit ba galang ato dagan sa panahon ng maninay, no? May kuway dagan sa panahon, naambot lang yun. Mangambot lang kita kung walay dagan sa atong panahon. Alas 4:28, bulyada sa taslipot. Dili sa tamay galakay, gibalikan na sa skawatan, magigsoon ng Altan Rias Kugon Markito, gilungkab na sab. Sige naman yung kalungkab diha, may galang altar. Kinsa may suspect sa papaglungkab diha. Pinawato sa Magdawato 23. sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abillanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Pagpatala sa kapalisan sa Precision 2 Kugon, kini nga usa ka nagpakabanang residente nga si Mama Janet Magnum Oficido man matutpan ini, nariskubrihan nga gilungkab na sa danga kini nga grotto bitaw ng altar bitaw ni Mama Mary diha sa may second floor sa may event center diha sa may Kugon Marketing nga tunga siya gingon nga na kini nga nakita matutpaw kung nanabantayan. Matutpan ini nga si Mama Janet nga muraga na gid po'y katudahan o nakita po niya nga muraga na lungkab na ang katunga altar sa isbit ni Mama Mary po diha sa may isbit po nga lugar po magdumaga for si Sidia ang nagpa-review kini sila sa CCTV footage sa mga dool nga ma-establishmento nila. Labi na kayo doon na magiging na yung mga dool po ni ma-establishmento. Diya sa maya sa Gansler area, sa maya Kugon na market po magdumaga for si Sidia. Diskubrihan nga usam matutpa kaya kaninga lalaki nga moragaraga sa isa o yung magdumaga for si Sidia. Kaninga moraga gayang nga magiging kabantayan bito nga wala na itaw o gamingaw na po diya sa may event center sa Kugon o kaya kini po nga may atake daw giguba ang donation box meaning nga nasangpit po nga area diya sa maya Kugon. Iba na parang nga matutpa sa 12,000 pesos. Kapin po kulang ang nakawat ni ini nga wala pa mailang suspect po magduma first aid. Sa diya ang ilang gisusi ang kaning nawala nga cash sulod sa maong donation box. Gani man ang maong suspect nakita man ni noon siya sa kaning CCTV footage. Uga kaning kapadayon karunit po nga giilan ni ini nga mga tawa kapulisan labi na kaning maoperatiba sa Precision to Kugon. Ang kailanan ni ini nga suspect po magduma first aid. Kaya may noon ka uga kaning kawat dinigini ba sa basa no kay din naman gin siya mahadlo kay pati altar. Iyan naman gin po nga lungkabon gin magduma first aid. Kaya sayot magin siya nga ang kaning mga tao nga makadalikyat kung nawagali sila yung mga sensilyo or kadibito na sila extra po magduma first aid. Isip pa salamat mo hatag kung muhulog magin sila aning nga donation box diya sa maya Kugon market po magduma first aid. So kani siguro mapaymuslanan po nga kawatan iya siguro nga gipaabot nga kaninga dagandagan kaninga mahulog or kaninga cash or mamatayan niya nga murag dako-dako na gito niya nga makuha ang kwarta ayan po niya nga giplanuhan o gamalapuso niya po niya nga tinguha tungod kaya nakuha niya ang kaninga kwarta nga magiba na barang maabot niya to sa 12,000 pesos kapin po kulang para magduma first aid kaya din magiging na ma-estimate kung nga pila gito ang tinuod niya kwarta nga nakasunod sa maong donation box. So karon ato nga kapulisan na nagparayon sa kanina pag-imbisiga o pag-identify kung kinsa kaninga suspect aron nga mapapanubag kung isa kalabot nila nga pagpangawat nga yung agi mo po magduma first aid o kung doon pa manggalit pa ilang insidente. Kaya di mga kalimut magduma first aid no nga di naman kiniang higayon nga nakawata ng mga altar kaya doon man na dira ka na sa silong o ka kaninga sa taas po magduma first aid kaya sa silong kaninga sa Toninio so kaninga sa taas kaninga grotto po ni Mama Mary. So karon mag ang maragagi himo po sa ito nga kaninga matiligyan at po sa SEBDA na pinalakip na itong appreciation to Kugon mas ipahugta nila ang ilang po nga siguridad po na gailang pag-grooving po sa masiguro nga din na subli pa nga maatake kung mapayungos lang nini nga mga kawatan ang kaninga donation box sa Gitagana alang po usab sa kaninga pagpanindot sa kaninga altar o sa kaninga may mong pagid po nga kaninga makatabang po alang po sa religyoso katuyuan nini nga mga vendors diha sa maya Kugon na market.
2: Kung saan ito magdumki ang suspect batanon o tigwanguna tanaw sa CCTV?
3: Tama yun ang na-mention magdumapresid no kay Drilas to nga nakuha ang report ka sa kapulisan sa Precision to Kugon an identified man raman pag magdumapresid. Pero kung mayroon ka o ga kaninga dali na po niya nakalungkap. Hindi
2: maklaro na yun, tigwango na ba siya o batalon pa ba?
3: Okay, kung wala naman galing, kaya sigara, kuruso magiging na ka ng mga nasa. Nagpangidaron siguro sa mga around 20s to 30s po magdumapresid. Kaya manon ka o ga batalon, siyempre managana pa mangina kay mahadlok pa man nga basin masapon sa kaning mga grouping nga kaning mga guards sa SEBDA o sa kaning mga police sabi na kay namagi sa strategic location ang kaning PlayStation to Kugon diha pud sa taas nga bahin. So ang atong mga police mo magdama first aid parayan sila sa pag-identify pero at least nakita man po CCTV footage ang nagway meaning kawatan so mas dali ra pud nga masulbad ang kaning kaso pud sa pagpangawat magdama first aid.
2: Grabe sa ba pero kato ang kato nga kwarta gyud gikan gito dos mga altar mga halad na to
3: kaya ang gigawa magdepresyo kita ng donation box man yud ang donation box de sa grotto ni Mama Mary sa second floor sa Kugon market maragagi tunuan kun bandugay na bitaw niya nga gilantaw lantaw siguro magdepresyo nga kaning pagosa nga oras nga mumingaw or sa oras pud nga dili pud ni nga dula ni magsaw isa oy nga tigbantay pud so ay dayon siya nga ni atake We don't know yung kaningnagin po yung mga CCTV footage sa, I mean, CCTV camera sa palibot o gadakwaan yun po siya o kaning hulagway o video kamulog po niya gamo ang iya pong pagpangawat po doon.
2: Di ba magsirado mo ng merkado?
3: Wala ginatong katingadaan lagi yung magdumapersin no kay kan da kung nga diya sa may kung diya kasi kan floor kan nandira sa may PlayStation 2 eh, sirado man dira ang entrance.
2: Sirado man na di ba?
3: O, siradan man na sila kaya kung wala masayap siguro mga around 7 or 8 p.m. siradan na man ginadira magdumapersin. So, kani, katingalaan lagi kung asa bagaagi or asa...
2: Sinutul, nagkuhan na daan diya ka ng hayag pa maglungkiya, nagluklok na diya sa maluklukan na sa sulod.
3: Ah, o. Naday kanina daw open dira nga area magnuma first aid nga kaning gasudlan sa kanibi to mga ga display eh, I mean gasugod nag display og kadlawon na daw area diha nga muraga dito pwede maagian or pwede maka-access pud og agi so kaning nga nangawat pag magnuma first aid posible yan nagiting gipanid-an ang kaning pwede nga niya may mga entry points gid pod nga kaning masudlan niya ang kaning area sa may kugod ug yan nagid pod nga muraga yagi yung ilang tao daan po kasi siya mga ginga dili kayo siya ingon nga mabantayan o di siya kadadaan po mag-do-proceed na mauna yung kaninga tuyo kaninga pagpangawat kaninga donation box o diha sa may kugod mag-do-proceed
2: pastilan ba was posible yung po na o baka dito ritago daan siya hayag pa nagtago na daan sa mga kariton-kariton
3: posible kayo dili mag-inaingon bito nga kaning susihon bito nga kandag po biyagay ka ng mga kani mga kariton diya magdupresin siya sa mga ligisan magbangga na gali na uban yung mga kariton diya tungod sa kanagko kanang panggargahan sa kanang mga gulay o kaning lumat pa mga baligya diya sa kugon so kaninga kani siya yan naging nga giplanuhan nga nagtago pa ka siya magwad naman siya nga maubos sa pagkagabi na magdupresin or kaninga kamatayan niya nga wala na gid po taong or mga vendors gid po nga nagbaligya diya sa palibot ay pa doon yung gihimo kay ang pagpangawat na itabo man siya mga around alas 11 sa gabi na magdupresin.
2: Nakatago na sa daan niya sa sulod magdungkiya.
3: Posible yun nga kaninga siguro pag before kuya nga giban-giban na para nga manirado ang kugon mga around 7 to 8 p.m. So nangita na ginasyaw ka po siya pwede niya nga taguanan or masusukan baka po mag-proceed. Kanya agipaabot na lang ito niya nga wala din magtikaw-tikaw or wala na yung mag-check or mag-last minute nga pag-secure sa area. Ayan din yung nag-iimo ang iya nga dautan po nga tinguha mag-proceed.
2: Sige.
3: Para ipos nga balita, gikan sa mga police station to kugod para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 123 Kiabilinosa sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Lisod na yung panahon ka ron mag-igsoon kaya bisag asa may gala, no? Bisag altar man, ma simbahan, ay kawat man yun. Lisod yung panahon ka ron, makainta nga, ting lisod yung panahon ka ron, ting gutom yun. Ba? Tingnan ba, ting gutom yun kay... Kuyaw mga ilang mga tao may galah mo, gimo ko yung kamot. May naman kamot, ibutang ni Islamisa o ni Palpalon ba? Gunalan bitaw itong binugga bitaw nga Diyos por Diyos. Kubi mo kamot ha, di mo maning kamot og inkwan ha, di mo maning kamot ha. Pap! Ah, basta kay kasagit-sagit mga nag-ayaw kol.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Inisata ka na ko yung dakpan may galang ang babae sa bypass operation. Arestado daw ako sa kababae. Na. Daghan mas babae karoon mga dakpan. Daghan karoon magiging suon dakpan ng mga babae magala sa suyop. Pandamay sabi sila eh. Yan italay na Wanted Report, Magnum Hunter 24. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Arestado, usa ka 32 anyos nga babae, umangkin na dakpan sa drug bypass operation. Mismo nga gilusa, din na mismo sa maya, barangay Agusa ni nga tunga syudad, ang nisgutan nga tinakpan. Tingon nga napalitan kini sa bulol 500 pesos sa gituang shabu. Nakwaan pa kini sa bali upat, yung mga gituang shabu nga pakete magduba. First aid nga gitago-tago ni inis ihapo nga ba, gula ni siya nagigmeet up sa isang pinayanan magduba first aid o gitabo lamang kini siya. Samay nga iskalita din na sa mayo barangay Agusan, gingon magduba first aid. At 30 taon po niyang tago-tago, kananing kamot din siya, nga ihapo nga ma-observeran ang katulukan nga bayo magduba first aid nga dili dito siya police. Apat, corner naman din siya magduba first aid, niya wakang po siya kusog po no sa pag-asukol. Ako na lamang siya sa pag-surrender. Dito magduba first aid no, pag-rekisa kaniya, na-recover no ang upat kapakira sa gituang Cebu. Dahil po nga mga drug point pinalya sa iya hapong nga baga mismo nanot ninyo ang niskutan ng babae listado na tungkol siyang paglapas sa kasong 9165 o comprehensive in dangerous drugs act of 2002. Kung sa Pilipinas. Kaya sa Magnum 124, dyan doon na sa bitawag servisyo, Magdubradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jane Laluna. Dito ni magaling Magnum Hunter Minsyo kabagtulan kay Barangay Kapamanano, naghimok no sa ilang renovation sa health center. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter 19, Minsyo kabagtulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Pahigayon sa renovasyon sa ilang health center ang lokal na kagamhanan sa barangay Kamamanan ding siyudad. Kinamatod ni Carl Arizon Galarita nga kini ang kalabuan sa ilang pasilidad sa panglawas karong tuiga ni Aruna nga maservisyuhan inabagan sa masyadang pasilidad ug mga kagamitan ang mga katauhan sa barangay Kamamanan ug sa mas halapad nga serbisyo ni ini labi na sa kalambuan sa panglawas. Gisugdan ang proyekto karong semana ha kan sa target nga mahuman ni karong tuiga uban sa pag-supervise ni City Councilor Paulo Gaani sa Committee on Health sa konseho nga ang maulakang gagisang ayunan sa konseho sa miaging sesyon sa pag-put up sa dugang pundo sa mga pasilidad nga pinaagi niini. Mas makahibo pa sa dugang serbisyo ang barangay sa mga programa sa panglawas ngadto sa mga nanginahanglan residente. Balita gikan sa Kamamanan Barangay Information Office, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabagtulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter, medyo kabagtulan! Alas 4.40 na may galang atong oras, mga suki, mga maninay. Ay, katong wala pa ng mata na, ay, mata na muna, kaya buntag na, hayag na, ah, hayag naman. Ang katong wala pa may galang nakauli, ay, panguli na mo. Ba, pa man magkauli, oh, asa magaling kagikan ka ni, namalbal man siguro. Ba, wa pa kauli, oh, namalbal pa. Ba, nakaroon niya may gala. Namalbal pa ni, asa magaling nagsuri-suri, nang kwan pa, nang wak-wak pa. Pandamay. Alas 4.41 na magalang atong oras. Balikan sa natos Magnum Hunter Kia Villanusa sa report. Og Magnum Hunter Jin Luna din isa ta magalang ni Magnum Hunter the Magnum Hunter Kia Villanusa. Kay matod pa magigsoon nga na ako na inutado kay magala ko na ako na unaon sa nato ni magala yung report kay na ako na isasita ni Villanus nga negosyante nireklamo. Giilad ko na sa giudiran ko ng binugga ang kahoy. Nah, mauna ni karon. Standby sa abdan, Magnum Hunter Jin Luna. Kaya matod pa magalan ni Magnum Hunter Jin Luna. Na ako ni lalaki, maigalan ako ni illegal kuno nga nagkukupa magalan sa Luna. Na, illegal entry. Check sa natos Magnum Hunter Kia. Unaon sa natos Magnum Hunter 23. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Nagpatalaan sa kapulisan sa police station tukugon kining asaka 69 anyos nga negosyante nga nila sa pangalan nga si Mama Lita nga residente sa barangay Pamaning atong syudad kung din gireklamo niya ang kanyang mag-living partner nga nila sa pangalan si nga sila si Aliasa Billy o si Aliasa Rebecca silingan po sa naisutan nga kanyang reklamante. Matod din nga ni Mama Lita mag-demofresid nag-order matatakini siya umabot nga to sa 175 ka mga bundles sa kanyang binuga po ng mga kahoy. Kaya po kini nga gamiton sa iyang negosyo, i-resell po niya sa kaning mas taas po nga presyo nga to sa iyang mga silingan. So diha nga nagkabayaran ay na po ni sila sa kwarta nga mabot nga to sa 1,750 pesos sa musarason nga taga G's po na nga kada bundle nga pagpalit nini nga si Ma'am Lita. Ang una rin matagpa nga gi-deliver sa kaninga mag-iayin mabot lamang sa 90 ka bundle sa mga binuga nga kahoy kung nga din doon na pa sila'y kulang 85 ka mga banda. So diha nga kaninga gipaningil na ni Mama Lita ang kaninga na nabilin nga 85 ka mga banda po sa mga kahoy na suko matutpa kaninga magtiayon o kaninga matag pagpaningil ni nga si Mama Lita magpagawas matutpa kini siya ay kaninga si lalaki nga si Billy o kaninga sundang o hinadlokon kaninga sangpit po nga kaninga si Sinay Rebean Yus nga negosyante nga aron nga dili na po kini isubli pa sa nga mubalik sa pagpaningil nga to kanila. Ganyan man na si Ma'am Lita, medyo dismayado po siya kaya nakabayad na siya gayon sakto, wala na siya iya balance, pero ang katong iya ang i-order git po nga kaning mga binuga nga kahoy, dili po din sakto ang niabot nga kantilad sa iya o ganyan man dugang pa sa kaning nakadismaya po sa maong reklamante kaya naging magpangahulga kaniya pinaagi sa kaning pagpagawas o gasunda nga kaday gayon nga maningil siya nga to sa Magati ayon. So may reason nga naka-desisyon kini nga si Ma'am Lisa nga mo direkto na sa kapulisan sa police station tukubalon nga ipablato ng mga insidente. Dabi na kinahadlok po gini siya alang sa iya nga seguridad kung nga doon naman galigit po ito pag nga tinguha kini nga mag-iayon nga to kaniya. Gaya man kitambagan kini nga si Ma'am Lita nga i-refer usap nga to sa lupong tiga pamayapa sa baling klamanan ng mga insidente. Aron po nga matambagan sila sa usang buhaton. Uga matagan gid po siya sa insakto nga kani nga compensation po dumikan po siya nga nabayaran ng kwarta agi po siya nga gipang order po nga mga binuga nga kayo mabalik po ang ila pong maayong pagiligira ay labi na kaya magsilingan raman kani nga tulo ka mga individual gano lang bigit sa maunga incident at magkakaroon gira po nga to sir pong siya pamaya para matagan sa tukmang disposisyon berita agikan sa mga police station tukuhod para sa butik na Pilipinas kini si Magdumahan 323 Kabinino sa subalita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Kia Abelinosa. Ito ni Magnum Hunter Jane Luna. Kaya matod pa na ako ng mga igsoy lalaki na kawatan ni og motor. Na, dinitas motorsiklo kay kawat ang motor. Bida, watos na natos Magnum Hunter 34. Gikan sa Baygalas yung lokasyon na Garuga Butaga. Alas 4:45. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 34, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Sirigamo ang usa ka lalaki man kini gigawatan o ga Yamaha Mio nga motorsiklo magduba frisi di na mismo gino sa may barangay sa East ning ato nga syudad ay kabutya nga magduba frisi nga ato na sila gidalikyatan nga dako nga mall din ha mismo dool lagi no sa barangay Pinti sa East particular na sa may FM o ga dito na siya nakadesisyon po no nga mga parking sa gawas gabahin na panay parking area di ang magduba frisi dapat wala nagyo siya mihimo sa pagsulot tungkol kayo sa punihini kapuyan na siya no ka butang nito sa pong motorsiklo sa taas gabahin mo na nga sa ubos nang gisa nag parking magduma first aid na kuda sa tabok o wagi ta ko niya da taliwala man niya iya kini nga gilap magduma first aid na wala na gyud ang maupod niya yung mga miyo po niya nga motorsiklo adto na kini color combination sa yellow ug sa color black first aid do giingon nga posible isa kay kini sa lain pud sa kinahan ang mao nga Yamaha Mio tugod daw pud lagi kay nakalak ba siya magduba first aid siguro lagi niya nga dili gyud siya mabiktima pud sa kawatan apan ang kawatan na ang nangita og pamaagi magduba first aid nga malampuson din daw nga madala gyud niya ang mao nga so posibleng pud magduba first aid katuwa pud sa mall niya wala bitay gabantay pud magduba first aid muna nga aduna gyud igo nga panahon o ga oportunidad ang kawatan sa pagkawat ani ini hinon magduba first aid do ilaha pang ginasuta kung aduna ba yung mga CCTV camera dito pud sa palibot para dali nga ma-identify ang mga suspetsyado tungod hanto din panahon na magduba first aid sa grabe na niyang post no pati sa mga page kay dunay balik gyapon yung motorsiklo mo pa man gyapon ni comment magduba first aid nga kita ang kuana og gisurgita kay man og ga sa karo wa kita magduba first aid do so usap pud di siya
2: po nga ilak di pag kuana pag parking
3: ilak diya magduma first aid.
2: Uwa gapon ba?
3: Puro wa gapon. Gibit-bit gapon magduma first aid. Puro wa gapon. Ang bangko ang mga kawatan. Kay we find ways. Gipagduma first aid. Nanagin na magduma first aid doon sa ilahanag yung oportunidad. Ilaha nga mag-grab magduma first aid sa pagpakawat. Mahitagin sila o pabaagi. Kay dili matanan kawatan. Kay ulay nga kapasidad nga isaktay sa ilaha po nga sakinan po no ang mga motorsiklo niya di po siya tayong magduma first aid nga gikuha sa RTA kay kagabi naman kayo magduma first aid wala na may RTA pagabi kay kay muingon tag-impound posible si kayo magduma first aid
2: naraga ang RTA diretso magdumdin
3: maugid magduma first aid kay una man gustong mga
2: gidudahan niya na kung mga na sila galit
3: no, huwag gila magduma first aid. Kaya una magkutong nga yan, gito dahil magduma first aid. Basta hindi impound baka, ilabi na nga, naka-parking mga the plane. Oo, wala bito naka-parking bito siya sa sakto nga parkinganan. Kaya lagi gikapoy na mga siya. Kaya na may parkinganan diyang SM gito magduma first aid, no? Pero, nagi ugat tao, nga hasulan na bitaw sila muna nga dito na lang sila sa the plane. Pero matod pa niya, gisiguro mong gini ang nakalak or pan, kining naisigutan po dyan sa spesyado, nangita, gito siya pamahagi magduma first aid. Ya kagid ya kini madala nga Yamaha Mio pod ga motorsiklo nakalak pod diba first aid pero nabitbit gyapon sa kawatan
2: gyapon ba
3: mo nga motorsiklo mo na mag diba first aid kung mahimo nga duna lugar tayo oportunidad pod no nga ma plaster na lang ato to mga motor replaster gyud dato to kay mas maayo pa nga dili matag oportunidad ang mga kawatan sa kini apasagdan sa sama ni ini mag diba first aid nga wa pagyapoy identity kay mangita pataw ka ng CCTV camera dito sa area matumbok po noong mga suspechado. Hinoon magduba first aid. Ang helmet, dala mo noon niya magduba first aid do. So, wala niya gibilin na to. Kompleto Ricardo Zone, tangkawatan mo yung ma-proceed. Kailangan na si motor, naka-proceed siya yung helmet. So, may nalang puno kayo, no, dala niya yung helmet.
2: Mahala itong kawat ang helmet, basta motor, naara.
3: O, puno kita mag yung ma-proceed. Kaya nabaliktad ka ron.
2: Baliktad man.
3: Wala na kay motor, pero naka kay helmet. O, puno na mag yung bitaw na lang ka mag-do-present, bro. Kay motor, naunsa na di ay. Pero, yun naman, mag-do-present, do. Ang yahan na lang yung gilauman ka ron, kay mapangitahan yung pamagis itong nga kapulisan, nga ma-recover ito, mag-do-present, kaya di ba alalim, no? Magbayad ka sa pila katuig para ni ini lugar nga makabaton ka o motorisiklo. Basta-basta na lang po kawatan po sa lahing individual. Kato, nakalak po diba proceed? Wala nakatangag po ng yawi. Kinaaman siya ang yawi. Pero pag ang kawatan, mangitag pamagi. Mangitag, gina sila pamagi. Pag diba proceed? Nawagan niyo sa kapulisan. Plus, sa nga to po nga motorisiklo, dili po magpatakapod, no? O ga parking po dapin sa dalan. Tungkol kaya mga oportunista. Alam sa palibot. Para sa butang na Pilipinas, kini si Magdum 124, Jane Lula, sa pitaong Sirbusyo, Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Jane Luna. Grabe sa pagiging mga kawatan o motor yun po. No, ay gid mo kumpiyansa may gala kay na mag-anak magpaglingi ninyo. Asa na po itong motor? Wala man. Inana may gala sila ka mga aptik. No, ang mga kawatan. Kita rin bantayan sa mga kawatan yun. Tinuod lang istorya. Busa ay gid mo kumpiyansa kay na yung motor ninyo. Labi ng sinaw kay yung motor. Na, wala ginagkalit ba? Hilak gid mog tagok. Oo, so ay good. Ay good kumpiyansa man ang giingon may gala nga. Ay kumpiyansa migo. Kayahay kay sila migo magkakawat sa imong motor migo, kayahay ba kay nila migo. Suerte ba kay nila sila ay makakuha? Ba, suerte kay sila sila ay maka sila ay magalay makabitbit sa imong motor. Kalami ba kay nila pangbunali? Bahala, may na pambunali. Alas 4.51 magalang oras. Doon ka mga balita sa Tamaygala, Karabuta ka, Tidi Maygala, sa Naguban, Santo Kabugrama, Karabuta ka, Maygala, Buntag na Pilipinas, ha? O, di ay, sa wala pa ng mata na, mata na muna kay Buntag na. Grabe, sa dining uban, ay, naghagok pa man. O, ay mo ba si Gago kay Ugma, klase na sad. Hihi! Doon din sa San Ugma, klase na sad. Pastilan, pagkadali, bagay sa adlaw, ay, paspas ba kayo? Ba, dali ba kayo sa adlaw? Dali kayong adlaw, paspas kayong adlaw mga maninay. Busay mo pag luya-luya diha kay na. Maapsan kita ani sa kalaban. Maapsan tas kalaban kay luya-luya man ta, hinahinay man ta. So dapat paspas ta, abtik ta ha. Di magpaluya-luya kay magpaluya-luya kita, maapsan kita pipiti sa kalaban.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Maapsan ta pipindas kalaban kung magpaluyaluya ta. Diba? Oo, so absan ta kalaban, di magpaluyaluya. Dapat may gala nga abtik ta abtik. Abtik ta abtik ta. Kanunay ta may gala. Baskog. Higup ta may gala. Sa angay na itong higupon matagbuntan. Ana na tirada. Diba? Mo na mga tirada niya. Higup-higup tirada ba? O, oh, higup-higup tirada pa. Mayong lakaw sa kuan. Maing lakaw sa pagpanikay-sikay. Domingo mugod karon. Oo, maing sa karon magala magsuri-suroy. Diba? Maing magsuri-suroy karon. Ah, suri-suroy. Asa baka mo paigon, anto bakas dagat, ligog dagat. Ah, sige, ligog mo dagat. Importante lang papangaligo niyo dagat. Amping-amping lang mo perwinti, ha? O, oh, alam mo, kopyan sa amping lang perwinti sa inyong papangaligo. Kay nabay-ubahan mga igsoon, ang mga mama magsigilag chismis. Silag chika, mga bata may gala ng aligo, napasagdan dito sa kuan, dagat. Diba? So, dapat mga gilikanan nga inyo mo o sige yung chismis. Dapat nga inyo eyes to the board mo permiti sa inyong mga anak. O ayaw, kalimti nga namo yung mga anak na naligo. Saya po na gining mga mama, alas sige na pong tabi. Sige tabi, nawa na mga bata na to, namisig na. Sige na magtabi sa kuan, kauban nga naligo. Sige chismis. Lagi na nilang sige chismis lagi. Kay di maayo na magsige tag chismis, di ba? O, lagi na sige chismis kay na. Kay kung tanda, us, nagkainoy mas mama, sige tabi.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Alas sa 4.53, doga mga balita sa ta. Para yun matot pa karon mga igsoon, ang papangita may gala. Ngadto magakang puganting senador nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Mohon gibutiyag magigsoon ni DLG Secretary John Vic Rimulya. Nga angtod karo mga panahon na naay mga lugar nga ilang ginatanaw nga posibleng gitaguan ni Senador Bato de la Rosa. Apan giingon batod pa ni kinimang John Vic nga ilang gidgapong gimonitor pag-ayo ang mga pipila ka lugar nga cited may galang nasampit nga senador. Apan giingon ni John Vic Rimulya nga pabalin-balin matod pa magigsoon ang destination may gala sa nasampit nga senador nga parayon magigsoon nila karon may galang nga gipakita. Gani giingon may gala ni Rimulya nga uban magigsoon ng NBI kapulisan o uban pang agents gobyerno papangita may gala sa nasangpit nga senador. O gani giingon nila may gala nga sa mga nang labayng mga adlaw di tinuod may gala nga adun na sila gilantaw magigsoon nga usa ka lugar nga posibleng gitaguan sa nasangpit nga senador. Apan giingon nila may gala nga sila parayon sa papangita may gala sa nasangpit nga si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sila may galang gitawag ng Pinding Bato. Oo, di ba? Pinding Bato de la Rosa ay ilang tirada mga sukit ni Kubinaw. Nawa pag yun, may gala, parayon pa sila nangita karon. Oo, ilang pangipangita magigsoon ang lugar kung asa yun may gala kini si Senador Ronald Bato de la Rosa nagtago. Oo, oh, ila pag yung mga gipangita pag-ayo. Lisod po di pangitaon, may galang inani. Eh, ba? Muna ka nangita ni may gala, pero muna gina. Kung nangita magigsoon, dagan kay mo, last kibuloy yun. Dakpan mo ito, kibuloy, gani. Pero nang yun naman, story daw nga, kung need daw kuno story, need yung servisyo, pagkwan daw siya, mutabang daw siya. Si kinibang General Torre. Oh, kung kinanglanon daw siya, yun siya nga, kung kinanglanon siya, mutabang mo daw siya. Nabisad ha. Oo, so mo niyang istorya niya nga kung need ko no iyang servisyo, yan tabang, aw. Anda mo kuno siya mutabang sa matod pa ni kinibang retired General Torre. Anda mo kuno siyang mo, kuan, mo help. Mm-hmm, mo help ha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Alas sa 4:56 ang katong oras mga madinay. Katong wala pa ng mga tada, mata na mo kay buntag na. Ah, yun mo pagluyaluya kay Chos. Magluyaluya kayo mo na, huwag kita ni. Matod pa ni Junjun na mayroong buntag na pipes. Kumbati na sa ay pagpaluyaluya kay Abi Palang Week. Kamuog yun, Jun. Bira, Jun, kay buntag na, Jun. Kamas na Jun siya. Inyong lokasyon, Jun, kay buntag na, Jun. Junjun Namiro nga, grabe gyapon ni Junjun Namiro, dahihard gyapon na kay Junjun Namiro ni. Diyan nga kulba ni, Junjun Namiro ni, di ni matabas-tabas ni. Ha? Junjun Namiro ni, di matabas-tabas ni. Baka na, may patsada.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Narbay, magbalik, tamay ka lang, duga mga balita. Mabatyo din sa ato para kuban sa itong programa, kanabutaga, buntag na Pilipinas. Oras na naitatay. Oras na to, alas 4:58 sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
6: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
7: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-MyTC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster MyTC.
8: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
8: api kanunay,
9: DTX 500.
8: Masaligat,
9: epektibo,
8: DTX 500.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Base dunay difference ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na dunay kini polycosanol, ang guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mabuton usab sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mao ay minaot daog miguba. Sa mong atay, ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kendoro, Misamis Oriental. Pahimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine Wellness Center. Market Sera Gurabas Terminal, Lapasan ka Kendoro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
13: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delight. Magnum Showbiz Delight. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delight. Kauban si Magnum Showbiz Queen Kia Abellanosa ug si Magnum Showbiz Princess Jane Luna. Yahoo! Magnum Showbiz Delights alas 4 sa hapon matag Domingo dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio.
14: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Junipi Ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Moto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
15: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Alas 5:04.
0: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Balik tama kras na kumansa to kamo na magrabutaga magala buntag na Pilipinas. Magnum First Aid Blanca gyapon yung kamo malas kagida na. Wadwad gyapon ta mga maninay. Natuwa pa mga wadwad ya. Ala sige, wadwad na ta kay buntag na ba? Lami ko no kay higop og sabaw karon. Ba, sabaw-sabaw lang sa tao, sabaw-sabaw. Oo, oh, so, sabaw-sabaw lang sa guno. Oo, oh, sige, katuwa pa'y sabaw niya. Alas, sige, pag-higop-higop sa mong sabaw, ah. Lami, yan mong ano, higop-higop mong sabaw ka ron. Da, higop-higop mong sabaw. Sayos buntag, sabawa na. Okay, pagkapatsada. Ba, pagkapatsada, baka sayos buntag, sige, nagsabaw-sabaw. Balikan sa ito, mga duka, mga nipos, mga kawas sa gawas. Una sa ito, magkabalikan sa ito sa Magnum Antal Kia, Balianusa, mga ikala. Matot pa, notado ko nung kawatan sa barangay Dahag, nadagpan sa Baybas. Wato madagpis, papangawat, mga ikala, pero nadagpan siya sa Baybas operasyon. Nadagpan, mga ikala, sayang pagsigi yung suyop-suyop. O, nangin, lagi yung suyop lagi. Awang uba, nangundang di, nagbagong buhay na di, happy sila. Nakatong wala nagundang kay, umang yun, kay labang ikot nilang siya mo. Awag ka ron di, hilak-hilak, mga ikala, presyuan.
2: Magnum! Buntag na Pilipinas.
1: Safety report Magnum 123 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Karingas nini nga usap kanutado nga kawatan na diha sa may barangay Dahag ni nga itong asyadal naman watot pagkini nga nadakpan sa ipayay nga jubo bus operations sa mga operatiba gikan sa police station Tukugon na diha sa may barangay kamamanan ni nga itong asyadal giingon nga ang maong suspect na ilang si Ryan hingko na nga paningidro nag-residente diha sa may barangay Dahag giingon nga karingas si Ryan matot pa nung tayo na magdumapresid nga gapanaka sa kaninga mga balay paghalungkab o gagapangawat sa kaninga pwede po niya o mangayan niya nga mga gamit po magdumapresid. Yan naman kaninga si Ryan, gayon mo patutpaginin siya sa pagpangawat o ga mga pagkaon sa kaninga mga construction worker nga nagahigar trabaho diya sa mga construction site po. May rason yung ragadagan na gitpod ang amiriklamo o ga nabiktima niya isang gitpod niya sa pisado. So diya nga kaninga pagayon ginipin siya uga sa pag-separation na palitan kini nga si Ryan sa usaka siya sa ito ang inigol nga droga. Bukti isa kini ito sa pes nga nagbabawal sa money. Isang tayo sa pag-ariki sa tunay na kuha nga dugang usaka siya sa ito ang inigol nga droga. Gikang posisyon. Ngariman kini nga si Ryan wala na po siya inyungit po nga mitukol. Ug may pa-operate na lamang po nga ito sa mga polis. Sabi na kaya kanyang nakita mag-it po yun na siya gidradala nga gituhang inigol nga droga. Nga ito sa iyang posisyon. Pagkakaroon na balog na sa binagduhan kini nga si alias sa Ryan. Ug kita nang pasakan kini sa kasong paglapas sa Barangay Republic ng 65 kung comprehensive din sa 2000 section 5 ug sinalabag sa tubo ug pamaligya sa gituhang illegal nga droga. Balita gikan sa mga police station Tukugon para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Antal Kia Abellanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Kia Abellanosa. Lupad tani Magnum Hunter Jin Luna lalaki gireklamo humang kuno sa illegal may galang nga pag-okupa sa Luna des Barangay Pirto. Na, mao ning gitawag may galang nga trespassing. Bililion sa nato may galang report pinagi ni Magnum Hunter 24. Lupad sa ta may gala. Dili may galang sayo sa kabutangon. Tanbay lang may galang ni Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jane Luna karong buntaga mga maninay. Hala, katong wala pa na mata na, mata na muna kay buntag na. Kamas na mutanan kay buntag na, ha? Wow, pagkidintaw, may gala, oh. Lula, luya pas lula. Oo, so, luya pas lula. Okay, mga lagi, oh. Ah, sige, sige. Ay, pagluya. Importante nga, basko ang lawas. Lula! Lula! Ayaw, hallelujah, lolo! Duga mga balita sa ta. Duga mga balita sa ta, may galang karong buntaga. Mas gitutukan karon may galang ipahuktan sa kapulisan. Ang matod pa, mag-iisoon pag-dismantol kung paglakag niining mga gitawag may galang illegal gambling operation o labi na kini mga hubs dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Uban sa gimando may gala sa atong presidente, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga panglakgon gayon o panggubon gayon labi na kini mga lagahimog illegal. Labi na kini gitawag may galang illegal gambling operation. Humano sa gimanduan may gala ang ato mismong DLG o gimana itong kapulisan. Sa hugot gayon may gala nga paglakag niini magigsoon ang mga illegal gambling. Gani gingon magigsoon sa atong PNP chief nga si General o si Meridio Narnatis Jr. nga tanan magigsoon na effort ang ilang gihimo. Aron lang mabungkag magigsoon kini mga illegal nga mga operasyon nga nagparayon karon pag-operate sa nagkariang bahay din sa atong nasod. Humano sa may gala nga namatikdan sa atong kapulisan na nagpadayon pagigyapon magigsoon kini mga illegal nga sugal nga dili maayo nga tos kabataan, di maayos pamilya o di maayo magigsoon. Labi na sa illegal mga sukit ni Kabinao nga wala gayon may gala na himo magigsoon ang pagbayad baka o tulubagon nga tos gobyerno. Actually, kining sugal may gala duha man ika klase. No? Na may legal o na illegal. Kani mga legal mga sukit ni Kabinao nga mga sugal, kada sila mga kaigsunan, gabayad po na sila sa kinimang ila mismong obligasyon ngadto sa gobyerno. Dili sa bulsa may gala sa kolektor. So, gabayad na sila. So, ang uban, labi na ganing paspas kayo nga mga online, online sabong, mga online nga mga, kung sa panadya may gala nga mga dula, na illegal, mauna ang usa sa ilang mismong hingusgan karon. Ah, sa paglakag may gala niining mga illegal nga padayon gyapon nagaliok sa atong palibot. Oo, kanamang online. Daghan kay online magigsoon kasagaran dito sa kauluhan. O mo'y ga-operate nga kusog kayo gani gipaglusob na sa mga otoridad ang mga illegal nga mga online no nga sugal. Sumo na nga gipaglusob sa otoridad nga dakpan mga igsoon ang nagpasiugda. Tungod kay nagpabilin gid gyapon ang mga illegal nga sugal. Kung illegal, walay panugot sa atong gobyerno. May mga legal nga pamaagi. Pamulaga, di ba sila gusto mo bayad, God? Di nila gusto nga bayaran ang gobyerno. Gusto nila, may gala nga, suluho nila, mga igsoon ang ilang kita. Pamahin mo. Bahini ang gobyerno para mahimo mong legal. But sabton, magbayad mo sa mga papilis para mahimong legal ang inyong mismong operasyon. Di ba? Ana man na, pero mula gina, di ba sila gusto, mahimo silang legal. Gusto man nila, suluho na lang ang tanan, sulu flight man yun. Boxer man gini sila. So, mao na may gala nga magtago-tago sila. Illegal ang ila mismo mga proseso. Kay wa man sila miagi mga igsoon sa atong gobyerno. Kung naay mga permit, gitugutan may gala sa gobyerno, gitugutan mga igsoon sa PAGCOR, gitugutan mga igsoon sa uban pa may gala nga mga gitawag lograto ang mga permit, wa'y problema. Diba? Pwede na kadili magtago, pwede na ka magpakita. Pero sa ngalan may galang dagay mga nagpahimog yapag mga illegal karon nga mga pasugalan mo nang ila tago-tago lang sa kay di ba sila gusto gid bumayad may gala sa gobyerno di sila gusto bumayad may gala silang obligasyon di ba gusto man nila nga libre ila na tanan sumao na may galang nagtago

0: kuan di na sila may gala mo bayad. Gusto nila nga suluho na lang yun mga igsoon. Diba? Solo flight ang ilang gusto. Ayaw mo gana, lain po kayo na magsolo-solo flight mo. Ayaw. O ayaw niyo suluha. Pang kuan mo, pamahin mo sa gobyerno.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Lalaki, mereklamo mga igsoon kay matod pa may gala. Nisulod ba ko ni mga igsoon kung nisulod ko no may glass luna nga? Dili ko no illegal ko no illegal nga misulod. Na. Sa balita og serbisyo na si Magno 134, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Gireklamo sa mga kapulisan ng usa ka lalaki human kini nga illegal nga naga-okupar sa usa ka luna dinha sa bay barangay Puerto ning ato nga syudad di kapulsa nga abakante nga luna Magduba Freeside. Taud-taud gyud kini no nga wala gi monitor o igo ra pitaw gi butangan o wire ang isi ka kilid ini apan aduna gihapoy isu gyud ka tawo Magduba Freeside nga misulod adto og mihimo matud pa sa pagatukod siya hapo nga barong-barong gipapahawa matud pa siya sa caretaker dito Magduba Freeside apan kani manuoy mo isok o gabag pakita matod pa o sundang kay lagi matod pa niya Magduba Freeside nga pila na matod pa kabulan siya dito po dar nagpuyo o gadili angay matod po siya tandukon kay lagi bakante man ang area Magduba Freeside wagin na katukod po no nga panimbalay dito sa usa ka bakante nga luna mga puros na ganigit pa sa mga kasagutan Magduba Freeside rason nga naidiyahan din niya nga butangan po do si hapo nga barong-barong o gadito Magduba Freeside nagasugod po do ang paraglalis din po nga kertik o sa mga upod kalalaki, tungkol po lagi, nagamagahi, good kini, nga muhawa rito sa area, o gana, mahad pa, Magduba Freeside, katigbason good niya, ang bisan kinsa nga muhimo lugar no sa pagkaguba, sa iya hapo nga, mismo po nga, barong-barong, tungkol na niini, Magduba Freeside, o peran rin sa iya, nga bayran na lang ang iya hapong barong-barong, aron ng good nga muhawa, kini siya, apa na, dili, good niya po, muhawa po no, ang maong nga, lalaki, tungkol sa mga insidente, Magduba Freeside, kirefer sila sa barangay Alupon, kaya gituuhan nga homeless, ang maong lalaki, Magduba Freeside, yan, naka-idea na lang ito siya, oga, tungkol-tungkol dito, o giha po nga balay-balay, dili pag siya tatog yung Magduba Freeside, solid na gid ang balay, bitag yung Magduba Freeside, paano siya Magduba Freeside, kanang,
0: silungan lang niya,
2: plywood, o plywood, narin siya, ato, kung trapal, so, muna kaya po siya, hulog labi ito nga balay-balay, pag siya, o dali, pag ito tabot yun siya, maguba, yun siya Magduba Freeside, yan mo din ito nga, siguro, nakauna-una ang tag-iya, na anugunan po sa effort sa tao, kung paraglitan, nga, ihanap po itong kumpuon, mo ito Magduba Freeside, i-offeran siya nga, bayran lang siya, para nga muhawa siya, bit-bit ang iya mga materyales, dili na nga, lain tao ang mudimolish ito Magduba Freeside, kundi siya na para magamit niya ang maulugan nga mga materyales, ang matukot po isog man siya Magduba Freeside, ang pagkita man noon siya, og sundang, nya dili ba iya hapo nga luna ug po lagi kay aman gipud an Magduba Freeside wala pa gitukod po rito ka panimalay matud pa niya nga dito siya no nakapuyo ra gid Magduba Freeside kay abot ta batud pa sa tulo ka bulan siya nagpuyo-puyo dadto nga walay nagsita kay wala man ko siya labantayan pud sa caretaker Magduba Freeside nga nidako na ni hapo nga barong-barong na ana siya kay lugar nga extension nga trapal sa kilid rason dito ra gid siya no nga gibadlo pod hindi po nga caretaker dero tani ini no to ana sa barangay Lupon pod refer ang iskutan na insidente aron dito pod sila magsettle Magduba Freeside kagpit na gano'ng makabiya po ng maupo lugar nga lalaki, isip pa, pagbayad na lang po doon siya po nga kahago po din ha, nga nagbalay-balay siya sa kapakanting nga luna, dinaasamaya barangay Puerto. Para sa puntag na Pilipinas, kini si Magnum 124, Ginula, sabi na observasyo, Magdubradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Gene Luna. Alas 5.16, may galang atong oras. Oy, katong wala pa ng mata niya, mata na muna kay buntag na. Wa pa man ginang mata, ay sa labog bata kay total, kung may taong ma. Kinibang, Domingo bitaw karon, Lunes pa man ugma. Sige. Walay tubig sa Bilya, Trinitas, Bugo. Na, maton pa ni Banji. Ni Maho nag is Banji, ani karon. Kawa ko ni tubig. Na, sige lang, agwanta lang Banji. Kawa ko ni tubig, maton pa Banji, walay tubig. Wala-wala tubig day di ay gyud. Tung maging adlaw, mao man tu may gala ang repair mga sukit igunaw sa COWD. Pero nawala na sa gudo may gala tubig. Ana mao ni karon. Sige lang ampo-ampo lang mo di nga magkatubig ugma kay justing klase ra ba ugma. Iba, ting klase ra ba ugma. Ana, way tubig usao na lang ni. Okay ra gyud kuryente lagi basta kay nalay tubig. Ba?

0: Oh, okay lang, Nick. Walay kurinti ah. Baala lang walay kurinti dia. Basta importante na lang tubig. Mao na magiging kinabuhi na to. Tubig is life, bang yun. No? Tubig is life, bang yun. Tama nga kaigsunan. Ang tao may ganyan, tubig is life. Tubig! Tubig! Wala na ba kayong tubig? Wala na ba kayong tubig?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Kita'y mahimuan eh, gawa na may tayo tubig mga igsoon. Sige lang, aguanta-aguanta lang sa basing mo agas na taon-taon. Ha? Basing mo agas na taon-taon mga igsoon ang kinimbang inyong tubig niya. Sige lang, o ambo-ambo lang tanga mo agas ang tubig. Kay nakong problema may galabas away kay tubig na. Ahak na. Maunin ako kay nga problema may galagawa kay tubig. Aguanta-aguanta lang sa mo niya. Ah, aguanta-aguanta lang sa mo. Mintras napamantas Domingo, problema ni maging suunog. Pagabot may galaog ba Lunes, wala nga po yung tubig. Pandamay. Morning sakit may galaglisod. Di ba? Kung wala gini ha. Pastilan pa ita, no? Duga mga balita sa ta maging suun karong mga panahuna. Sa itong mga duga mga balita. Dito karon may galas sa kauluhan, grabing mga baba dito karon. Ba, dito may galas Quezon City, Makati. Grabing ba may galas dito karon na sinatian nila tungkol sa grabing pagulan. No, pasalamat din sa ato, warag kalma ta din eh. Pero dito sa ila sa Kinibang Quezon City ug Makati, grabing baha oi. Eh. Lawom kay ila dito. Grabe ka lawom ang ila mismong tubig dito mga sukit ug minaw. Kita din eh, relax-relax na ta mga kaigsoonan kay wa magkaapektado sa atos mga pagulan-ulan. No, kay kanila gay si Typhoon Dolphin usas bagyo din nga parayon magigsoon nga ginabantayan karon magigsoon gawa sa Philippine Area of Responsibility. Naanana sa mga pagulan-ulan sa dito magigsoon. No, ang ila mismong nakaapekto sa ila. Wal din sa ato, may gala, pasalamat as gino, wala kayo. Nalay pagulan-ulan na to, panalagsa lang. Mat bundak yun nga bundak, wala. Ila dito, ah grabe ila eh, langoy-langoy sa sila dito na. Ka-experience po sila dito sa unsaon paglangoy. Paglangoy maging suon niya sa dalan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ako mangina, tungod manguna sa kadagana sa tao, bitao niya, kita mangito mga Pilipino, di mangunta disiplinado. No, number one, good mga gala. Even dinis Cagayan de Oro. Di ta disiplinado, tanawa ro ng hapsay sapa. Tanawa ka ng hapsay sapa, maging suon. Kadang-kada mag-ulan mga igala dia sa mga creek ilang hinluan tanawa ra gud na kung sa kadaghan kay mga igsoon nga mga basura ilang makuha. Ingon ana ta mga sukit tigunaw ka mga damak. Ba? Ingon ana ta ka damak tinod. Katawa ra bagud sila. Do you think kung sakto lang mo mulabay sa inyong basura mapuno ng mga kanal na to dia sa mga basura kana mga creek na to dia mapuno na sa basura kung maay mo mulabay sa inyong basura? Dili na tinod oy. Ang tinod mga damak yun ta.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Mao man ang mga rason, mga igsoon, kung anong muapaw yun ang mga tubig sa mga kanal-kanal. Tukod na sa ato mismo mga binungatan nga, sige lang bisag asa ng tamang gigala, na naman tayo kolektor sa basura. Ngano'n di pa magin nato ay proper ang pagdispos sa atong basura? Tuta sa mga Pinoy, gahay po tagulo, yung nga, mauning nga pizza, mauning adlaw, mauning oras, igawas yung basura. Igawas, may gala, bisag wapa schedule, igawas gapon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Una, mga igala karon mga igsoon, nga ang ato mga kanal, mabulit yun sa mga basura. Ay, sus, ginoon ko, masala ta na no eh. Grabing sala sa basura, hasta naghana kahit tungkol kay dili, mangunta mga igsoon, disiplinado. Disiplina ang kailangan. Diba? Para, sus, ginoon ko. Tanawa na guna ang mga apasay sapa di ako, manghinlo sa mga sapa. Tanawa na guna. Di ba? Unsa kadaghan mga igsoon, sinakusako ang mga basura nga ilang makunikta. Tungod na sa ato mismong pagkadamak. Di ba? O may ngayon sila karoon, ah, lamlama. Lamlama lagi. Lamlama kay inyong basura, misna, ibutang niyo sako, i-plaster niyong basura. Dito naman sa mga bisang asa yung panglabay. So, na may gala nga pag sakas tubig, asala, gina, may gala, apaw, gina, kito aman, baraman. Nabara, klase-klase lang. Na, klase-klase lang ato ipanglabay. Inguna na maging soon ta, di ta, kulang ta sa self-discipline. Self-discipline. Simple. Diba? Butang kang sako, kuha kang sako. Okay, simple, pinumbre, sako. Sangat ang sako, dias dingding si mong balay. kada ni basura op sulod sulod pag schedule sa ting labay sa dump truck hakot basura oh arsa butang dito para malabay simple pero di na to makaya ang pagkasimple nga pamaagi di na to makaya
1: Magnum buntag na Pilipinas
0: inana ta may gala kulang kita sa self discipline kulang sa ta may gala sa kakugi di ba oh mura ya pataguhan tamad gapon di ba so kulang ta sa pagkugi para matabangan ta ang atong environment matabangan ta magigsuon ang atong palibot saon ta man may gala nga lahi mangud ang atong gusto kay di ta gusto may gala nga moadto patag basurahan basta kay naay malabayan hala hulog ang mga basura sinilupin ipangit sa bisigasa
1: Magnum buntag na Pilipinas
0: pagbalik tayo special reports bati o diri sa ato paraguban sa tanong burama karabutang ha oras alas 5.24
1: Magnum buntag na Pilipinas
2: Life Extension Vitamin D3.
3: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko lose pad. I became more active. Healthy na kayo ko tanaw.
2: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
7: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
9: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
7: Mighty C,
10: mapalit sa mga butika.
0: Karunay ka bang hilantan, sip unon o gubhon, sinyalis sa kana sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system, batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D-Trip Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa klinika, The Alternativo, Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes, Nemutang sa Market City, Agura Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Nangita

0: Plus Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Igsoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalikan
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na? Masig may diabetes ka na? Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ka ni Powerful Extract na phytochemicals ug antioxidant gikan sa disugar sugar cane mga organic compound epektibo batok sa diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes ibalik ang gamasko ug ugana sa kama ibong 6 live panggaan sa DTX pabanded ibong sugar mubus na ibong performance pang sugar honey pa ang DTX pabanded mapalit sa mga butikas kagin diurog bisamis orital labi na sa By Nature Wellness Center your best partner in health nemo tasa door number 10 BMG building President Kirino Conrica Street kagin yung city. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa 0903-457-996 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw gikan sa tibuok Banay Rodriguez. Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
8: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
5: Balik sa maglas na nagkuman sa itong programa karong buntag na magala buntag na Pilipinas. Anita magala sa special report sa taon. Sa Magda 316, How to Snooze. How to Snooze, criticize, matod pa mag-ingson contract. Tivoli, ato na ba ito magiging report pinagiging Magnum Hunter 16 sa balita ako, sir. Bisa lang si Magnum Hunter, Ching Interina Enriquez.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: kanan sa nagkado na nasab kami nakuha sa tong bag-o o limian nga menu. Hangtod sa sunod na sab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magdumante 21, Lani Delgado. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Lani, salami kini mga luto. Sabi na, gutom ni noong ko. Bitaw ka pikir sa to, sa oras, may gala sa to, panag-uman. Sa to, kung programa, kanabuntag ka, buntag na Pilipinas. Salamat sa tanan, may gala. Wala ko ingong oras. Magnum versus Blanca, yung kauban. Sa usag gawas, nung katiriman, katawa, labing kabahanan. Managlay man ang barugan, kung sa katawa ng mga tuman, sa balita o servisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Alas 6:06.
3: That time check was brought to you by Presto Creams.
4: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
7: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
7: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.

0: Kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consel John Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consel John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
3: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa Labing Dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores Dool kanimo.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, o nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
4: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
9: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
8: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
9: Wise jud ka, Mari.
8: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
9: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
10: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

ako, Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpagang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Nangaluan sa mga balita sa itong Magnum Morning News. Sa mga balita ta sa Magnum Local, road clearing operation ipahigayon sa Agosto 13 in Tuiga. Alain sumabot ngay Galay Festival. Magnum National House Majority Leader Representative Santo Marcos nagtuong ang kinanglan mapalabang anti-dynasty bill. Magnum International, Saudi Arabia, Pakistan at Turkey bipirma sa kasabutan. Alang sa pagbalikon sa military og seguridad. Magnum Business Farm Gate Price sa mga lokal produktong agrikultura. Miubos tungod sa pagkunod sa taripa sa mga giangkat ng burugto. Magnum Entertainment, Lisa Sumirano, gikilig og excitement sa taliabot ng global premiere sa gibidahan ng animated movie. Samtang sa ato Magnum Sports, kay Soto, wapay kasiguruan kung makadula sa second round sa FIFA World Cup Asian Qualifiers.
1: Magnum Morning News.
2: Mayson, kumusta? Maayong nga buntag. Karong adlaw-adlaw karon nga Domingo, Pietsa 9, bulan sa Agosto 2026. Kini si Magnum First Seed Blanca.
3: Og Magnum Lani Delgado.
2: Og karon sa atong Magnum Radio History Today.
1: Magnum Radio
4: History Today.
2: Sa ato Magnum Radio History Today, Agosto 9, 1876, nigadlawa na tao si sa Victoria, Hong Kong, sa iri sa manginikanan ni Josephine Bracken, kinsag isip ng asawa ni Dr. Sir Rizal. Nahimamat ni Rizal si Bracken sa usa ka respetado nga lugar sa Hong Kong og miadto kini sa napitan sa Buanga del Norte. Aron ubano ng imismong ama-ama nga hapit na mabuta. Gingon si Bracken miapil sa mga revolusyaryong Pilipino mo sa makadyot human sa pagpatay kang Rizal niadto Disyembre 30, 1896 tungod sa kaso sa pagbudi, pagrebelde o pag-alsa sa gobyernong kolonyal sa Espanya sa Bagumbayan kon Luneta, Manila. Isaran nga siya usab gipatawag sa mga Espanyol o gibaharang ipatorture o ibilanggo kon ugaling dili siya muhibabiya sa Pilipinas. Rason nga voluntaryo siyang mibalik sa Hong Kong niadtong tuig 1898.
1: Magnum Radio
4: History Today.
2: O karon sa mga balita sa Magnum Lokal, andam na sa ipaygayong road clearing operation sa Agosto 13 ng Tuiga layon sa maabot ng Galay Festival. Mato ni Consul Marlo Tabak, presidente sa Liga ng mga Barangay, nga nagkaigayon na kung nagpaigayon na sila. O panagtagbo ka ba ni Atty. Gayoy, RTA, o guman pang buhatan sa gobyerno.
5: Nag-meeting namin na namin schedule para sa road clearing sa August 13. Na ng road clearing, naka-meeting na kagabi with Atty. Igay Oy, with Mr. Adel Kapagtulan sa doy sa RTA o atong CIO para ma-plus na ng schedule sa road clearing operations.
3: Sige.
2: Pamahayag ka to ni Consul Maro Tabak, presidente sa Liga ng mga Barangay sa Cagayan de Oro City.
3: Dugang Magnum Local mo kabat sa 1.7 milyon pesos ang gigahin nga budget sa konseho sa barangay Lapasan alang sa mga kalihukan sa Aligukoy Festival alayon sa ilang umaabot nga kapistahan sa patron nga si Senior San Roque sa Agosto 16 ning tuiga. Mato ni punong barangay Julito Oximer nga mas ubos ang ilang budget ning tuiga kung itandi sa miaging tuig tungod apan na siguro nga makalipa ko na malipay o garbuso ang kalihukan sa kapistahan.
6: 1,754,000 dito ako. Damay ako para last year. Kaya last year ito po yung isme. Ay naami national nga wala to. Nga sanata 3D. Adaka ng activity karon pero hindi lang among budget.
3: Mga ma-income na sa tumakalihukan.
6: Kaya nga among make-up eh. Na ay atong ROI ana.

0: naiyan wai na tuwa na then hapoy mga prices then hapoy mga sponsorship ana siya mo na nga medyo diligid kayo na ko kay nag-initiate me para nagitungon sa sitwasyon nga sa siyertiyan na to karon na i-crisis pero di mag-imali kaya na sa katawan nga ilang pa yung tao na makaliukan sa kapistahan no so among ipagitaan pamahagi nga mag-religious pero ang activity at is lang then nagkuha me ko ang mga sponsorship para ganyan reduce ko me sa among i-allocate na budget mga 1,000,007
1: Ang pamahayag ni punong barangay Junity Ogsimer sa lapasan ng syudad.
2: 1.7 million nga SAEP program giyunan sa konsiyo alang sa mga proyekto sa aktividad sa syudad. Kung 171 million sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Minso Kabagtulan.
3: Giaprubahada sa konsiyo din nga tungo syudad ang usa ka resolusyon na kalabot sa pagpatuman sa proyekto na kung asa ba abot sa kantidad na 171.7 million na kantidad sa baong programa kiniubos sa gitawag nga Supplemental Annual Investment Program kung SAEP din sa tuang syudad na kiniubos sa Proposed Resolution Number 2026-372 nga pag-aprobar sa Supplemental Annual Investment Program kung SAEP Number 4 ni ining tuiga 2026 kini gilangkuban na sa mga priority programs o mga project o aktibidad nga ipaituman din sa tuang syudad kiniubos sa PPAS program sa nasangpit nga kantidad na bisan pa man sa gitakon nga kantidad ni ini giuyunan sa City Council pagpanguna ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez ang nasangpit nga resolusyon inabagan sa letter of request ngadto ni City Mayor Orlando Clarix Uy humana batod pangat gimugna ang nasangpit nga resolusyon ngadto sa bulan sa Hunyo ni ining tuiga alang sa nasangpit nga programa nga SAEP nga maipatuman para karon nga tuiga balita gikan sa City Council kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Gibutag ni punong barangay Ronald Serinya sa barangay Chatening syudad nga dili pa makabalik sa pagtukod sa ilang mga panimalay ang mga apektado sa sunog tungod sa nagpadayon pa nga investigasyon sa Cagayan de Oro Fire District. Mato ni Serinya nga nagulat pa sila ugaw pagtugot gikan sa COFD aron na maplaster ang mga biktima sa sunog tungtong nini padayong nanawagan og tabang si Serinya para sa nasunugan.
4: Ang total nga family so ang biktima is 25 and ang individual is 124. So far, wala pa sila ipabalik sa ilang lugar kay under investigation po naman sa Bureau of Fire. But ito yun nga na-negotiate nga sa Bureau of Fire that just in time, mabalik sila. Unless, with that, hangyo ako sa katawan sa Cagayan de Oro. Itong na ay mga sugusog na naanay at ibabang sa mga biktima sa sunog sa Barangay 7. Hinaut sa dalo nila din sa barangay hall. Kung dili padala nilang barangay hall, dool sila mukhaingon sa Magdok, since nga natin ihalusan nila ihatag. If ever nga na ilang ihatag nga itabang sa mga biktima sa sunog sa barangay Kiyote.
1: Ang pamahayag ni punong barangay Ronald Serinya sa barangay Siete, ning syudad.
2: Alas 6:21 na o karon sa tong Magnum Higalaay Festival Update.
5: Magnum Higalaay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
6: Viva! Viva!
1: Gidapit ang volleyball fans sa pagsaksi sa showdown na sa Creamline Coles Marsher batok sa school kona Chocomucho Flying Titans sa Agosto 15 hangtod sa 16 ning tuiga sa Aquilino Cuyo Pimentel International Convention Center sa Taguanao indahag ning syudad kini kabahin sa kalihukan sa Higalaay Festival. Mato ni John Gilbert Actob digmababa ni Mayor Orlando Clarix Uy nga duha ka adlaw ang kalihukan kun diin ang unang adlaw ang fans kona Fans Day ug sundan sunod adlaw ang panagtigi sa duha ka team.
7: August 15 og 16 kay naa magsangka ang pinakasikat ng mga team sa volleyball, no, women volleyball, tali Chocomucho Flying Titans versus Creamline Cool Smashers. Oh, na dito silang Alisa Valdez, no, sila
8: okay, Diana idol. Wong, idol si, na ko na kayo.
7: Si Miss Sisi, og labaw sa tanan si Michelle Gumabaw. Ah, na sila.
8: Eliza ako.
7: Eliza Valdez, no?
8: Si Gumabaw. Kay nagdula ako ng Eliza sa una.
7: Sisterhood Showdown, no? Tali sa Chocomucho Flying Titans versus Creamline Cool Smashers, no? Yan hini last 2 years ago, puno ang convention center. Pero dili sila maunagsangka.
8: Oo.
7: Ang lain-lain kontra. Pero puno ang convention center. Karon kay nakita ni Mayor nga grabe kasadya, grabe kalingaw ang mga volleyball enthusiast. Di lang volleyball enthusiast, pitang mga ordinaryong tao. No, lingaw kay sa mga dula. Moto nga gihangyo gid ni Mayor. Grabe nga paghangyo yun. E di limit, no? Paghangyo, labi na sa mga promoter ani nga dula. So gihangyo niya, no, ang Chukumucho Creamline nga mo'y mag-inkwentro. August 15 and 16, Aquilino Pimentel International Convention Center, Cagayan de Oro City. Magsangka ang Ribisco Sisters Hood man eh. Pareha man eh.
1: Ang pamahayag ni John Gilmore Actub, tikmababa ni Mayor Rolando Clarix Uy.
5: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
6: Viva! Viva!
1: O karon sa itong barangay news update. Gipaybalo ni punong barangay Andrew Miliza sa Agusan ng siyudad ang publiko nga dili una apaagian sugod ang mga adlawa ang Balubal Agusan Road tungod kay adunay girepair nga dalan sa maong lugar, mato ni Miliza. Nga gitugtan lamang ang maong sakyanan kuna gitugtan lang ang mga sakyanan alang sa mga residente sa nasangpit nga dapit. Gidugang pa ni Miliza nga kinahanglan nga mapaspasan ang pagtrabaho aron nga kini magamit sa publiko.
9: Karong Lunes, no, ano mong goy dako nga proyekto ang Balubal Agusan nga dalan kaning shortcut paingon sa Bukidnon dahil dako kayo nga kay makausaban, no, kay local explorer na sabihin sa atopitan sa Balubal para nilipod kayo ma-offer ang trabaho para mapaspak, no, ang pag-repair aning Agusan Balubal. O gili siguro nato paagian sa mga lumalabay ang kaning dalan na magdalapasan ko sa RTA. Pero ako na lang i-advance karon noon eh kay Kabalupo, dagan kayo ang kapaminang sumag ng radio na parang nakapaspaspon ang atuang pagtrabaho sa atong dalan sa Agusan at sa Balubal. So atong ginaklose except lang sa mga tao nga naa sa sulod sa tunga-tunga sa boundary, no, gikan sa Balubal o sa Agusan nga nang nasakyanan. So pwede sila mulabay pero as to para lang ang kapaspas digid lagi ato sang ikuan nga mag-detour mabalik mulaos lang sa sila sa Puerto para lang yun nga madali ang atuang pagtrabaho pag-repair aning dalan sa Agusan pa yun sa Balubal at po yung magdungdun.
1: Ang pamahayag ni punong barangay Andrew Miliza sa Agusan ng siyudad.
2: O karon sa Tumagno Weather Alert sa pag-asa.
5: Magnum Weather Alert.
2: Justin Abaro, maayong buntag.
10: Maayong buntag, sir. Maayong buntag sa itong mga suking pagpaminaw para sa itong nalakaw sa panahon karong adlaw. Nangitay ito tulo ka weather disturbance ka itong gibantayan gawas sa itong Philippine Air Responsibility as of karong adlaw. Ang usa kay si Typhoon Dolphin. Base sa itong data sa alas 2 sa buntag, ang iyang lokasyon kay nasa 745 km north-northeast of Ikbayat, Patanes. Sa atong silangang bahin naman sa atong Philippine Air of Responsibility sa gawas kay natay gibantayan nga tropical depression nga duha, ang usa kay nasa 1950 km east of extreme northern zone ug ang ikaduha kay ang nasa 3415 km east of extreme northern zone. Sa pagkakaroon, wala man silang epekto diri sa ato sa Mindanao ug ang localized thunderstorm ang nagpadayon kining naghatag og epekto diri sa tibuok sa Mindanao ug ang makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto sa mga panganuron nga kalangitan nga naay tiyansa ng mga pagulan, kulog ug ilat at pagdating sa hapon ug sa gabi. Ug posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Atong hangin naman kasarangan ngadto sa kusog nga hangin ang magagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan kasarangan ngadto sa kusog ang mga pagbalod. Temperatura nga ito karong adlaw ang nag-range ng 27 to 33 degrees Celsius. So, ang atong adlaw, musalo po niyang alas 6:01 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 6:27 sa buntag. Ngunit atong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City, kini si Justin Navarro, daghang salamat.
2: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
5: Magnum Weather Alert!
2: Alas 6:27.
11: Gigutom na ba?
12: Gimulto!

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Let's go!
6: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy!
7: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.

0: po Banga Iban DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Magnum Morning News.
3: Para yung tamay galaw karon sa Magnum National, nagtuo si House Majority Leader og Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kinahanglan mapalabang sa Kongreso og Senado ang anti-dynasty bill kung kini ang gusto sa katauhan. Kinibisa naman sa gidalang apelyido nga naa sa sirkulo sa politika. Mato di kong Marcos katirawala ang adunay kritiko nga watered down ang napalabang nga anti-dynasty bill sa Kamara. Gidugang sa kongresista nga importante nga nasugda na ang paghiskot sa maong balaod nun.
4: I think maraming nagsasabi na ang version na ipinasa ng lower house ay sobrang watered down, di ba? And for me naman, lagi ko sinasabi na if you were to make a stricter version of the bill, hindi yan maipapasa sa Kongreso.
5: Yes,
4: the
5: reality.
4: And you know, it's one of those things, you're damned if you do, yes, you're damned if you don't.
5: True.
4: And I think what's important is na ipasa na ng Kongreso para to get the conversation started.
5: Absolutely.
4: And may bycam pa yun eh.
5: Yes.
4: Pero I mean, if you think about it, and you're in the position, di ba, na kung hindi namin ipinasa, sasabihin naman, sobrang watered down. You know, if those are the options, ipasa na lang
5: ipasa
4: natin.
5: Na.
4: Like I said, may bycam pa yan.
3: Pamahayag gato ni House Majority Leader og Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos.
6: Diklaro ni House of Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa ang kinahanglan unta nga ipahigayon ang pag-stipulate sa libuan ka dokumento sa dili pa ang pag-presentar ni COA State Auditor Sailina Del Campo sa Senate Impeachment Court sa Lunes. Agosto 16 tuiga, matod ni Tolosa nga sukwahi kini sa gusto sa defense team ni Vice President Sara Duterte na buhaton ang joint examination sa Agosto 14 ning tuiga.
7: Narinig nga natin doon during the hearing, sinabi ng presiding officer, binigyan na yung chance ang mga partido mag-meet ulit before the clerk of court para mag-compare na evidence para hindi nagawin ito during the hearing itself. Dahil nga nakita naman natin, nakakatagal, no? Nakakaroon ng recess, ulit-ulit ang tagal. No? Dahil nga sabi namin, ginawa dapat ito nung pre-trial conference pa lang. Yan ang mismong purpose niya, nung pre-marking of documents. But for some reason, no, they refused to even compare their documents with ours. So that's why we asked for that opportunity again. Ang nakakalungkot dito, when we were reaching out to them para gawin yan, obviously, no, ang purpose niyan dapat gawin yan before the hearing on Monday.
6: Yes,
7: dahil
6: so
7: sa Monday natin uupo si Ms. Aileen, ano? But ang message nila sa amin, they want to do it on the 14th. No, that Friday. What purpose will that serve? Obviously, dapat nga yan gawin before the hearing on Monday para nga mapagpabilis yung paglilismak.
6: Ang pamahayag ni House Team Prosecution Team Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa.
3: Karon sa Magnum International, Saudi Arabia, Pakistan at Turkey may pirma sa kasabutan sa nasud. Sa Saudi Arabia, Pakistan at Turkey isip kabayan kini sa pagpalig-on sa ilang coordination sa militar ug seguridad subay sa kasabutan nga konsiderahong pag-atake batok sa tulo ka mga nasod. Kung atakeo ng usa sa nasangpit nga nasod, personal nga mipirma sila Crown Prince Mohammed bin Salman sa Saudi Arabia, Turkish President Recep Tayyip Erdogan o Pakistan Shehbaz Zarif nga gitawag usab kining mega joint agreement.
6: Sa Japan, 5 ka mga tawo ang nangasamda no, og nakasinati sa pagkawala sa supply sa kuryente sa Katurko na 14,000 ka mga gambalay sa pagkusukuso sa bagyong Dolphina sa Okinawa habang at ang isla sa Japan. Gipasaladaan sa mga otoridad ang mga pantalan, eskwilahan og tourist site sa silakang bahin sa nasod. Pinaka-apektado sa bagyo ang Okinawa Island og Amami Island sa Kagoshima Prefecture sa Japan. Gawas ini, kansilado usab ang mga flight sa Okinawa o ingon man sa China o Taiwan nunod sa daotang panahon.
3: Karon sa Magnum Business, may ubos ang farm gate price sa mga lokal ang produktong agrikultura tungod sa pagkunod sa tripa sa giangkat ng produkto. Mato ni Jason Kainglet, Executive Director sa Samaang Industriya ng Agrikultura Konsinag. Grabing epekto nini sa sektor sa agrikultura tungod sa pagbaha sa imports. Ginugang pa ang wausab makaginansya ang mga lokal nga mag-uuma.
8: Talaga pong oversupply tayo ang ating first indication diyan, bagsak ang farm gate. Kung tayo ay kulang po sa supply, dapat nag-aagawan yung mga trader, tataas ang presyo no ng bigas, baboy o o manok sa farm gate level pa lang. Eh, ngayon po talagang dagsa. Sa baboy, 40% na ng ating consumption ay imported. Sa manok, laki. Nasa 20%. Mm. Bigas, yun kasama yun sa indication na sinabi ng DNO, dati-rati nasa 10% lang yung ating import dependence sa bigas. Ngayon, nasa 30% na rin. Ibig sabihin, yun pa lang, ano, from 5 to 10% ang tayo umasa sa imported. Mm. In the last 3 years, tumaas na, no?
3: Pamahayag ni Jason Kainglet, Executive Director sa SINAG. Samta sa Forex is free to sa Kers Dalag, Balor Caroni. 67 pesos, 30 centavos. Kirjan Dalag, 43 pesos, 30 centavos. Hongkong Dalag, 70 pesos, 33 centavos. Tulin Dalag, 42 pesos, 66 centavos. Taiwan Dalag, 1 peso, 88 centavos. Kuran 1, 4 centavos. Euro, 69 pesos, 94 centavos.
6: O kuran sa itong Magnum Entertainment. Wala matago ni actress Liza Soberano ang kilig og excitement sa taliabot nga global premiere sa gibidahan nga animated movie nga Forgotten Island. Daghang di kalibre nga Pinoy artist ang anaa sa pelikula gikan sa Kanagika hanggang Lea Salonga, Dali De Leon, Manny Jacinto og daghang pang ubat. Matod ni Liza nga malipayon siya tungod kay sentro sa move kuna movie ang istorya og kultura sa Pinoy.
5: Just so happy that the Filipino people are embracing it,
9: right?
5: And that they feel seen and like just like special because this movie was made for them. Super kinig po because it feels like they assembled the Filipino Avengers is what I like to call it. And so it's like it's a super dream come true for me personally na makakita ng project that's like very global and showcases Filipinos but also our culture.
6: Samtang ibutyag nga sa kuna ni Liza, nga dunay nadawat nga tanyag nga muhimo og pelikula.
5: The Philippines is precious to me, right? And my fans and the people that I guess watched me growing up like have a very special place in my heart. And gusto ko, pag bumalik ako and I do a project, it needs to be something, it needs to be the right project. And it needs to be special and meaningful.
6: Ang pahayag sa aktres nga si Liza Soberano.
3: Karon sa Tumagdo Sports, wapay kasiguruan kung magadua si Kai Soto sa second round sa FIBA World Cup Asian Qualifiers gipigayon sa Agosto 28 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Naglaom si Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn nga magadua ang 7-4-3 ang importante nga torneyong atubangon sa Pinoy squad second round. Matbang sa Gilas Pilipinas ang 2023 Hangzhou Asian Games runner-up nga Jordan o Gan Asian Championship Iran. Sa sunod-sunod nga dula, dugtong nini wapay na dawat ng kompremasyon si Cohn gikan kang Kai Soto. Inabati atong Magnum Morning News ug sa itong headline review. Magnum Local Road Clearing Operation ipigayon sa Agosto 13 ding tuiga alayon sa mamot ng Galay Festival. Magnum National House Majority Leader Representative Sandro Marcos nagtuo nga kinanglan mapalabang ang anti-dynasty bill. Magnum International Saudi Arabia, Pakistan ug Turkey may pirma sa kasabutan alang sa pagbalikon sa militar ug seguridad. Magnum Business Farm Gate Price sa mga lokal nga produktong agrikultura may ubos tugod sa pagunod sa taripa sa mga giangkat nga produkto. Magnum Entertainment Liza Soberano gikilig og excitement sa taliabot ng global premiere sa gibidahan nga limited movie. Magnum Sports Kai Soto wapay kasiguruan kung makadua sa second round FIBA World Cup Asian Qualifiers. Hantulog maalas ng Magnum Only News kini si Magnum for Seed Blanca.
6: O Magnum Lani Delgado.
3: Sa usag ng kawastong katilingban, katawa lang gamahanan. Huwag laban barugan ako sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo.
6: Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Alas 6:41.
11: Oras hatud kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
12: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Dada ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita-kits!
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
13: Pirmi lang ulubog ako mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
13: Nay, kalangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Maing adlaw mga higala. Viva Senior San Agustin. Kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagang taman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
16: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
17: Mayong adlaw mga higala! Welcome na saan sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
16: Life Extension Vitamin D3.
18: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
19: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
17: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
20: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
21: Aiza Olog, tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
20: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, Uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The Miracle Vitamin Hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong Vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa Vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang Vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
0: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
22: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: It's 6:48 on Magnum Radio. That time check was brought to you by Presto Creams. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
23: Magnum only on Sundays on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEM Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEM Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
3: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
13: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
14: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
17: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Natural Detoxifier tigwagtang sa toxin sa lamas o sa Natural Remedy tigwagtang sa mabalatian puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan, ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo, ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo, sabadlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
2: Oras sa 7:06 sa kabuntagon.
0: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Express. Mga nag-unang balita sa lokal, national, international, business, entertainment, sports, lakaw sa panahon, ug ang Magnum News of the Week. Magnum News Express. Karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Mga igsoon, kumusta maayong buntag? Karong adlaw, Agosto 9, tuig 2026, adlaw Domingo. Og karon sa atong headlines sa atong Magnum News Express sa atong Magnum Lokal, Mayor Rolando Clarixoy mihangyo og suporta sa panag-ingunan panag-iusa sa mga kapitan sa dakbayan alang sa kaayuhan sa katawhang nanginahanglan. Magnum National NBI Director Matibag nagtuong maglisod ang depensa ni Vice President Sara Duterte nga tubago ng issue sa confidential funds tungod sa mga ebidensya. Magnum International, 20,000 ka mga residente sa British Columbia mihikling tungod sa halapad ng wildfire sa Canada. Magnum Business DA, hugot nga gipangandaman ang epekto sa pag-igo sa Super El Nino sa Pilipinas. Magnum Entertainment, Bini og SB19, mitapos kung gitapos na ang mga negatibong nanggawa sa social media, tali kanila. Og sa itong Magnum Sports, San Miguel Beerman, nasakmit ang ikaunong mga kadaugan sa nagparang PBA Season 50 Governor's Cup.
3: Magnum News Express.
2: Mga Ikson, kumusta maing buntag? Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Aileen Acurin.
4: Og Magnum Kia Abilenosa.
2: Og karon sa detalye sa itong Magnum Lokal. Gihangyo ni City Mayor Orlando Clarixoy ang mga kapitan sa kabarangayan nga tabangan siyang maserbisyuan ang katawhan nga nanginahanglan. Matod sa mayor nga nagigikinahanglan karon ang suporta og panag-iusa alang sa kaayuhan sa tanan.
5: Aron dili masayang mausi ug mismo matuman nato ang atong katungdanan, kinahanglan kanunay kitang maghiusa ug magtinabangay kay parihas rata nga nag-alagad nagserbisyo sa katawhan. Kaninyong mga kapitanes, makasiguro mo nako kay ako kanang ako nang kasinatian samtang kapitan pa ko sa usa ka barangay, nasayod ug nakasinati ko kun unsa kabililhon kun adunay lokal nga kagamhanan nga inyong maduolan sa panahon nga kamo adunay gikinhanglan sa inyong mga kaigsuona. Magkuyog ta, mag-uban ta, maghiusa ta, magtinabangay kita kay ang katawhan ra ang atong gialagaran o giserbisyuan.
2: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clarixoy.
4: Gitambagan ni Dr. Clint Austin Kilab, Medical Officer 3 sa Non-Communicable Diseases Cluster sa UHHDMN. Ang mga individual nga dili malikayan nga mututok sa mga screen sa computer kay aron malikayan nga maapektuhan pag ayaw ang ilang mata o magresulta sa pagkaraot ni ini. Matod Kilab, magkinahanglan nga i-relax una ang mata pinaagi sa paglantaw sa layo nga bahin sulod sa 20 minutos o mugamit og proteksyon.
6: Mga tips, no, especially sa katong mga sika na screen, no, screen time. So, natay gitawag nga 20-20-20 rule. So, every 20 minutes, mo tan-aw ta 20 minutes far away, no, for 20 seconds. ay para ma-relax lang ato ang bata. And also sa katong mga debris sa bata, so kung high risk ang imo ang occupation, so especially the welding, need it tag mga protection sa ato ang mata. And if may mga chemical nga mutalsik sa ato ang mata, pwede man nato siya nga ikuano, dili lang nato i-rub atong mata, we should clean it with water or sterile saline.
4: Ang pamayag ni Dr. Clint Austin Kila, Medical Officer 3 sa Non-Communicable Diseases Cluster sa DOH, HDMN.
2: Para ang giawag sa National Commission on of Senior Citizens, kon NCSC Region 10, ang katawan, ilabena na atong dunay mga senior citizen nga magparehistro pinagi sa senior citizen online registration sa ilang buwatan. Kinaroon malakip sila sa mga programa nga ihatag sa gobyerno. Matod ni NCSC Regional Information Officer Maria Ginger Pialago, nga daghan pang mga senior citizen sa riyon ang hangtod karon wapa na rehistro.
7: Highlight lang po, no, ang ato ang digital ID. Importante kaayo, no? So, kinahanglan pag yun nato pakusgan ang ato ang additional information sama sa kanang pag-register online. Kay not all senior citizens ang nakarehistro na, no? So, we are encouraging our senior citizens na naminaw karon ang ilang family members to register na sa senior citizen online registration through ncsc.gov.ph. Kung mag-register mo, just prepare lang po ang inyong 2x2 picture, ang inyong valid ID, and personal information. So once ma-successful na ang inyong online registration, maka-generate na dayon mo sa inyong RRN. Na kung diin ang datos ana, mapadulong na siya national na data.
2: Ang pamahayag ni NCSC Regional Information Officer Maria Ginger Pialago.
4: Ug karon sa itong Magnum Higalay Festival 2026 Higalay Update.
3: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
4: Gidapit ni Mayor Lando Clarix Uy ang katawan. Ilabi

0: usa naghatag ta og kaingayan nga aron malipay pod usab ang atong mga kaigsuonan.
1: Ang pamayag ni Mayor Rolando Clarix Uy.
2: Magnong Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
3: Viva! Viva!
1: O karan sa atong Magnum News of the Week.
2: Magnum News of the Week. Mga dagkong pagitabo sa milabayng simana.
1: Niyatong Agosto 2, adlawng Domingo, sa mga adlaw gipasabot sa Bureau of Fire Protection kon BFP Region 10 kun unsa ang tulbagon sa driver sa dili rehistradong fire truck kun kini manambigit sa aksidente sa kadalanan, matud ni FO2 Attorney Justin Gabor, Acting Chief sa Prosecution Section sa Internal Affairs Office sa BFP Region 10 nga magtubag sa kasong administribo ang driver apan pwede sab kining kasuhan og kriminal sa iyang mabiktima.
4: With regard to the coverage or jurisdiction of the Bureau of Fire Protection, in these cases, we can only cover the administrative liability. However, it does not bar the complainant or other civilian who was injured by that circumstance, meaning they can file criminal liability. So, sa criminal aspect, ang maka-file na or complainant, proper party to file, kay ang katong na discussed injured party. But with regard to the power of the Office of the Internal Affairs, our jurisdiction covers only administrative liability.
1: Ang pamahayag ni FO2 Attorney Justin Gabor, Acting Chief sa Prosecution Section sa Internal Affairs Office sa BFP Region 10.
5: Sa susamang adlaw, nagpareha kadismaya ang Liberal Youth Northern Mindanao sa kunapaghulagway sa mga Pinoy ngadto sa Unggoy. Matod ni Andre Husol, Chairman sa Liberal Youth Northern Mindanao, nga nagtuo silang kinahanglan, mangayog pasaylo ang China kalabot sa susamang diskriminasyon batok sa mga Filipino.
6: As a Filipino ourselves, among reaction is, although natay mga, of course, competent siya man ta sa West Philippine Sea, ato aman yun ang West Philippine Sea, pero dili na maayo portray ta sa mga Chinese as unggoy. Racist yun na siya. Unnecessary siya. We believe that the Chinese embassy should apologize for it. It's not right to portray our fellow human beings as monkeys. We are not monkeys, for example. We are not monkeys. We are Filipinos. And to portray as such is deeply racist and dehumanizing.
5: Ang pamayag ni Andre Husol, Chairman sa Liberal Youth Northern Mindanao.
1: Agosto 3, adlaw Lunes, ning adawag i-suspensyon klase sa Lapasan National High School tungod sa usa ka security threat nga gi-report ug aron mapanalipdan ang kalawasan sa tanang estudyante. Magtutudlo og mga kawani kini pinaagi sa memorandum nga gi-issue ni punong barangay Julito Ogsimer. Gipasabot usab nga ang electronic communication nga gipagawas walay perma ni Ogsimer, gisip nga usa ka opisyal nga komunikasyon nga dunay tukmang awtoridad tungod sa dinaliang hisgutanan.
5: Sa mga adlaw, patay ang usa ka motorista human Mubanga A sa emergency transport vehicle giparigyahan sa lokal nga kagamhanan sa Talakag Bukidnon diha sa Patpat Mambuayan nga syudad, matud ni Barangay Kagawa Joseph Antig nga murikoon ta ang motorsiklo ron motubil apana mihunong kini tungod kini dunay nakatabo nga jeep apan dunay padulong nga emergency transport vehicle nga kusog ang dagan rason nga nabanggaan ang biktima nga nalagpot sa layo human sa pagkabangga.
7: Ambulansya ang motor gikan Lumbya, kani ang ambulansya gikan Cagayan, kani katulog pasyente. Ang ambulansya payo na Talakag, kita Talakag man. Kanto ang motor nga gikan sa Lumbya. Sunod sila, gauna ang motor. Pagabuti ni siya Patpat Boulevard, ang motor mo tubil. Dini naman ang tubilan na niya. Nag-lipturn siya. Singyar siya nga lipturn. Dabi karon kay imbes mo lipturn siya, naman siya jeep iyang sugat. Hiyunong siya. Pulo sila na ito nga. Hiyunong ang motor. Kaya naman siya mabangga niya. Kaya ka, naman jeep nga pa yung Cagayan. Di siya makalipturn. Hiyunong siya. Kusuma kay daga na na. Naigo siya. Pag mo lipturn na siya, human siya jeep. Kaya mo lipturn na siya. Uy, kabanggayin na na. Kusuma kay daga na na. Anong mulan siya. Nagubaga na yung naong. Pag lipturn na niya, wala na jeep. Pangga na yung nagay kusukin dagan. Wala man kaya maguba ang motor. May pa ka ng ambulansya kaya naguba pang noong. Ang motor wala man kaya patay lang na river kaya. Mata niya mo yung napusa. Mata, napusa. Dini siyang lawas gyapon, nagbunog.
5: Ang pamayag ni Barangay Kagawa Joseph Antig sa Barangay Mambuaya ng syudad.
1: Sa susamang adlaw, gibutyag ni punong barangay Reynante Rua sa mga retirante excising syudad nga sobra pa sa 101% nga politika mo'y nagpalayos nga nagpatangtang kaniya sa pwesto. Kinuman gimando sa ombudsman ang pagtangtang kaniya sa katungdanan. Matod ni Rua nga pamatuod kini kung unsa kahugaw ang politika dini ning panahuna.
8: Kung muna imunod sila 41% na labaw pa na kay musugot tag sa dili, niangko naman ang ilang usa ka kagaw kanang punoy mudagad kagawad nga siya ang naglihok ang itanan. Sa may

0: kasun politically motivated. Pero okay na sa ako kay inunanin na magyong kahugaw ang politika. Well, in fact, nagsugod ko 17 years old isip iski chairman. Mayo pa mandagan sa una, kay pila pa mang honorarium. Pag-abot sa kadua ko na kagawad, gagmay pa may gagamin 400 ang honorarium. Wala man gig kay inunanin nga grabe ka brutal nga pati social media bira na katil. Karun, dako-dako naman. Binil na ang kapitan, almost 15. Pero gamay kay na akong tao na to. Wala man gig ko ilaing makita. Politically motivated.
1: Samtang gingasab ni Ruwa nga andam na siya o ginawat na niya ang mga desisyon sa ombudsman bato kaniya. Hinonggi pa ni Guro nining mutabang gihapon kini alang sa kalambuan sa ilang barangay.
0: Kita daanan to na ibaw anak kay itabo na muna sa uban mga kapitan. Kita wala man tayo planong mag react anak nga kuan kay final decision man na gikan sa ombudsman. So in fact, dili laman ako ang naserban anak. Katulo man siguro ko, dili ko masayop. Willing ta, gidawat na to sa kinasingkasing, deserve sa legal office o sa DILG. Pero ato tanang gidawat sa kanang gaan nga kinasing nga pagkadawat.
1: Ang pamahayag ni punong barangay Renante Rua sa barangay 36 ning syudad. Agosto 4, adlong Martes, ning adlawa, mukabat sa 8 milyones pesos ang dami sumanlamya sa kalayo ang ubay-ubay ka mga panimalay diha sa may zone akon barangay 7 ning syudad. Lakip na ang usa ka fire truck nga miresponde sa mga kantidad kapig 1.2 milyones pesos niini ang structural damage. Giisa ang fourth alarm tungod sa greko sa mong sunog ang sitwasyon. Ilabi na nga ginama sa light materials ang maong istruktura. Mga istruktura, matter ni Fire Senior Inspector John Ray Donasco, Chief Operations sa Cagayan Fire District, nga mas gipalawman og panila ang investigasyon. Ilabi na ginong nagsumikad ang kalayo sa saka boarding house.
2: Atong estimated damages is 1,250,000 sa mga residential na itong panimalay. So, nagikan ni siya sa under investigation pa muna siya karon sir, no? But na-pinpoint na ito nga naay boarding house dira sa second floor sa katong mamuhatay o kuan token. Naay boarding house dira sa second floor, dito nag-originate ang sunog. Duha ka katong commercial o lima ka residential. Pasalamat na kay ang barangay po nato is naka-firewall. So wala rin nakatabok ang kalayo despite nga ang hangin is against good sa ato. Sa structural is around 1.2. Pero kung apil ang truck, 8 million.
1: Samtang ipasabot ni Donasco ang gabisan pa man sa pagpaningkamot sa mga bombero nga mapalong ang dakong kalayo apan naglisod na sila tungod sa direksyon sa kusog ng hangin, hinugdan nga gisakripisyo na usab ang sakinan alang sa ilang kaluwasan nga nagresulta sa pagkasunog sa fire truck.
2: Unfortunately, no, naatay isa ka fire truck nga nasunog under sa Station 1A. And naapod ko pagkahitabo yun kay timing lang nga nag-conduct inspection sa 1A nga nahitabo ang sunog. Nakita gin ako nga kumpleto atong crew, naka-PPE sila, muandar ang truck, and naapod siya tubig. So initially, makaya ra sa atong crew ang katong kalayo. But tungod sa ato ang wind direction, manggod, kabantay mo paghapon, kusog ikay ang hangin. Wala gid sila line choice nga, gitry gid nila nga masakyan pa ang truck. Pero tungod sa kainit na sa radiation sa kalayo, paspas po kayo siya ni Kuyanap tungod sa mula gi light material.
1: Ang mga pamahayag ni Fire Inspector John Ray Donasco, Chief Operations sa Cagayan de Oro Fire District.
3: Sa mga adlaw, gitawag ni Capitada President Bernie Hamak ang katawanan o dakong ginuang ang pahayag ni LTFRB Regional Director Aljo Bendejo. Ngay go lamang maghatodog dili mamasahero din sa dakbayan ng Green GSM Taxi. Mato ni Hamak ang unta dili lipat-lipaton silang mga taxi driver at operator tungkol kay imposible kaayo nga mahitabo ang pahayag ni Bendejo.
4: Ridiculous. Dili man ta ignorante yung mga klase tao. Ang tinawag na ng prangkisa, ang ilang nakabutang dito silang application is from El Salvador City to any point of Region 10. From El Salvador City to any point of Region 10. Bakak na kaedaan ngayon yun sa nga dili sila mamasayro dili sa bayan. Kung ngayon ka dito lang sila mamasayro sa El Salvador, so we start ka dito kanding. Kaya ko man ang binuang targaan, wala mo baka ng imong kanda, taxi. Dili na daan ang binakat na istorya. Unta, kung may mo. Kita na ito, man taga, maayo, karong ginisi Director Kuya Aljo Bendejo. Pero dili unta na to lipot-lipot ng mga tao na nangababagi.
3: Ang pamayag ni Capitada President Bernie Hamaka.
5: Magnum News of the Week.
1: Agosto 5, adlong Miyerkules, sing adlaw mukabot sa 250 mil pesos ang damyo sa sunog sa duha ka andanang panimalay sa Graceville, NHA Barangay Mambuaya ning Surat. Kinigi panagiyahan ni Janet Tagsa, mata ni SFO1 Ruel Lazo, Station Investigator sa Lumbia Fire Station, nga nagsumikad ang kalayo sa kaduhang andana nga gituang gikan sa ceiling fan nga posibleng nag-overheat. Hinoon nagparay ng liyang bisigasyon sa hinungdan sa mong sunog.
5: Sir, nasa mga around 250,000 sir, morolis.
6: Isa kabalay lang no, residential, to story. Bisa statement sa owner no, siya nag-start siya ang sunog sa may second floor ng area. Ang owner mo si Janet Tagsa no. Ang status alarm is na lang siya sa mga first alarm no, ang status. Tama ang sunog. Bisa statement sa tagiyan no, na wala siya yung mga gadget dito nga ng bilin or yung sabad niya, mga cellphone or laptop or computer. Pero na siya ay ceiling pan. Wala may gidudahan gid ceiling pan na to. Kay maybe nagkuhan siya na nag-overheat siya. And then, di bali short circuit siya. Then, wala na mag-function ang iyahang may bali min breaker muto nga nakakusog pa.
1: Ang pamahayag ni SFO1 Ruel Lazo, Station Investigator sa Lumbia Fire Station.
3: Sa susunod mga adlaw, iba na ba ng kapigto nga sa milyon ka pesos ang damyo sa Manlamya sa kalayo ang tulo ka mga gambalay o doon na pa'y partially damage sa Zone 3 Alubihid, Misamis Oriental sa Yusa Buntag. Mata ni SFO2 Catherine Galagala, investigator sa Alubihid Fire Station nga silang initial investigasyon nagsubikad ang pag-ulbo sa kalayo sa Dirty Kitchen sa panimalay ni Esther Lita Labis.
7: According sa kanang nakakita, nakita man niya sa Dirty Kitchen. So dili ta makaingon nga gituyo kay Dirty Kitchen man gid kay nakita. So either na nadian siya o accidentally, you know, dito nagsugod sa iyahang Dirty Kitchen. So other is nadamay na kay Labi, Pakoribo residence, then other is partially damaged na dayon siya sa Luyo. So Lorato ang affected, no? Ang estimated damage is 525,000.
3: Ang pamayag ni SFO2 Catherine Galagala, investigator sa Alubihid Fire Station.
1: Samtang sa samang adlaw gibutyag ni Nene Quijada, inahan sa biktimang si Fritz Quijada nga halos duha ka semana nang missing ang iyang anak. Una kinilakit ang patay na sa pinyahan sa Libuna, Bukidnon. Mata ni Quijada nga kumbinsido silang maoy mi patay sa iyang anak ang kaipo nining si Melvin nga wala na nila makita sa maong higayon.
8: Lagi ni magdaom nga main ana siya. Ang kuan sa mga pulis dito sa Bukidnon sa poblasyon 10 or 12 kadlaw siya dito sa Gilabayan sa iya. Kada daw kung sila mag-away, mag-rumble, ingon ang mga silingan, mag-rumble giguno sila pagkado mag-away. Nangonsulta naman dito sa mga silingan. Grabe gig siya, glagong din nga kung anak ko yan, ikalibinhan na muna na kayo ang resulta nga iya, yung napatay. Nag-dupay in town, wala na support, publas tanan. Gigabas ang til, wala na ang poso, nalukat, gigabas ang iyang til, ang iyang mga kamot, ipangputol, ang iyang ulo, dadako kayong lagong murag gibunalan, ang dughan, napislok na, kahit murag di ko makatawag ganit, kahit kung kuan pa lang, gusto ko gin siya makita nga ako kung magpasakit sa iya.
1: Ang pamahayag ni Nene Quijada, inahan sa biktimang si Fritz Quijada. Agosto 6, adlong Webes, nga daw patay ng usa ka 34 anyos nga lalaki humamabangga ang gimaniyong motorsiklo sa usa ka Shackman truck sa National Highway Barangay Baliwagan di sa Balingasag ni Samis Oriental. Nilang biktima nga si Bomi Kilaton nga taga Damilag Manol Fortich Bukidnon. Subay sa report nga gideklarar pa sa ospital ang biktima, gidala pa sa ospital ang biktima apan gideklarar kining dead on arrival.
3: Sa mga dog, ibarabarang anaa sa 15,000 hangtod 16,000 ka mga tao ang misaksi sa grand launching sa Galay Festival sa Rio de Oro Boulevard. Mata ni Police Major Emilita Simon, tigmababa sa Kokpo, nga malinawon nga natapos ang grand launching ug ulay dagkong insidente nga natala, tali wala dagan nga miduyog sa maong kalihukan.
9: Kumanagit ang ikaduhang hutong sa atong grand launching ang kini atong mga guest bands nga nag-perform ko araw na which is gidumog sa barangay sa Katawan. Initially, wala tayo na-receive ng mga kakulian but they expect na to ang exit sa atong mga katawan nga mahimo kaning malinawon o upside. So, gipaabot pa na to ang final good nga maka-clear na to ang area at sa time nga maka-conclude ta na wala na din tayo mga makita or ma-receive ng mga report. But it was like,
3: ang pamayag ni Police Major Emilita Simon, tigpamaba sa Kokpo.
10: Magnum News of the Week.
1: Agosto 7 adlaw Biyernes nga adlaw patay ang usa ka babae human mabanggai sa usa ka J&T Express nga sakyanan. Ilang biktima nga si Maria Donna Mabati nga taga Zone 3 Barra Opol, Misamis Oriental. Mato ni Wilmer, usa ka security guard nga nakita niini ang biktima nga mitabok o kalit nga nabanggaan sa mong sakyanan nga gituo ang nakainom.
10: Kuan niya sa sir, magbasi pa sa gikan sa peace landing. Ting sila paingon sa kuan, naproting sila paingon sa tulay. Gikan sila sa peace landing, ako lang gi kuan nga, gipaingon sila din yung tulay, approaching sa kining more kuan, kining tulay sa pa, para o kuan ba, bulwa. Na ama, ikaw pa na nani, ang dunggan ako, mura kung dili ko sa dua kalalaki, na sakto nga edad din. Dili mo sir, hubog man. Oo, nakainom, kaya ang dunggan po na ko, kaya istorya sa mga tao diya, ang kauban gi, kota naman po. Gikan doon sila nag-inom. Nagi mo sila din sa akong gidutihan, sir.
11: Oo.
10: Oh. Eh, inan yung mga katlaon, mga gwardya, biya, gamay kasikas. Oo, oh, nakabantay ko, sir. Kay once nga na yung maglabay din rin. Taro po, nasaba po kayo, murag. Sa pinday, man. Kwan lang, ako lang sila nadunggan pag agi din sa akong area. Kaya doon lang magunin sa highway, sir.
1: Ang pamahayag ni Wilmer, Osaka Security Guard.
3: Sa mga daw na nawagan og pagsabot sa mga motorista ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan tungod sa kahuot sa dagan sa trapiko ning panahon sa fiesta. Matod ni John Gilmore Actub, tigmaba ni City Mayor Orlando Carix Uy, ngaon tatasaan sa mga motorista ang ilang pasensya og musunod sa mga balaod sa trapiko.
12: Sigurado gini nga magkabugat ang dagan sa traffic sa atong dakbayan unta nga magsinabtana lang ta kay daghan tag bisita walay gididan sa pagsulod sa dakbayan. Muna expected nga medyo mubugat ang dagan sa traffic muna nga ato lang tasan atong pasensya no labi na nga matrap kita mga puno ang mall no mapuno ang mga parking spaces ug kanunay gid ta nga mosunod sa lagda sa trapiko kay naara bay gi order si mayor no ayang paghangyo sa atong RTA kauban sa DILG kaning road clearing operations no sa atong liga ng mga barangay nga aron paghatag yun og dugang espasyo sa mga katawhan natong mga bisita ug dili makahuot sa dagan is gihangyo niya ang pagpatuman pa sa road clearing o kanang paghugot nga implementasyon sa atong mga traffic rules and regulations sa atong lagda sa trapiko sa dakbayan.
3: Ang pamayag ni Mr. John Gilmore Actub, tigpamaba ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
1: Agosto 8, adlong Sabado, kagahapon nga daw, gibaraba ng 112 mil pesos ang dami sumanlamya sa kalayo. Ang usa kalawak sa boarding house, Zone 7, Lower Bulwa, ng syudad. Gipanagiyahan ang maong panmalay sa pamilyang babanto. Di na ikanuhang andana dunay mga kwartong gipaabangan. Mato ni FO1 John Mark Barciliano, investigator sa Bulwa Fire Station, nga dunay nadungog nga buto-buto sulod sa sakalawak nga gisundan gilayon sa pag-ulbo sa kalayo.
13: Sa ka residential fire. So nirespondi ang engine 17 ang sinaglaya 3 sa Bulwa Fire Station nga fire truck. Kauban pud sa atoa ang volunteer nga climbs nga fire truck. So ang naitabuan is diri sa Zone 7 Lower Bulwa Cagayan de Oro City. So natawag sa atoa mga 10:34 sa buntag niya nabantayan sa katong silingan sa kwarto is kuan mga alas 10:28 sa buntag na sinatian na niya nga murag na anay nga buto-buto daw sa iyang tapan nga kwarto. So nitawag na yun siya. So good. So ang tagiyan ning balay is si Ma'am Amor Mia Babanto niya kaning sa taas is mga kuan renter ang gapuyo niya. Ang tagiyan is nasa ubos gapuyo. Ka structural nga balay kuan concrete niya. Alat area niya is 90 square meter. Niya, ang totally damage nga room is isa ra inoon. So, sa estimated damage is more or less 112,000.
1: Ang pamahayag ni FO1 John Mark Barciliano, investigator sa Bulwa Fire Station.
3: Sa mga adlaw, ginagisa sa kunabagang duot sa katawan ang grand launching sa Gilay Festival Market sa Rio de Oro Boulevard. Gawas nini, doon ang usab bandang mitokar alang sa mga mubisita sa maong lugar nga naghatag galingaw samtang hugot usab ang pagmonitor sa mga otoridad sa maong kalihukan aron masiguro ang seguridad sa katawan.
1: Samtang patay ang usa ka lalaki nga suspect usab sa pagpatay sa usa ka babae nga napalgang wala na kinabuhi sa Libuna Bukidnon human miambak kini sa Atugan Bridge kagabi nilang biktima nga si Melvin Lura aka Tarzan 34 anyos o ulitao residente sa Proc 4B Gawad Kalinga poblasyon sa nahisgutang lugar. Subay sa report nga ang maong lalaki sakay sa iyang motorsiklo nga gibangga niini sa tulay apan kalit na lang nga misaka sa maong tulay ug miambak isayran kaangkon og si Lura ug nagkadiyang samad nga bunog sa iyang kalawasan. Si Laura mo ang gitudlong akusado sa pagpatay kang Fritz Quijada nga napalgan sa pinyahan.
11: Magnum News of the Week. Mga dagkong panghitabo sa milabayng semana.
1: Alas 7:34 sa kabuntagon na mamati ta sa tuang lakat sa panahon. Kumusahon nato pinagi sa to ang tinugyanan sa pag-asa na sa Pikasinya si Sir Justin Navarro. Sir Justin, kumusta ang lakaw sa panahon karong adlawa?
14: Maayong buntag, ma'am. Maayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw. Para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw, natay tulo ka weather disturbance nga itong gibantayan gawas sa itong Philippine Era of Responsibility. Ang usa kay si Typhoon Dolphin na sa 745 km north-northeast of Isbayat, Batanes. Ang ikaduha kay katong nasa east ng atong Philippine Era of Responsibility, isa siyang tropical depression. Ang iyahang lokasyon pinasa 1,950 km east of extreme northern zone. Ang ikatulong tropical depression kay nasa 3,415 km east of extreme northern zone. Diri man sa Mindanao, wala mang epekto diri sa ato ang katong mga tropical depression nga ito. Ang localized thunderstorm ang nagpadayon kini nga maghatag og epekto sa tibuok dapit sa Mindanao o makasinati lang ta sa panalagsang pagdagom nga ito sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak na pagulan sila itong pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posibleng gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hinay kasarangan nga ito sa kusog na hangin ng magagikan sa habagatang silangan o ang kadagatan kay kasarangan nga ito sa kusog ang mga pagbalod. Temperatura na ito karong adlaw nagre-range ng 27 to 33 degrees Celsius o ang atong adlaw musalo po niyang alas 6:01 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 7:35 sa hapon time. Muna itong latest weather update, gikan sa buhatan sa DOST Pagasamulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Sir Justin Navarro, ang weather forecaster sa PAGASA. Salamat, sir. Good morning.
11: Magnum Weather Alert.
1: Sa mong pagbalik, inyo mabati ang dugang detalye sa itong mga balita. Mamati sa tag mga pahinomdom. Oras, alas 7:36 sa kabuntagon.
11: Oras, hatod ka na ito sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
17: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Ligayi ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itesting ko saan ako, okay lang. Pero ito buhit ako, pag-awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension, Vitamin D3 na kayo, ako'y problema. Wala na resita-resita, palit lang magdiretso. Hindi na kinanggano kung minum ka ng ibang gamot.
2: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
4: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's three-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki France GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Take fair trade permit number FTEB 263368 series of 2026.
5: Oras sa 7:41 sa Gabuntagon.
6: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
7: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
8: Magnum News Express.
5: Sa pagpadayon sa itong mga balita, karon sa detalye sa itong Magnum National. Nagto si National Bureau of Investigation kan NBI Director Melvin Matiwag na maglisod ang depensa ni Vice President Sara Duterte nga tubagon na ang kalabot sa pagtistigo sa paghisgot kalabot sa confidential funds. Mato ni Matibag nga alang kaniya, di angayan nga pasayloon ang sikinsa nga mihimo sa paggasto sa pundo sa katawhan.
9: We impeach former Chief Justice Corona on the issue of SALIN, financial yan. So para sa tao, hindi mo pwede patawarin yan. And yung kay President Erap, ito yung impeachment, the reason also is the envelope, the financial din. So I think yun pa yung mas malakas eh.
5: Ang pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
10: Gila umang mapresentara ng sunod simana ang mga kanyang Special Disbursing Officer nga si Eduardo Fajarda sa Depredo Gina Acosta sa Office of the Vice President kon OVP kalabot sa paggasto sa confidential funds gini kung matapos ang pagkwestiyon sa Commission on Audit kon COA sa impeachment trial ug mga adlaw Lunes o sa Martes. Matod ni House Prosecutor Congressman Tere Ridon nga regular lang nakawani si Acosta ug Fajarda aron nakusahan nga sila mismo ang migasto sa pondo sa OVP ug DepEd.
11: I'm quite certain they will be asked again. Doon po sa, did the Vice President direct you to give the funds to Colonel La Chica? So I think that will probably be asked again. And for them to restate yung pong binanggit nila na yes, the Vice President had in fact given us instructions to give confidential funds to Colonel La Chica. Huwag ho tayong magbulahan dito na pwede hong ikulong lang, pwedeng ilaglag lang yung pong mga ordinaryong kawani nang hindi po pinapanagot yung pinakatuktok yung pong hepe ng particular na opisina ng Office of the Vice President.
10: Ang pamayag ni House Prosecutor Congressman Tere Ridon.
5: Nanawagan nagbantay Senado sa publiko nga di kapuyan sa pagbantay sa nagparang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Kinitungod na naghisgot sa talubagon sa tinugitudlong opisyal. Mata ni Bantay Senado Network Attorney Dino Dillion nga dili nila tugutan nga parayon na lang nga limbungan ug ilaron ang katawhan.
12: Huwag nating payagan na i-hijack nila, lituhin nila at pagurin nila tayo dahil yan ang gustong-gusto ng mga walang hiyang buwababoy sa ating sakaban ng bayan.
5: Ang pamahayag ni Attorney Dino Dillion sa Bantay Senado Network.
10: Kipang mugos ni Attorney Divito Baligod, abogado sa kanya 18 kasundalo nga doon na sila'y gihawiran ng mga ebidensya na napamatuod sa gimang pagpanuhol sa upat ka kanya sundalo nga bibakwe silang mga testimonya. Mato ni Baligod, nga doon na sila'y mga ipakita ang text message o voice recording aron mapamatud-an kini.
13: O, apat sila. Actually, matagal na silang nagsasabi sa akin na grabe ang tutok ng mga tao sa pamilya nila, sa kapitbahay, pati sa barangay officials. No? Ginagamit ang barangay officials. Sinasabihan na, uy, tumahimik ka na lang kasi delikado ang buhay mo. Mga ganon, no? Pati pamilya nila natakot na rin. No? And then, ang sabi nila sa akin, kasi mga limang buwan na ito na nililigawan sila. And maipapakita namin ang mga text messages throughout, no? Pati voice recording, no? Conversation, kompleto yan. Na umabot sa una 5 million ang offer. Naging 8 million, naging 10, hanggang umabot na nga ng 25 million.
10: Ang pamayag ni Atty. Livito Baligod, abogado sa kanilisi 8 ka mga sundalo.
5: Sa atong Magnum International sa Canada, dili mo minus 20 mil kung mga residente sa British Columbia ang mihikling tungod sa lapad nga wildfire sa British Columbia, Canada. Tungod ini, gideklara na ang state of emergency tungod sa kadako sa kalayong. Imanduan ng sabang mga otoridad sa mga otoridad ang mga residente sa silingang probinsya nga mangandam tungod sa paspas nga pagkailap sa kalayo. Samtang para na sabang panawagan ni British Columbia Premier David Eby sa ubang mga nasod ug tabang aron kon mapalong na ang halapad nga sunog.
10: Samtang sa Iran, mahimo sa pagkondisyon ng Iran alang sa pag-abli sa Strait of Hormuz. Sa panmato ni Iranian Supreme National Security Council, Secretary Mohammad Bagheer Zolgad, nga hinoon lamang nila kini, kung tumanon sa Amerika ang ilang mga kondisyon, giingong usa sa mga kondisyon sa Iran, nga tapuson sa Amerika ang ilang pagpanghulga sa mga leader sa ilang nasud, hulungon ang operasyong militar na sa naisgutang kadagatan, naguban pa. Samtang wala pa'y napahayag ang Amerika kalabot sa kondisyon sa Iran.
5: Alas 7:46 sa kamutangon o garon sa itong Magnum Business. Hugot nga gipanggandaman sa Department of Agriculture kung DA ang pag-igo sa El Nino sa Pilipinas, ilabi na sa mga nagmag-uma. Matod ni DA Assistant Secretary Assis Perez nga gawa sa El Nino, usaw-usab sa ilang giatubang nga hagit ang pagsaka sa inputs rason nga magdaginot ang mga mag-uma. Gilugang pa ni Perez nga kini ang gitutukan karon sa gobyerno aron matabangan ang mga mag-uma ug mananagat.
14: What we are really preparing for ay yung El Nino. Ito talaga yung inaasahan natin, yung El Nino na darating. At doon naghahanda ang Department of Agriculture para maka-survive tayo o address natin yung possible adverse effect ng El Nino. Ang isang medyo challenge na talagang pinaghahandaan natin, di ibang pa sa El Nino, ay yung posibleng effect nga kung halimbawa magkakaroon pa ng tuloy-tuloy na pagtaas ng mga inputs. Sapagkat pag tumataas yan, siyempre mga inputs, ang tendency ng ating mga magsasaka ay magtipid. Kaya doon nakatutok yung ating pamahalaan. At ang ginawa naman, proactive naman ang ating pamahalaan.
5: Ang pamahayag ni DA Assistant Secretary kon Undersecretary Assis Perez. Samtang sa itong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalo karon sa 60 pesos o 70 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 32 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 73 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 61 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 88 centavos. Korean won, 4 centavos o ang euro, 61 pesos o 94 centavos.
10: Samtang sa gyera sa Iran, tungkol sa nagbarayong kagubot sa tungatong ang silakan, ang kasamtang ang presyo sa Dubai crude oil ang nasa 79.10 US dollar per barrel. Kinimisaka o 0.93% kung itanda isa daanin ng presyo, nga ang nasa 78.38 US dollar per barrel. O garoon sa itong Magnum Entertainment. Gitapos na sa Bini o SB19 na mga negatibong nanggawa sa social media, tali kanila matod ni Bini Colette o Aya nga ang mga nanggawa sa social media walay kamatuuran.
15: Hindi naman bago sa amin to. Talagang behind the scenes naman, friends naman lahat ng P-pop. And amazing lang na talagang dito makikita, alam mo yun, very international na talagang. Kita mo na talaga siya kahit saan, walang makakapigil. Minsan kasi yung mga nangyayari online, it's too much. And in reality, we're just chill. Like, eto, chilling here guys. So we're happy-happy lang. So chill din kayo dyan.
10: Ang pamayag nila Bini Colette o Bini Aya sa tanggiingon ni SB19, Stel o Bini Gwen, nga maripayon sila nga nag-uban ng ilang grupo supportado nila ang usag-usa.
16: Anselon po na finally nagsama kasi dami-dami po kasing alam naman natin din natin mapipigilan yung mga lumalabas sa articles or mga kung ano mga negative ano, pero yung ganitong klaseng bagay, it's something na masaya po siyang gawin kasi finally nakikita po ng tao na wala naman po talagang dapat.
17: Walang war.
16: Oo, walang problema or anything. Wala naman talagang, alam niyo, hindi na dapat siya pag-usapan na palangpa kasi
17: we genuinely support each other, yes, talaga.
18: Ang pamayag nila ni SB19 Stel o Binigwen.
5: O garan sa itong Magnum Sports na stockmate sa San Miguel Beerman ang ilang ikono mga kadaugan sa nagbarang PBA Season 50 Governor's Cup. Kinuman pildiya ang Macau Giant Pandas sa score nga 131-79. Mato ni San Miguel Beerman head coach Leo Austria nga mapasalamaton siyang nakuha sa team ang kadaugan pinag-isab sa ilang maayong game plan.
19: We are so thankful ano, dahil natapos itong game ano, in spite of ano, maraming interruption because of the rain, no? And then we're glad tapos ito in a nice way for us. Ano? And then one thing I discovered again, no? Katulad ng last game, so yung balance scoring, other players talaga maayos according to our game plan kasi yung pinapractice namin.
5: Ang pamahayag ni San Miguel Beerman head coach Leo Austria. Inyong nabati ang kompletong detalye sa itong Magnum News Express alang karong adlaw Domingo, Agosto 9, 2020 size o karon sa itong headline review. Sa Magnum Local, Mayor Rolando Uy, mihangyo og suporta ingon man panag-iusa sa mga kapitan sa rakbayan alang sa kayuhan sa katawhang nanginahanglan. Magnum National NBA Director Matibag, nagtuong maglisod ang depensa ni Vice President Duterte na tubagon ang issue sa confidential fans sungod sa mga ebidensya. Magnum International, 20,000 ka mga residente sa British Columbia, mihikling tungkol sa halapad ng wildfire sa Canada. Magnum Business, DA, hugot nga gipangandaman ng epekto o pag-igo sa El Nino dinhi sa Pilipinas. Magnum Entertainment, Bini o SB19. Mitapos na sa mga negatibong nanggawas nga issue sa social media tali kanila. O sa itong Magnum Sports, San Miguel Beerman, misakwit sa ilang ikaunom nga kadaugan sa nagparang PBA Season 50 Governor's Cup. Mga igsoon, timan ilang sa kanuna, isa sa kagawas ng katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod sa no Domingo, uban sa itong Magnum News Writers, Magnum Ching Interina Enriquez, Lani Delgado o Chris Neri, kini si Magnum Aileen Acurin.
18: Ug Magnum Kia Abelenosa.
5: Dini lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
20: Inyong nabati ang Magnum News Express. Hangtod sunod gayon, inhilamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Oras alas 7:52 sa kabuntagon.
21: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag adlaw ug Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
5: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
6: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
7: Mabalik sa pinabulong ng butiki sa iyong lugar.
8: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
4: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
11: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
12: Balibayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Ako di ay si Regita Yuna. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon nami na kay akong paminaw. Niadto ko sa kanang doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay baw nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
12: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer o unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klaseng nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, na aray 20% lower risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila ay 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
7: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
10: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit, so happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
12: Dinhi nata sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing nga concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, daghan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan yun sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga naay-linibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado.
10: Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 nga naay-tatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
20: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
21: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
22: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP,
23: Magnum, Songs of Praise.
24: Holy, holy, holy.
23: Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.